0: Oh, di ba, nai? At least prank ako yan sa inyo. Oh, di ba? Bigyan mo ko muna kabuot na ino. Pero, gina-try ta nga, kwa na, gina-try ta maghimo sang tarong. Okay, munang na siguro ah. Oh, ang correct term, maghambal ka buot, gina siya. Anong maghambal ka bala buot? Bala nung daw, bawal ka magkamali, no? Katropang Jason, di ba? Daw bawal ka na mag-angka sa motor. Na, doon na, bla.
1: Ayaw!
0: Daw, wala lang. Oh, maghambal ka buot. Wala mo na mo. Daw, lapit ka na lang ang mga insanto. Dugdugay daya. Daw, kanan ka na. Okay. Oh, sige, kay Brian Jose Nagayo, mayong aga lang. No, kay Mari Lilet, kay Paribubot Alcayaga daw ah. Monitor diri sa aton sering pagpangalaga. Okay, da lang kay bisitahon ko diliwa to kay nag relive ko no kami ho. Okay, wai ko na masunod ang relive eh. Na sige, oh, di naggamay-gamay ta tadi ho. Okay, sige lang ah. No, kay medyo nagkuan kay inay, naguntat ang internet namon. Ah, mga katropa. Okay, sige, oh, ready ho. Sige, linglingon ko. Oh, Daryl Puerte. Oh, amigo ta, no? Oh, aga pa nagbugtaw oh, why duty parikoy. Okay, tayo musok kag Eric Bering mayong aga. Joan Bofill, no? Kag kay Dorothy Oliveros Padrogane, nagatutok, no? Luna Blanca, good morning, sir. Oh, excited na kami sa Zumba sa 27. Haba? Oh, sige. Sano ka nga team, ma'am? Luna. Oh. Okay, no? Ah, hatawan niyo ah, kay sa Diahon tani sa 27 ah. Good morning landa kay Ninita Mendoza kag Jundi Mendoza from Ma'am Susan Dolor. Okay? Melb Sanisco, good morning landa. Support gyapon ko ng Terik Toda. Okay, sige. Kay Mary Joy D. Delphine. Mary Joy Delphine mayong aga landa, Mary Joy. Kompleto. Ay, kumpleto ko gid man niya eh. Oh, kay Kenneth Pasete, no, dire sa Barangay Poblacion Norte, Ibisan. Good morning lang kuno da kay katropang Ira, halong nga gidperme. All right. Sige. Kay Nunoy Aligano Week, no, sa Nunoy Store.
2: Good morning.
0: Okay, sige. Good morning katropang class and to Daryl Perte, mayong aga dear. Oh, bago lang da kuno, bago lang sa kuno da bugtaw ho. Oh, tulog liwat na, no, man bag ubugtaw patulugon mo liwat. Thank you gali sa mga barangay official sa barangay Baybay, especially sa BHW nila nga nag-turn over sa akong wallet dito kag kay Sir Earl Baido. Thank you very much and good morning. Nawigit wallet mo? Kasi pag kwansang angkas mo na pagpanaog niya na ay susara naman. Kala wigit-wigit na. Ebidensya naman. Ay, mga buot na. Mga bitya bulyo na sa bye-bye buot na daw. Kita mo. Kay Sir Earl Baido ko nung salamat gid from katropang Jason Anunoy. Naman na wigit sa bye-bye. Dindampi to. Mara ka naman. Pakunukuno ka naman. Kasi lapit to sa balay ng bloa. Then dampi na wigit. Sagwa.
1: Ayaw!
0: Then dampi sa bye-bye. Damo da bla sa bye-bye. Oh. Then dampi na wigit. Sagwa da sang loyo sang unhan sa unhan sang ano. Sang BSP. Nung daw may lilikuan da. Da nandula, hindi. Then banda. O dito sa may lapit sa balay ni Maruha sa pasulod to. May lilikuan pa na da mo. Dito banda. Kita mo din na sa magsabat.
1: Ayaw!
0: Ikaw din mo ginawigit-wigit yung wallet mo, ha? Oh, nawigit ko, no? Pamangkot ko naman na to sa bye-bye. Okay, wala lang. Nagtatanong lang. Shoutout lang ko na, pre, sa Tutis Catering Services. Nagkapamati ito subong, oh, sa programa mo. Okay, sige. Oh, namin man na Tutis, ha, Daryl? Sige. Good morning, Sir Job. Shout out sa taga Barangay Bolo. Kaga excited na kami sa 27. Ah, okay. Tong Bolo, galing ang grupo si Ma'am Luna Blanca ho. Sige, good luck Ma'am Luna ha. Good luck, no? Okay. Good morning landa sa Pamcrete Boys, no? Nga nagatutok diri sa aton kapag pangalagad kay Junjun, kay Buko, no? Kay Inspector Vince, kay Tonton, kay Laner, Buko damo damo. O tunga-tunga alang ano ha, tunga-tunga alang paryente ha. Okay. Kay Elmer, no? Kag kay Sniper, Parides, kay Papang, kay Berber, Paro, Jerry Elmo, kay Glenn, kay Noli, kay Rodel, dira sa batching plant. Oy, batch by batch lang ah. Para at least daw hindi ko makapoy bla. No? Kung kundamo, galilibat na ko na basa. Okay, sige. Oh, iluguan nyo bala si Envy Arnibal. Oh, nang liputan na ilang tabla. Good morning, Sir Job. Shout out lang da sa mga taga Guardhouse sa Capiz National High School. Upod ko si Joel Silio kagkay nung Budoy. Sa Capiz National High School. Balik eskwela na eh, no? Arama, mga tikas ng mga kwanda o, mga security personnel dira sa Capiz National High School. Alright. Leonard Bacanto. Okay. Good morning. Naka-live man kami subongo sa Puente Acuña Subdivision. Shoutout kay Algin Barrientos. Kung sumaman kay John Ree Barrientos. Kay Tuto JR. Kag kay Susan Bacanto. Okay. Mga katropa tada. Madeline Villarbasa, mayong aga, Josel Balasa Barugo, no? Ang good vibes nga grupo. Gali. Sige, kita ko nung inyo video kahapon, bupirti ha. No? Ikwanda mga kabarangay mo, patnun paki-like ko sang page. Kagpa-like and share, kaya may puntos pa na sa ano. Katropang mga kuha ng bahala da. Okay, Reino Arake, good morning. No? Okay. Oh, hello kunok sa team Good Vibes. Okay, sige. Next day sa balik Facebook, naghalin ko sa YouTube pagdula signal kay wala ko di radyo. Okay. Importante ara ka lang da. Shoutout ko da si Daryl Ferte. Ang puso ko dir ibalik anay kay need ko subong. Wow. Hindi pag ibalik Daryl lasak-lasaka bla. Ayoy. Okay, Nori Oloroso Viente. Good morning. Okay. Levi Victoria Bacas Diaz, sa tubang siguro sang Thai rooming na nga resto. Ambal ni Levi Victoria Baca Diaz. Bacas Diaz. Ambot ganing ginapamangkot ko siya, no? Amo nang ganing balay na nga blue. Ang blue nga building lapit sa Thai rooming resto. Good morning da sa kwa na Thai rooming resto ha kay Sir Ronnie Bungkalan. Napulot sang BHW sir sa Tisa. Okay. Tapos ang BHW na nakapulot taga Baybay. Dito na niya na gin turn over sa nakita nila nga taga Banika. Minagin contact nilang secretary. Okay, sige. So diri sa Tisa na wiget. Pero ang nakapulot nga BHW kuno taga Baybay. No? So ginton over lang kuno sa kilala nila to sa Banika. Okay, at least klaro. Oh, siyempre, mangkot ginaya nga man dito. Dito ano, ano pa mangkot ko dito na wigit, anong plastada? Oh, di ba? Ayos. Sige. Oh, good morning kuno sa Kwandao sa Wapa-Wapa kag 66 niyang asawa, no? Okay, kag-upod si Tito Antonio Alisasis from Atimonan, Quezon Province, from Mibs Anisco. Alright, Emi Villagracia Tando, good morning. Damogid si Katropang Joby na balaan, basta hotel ba, sana all. Balaan ko gilang na, kaya siyempre ga lagaw-lagaw matali sa ruhas, kag along the way malang na. Okay, kita mo man, di ba? Tao ni nga. Tagan mo sa ako, galibod-libod man ta kung may time. Ayoy! Okay. Sige. Erlinda Altamella Abaldo, good morning. Shout out kay Nelson Kadena sang Bangkiling, Tisa. Thank you. Ah, okay, kilala ni Doc Nelson galing niyo. Shout out sa kaday Doc Nelson. Ah. Kay Janjan HD, good morning. Ah, dire sa Panay. No? Kag Melissa Buenvenida, salamat sa pa-highlight. Ma'am Lisa Rigala, good morning.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Naman sila ba? Oh, namat-amatan ta ba sila ba? Good morning, Sir Jobs. Anis ko? Sigma, sir. Hindi Ibisan. Ah, Sigma. Ibisan na hambal ko kay na. Okay, sige. I stand corrected. Ha? Kenneth Pasete. Pasensya lang. Tao lang. Magkakamali din.
1: Ayoy!
0: Okay. Sige, o. Oh, busta man sila kag, no? May mga bago ta din ang mga, kung ano, ang mga viewers. So salamat ha sa padayon yung pagtutok. No, diri sa aton pala tuntunan mga kabyanan. Okay? Jabanunoy, good morning kay katropang Ira. Ingat ka palagi because I don't care.
1: Ay!
0: Sabi ko gani, ihuna. All right, sa aton sining pagpangalagad. Pagbalik naton mga katropa, no? Diri sa aton sining palatuntunan. At agad taligwa ang iban pagid nga mga balita ha. No, diri sa aton sininga pagpangalagad mga kabiyanan karon, no? May si ano, si Governor Ferdinand Otto Castro, kaupod ang iban pa nga taga provincial capital. Oh, ginpailan sang kaso. Mga kabiyanan sa ombudsman. Oh, ano nga mga kaso ini? Ah, mga katropa. Try tayo nga i-presentar, no? Diri sa aton sining pagpangalagad subong aga.
2: Bullseye! Bullseye!
0: No? Samtang sa ibang pagid naton nga mga balita, si makakuha man kita karon sang update. May kang tanan sa kay sa kaso karon kag kahimtangan ni former speaker Martin Romualdez. Ato na siya sa Quezon City Jail. No? Nagawa ng matuod-tuod niya nga mag-shot.
1: Ayaw!
0: Nagliga daw, intuon niyo pa kami. Tuntog ni si John Vic Rimulyao. Daw intuon niyo pa kami nga hindi siya kasarang, bedridden. John Vic, no, gaya na gani, patunto-tunto, no? Ay mantatani ni kay John Vic Rimulya, no? Kay DILG Secretary John Vic Rimulya, o galing daw gaguhon niya tabla.
1: Ay!
0: Oh, galing daw gaguhon niya pata. Ambal niya boss, he is very pale. Hindi niya talaga kaya. Hey, kaya nakatindog oh. Kuhaon ko gani na karon ng backdrop da sang kung kagilampo sa taludtod mo karon Rimulya niya, mabalaan mo karon.
1: Ayoy!
0: Tapos mahirit pa siya sa mga kuan niyang masama talagang pakiramdam. Tika tindog man ha! No? Dubuangon pa tanila ba? O, tiyara karon o, kasarang man ang gali. No? Kasarang man ang gali magtindog. O, hambal sang doktor niya, hindi game man na muna ka talabangan mga kabyanan si former speaker. Di ba? Tiyara karon. Ara dal sa Quezon City Jail. Ara, pagwabing mag-shot dyan ang tuod-tuod. Ano na yung tuod nga mag-shot? Di ba? Nagliga dyan, buangon pa sang diya. Buangon pa tani Rimulya man. Langgit man kunmigo mo ah. Tani nag-inhibit ka na lang, Noy. Way ka na to nagpinapagwapo. Ha? Hilig gidabi magpa-kwan-kwan sa media nga daw pahiro-hiro ka o kung tiso mong gabalik si mo. No? Tara daw sa Infirmary Ward. No? Sa Quezon City Jail sa Payatas. No? Si former speaker kag later representative Martin Romualdez mga kabinan. Teka po, nagpa-prisko naman siya. Nagpa-prisko naman sa kapon. No? Kung sa din, diri kin-describe niya kung ano yung infirmary room. Kung sa din, diri nag-kwan, diri nag-tiner karon. Si Romualdez, no? daw parehas ini sang isa ka hospital bed, mga kabyanan. So daw mga 50 square meter gani ko kalapad gani mag 50 square meter. No? Sa nakita niya kuno to sa hospital bed. Wala aircon, may common bathroom, tapos may dako nga exhaust fan, no? Amo nang iya nga pag-describe, papabati ta na karon, no? So recommendation sang doktor, kuno sa iya dapat may 30 minutes exercise siya per day, oh makin mo na. Ginarecommend pagaling exercise tapos gin pinahigda mo to. Rimulya, John Beck. Tapos ang balon mo, lain kid matyag. Ano ka na pa exercise pa gani, oh? So, pod na, may exercise siya, pulo pa init gamay. Tapos, kaupod naman to kuno, tatlo pagid ka mga persons deprived of liberty o kon PDL. No? O kaupod ni Romualdez sa infirmary ward. Mga kaabyanan. No? So, ginsa ilo siya sa lunes ang gabi. Tisano kay Rimulya, bawal nga magpagawa sa naman nga picture sa mga PDL sa sulod sang selda. Sulod man sa protocol. So, ipamangkot siya, mga kaabyanan, kung asasano magpabilin si Romualdez sa ward. No? Tambal niya, depende sa doktor. Ang PGS doctor will be the one nga mag-monitor sa iya, mga kaabyanan. Tinagpanindugan si Rimulya. Nga, may balatian, gid, si Romualdez. Kahit tinagahimo siya butigon, amo na gina-insist niya kahapon sa interview, mga katropa, nga balatian, gid. No? Yes, may ginabatsyag siya, may mga findings. Pero hindi, Rimulya, sa gusto nyo matabo, gusto matabo ni Romualdez. No? Kay ikaw, into ka manabi mo. Hambal niya, tamo yan nakabalo. Drama lang yun eh. So gusto niya protektahan niya, hindi drama. Hindi drama ang kondisyon ni Romualdez. No? Sino sa aton way gabatsyag? Tanantan may ginabatsyag man slawas. Ako gani, pagbugtaw ko kayo na, kasakit akong hawak. Kaya nag-workout ko kahapon. Di ba? May mga kauturan kita dira. Nga nagalingin ang ulo. Kasakit ang dughan and everything. Pero hindi nabot silingon niya. No? Kung may amo kasi na nga balatian, hindi ka na magsulod sa prisuan. Di ba, katropang Jason? Ining tuntun, ining si Rimulya, ni siya daw, daw luku-luku. niya, he's really sick. May masakit talaga according to the doctors. No? Niya, hindi ako doktor, I'm not qualified to give a medical opinion. But, from what the doctors in PJ said, he is fit to confine. Anong fit to confine, ginapilit mo pagid na? Ang laki ilingit, ginapilit mo pagid? Ha? Yeah, preso, gani silingta ko, no? Kung may magabatsyag sa laos, hindi magturong mata kung kaisa. Hindi nyo pagdali yung sa ospital, PDL na, ha? Ina yung nga tao, ginalikawan niya lang na yung BGMP. Ako ng presuhan. No? I-insist mo pagid nga hindi drama. Ha? Na-interview ng doktor sa PGH. Rimulya, way kaguro galang taway. Di ba la? Na-interview na, nagpa-interview na gani, sila na gani, ay naghahatag rekomendasyon sa Sandigang Bayan, nga ti, hindi niya man kinanglan, i-confine, gid, ginapilit mo, gid, Rimulya, ha? So, gago lang. Linit, ha? para lang na sila, iya ba lang nga kwan? Para lang sa ila nga kapritsyo? No? Tikon tani, ang hamba ko naman ng finding sa PGH Hospital, taniway na siya sinaylo to sa kwan? Sa BGMP? Why siya sinaylo to sa Quezon City Jail? Ano yung ginapilit, gininirimulya man?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa umo, blaw.
1: Oh, no!
0: Wala ka, No, kapon ga kwan lang ko mo. Do balion niya pa ya. No? Why ko gapalo kung ginasalbar niyang kaugalingon niya? Matapos ang iya pahayag dito sa isa ka ospital sa San Juan nga nagambal siya nga ti amo ginao amo ginang kahimtangan ni Romualdez. Ikumpara sa statement sang doktor sa Philippine General Hospital nga nagrekomendar sa sindigang bayan nga hindi niya kinanglan i-confine, hindi niya kinanglan maging bedridden. Ha? Kaya mo ni nga mo findings, gain question pa gani itong abogado eh. Ganun na suya pa ya sa mga doktor sa PJ, so yung kabalong mga mayad ng doktor, arada. Oh, di ba? So ay takabalo kung anong ginasalbar ni Kwan, ni John Vic Rimulyang, nawong niya, matapos to, tinapamatudan, nga, pwede ya, sa sulod prisuhan. Si Romualdez. No? O, pasi may pangako, kato kay Romualdez, akong bahala dito, sige, eh, paano lang natin na may sakit ka? Ikabahol-bahol, Rimulya, ginagago ka ni Romualdez, kung sa doktor niya, may kapatid mo, kabalo? O, papabalo ka na, nagapabulag-bulag ka man, eh, nami ka tampalingon ka.
1: Ayaw!
0: O, i-insist pagidblaw, no? Common sense, biskan mga kilala ko nga doktor, gambal, gabinuang lang saya, di ka kakita sa tao nga, malaing din ang pamatsyag. Nag-shortcut, why nag-agi sa ER? Oh, dira palang Rimulya, luluo ka na. Ang balo mo malaing din ang pamatsyag, wala gani nag-agi sa emergency room? Nag-alain ang pamatsyag, nagdiritso siya sa kwarto niya to sa hospital, why siya kaagi sa ICU? Amo nang duha ka mga, kwan ko nag-alain din ang pamatsyag mo na? Ha? Di ba? Tama ka na Rimulya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Gina-insistiran mo, ginabi mo. O, magamon ni mga lideres ta, way kakwaon sinisila ni. Katalaka, blaw. O, sino nga mo, wow? Sino mo, Aldes? Suko na mga pumuluyo. Di ba? Ang balon mo malala ang sitwasyon, ang balon mo kinanglangin. Ang tawa mo malang proseso, way nagani, nag-agi. Ka-common sense ni John Vic.
2: Bullseye! Bullseye!
0: No? No. Kilala kong doktor hambal niya. Natawabi ko malayang ganyan mapamatsyag niya sina. Oh, why ka agi ER? Emergency room. Why ka agi ICU? Oh. Yung tani kung ganyan proseso lang nila to. Ganito makita ginabi ya sa mga ano, hindi mo pwede dayaon na mo. Kasi siyempre mga ospital. Subong! May mga aparatos. Di ba? Hindi mo pwedeng i-AI lang guro.
1: Ayaw!
0: Alaka. Ato, dude, man. Ako, kapisa ka. Ato, hindi. Real talk lang, ha? No? Tapos, mahambal sa ikuan niya, insist niya, kinanglan niya, kinconfine yun. Tama na, bidoy! Ha? Tama na, bidoy! O, oh, nagmumukha ka ng tanga!
1: Ayaw!
0: Triskon-triskon ka. Tawag isa, pagupo-gapo ka. O, oh, gina-expose mo lang ang kaugalingon mo sa kagaguhan mo.
1: Ayaw!
0: Oh, di ba? Bisa nga, pamati na sa subong. Amo mo nag-yapon. Di ba, pabati nyo na to siya? Ay, ito na, adlo ka? Oh. Sige. Mga mensahe pati. Naingit lang ko. In a sense lang, ha? Daw sobra na nga pagluko pala sa pumuluyo, ta. No? Daw sobra na ganyan pagluko. Apati ko guro kung di na ka gin-admit sa memorial, oh.
1: Ayaw!
0: Memorial, ya? Ha? Gisi ng agtang mo? Oh, why pa sila dalabot si mo? Oh, di wala taga-memorial? No? Ang balong ka lang nila da, hubog abi, eh. No? Gisi ng kilay mo, ga-busawak ng dugo sa itsura mo. Pag-abot na, ya, tulok-tulokon ka na sa taga-memorial.
1: Ayaw!
0: Okay, sige. Ambal ni Darilo, importante pre, wala na mapitikan si Jason Nanunoy para wala ebidensya. Ay, wait, kabalo, base napitikan to, ginatago-tago lang. No? Okay. Mebs, nanon tabo kapil ko, naka-record subong naman, pinaka-highest rate. Wala gid mahimo in GCP na. Na-explain na sa kapil ko, nagligad. No? O, bangod sa kwana, o, expectaron yun subong. So, na nakabaton sang ila nga, ano? Nga bills ang kuryente. Oh, why to di brand out sa Roa City, ha? Pero expectaron nyo, taas na. Oh, na-explica na sa kapil ko. O, oh, na mismo guro, Melbs.
1: Ayoy!
0: Na no ang director man o ang script nyo sala ah ay sila gayon tindihan ay ah kayo nga lain ah lain ang gusto magaway sila gay storyahan way sila GC ah
1: ayoy
0: oh dapat siya job pa samahin sila ni Dinggoy sa isa ka kulungan para malaman natin kung talagang nasa kulungan siya. Pakitang tao lang yan. Sana matuluyan na yan. Bo, grabe ka man, Jing Levi, Doloso man. Amo na gani ginapangitaan. Subong utuod-tuod pa na, ginakwestiyon pa na. Subong mo. May mag-shot yung nagawa. Ay, hambal ko ganito sa post ko. Natawa nyo, basi AI pa na. Subong, hindi ginapwedeng agatalikod siya. O kung ano. Diba? Basi damo ka duda. Bla, mahambal lang ka mong ara. Dasulod, pero, why naman?
1: Ayoy!
0: Kagawa ganing priso sa bilibid.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Heart mo pre, halungi. Ito si bombaha. Kay ginamangot nilang tao. Crystal clear sitwasyon, drama, kagpakuno-kuno lang ang tanan. Gani Mads, no? Pabalota man sila nga kabalota. Abi nila daw gina... daw hungit lang nila balang information tapos matulon lang ta. Daw man ang gusto matabo nila subong. No? Hungit lang nila information, tunlon ta, batunon ta mo na okay na. Hindi na amuya. Oh. 'Di ba la? Pabalota sila kung magkakumaga kung sa mga pagkaon ta, hindi kuana, hindi manami lasa iluad ta. Hambal ni Jabanunoy, what are friends for? Hambal ni Rimulya. Ay, ginako niya man nga friends sila. No? Di mo nang ganit. Tani, may ka na nagbida-bida na. Kung di way pa ma-expose ang kagago mo.
1: Oh, no!
3: Ayoy!
0: Alam mo, mga friend ka mo. Lawag-lawag mo pa. Tapos sabong, payakuhang-kuhang ka pa. Dire pa mang kuton kasi na nila, sinuupod mo. Hindi ka nila pagsapakon. Sapakon kagalain kon. Ano to? Ang bot? Imo sa kundi. Okay. Good morning, Sir Joven. Pa-greet man daw, December family sa Kadyo Panitan. Kay Mama Nita. December nga nakamonitor na sa radyo. Salamat, Ged. Okay. Sano pabay na sila magka-deadski man? Mga buhaya, gina? Okay. Sa ginobra nilang senaryo, mas kiklaro pa ang tubig baha. Di ba?
1: Ayoy!
0: Katropang Jason, kalma lang idol puso mo, wala naman. Kalma na, okay pang puso ko, hindi ka man magkabalaka. Di ba? Wala si Rimbalde sa BGMP. Payata sa toy siya sa BGMP Forbes Park.
1: Ayaw!
0: pa na, bawal ko no picturean, bawal. Nakamag-shot ka gani, tapos bawal picturean sa facility. Amo na damo na lang gaduda ng tao sa inyo mo. Di ba? Nadlock sa rehas. Nabakal. Ang malaking buhaya. Hambal nila yung Disyembre. May pa si Saro Duterte, isang naggagawa, iyawaran. Wala yung nagdrama, nga may sakit. Hindi man siya ang ayan mo.
1: Ayaw!
0: di ba? Sige. May harap pa da? May mga mensahe pa ka mo da? Wala lang. Ako, ginpagawa ko lang kay Katalaka, bla. No? Bisan mapriso pa na si Romualde, sir. Wala pag iba na manggad niya. Libre na daan sa prisuhan. Iya pagkaon kag istaran. Kay man gobyerno. Gani? Kay ginpag-iban, ah? Pero pamangkot ta, no? Dito pa lang sa pahayag ni Rom, ni Kwan, ni ano niyo ni Rimulya. Bawal ko na magpagwa sa mga picture sang PDL sa sulod sang silda. Okay, may protocol. Pero para lang nga madula ang pagduda sa mga pumuluyo, hindi man naway manaton kinakuan gida. 'Di ba? O, pwede man da nga aras sa higad. O, aras sa dako patakilura na, patalikod lang siya. O, subong nagadudang tao mo. Totoo, eh. Basi drama naman eh. O, kaway nagkagatong drama nila sa ospital.
2: Bullseye! Bullseye!
0: O, di ba kay tiyo? Kuno abi, gahigda sa ospital. Why, di kabalo? O, di ba? Tapos kapuli sa ila. Sige, balikay kita karon. Ari sa konting pagpangalagad mga katropa. Oras naton las 8:30. Ang ini nga oras buylong gagradolong sa inyo sang M. Lou Willier. Tulay ng pamilyang Pilipino.
3: XFM. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. De, hamak mo na ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dyan.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Hala, ka-exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X FM.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala! Tingala ko naghuben ka!
8: Ay, oo eh! Ako paya! Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa adlaw-adlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
12: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
6: X FM.
14: FM.
15: Sample Plus Gold.
16: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
15: Santon Plus Gold.
17: Makal sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
19: Iba ka sa
15: lahat. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
20: Hala, ka-exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X FM.
2: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
3: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Premium V3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Hando mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herb.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: XFM.
3: XFM.
4: Xanthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junelli, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Xanthon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Xanthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Xanthon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa world mo ang Xanthon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
7: Xanthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Xanthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Xanthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Hala, ka-exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM.
2: Xanthol at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ating resistensya. May kape ka na, may Xanthol at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthol Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Ate Southern Plus Herbal Oil ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: Sister Pain.
2: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call the doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
4: XFM.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lictin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
6: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak o galing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
9: Visionix Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
6: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? I-Santon Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
10: Ganito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw,
3: daw pag-inom ng Sampung Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal at antioxidants mula naman sa Sampung. Kaya pag Sampung Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Sampung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
6: Ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 soft gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
10: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Hala, ka-excited!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X FM.
2: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit! First time, ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
1: X FM.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako gali sa Rhea. Ako nregla, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Red Dead. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-disa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyon. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyon. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panaris.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: X FM.
8: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
9: Hala, ka-exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X-F-M.
2: X-F-M.
3: Premium D3. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Ah, chronic pain?
9: Ang sakit!
8: Mag-assist pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-assist pain! Pangkarang pain! Fast and safe! Assist the pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assist the pain! Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
11: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
12: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salo maging buhat mo. Patigan ka. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Apang sa biyak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
13: Endless love.
14: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
13: Endless love.
14: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

mahuli kung ara ka sa trabaho, sa biyahe o ka-chill lang sa balay. Padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5 non-stop hits, non-stop vibes all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Bullseye.
1: All right, pabalik sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sining palatuntunan ng oras nato alas 9 in punto. Diri sa aton sining palatuntunan. Okay ko time check partner. Okay, sige.
0: Bullseye.
1: Sa gyapon nagapamati ka mo sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo. Kung sa gyapon sa inyo alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco. Kag syempre sa mga late tuners, bago lang bukas ang ilas ninyo mga radio, kag subuman sa mga katropa onliners.
2: Good morning.
1: Okay, so welcome mo sa ganadiri sa aton sininga palatuntunan mga kaabyanan. Oh, kabay pa nga tiya, okay pa tayo sa all right. No, sabta nagpamati ka mo diri sa aton sa ninyo pagpangalagad. Oy, si Mary Joy Delphine. No? Oh, ambal niya, just want to greet my mother. No? Oh, nga nagpamati gid subong, Mother Vilma Delphine, dira sa Agluway. Kaya Athena Zia and Prince Julian, oh, halong kamo sa biyahe later. And enjoy. Abot to gid niyang diskarte mo. Oh, malagaw-lagaw guro nimo. Eh, padala na guro ay. Solomon Antonio mayong aga kag kay Ma'am Helma Inyon Bantes nga padayon nga nagatutok diri sa aton siri nga pagpangalagad. Si Sidalin Finiquito Tabige Araman, no? Sa inya na I'm late sir Jobs, busy na sa school canteen. Ah, sige lang ah, importante nagamonitor. Dala dala sa canteen yung radyo. Ah, para at least ara kag gihapon. No, Randy Santisas ara sa nagatutok gihapon kag Cherry Vilches, no? Hambal ni Rex Data sa Palawan Sir Jobs, kun may madakpan nga buhaya, ginahigta namon kadena kaguyuron sa karsada. Diri galiya sa Luzon, kun madakpan ang buhaya, ginapalangga sa ospital. Oy, muna eh. Oh, tapos umabisto to, pangitaan gid pagi. Ah, hayam nang lain sa buhaya tos Palawan kaga lain sa buhaya sa Luzon.
3: Ayoy!
1: Sa Palawan niya ang buhaya to do mahilig sa tubig. Ah, pero ang buhaya sa Luzon bao allergy sa baha nga sila man ang nagtuga.
3: Ayoy!
1: Dibla, Rex Data. Ang kinalain sang buhaya sa Luzon kag buhaya sa Palawan.
3: Ayoy!
1: Okay, sige. Jocel Balasa Barugo nakatutok sa gihapon kay MJD kay Kuan kay Mary Joy Delphine. Oh, yung damo na kukuno utang sa iya. Ikaw man tagani sa utang ako ya gina kuan mo man. Okay. Standby, no? Diri sa aton sininga pag pangalagad mga byan. Sa aton sininga pala tuntunan. Ang ininga bahin, buylog anay nga ginadulong sa inyo sang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Atensyon da sa mga katropa naton, no? Labi na nga may mataas nga kolesterol. So dapat pa-check up na kamo pirmi, no, to determine, no, kung kamustang mga cholesterol levels ang inyo sining lawas. Kay kun hindi na magdubo, padayon ng pagtaas sina hindi ginaya maayo. Mga kaabyanan, no, delikado kita sina sa high blood, kag heart attack.
3: Oh no.
1: So ganin sa mga katropa naton dira, no, ang garlic kag ang mangustin sa Santon Plus Gold, nagabulig sa pagtinlo sang mga ugat, sang dugo nga nagapanubo sang bad cholesterol. So amligi ang inyong tagipusoon, pinaagi sa bulawanon nga proteksyon. Santon Plus Gold. Kaysa Santon Plus Gold, ikaw ang una. Katropa!
3: Yahoo!
0: Bullseye! Bullseye!
1: No, kagya syempre sa mga nag-gamit dira, nag-inom, nag-sakdag sang Santon Plus Gold. Di base kompleto na da, no? Damo na natipon ninyo dira nga mga empty blister pad. Ipasakop na ha kag ihingagaw this coming Friday sa aton sini last and final weekly draw. O, ika 29th weekly draw naton, mga katropa, sa Santo na Next FM, libo-libong papremyo. No? Mga kaabyanan. No? So, gani sa aton sining mga katropa, maliban sa Santon Plus Gold, tiara man, ha? Araman da ang kwan, ang iban pagid naton ng mga proper purchase, tiara man ang premium D3, ang Turbo Dietary Supplement for Men, kag ang Santon Gold Coffee Mix. Di kong kompleto na da ang inyo sining mga entries, isulod lang na sa sobre, no? And, pagsulod sa sobre, automatic na. No? Automatic nga, sa guwasang sobre, isulat ang promo title. No? Santo na Next FM, libu-libong papremyo. Isulat man ang kompleto nga pangalan, kompleto nga address. Isulat man, mga kabyanan, ang proper purchase, no? Nga gingamit o kung ginsulod sa sobre, then ang contact number. Pirmahan, mga kabyanan. Tapos sina, ihulog sa mga designated drop-box centers. Okay, main drop-box na ito, naridiri sa aton sining broadcast center. Ari kita sa Chico Street, Sitio San Miguel, Barangay Tiza, Rojas City. Dili nga mo diri makahulog, mga kaabyanan. Or, pwede man sa, kwan, dira sa Gents Drug Store, dira sa Pontevedra Public Market, RB Butika sa Panitan Public Market, kag Super K Drug Store sa Poblasyon Ilaya, Panay, Capiz. So, gani, hingagaw na, mga katropa, ha? This coming Friday na, ang last and 29th weekly draw naton, kay ang ika-30th draw naton, grand draw na na. Nagsibo man, mga kaabyanan. Ika-30th ang draw naton, grand draw na, sa September 27. Ara kita dira sa activity area sang City Mall, no, sa Rojas Avenue. Kitanay kita dira last dos sa hapon. Mga katropa, no, sa pagpatigayon sang aton sininga Santo Next FM libu-libong papremyo. So para malaki pang inyo mga entries, singagaw ka mo sa pagpadala, mga katropa. No, kagmaliban sa pagpatigayon naton sang grand draw, kun sa din diri na pagabunuton, no, ang napulo tanan ka mga consolation prizes naton nga tag 5,000 pesos. Diri man bunuton ang third prize winner naton nga magabaton sang 20,000 pesos.
3: Wow! Subong
1: man ang second prize winner naton nga magabaton naman sang 30,000 pesos.
3: Wow!
1: Kag syempre, ang first prize winner, muning maswerte gido, 50,000 pesos.
3: Yahoo!
0: Bullseye!
1: 50,000 pesos gido nga aton nga ipanagtag dira, ha, mga katropa. No? So, Santo na Next FM, libu-libong papremyo, grand draw. Bantayan nyo sa City Mall, dira kita magapatigayon. And, maliban sa grand draw na ton, mga kaabyanan, mayara pa kita sa Katropa Zumba Competition.
3: Yahoo!
1: Tikon sa din, 5 ka mga participants ang magapakitang gilas, mga kaabyanan. Kung sa din, may mga taga Roja City, may from Sapian, from Ibisan, tatlong Roja City, ang team sang Bolo, good vibes, ang team sang Dumulog, tagsang Barangay Bara.
0: Bullseye!
1: Tidala na, no? Kay ti, dapat dalagid ka mo sang inyo, sining mga kwanda, mga constituents, kay may audience impact mo. Katupang Jason, kung isang padaog, kung labi na kung puro mayad, ako kapati ko ning lima ni, puro ni mayad-mayad. No? Kita tang ila, sining mga kwan nila sa video nila to, itong gina-present kahapon, mga kaabyanan, no? Puro mga mayad-mayad, why kay tulak kabigon? Ha? So, mamater na kung kaysa sa audience impact. Bigla inang mala impacto nga waras bla kag sinigag hinugyaw sang mga constituents ninyo. Ah, grabe ginaya.
2: Ayya.
1: Hindi man kamo magdala paghambal ko mala impacto. Hindi man kamo magdala mga tamao di ha.
3: Ayoy.
1: Basin dala nyo mga Capri, Sigbin, White Lady, mga kama-kama. Bo, maluoy ka mo.
2: Aya!
1: Alright, oh, importante may hakot crowd man ka mo bala. No? Parati na medya mag-hataw ya kung damo, ga-cheer si Momo. Oh, di ba ako ganito sa, kwan, sa... Iloilo pag crossfit competition namon. May team Sparta ti all out ginaya pero makita mo bala pati ang iban ka team ga cheer say mo. Ah, ang hindi ko masakwat, no? Kay do mabali ng hawa ko, sakwat ka.
2: Aya!
1: Oh, ti grabe ang hype sang crowd, no? Oh. Tapos gina-announce pa daw. Oh, nga mo na oh. Ah, so sinugyaw sila ti dalaman. Kung may oras pa to. Nag butang pagid ko tani. Oh, mama niyo sa mga pareha sininga competition, no? Ah, pero syempre ang hinugyaw niyo wala suya ay ha, inang friendly lang ba? Support lang support. 'Di ba? Okay. So dalagid ka mo daw, oh, mga taga-ibisan, taga-sapian da. Ngita hulam ka mo da kay Mayor Jubilio Nueva, bada sang trako maton makadto kami to sa City Mall sa kuno ah. Sa Roa Sabino ah. Support ni Mayor, oh, gruduhi lang galing. Oh, basi dumaog man. Oh, mamantang mga taga Ibisan, no? Sa bagay, lapit mo lang yung Ibisan di sa Roa City. Oh, di ba? Oh, pwede ka karan-karan kag para suportahan ang ila sining Zumba participants. Oh, muna sa bulo, dumulog kag Roa City. Di ba? Oh, Katrupa Zumba. No, sa Santo na next sa family bulibong pa premyo grand draw.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Oh, di magkalipat ha, September 27. Domingo na siya, no? Domingo ng adlaw. Oh, launap lang, ah. 1 to 4 kita to ah. Oh, namin na to kay team may mga pagpanagtag sa mga papremyo. Oh, may mga pa-pre-taste pa to sa aton nga kape. Oh, pwede ko makatilaw to sang Santon Plus sa Gold. Ang coffee mix. Oh, kadang isa pa ginaton ka kape, no? Ang Santon Plus coffee mix mga kaabyan. All right, no? Saton sini mga kauturan, mga katropa naton. So, save the date. Ang kag good luck sa aton sini mga kaabyanan nga mga kwan sa aton sini nga mga participants. And good luck sa mga katropa naton nga naghulog sang ila sini nga mga entries from week 1 to week 29. No? So, pakwa din eh, padamo-damo ni mga katropa. No? Pasuwerte-suwerte ah! Ang Santo na next FM, libu-libong pa-premyo, mga katropa, isa kapagpasalamat sa ngamon sining President and CEO, Doc Remily Tuoy, sa padayon nga pag sakdag sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated, no? So hindi lang ining kwan ining apat nga ini, no, nga ginagamit nato ng proof of purchase kundi madamo pa sa mga produkto nga di kalidad, no, ang Yes to Health Incorporated mga kaabyanan, no? So nga pwede niyo gid magamit sa kay kinahanglano nato ni na sa adlaw-adlaw nato nga pagkabuhi mga katropa. Para mamintinar ang aton sining healthy nga panglawason. Kag syempre, ang inyo sining all out support sa giapon, no, sa 106.5 XFM Rojas at sa XFM Philippines. No, so pagi sini mapasalamatan namon kamo mga kaabyanan, no? Hindi man namon kamo maisa-isa tigin paagita sa promo.
0: Bullseye!
1: Okay, 9:14, diri sa aton sining pag pangalagad ang ining oras, ang builog naman niya ginadulong sa inyo sang Casino Plus.
0: Bullseye!
1: Okay, sa subong mga tinion, check ta report ni katropang Zaldi Aguihap Jr. May kantanan sa sining kaso mga kaabyanan, no? Nga gin-file sa Office of the Ombudsman bisan, no, nga ginfile sa Office of the Ombudsman Visayas. Kagang ginpailan, mga kaabyanan, sang kaso, wala sang iban kundi si Governor Fredinel Otto Castro. Oh, may

0: kaso siya nga separate nga iya kag mayara pagid sang isa pagid ka kaso mga kaabyanan no nga dala gihapon ang aton sini nga gobernador kaupod na diya dire ang vice governor si vice governor Jaime James Mitang Magbanwa ara man no ang provincial administrator nga si attorney Arthur John Binyas tapos ang provincial legal officer dalasa pagid Maria Leobet Dislati Dilicana kag pati bo SP secretary sang sangguniang panlalawigan sang probinsya sang Capiz Zoe Herrera Jr.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Ano nga mga kaso, ini mga kaupod ta sa ton sini nga pagpangalaga, diri sa ton sini nga palatuntunan, no? Ang nag-file sang complaint, batok sa sini nga mga personalidad, no? Sa probinsya sang Capiz, ingin pang mentionar na ton. I-check ta, no? Sa line number one, si katropang Zaldi Aguihap Jr.
1: Live report! Live report!
2: Okay, sa katropang Jaden, subingan ni Tion, ni Kapod na tol, ang tagreklamo. May bato ko sining limit na opisyal sa nga ton, sining gobyerno provincial, katropang Jaden. Sa din, may balang tagan eh, ang ton sining ombudsman, ang nag-issue na sining order, agud sabto nila, ining nasambit man nga reklamo. So, subong at Tion, katropang Jaden, pakamayon, kanalang iatag ang linya, upod na sa bungaga si Sir Fernando Garcia. Sir Ferns, good morning. Si Katropang Dio Benanisco.
3: Good morning, Sir Cap. Good morning sa inyong tanan na tagpalamati.
0: Okay, good morning, no, Sir Fernando Garcia Jr. By the way, gusto ko lang kamustahon. Ikaw, sa subong mga tinion, sir.
3: For the record, sir, takto na ko ka tuwing na wala obra. That's why, hindi ko naman bahay na awk niya po kay wala obra. Pero, hindi ko pakibailo ang peace of mind kumpara over-pressured sobra. Amo na ang na-realize ko during the times na wala obra.
0: Oo. Kaging pamangkot ko ikaw, kay siyempre, hindi lang ining mga kaso karon nga kuan ang kumbaga ginobra mo may mga previous pa dira no okay but we will proceed no sir Garcia regarding sa sining mga kaso mga complaint naton no again sa una siguro no ining unahon ko lang ang kaso nga ginpasaka mo sa ombudsman batok sa kay kuan batok sa kay Governor Ferdinand Otto Castro. Ano nga mga kaso ini, sir?
3: Sir, hindi ko kasi gusto, sir, tani ini nga discuss in public because ang kaso is already on the preliminary investigation nga ano na. But then again, stage na. But then again, kay kadamo sa mga tao nga nagka-question if ang personality na kon existing or physical yung kaso.
0: Yes.
3: So that's why sugot ako nga magpa-interview but in a limited lang ang mga kabat.
0: Okay. Oh, sir, so, bala na mo no. Kaya ang ato malang diri para to let the people know ano nga mga kaso lang ini. Hindi naman ta mag-discuss gid no sang merito no sang sining complaint nimo. At least mabalaan sang pumuluyo ano nga mga balanta ombudsman no. Mostly mga administrative cases ina no so gusto lang naton mabalaan ano ining mga kaso ang mga rasones Mr. Fernando.
3: Okay sir, hindi ko ka mention sang kaso kay ang ombudsman na determine kung okay. Anong cases ang nila ako bangon but then ang background sini way back 2023 nag-issue ang COA sang audit observation memorandum na gina-red flag nanda ang pag-hire sang private lawyers na wala nga report sa assigned nanda ng mga opisina like sa provincial legal office sa ibang pang nga departments sang provincial government.
0: Mm-mm.
3: ginumba dito sa AUN na wala pa sila ga-duty, pero nagabaton sila sa 50 mil, sa 40 mil, 40 mil, 25 mil. So, kung sundon, ang tawag sina nga obra nila, di ba, pangawat ina, kagpagpunto ina sa support sa taxpayers na sa taxpayers kaya ang ginasweldo dira taxpayers money. Hindi may private fund. So feeling ko may moral obligation ako kay ina nga AOM na baton ko ina nakaptan ko gid. That's why nga nagdesisyon ako nga mag-file sina sang kaso. So ang pag-prosper sang kaso hindi halin sa akon mga kamot kundi halin sa pag
0: determinar sa ombudsman.
3: Pag-determine sang isang in charge sang investigation sang kaso.
0: So mga san o mo gin file ini sa ombudsman Mr. Garcia sir.
3: January 10, 2024. Pero sir, ang account complaint na pa-subscribe ko ina October 12, 2023 pa ina niya.
0: Okay.
3: Galing pinalipatan ko siya i-file during that time kay di ba sa tuong 2023 do medyo mag-move sa akong part kay sige pa sa to ang tirada sa akong sa radyo kag may ginatubang pa ko sa tuong kaso. So kadami sang natabo may mga gin-file maging una ako nga gin-file ng mga cases which is not prosper naman ganun subong. Kag in kaso nalipatan na kon kaya binakon hindi man pagsapakon.
0: Oo, kay tuig pila na katuig matuod ang nakaligad eh. So ikaw mismo nakibot ka nga may response parehas sini ang aton sini nga ombudsman Visayas?
3: Yes sir, na medyo nakibot ako kay gintagaan ng dasang mirit or gintagaan ng dasang pagtamod. Ang gin-file ko nga kanto with regard sa ning pag-hire sa provincial government sa private lawyers sa 2022. Pero sa pagkabalo ko up to 2023 and up to 2024 sige pa ni sila na naga-duty sa provincial government. That's why ganun nga the medyo alarming kay ang sweldo ganun sir 50 mil, 40 mil, 40 mil hindi pag-duty. Tapos kaya ko sabihin, sa department ko sa provincial government na ito, empleyado ako, 12,000 ang ganit kami, 15,000. Binabuhinan pa kami kung malate kami, kag ma-absent kami. Ba sila ya? Why pa sila ga-duty? 50 mil. Wala pa buhin yung sweldo. Tapos 50 mil pa? Ayun ako.
0: Okay. So, amo nang imo sining kwa no dito sa ombudsman. So, mga pila ka kaso initanan Mr. Fernando, sir. Ang ginpasaka mo to sa ombudsman.
3: Ini nagwa actually isa pa lang ni Kaset ang admin sa criminal kasi sila abiso ga determine
0: eh. Okay.
3: Pero I have other cases man pa Japan nga waiting pa man ako nga naga-prosper.
0: Okay. So but silingon maliban diri may ara pagit sa iban nga mga cases pagit administrative
3: yes.
0: Cases.
3: Yes, ara. Kumdo taklo ni file ko mo.
0: Okay. Pero same year man, parehas man sa sining mga tinuig nga gin-file ni nimo.
3: Ito parehas na 2023 and 2024.
0: Okay. So sa karon bangod sang sining development nga ini nga abi mo gani hindi na matalupangdan ini kahit pila na katuig mo na nakaligad. So at least ikaw masiling mo nga daw malipayon ka man nga ti natagaan sang pagtamo din ni karon sang ombudsman kag subong man no mangin na kwan man nga ti masabat nila ang ining mga allegation sa ila.
3: Not totally sir ma'am balko nga maripayo nako because siyempre ang akon nga kontra dira hindi man nato manigar nga powerful kumbaga gamhanan. So libre pa ila sir nga legal service ni provincial legal office sila. Libre ang ilang dito. Libre pang ila pag-apira kuya. Hindi ako yung primary pa yun. Kaya siyempre gasusan ko naman ina. Mangita naman ko sa abogado nga makapos sina. Pero but nevertheless, siyempre happy ako kay ang boses ng isa kapigado na sapakan man dito sa office of the ombudsman. ang mga medyo mixed na ako nga stand tapos sa kaso. Kasi sa ano sa resources, sa ano sa connection resources na aspect hindi ko gin mamba sa nga mayara ko sina. Pero tinuan na ko nga kung makabot ng ila counter affidavit sa akon, tinuan ko man sir nga maka-execute ako sa reply affidavit because madugang pa ko sa mga respondents. Kay napatigil ako na ang contract of service sa mga private lawyers ga-require sa duly accomplished DTR, kag duly accomplished accomplishment, a duly accomplishment report. So, kung si COA, yung flag sa ni COA, na wala, they were not required to report on a daily basis, how come ang DTR nila kompleto? How come na nakakompleto na ito, sila sang kompleto, mga serdo? O, kasi contract of service, ikaw kung contract of service ikaw, you are required by law to render service on a daily basis. So, but ringon, ma-report ito sa kapitel from 8 a.m. to 5 p.m. So, naman na naka-comply sila sa ila DTR kag nagtuwa sila sa sweldo nga wala buhin kung wala sila gina-require na mag-report sa opisina. That's why nga feeling ko ang mga respondents being questioned or investigated by the ombudsman kulang pa. So, dapat on my part sa during sa pag-reply ko sa akon nga sa ilang counter affidavit, wala ako choice kundi idugang sa mga respondents ang mga natundan ng mga nakabaton sa photo. Paano nila na accomplish ang DTR when in fact they were not required to report in the office on a daily basis.
0: Kag sino sa imo gani? Oo, daway mo siya lagapakita.
3: Yes. Confirm.
0: Wala as in ini mga abogadong ini
3: hindi ina yan, sir, halin sa akon. Sir, halin ina yan sa audit observation memorandum sa COA. So, hindi na yan halin, ginubra-ubra ko lang away kami yung report. It was written. It was investigated by the COA copies. Nga, ginambalan, ginisanda. Nga man nag-implate ng isang private lawyers na bawal sa layi, bawal sa ilang joint circular, and di lang pag-report. Hindi na yung halin sa baba ko, kung halin niya sa COA, sa Audit Observation Memorandum. Pero ginabalandan na kung AOM, hindi man basis na may sala. No, sakto ina. Pero but then again, nasulat ako ng COA, luwat, way back April of 2026, na may notice of disallowance, but silingon, wala nila na-comply. Wala sila nag-comply sa AOM. That's why ginakabalik sa anda ang funds.
0: Okay. Oo. So, sige. Okay. So, but silingon na ining pilan ni sila, lima. So, posibleng madugangan pa ini. Do you think mga pila pa ng idugang mo sa mga kwandere, mga respondents nga ini, Mr. Garcia, sir?
3: Hindi po sure, sir, kung sila ako, ano, kay ginasabihan ko pa.
0: Okay.
3: Ang wala ini, sir, nasulod sa akong mind because sabi ko gani, maluya ini akong kaso. Kaya nga man, isa lang niya akong attachment, sir, ang AOM nang ini akong ebidensya. So, wala gid nag-sink in sa akong mind nga basi sa pakon ini or basi sa gani ni Miris. But then again, kayo nang-ara na.
0: Yes.
3: I have to review.
0: Okay.
3: All the documents, I have to review the AOM, I have to review the kay wala ini sir, wala ini nakabaton ini ang mga abogado sa mga sweldo kung wala ini impirmahan, wala ini gin-approve, kag wala ini gin-bandingan. Ang ilang sweldo. So overall may mga tao nga mag-need it possible for the lawyers to receive their salary bisan hindi nila deserve. That's why gina-consider ko na ini nga mga tao maging liable man because from the very start kabalo sila nga dapat hindi pwede.
0: Okay, kayo on the best mga lawyer naman sila Mr. Fernando, Mr. Garcia.
3: Kasi ang joint circulars ng COA was promulgated 1998 pa. Mm-hmm. Na dapat hindi sanda mag-hire sang credit lawyers unless in extraordinary circumstances. Hindi ko siya makambal. Hindi inihalin sa baba na. Hindi inihalin na personal input ko ini. In basa kong AOM, in extraordinary circumstances lang, na dapat sila makahire sang credit lawyer kay ang provincial legal office natin existing. So, the provincial legal officer is the chief legal officer sa LGU, sa provincial government, sa mga munisipyong under sa iya.
0: Okay.
3: That's why nga may prohibition ang COA sa pag-hire na may strict compliance kailangan sa pag na steps na i-comply before actually maka-hire sa private lawyer.
0: So meaning to say, way sila ng abogado ang naisa sining pila ka mga rules,
3: not
0: no?
3: Totally,
0: before totally sila nag-hire.
3: But not totally bawal. Mm. Pero, kung ang function na ibutang sa mga lawyer na din hire, is pareho sa function sa provincial legal office. Kaya that's encroachment. Double na. Double na obra. So, dapat exercise ni provincial legal office. Kaya in nag-hire pa rin sila para mag-exercise pag sa ang rules and responsibilities ng isang private lawyer. So, nagdoble ng bayad, ng gastos na ang provincial government ang doble.
0: Okay. So, pamangkot ko, no, maliban sa dugang mga respondents, no, nga posible mo idugang other evidences pa nga pwede man madugang, no, para nga mapapagon ining reklamo mo sa ombudsman?
3: You know, sir, based experience ko sa ombudsman, some cases nga natabo sa akong sa kwartero and cases from some official dira sa province, you know, kabudlay nga makabudlay or mabudlayan ikaw kuha docket number or hindi na sila magmutang sang docket number kung hindi mabasko kung mo case.
0: Ah.
3: Kung hindi na dapat queued up.
0: Mm-mm.
3: So, I don't know. So, like 3 years, almost 3 years, hindi ko I don't know kung ano pang mga ebidensya ang ilan nag-gather. Kaya ilan na yung mong influencer na mag-gather pa sa other evidence and attach it to the original complaint. Just like what happened sa Akon na kaso sa isa ka BM na ang Akon ebidensya gindungangan nanda. On the basis conduct sila sang fact-finding investigation.
0: Yes. Okay. So, sa kwa naman, sa issue naman, gahambal sila, base may arad, sang mga tao sa likod ni Mr. Fernando Garcia Jr. No, nga ginagamit lang siya against sa aton sininga provincial government.
3: Understandable ina, sir, nga amo nang ilay hambal sa akon. But then again, way back 2023, I have nowhere to go. Wala isang tao na matindog sa akon sa 2023. Kaya diba ginainano nila ako? Ginabakbakan nila ako sa radyo? Kaya ginainano nila ako sa investigation nila? Sino ang matindog sa likod sa akon? Kaya 2023 ko naging file. 2024 ko naging file.
0: Okay.
3: Who would dare matindog sa likod ko? Kaya samtang ginobra ko ang complaint, gahibi ako sinin. Kaya samtang ginobra ako, ginaginambalan ako sa isa ka radio commentator na dapat napatay na lang ako kay ang ginapakaon ko na sa pamilya ko kag ginakaon ko. Halin sa kinawatan.
0: Okay.
3: Pero hindi gali, sila gali na makawat. Ay naku.
0: Okay. So, sa karon, sir, no, bangod sa sini, san o ginagagawa gani ning kuan nagwa ining mando nga magsabat sila
3: September 1, sir, may sulat ni Harin Sako, may letter na niya. I don't know kung mera kasi nagina-inform ako nga may case, may docket na akong kaso, pero balaan ko na na after certain period of time magwa na nadayon ng order for counter affidavit. So na-receive ko ang order to file counter affidavit to file reply affidavit September 12.
0: Okay. So naka-kuan ka na, naka kay ginhatagan silang sila din sang kuan eh, sang 15 days. Okay, so yes. Silingon ang 15 days nila kon September mga within this week dapat naka-reply na sila.
3: Wala pa sir. Okay. Within 15 days pa ila sir ng ano nga hatag sa ombudsman. So siguro next week ara na ina week. Ang ila counter okay. Affidavit.
0: Okay.
3: So gitana ko ya ang order man sa ombudsman. Ako ya within 5 days pero ang hambal may file. So may option na kuya kung na-file ako or hindi. Kay ang hambal ang order man may file kung i-interpret na pwede hindi, pwede nga mas-file ako.
0: Okay. Pero para sa iba ano may reply pa David kay pasini o kung
3: Yes, i-reiterate na ko na I need to execute reply affidavit kay madugang ako respondent.
0: Yes.
3: Because gusto ko din nabalaan kung ano explanation nila nga man na come up sila sa DTR.
0: Mm-hmm.
3: Ang natabo kay wala sila din require sa wala ini nga mga abogado din require na mag-duty pero kumpleto ang DTR. Paano?
0: Okay. Oh, sige, no? So at least hindi na tagin magkuan sang kaso at least na may idea lang ang aton sini nga mga pumuluyo, Mr. Garcia, no? Sa sining kaundan man sang kaso karon nga ginasabat, no? Sang mga pila man naton ka mga opisyales official sa aton sining provincial government. Mensahe mo siguro lastly, Mr. Garcia?
3: Parang po sir nga nakapig na sila sa akin to panang stay put lang kami tanan kay sabton na nila ang kaso kay sabton po man ang ila counter affidavit dapat wala lang sa ano wala lang sa violent reaction kay
0: okay
3: kay karuluan na po kay Rigardo na gani tapos inabuton pa lang for sure inabuton kita po nila kay may history kami ng itadala ka resident na ang katuan ng ako ng pamilya sa kinabalan na nabuton ko gitang inyong negosyo sa sapian kung hindi ka mag-untat.
0: Mm-hmm. Oo. May history ng pamilya. Damay idea na ko sir kung sino ah. Oo. Isa sa mga respondents sa aking katuan kagit personal ni?
3: Sining isa ka respondent?
0: Oo.
3: Oo, kinatuan ako kag ginambalan ko sila na siya nga boto ay hintaw ga ginta mali sorry sa personal hintaw ga lang ako kag may recording to ko.
0: May recording ka ha.
3: Ang pamilya ko kung sino na siya and malayan ng taon ta. Let's see kung ano ang magiging tikang na da. Pero kung paugo na da ko, interview naman ako ya. Eh para mabalans ang tao na ginapahog ng dito. Yes. Ang taon ta. Sa isa una, naray po si Ipos tapos ang una, sa ilang ibrasa ako sa kapitol. Na, hindi. Tanan lang da nga tikang obrahon sa akon. Punta sa akon. Ito sugod sa Facebook. Ipaabot ko git sa radyo para balanda. Kung ano sa da, ka mga bullshit.
0: Okay, pero ayun, nabalaan na nila ni, nabato na Manila ang kopya sang sining kwan sang ombudsman, no? Mando sang ombudsman sa ila, nga dapat mag-reply sila, mag-file sang ila sining counter affidavit. Since nga ba nga kwan ni, so far wala pa man ikaw may nabato niya pagpamahog o kung nagapabutyag-batyag, maliban na itong hambal mo nga sang una pa?
3: May nagapabatsyag na, actually na, sabihan ka interview kita, sige ka niya, text ko, masyad gali.
0: Okay, ano ko nung gina-chat niya? Oh.
3: Ang chat niya. Ang chat niya, sino ko nung ang gabulig sa akong subong. Ay, ang buhay ko man sa akin reply yan eh. Balaan siya niya ako, sinota ako ng katuan. Pero wala gin man yan, sir, may gabulig sa akon. Sir, kayo wala gin dyan sa may gasapak sa akon. Wala, sir, subong yung tapak naman ako. Kaya may kaso naman, yung pinadamo naman yung tinawag sa akon naman ng mga tao nga dahil subong pang plastic.
0: Okay. So sige, ano ba ng mga developments ini, no?
3: You'll be updated every now

0: ng bahin, may kagtanan sa sining nga issue nga ini, no, kag kaso, no, sa manatundan ng mga opisyalis naton sa probinsya dira sa Office of the Ombudsman.
1: Yes, sir. Salamat, kid. Kung ano matabo sa akon, malaan na sa registration mong si Noira Sokton.
0: Okay.
1: Kaya I am putting myself or I am putting all the media outlets in warning na kung may natabo sa akon, ay ining lima ang ining isa sa dadra ang nag-anong sa akon, nagtandog sa akon eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mga galingan.
0: Okay. Sige, Andres, basi may pamangkot si Katropang Saldi dira sa IMO?
2: Okay. Clarify ito lang, no, katropan niya din. Sir, pilagi dyan, ikabugado ni ang ginaherto. I think why mo na-mention din.
1: Ang sa AO, sa AOM, 14 lawyers, sinigaling ang 13, halin ginhain isang current administration, ang isa, halin sa former administration, sa former governor. So, 14 ang ginambag rin sa AOM. So, pero sa annual audit report 2022, 13 na lang ang in-mention dito.
2: Tapos, sir, ina sila ang naging pang-hire? Din sila din-deploy
1: sa I think, ang iban sa provincial legal office, ang iban sa sangguniang panalawigan, I think, sa office, sa mga board, na yung mga sa office of the board ng board. Muna, dira ay lang ang madigil. Pero, wala sila ka-duty. Muna nila ang padira ang highlight. Dira, din-assign tanda, pero wala ka-duty. Pero may 50 mil, pag may 40 mil na sweldo.
2: Yeah. Sige, katropod dyan din na. At least, nabotan ni si Sir Fernando man regarding sining complaint. Ah. So, once makareply na to ang respondents, mapaybalo natin kay Sir Fernando ang ombudsman para sa yasining affidavit man. And dira na mabalaan sa ulit kung ano giving mga case.
0: No, kahit hindi ko natin lang tawon kung basihan na tondri ang kwan sa kwan eh daw ano sa sa criminal aspect muning graft and corrupt practices. No, under sa Republic Act number 3019 tapos ang isa naman aning administrative for serious misconduct in office, serious dishonesty, conduct of unbecoming of public officer.
2: Dahil mo kinalaban-laban nga tipan sa criminal administrative case, Katropang Joben.
0: Okay.
2: So, siguro, direkta na lang tayo, Katropang Joben, upo si Sir Fernando, and of course, si Katropang Elmerman. So, pag siyempre, ipasalamat kita nga, ginhatagan kita kay Binana, makakuha sa direkta ganyan information regarding sa sining issue karon kaya ining panumbungon nga ginahaboy sa lima ka mga opisyal sa katong sini ng gobyerno probinsyal. Para sa 106.5 XFM News, Rizal Dagiat Jr., ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, maraming salamat katropang Zaldi Aguihap Jr. upod sa kay Mr. Fernando Garcia Jr. Nga mo ni karon ang nagaserbing nga complainant, no? Batok karon sa kay Governor Fridinel Otto Castro, Vice Governor Jaime James Mitang Magbanwa, Attorney Arthur John Binias ang aton sining provincial administrator kag sumuman ang provincial legal officer Maria Liobet Dislati Delicana kag sa aton sining SP secretary, no, sanggunian palalawigan Zoe Herrera. May kang tanan to sa pag-hire to sa mga abogado, mga katropa kag diri gani, no, according sa kay Mr. Fernando kadalagpos ang sweldo, mga kaabyanan. Tigin file niya ni sang 2023 pa, pero subong lang nag-response ang ombudsman buklawi ba pila tuig tatlo, iba sa kadamo guro sang mga ginakuan man sang ombudsman. Ginmanduan nila sila nga lima nga mag-orderan sila

No? Matapos nga makit Andre, mga kabinan, nga siguro may probable cause man. Sa pag kusa din nag-proceed sila with the preliminary investigation, no, para sa administrative education, no, sa siningaso, no, that's why gina ining mga respondent ngayon eh, no, ang ginapasabat, no, kaginapapasa sang ila sining counter affidavit mga kabinan sa sining complaint ni Mr. Fernando Garcia Jr. O, tidiri, no? Ginapasabat sila, no? Within a non-extendable period of 15 days. No? Sa umpisa sa pagbato nila sang sining kopya, mga kaabyanan. No? So, then, ang respondent naman, gina-requirement sa pag-submit sang proof of service, no? Sang ila sining counter affidavit, no? Or ining mga ebidensya, evidence to complain, no? Nga kung sa dingin tagaan naman sang 5 days, no? Mga kaabyanan, ang complainant. Okay, so at least may idea lang aton sining mga kuturan regarding sa sining submitan nga issue, no? Kag try taman labuton mga katropa ang aton sining provincial government, no? Regarding sa sining kaso karon nila sa ombudsman. Bullseye. Sige, 9:48 diri sa aton sining pangalagad ang ining oras, buylog man nga gidunong sa inyo sang Casino Plaza. Bullseye.

0: Okay, daw naghabil-habil ng oras ta, no? Dari sa aton sini nga pagpangalagad. Ang iban nga mga balita nga way naton matalakay mga kaabyanan. Titutukan nyo lang sa masunod niya pala Tuntunan Sentro. Pero may hara ako nung nagpamahog eh. Sa kay Mr. Garcia, mga kaabyanan, no? Isa ko no sa mga respondente, nagtawagin ko, no? Ay, daw kilala ko gidaw. Daw kilala ko gito, aw. Sino ni Bay? Pamatsyagan nyo, sino? Si Governor Ayhan? Si Vice Governor? Si Provincial Administrator? Si Provincial Legal Officer? O kung si SP Secretary sa Sangguni ang Panlalawigan? Ate, matagal nyo sino sila? Ambal ni Kwan ni Fernando Garcia niya, sige yan eh, oh. Eko na no, mga update sinay para jo ko gid. Anong pamahog nyo sa akon? I-post ko gid. Ala. Ang atong danin nyo na pagpalala ang sitwasyon. Sabta nyo lang. No, sabta nyo. Ay, nakita sa ombudsman, no? Pwede man ni baliwalaon dayon sa ombudsman kung makita nila mga kaabyanan. No, nga ti wala sang nagakaigo nga kwanbla. Nga punto ang ining reklamo, mga kaabyanan. Ni Mr. Fernando Garcia Jr. Pero pagkakita sang ombudsman, sinya tewe, umpisahan ta. Nga daw ka-interesante sini. Ma-investigar kita. Muna nga ti, may ara sila sang preliminary investigation and administrative adjudication. Mga katropa, no, may kaangtanan sa sining reklamo nga ini. So diri gadeterminar kung anong bugat gid, no? Once nga makafile na sang ila sining counter affidavit ining na tungdan mga kaabyanan. Kung mapamatudan ni Bow, may criminal ka, may administrative pa. Ito ang Pasko. Okay, sige, tutukan nyo ha, ng mga dugang, ng mga updates ni mga kaabyanan. Diri sa Gihampon sa 106.5 XFM Rohan. Okay, sige ha, basahon tang mga nabilin ng mga mensahe diri sa aton palatuntunan. Matuod man o hindi, ang punto ko, ano bala, ang hinimuan nga maayo sina nga mga opisyales. Sa akong observasyon daw, term lang ni Castro na kilalang kapis. Ano pa ginapangita naton sa kadamo? Nga maayo nga hinimuan, isa lang ang nagpalain. Sinuliduit, shout out katropang Joven sa MRWD. Nagbaskog ng amon nga tubig. Nani maho nako. Amon na ning oras, no? 9:45 na. Gatubod pa. Basta nalipatan nyo lang from NASA. Ay, maluoy ka. Kay Louie J. Dimo, good morning, ha? Si Ma'am Susan Dolor, ara sa Gyapon, nagatutok. Tristan Yat Gulay, good morning. Ni Mary Joy Delphine niya, kawawa naman. Ikaw ba naman ang sabihan na mamatay ka na on air? So sad.
1: Oh no!
0: Mahaw kita, Lodi Job. Sudan manok nga tinula ho diri sa karinderyani ng G.G. Boloso. Pudya gabulig si Baraday kag Jane diri sa kilid sang Pontevedra National High School. Sige, may lang nga pagpulo pa mahaw dyan, ha? Okay, sige daw lang alanggit siyempota dari sa aton sining pagpangalagad mga kabinan subong aga. So standby na kamo. Sa masunod niyo pala tuntunan drama na. Endless Love, susunod na. Partner ko technical, katropang Jason Anunoy. Ako naman ang inyo alagad, ako ang inyo anchorman. Katropang Joven Anisco. Agad yung pala tuntunan, Bullseye. Dirigid lamang sa 106.5, XFM Rojas, ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Oras, las 9.53.
2: XFM.
3: XFM.
4: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Maribel Isako, ka-nurse. Ang sekreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglo tatayon. Makapahubin pa sa nawo. Majuti ka gid nga fresh.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Hala, ka-exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X-F-M.
2: XFM.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
2: XFM.
9: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
1: XFM.
2: XFM.
10: Wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, gali, diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
13: Mag Santone Plus Herbal Oil. Garantisado
12: maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
12: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
13: mag Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-take ng akong dali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
1: XFM.
2: XFM.
14: Supple Plus Gold.
17: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santone Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santone Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santone Plus Gold.
14: Santone Plus Gold.
16: Mamakal sa mga butika.
14: Santone Plus Gold.
16: Santone Gold. Coffee Mix.
18: Ako si Rodel sa Untakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione tayo. Sugod-subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Pabibili sa mga butika.
20: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: X. X.
1: F. M.
2: X. F. M.
9: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
2: X.
1: X.
2: FM. X. FM.
21: Vision Next. Marami na ang natulungan.
22: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
21: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
23: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong
24: Premium D3.
23: Premium D3. Ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, napalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
25: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
26: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
27: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
28: Santon Plus Herbal Soap.
29: Kaya ita, Cordero, taga-butik eh. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
28: Santon Plus Herbal Soap.
30: Nanamigin!
28: Santon Plus Herbal Soap.
31: Chronic pain?
32: Ang sakit.
31: Mag-assisted pain.
32: Muscle fever.
31: Acute pain.
32: Kahit ano pang pain.
31: Basta pain.
32: Mag-assisted pain.
31: Tangkarang pain.
32: Fast and safe.
31: Assisted pain.
32: If symptoms persist, consult your doctor.
31: Assisted pain.
32: Mabibilis sa mga butika.
33: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
34: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
35: Mga katropa, excited!

0: sa nawong kong aging tampa mo?
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo maging buhat mo. Patigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Na nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

Arin ako sa opisina. Si Sir Chester. Nagapungko siya sa atubang sang lamisa ni May. Hindi na lang ako magsulod ah. Mapahuli na lang ako. Ari naman. Inasakita naman ako. Madali-dali ako. Paniritsun lang ako sa pagwa sa gate. Kag hindi na ako magbubalikid pa.

0: Anak, maghalong ka dito sa Dubai, ha?
1: Si nanay, bla mo. Hindi bla mag-ibi. Nasubuan lang ko kay.
2: Osto si Jojo, nay. Dapat ka magkalipay ka. Tungod amo na ining panugod na mahawas kita sa kapigaduhon.
1: Amo matuod. Kung makalakat pagid sunong iloy, kung makapas pagid siya sa akon, magatauhay ka na, nay. Kag makapahuway ka na sa pagpanglabada.
0: Uy, malakat ka man, Eloy.
2: Oo, oh, nay. Kay pati kayo nun man kuno ako, nagrekomendara kay Jojo dito.
1: Kung makaswildo na ako, padalan ko sunong iloy sang kwarta para makaprasis na siya sa mga papilis niya, nay.
2: Tama na nga drama yun, ha. Ah, Jojo, dali na. Malakad na kita. Idulong ko na ikaw sa airport. Kibasi kung mauluhin na kita sa flight mo.

0: Nay, ari na ako.
1: Ay, anak. Ote, kamusta ang lakat mo?
0: Ay, okay na. Mahulat na lang ako sa schedule sa akong flight pa sa Ipa, Nay.
1: Aba?
0: Oo, Nay. Nay, nalipay gid ako. Tungod na tuman na ang hamunahan daw ni nung Eloy kag ni nung Jojo na makapatindog sang aton kaugalingon nga balay. Kag mapaiskwela na namon sang husto ang mga manghod namon.
1: Oh!
0: Oh! Mahimik ka naman, Nay.
1: Anak, luha inis ang kalipay. Tungod bisan pigado lang kita. Tadlo nga banas ang ginusoy ninyo. Wala ninyo ako ginhatagan sa problema.
0: Siyempre. Kag mahinulsulgit si tatay, kun nga agin pabayaan niya kita, Nay. Kag nag-upod siya sa babae niya.
1: Ay.
0: Kun nga agin pabayaan niya kita, Nay. Kag nag-upod siya sa babae niya.
1: Ay. Kag Nay, kun pati sinong Eloy, makalakat man, makabakala kita sa kaugalingon nato niya sa lakyan. Kag hindi second hand ha, kundi brand new.

0: Oh, arang una nga padala ni Jojo sa ato nga kwarta na yo. Nagtugon siya. Antes siya maglakat nga kung makabaton ka na sang kwarta, mag-shopping ka mo sa mga utod ko. Magkaon ka mo sa kundi ninyo nga gusto.
1: Oh, nga kami lang. Ikaw iya?
0: Ginpadala niya ako sa para i-process ko sa akong papilis, Nay. Kay sunod sa nagpatigayon sa iya, kinanglan nilang duga nga driver dito. Gani nga gawon ko nga makatapos dayon hikot. Ako nga makapas ako dahin dito. Kagko na to na ako dito, Nay. Kang nagabato na sang sweldo. Padalan ko ikaw sang kwarta. Agod nga ikapital mo sa imo gusto tukuron nga negosyo, Nay.
1: Oh. Salamat, anak. Ay, huugali. Nagmuno sa akon si Rico. Nga ang gusto niya ko, no, nga mag-eskwela sang cosmetology.
0: Ano?
1: Anak, hangpo na lang naton siya. Hindi na naton magpabago ang lakat sang kabuhi niya. Kung diin siya malipay, suportahan na lang naton siya.
0: Ah, sige. Pareho sa pagsuporta naton kay Jojo.

Mabisita ako sa ilan ni Miga, Alita. Suno sa kasilingan namon, ganasugata ako sa merkado. Dito na kuno sila nagapauli sa ilabalay sa San Miguel. Ay, kag nakatultol ako, kundiin sila dito. Kay isa ka bes, na hinambit ina sa ako ni Paris Santiago.

0: Ay, Abaw. Salamat kay nakapamashare ka man diri sa amon, amiga.
1: Ay, oo, amiga Alita. Sa saan o pa kung tani ako nga nagaplano? Apang subong na ako nakachimpo? Kagsang nagligad nga adlaw lang ako nakahibalo sa kay amiga Lusing. Nga, diri nagalit ka mo nagsaylo? Sugod sang adlaw, nagindimulis kita sa aton lugar.
0: Ay, oo, amiga.
1: Ay, uti, kamusta man ka mo diri?
0: Ah, okay man lang, ah.
1: Nagapadayon pa bala sa pag-obra si May?
0: Ay, oo, no? Kaginahulat na lang namon na magpamalayi si Chester para nga makasal na sila.
1: Ay, aamo bala?
0: Oo, masigani. Hindi na matapos ang tuig na iniye, kaslo na sila mo.
1: Ate, maayo man kun amo. Ay, ikaw yagali amiga. San o ka naman mabalik sa Qatar?
0: Kung matapos ng bakasyon ko, ah. Kahibalo ka naman, amiga. Tamaran ko diya magtinir sa Pilipinas. Mano ko diya man? Manimoko nga wala man lang sang ginapaabot? Tikun

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Dari sa ka-service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. But jag ko tayo. Wala nagsakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call the doctor.
1: Sa mga bukika. Go!

0: maayo yang mga amo ko. Daw hindi ya kabulig ang pagkabig nila sa amon nga mga kabulig nila. Kundi, daw katapo na sang ila pamilya.
1: Ay, amo gani nga nakasiling ako, amiga. Nga mapalaron ka nga nakaangkon sa mabuot nga amo.
0: Ano kay ikaw mo? Wala mo ginpadayon ang pagproseso sa mga papeles mo. Tikuntane, damo ka na kwarta subong.
1: Sige lang, amiga. Simple malang kabuhi ang gusto ko para sa akon mga anak. Ang akon mga anak, amo ang manggad ko. Naluoy ako magpanumdom. Naging bayaan na gani sila sang ila, amay. Bayaan ko pagid sila. Ay, gani, kontento na ako sa kung ano ang ihatag sang Ginoo sa akon. Ay, hindi ko na lang siya pagsugiran nga ato man ang akon duha ka anak sa guha. Kay basi ko masupo ang ipagpadayaw sa akon. Kilala ko gingadaan ang amiga ko nga ini. Hindi siya gusto na malabawan.

0: Amo galinay?
1: Oo, anak. Amo inang siling ni Amiga, Alita. Base ko no hindi matapos ang tuig nga ini, mapakasal na si May, kagang nobyo niya.
0: Mayo naman ko na mo. Nalipay ako para sabihan ko. May rason na gida akong magpalayo. Basi palang kung matunan ko siya nga kalimtan. Bisa nakahibala ako nga hindi. Banti no'y bianyos na ako. Kag isa lang ka babae ang ginahigugma ko. Kagigugmahon tubtub sa katubtuban. Kabay nga mangin malipayon lang siya sa Rio ni Chester. Kutani, bisan amon lang ina ang masabat sang mahal nga Diyos sa mga pangamuyo ko sa iya. Gida kahidlawan ko na makita siya. Abang punggan ko nga kung kaugalingon. Hindi ko na pagdugangan ang kasakit na ginabatsya ko. Hindi na. Kagkundiin man ako makalambot, balunon ko na lang diri sa kasing-kasing ko ang akong paghigugma sa iya.

Subod sa matabong demolisyon dito sa among lugar na ginhalinan. Wala na gid ako sang balita pa kay Eloy. Kag sa pamilya niya. Apang bisan makaisa. Wala siya nadula sa kaisipan ko. Ay, Eloy. Kundiin ka man. Kuntani, magpabatsyag ka man sa akon.

0: Mayong gabi, Tay.
1: Ikaw galit, Chester. Mayong gabi man.
0: Gindalan ko ikaw sing imported ni Limnon. Oh, Aryo.
1: Salamat. Sige, ah. Mapauwi na ako. Temprano pa ako nga nagatulog eh. Eh, ginadulong ko pa si May sa iya trabaho. Si Alita lang ana yung matubang sa imo. Ati, okay tayo. Good night.
2: Wala ko sang gana nga magatubang sa iya. Tambaran ako mamati sang iya tinikil. Dulain ulo.

0: Nabilang ang ginabastos mo si Chester kung magkadto siya diri.
1: Sa primero palangadaan, hindi na ako kumpormi siya. Kag hindi ako makahibalo magpakuno-kuno. Kung anong ginabatyag ko, amo ina ginahulag ko. Kag ining tandaan mo, Alita, ha? Kung nasilaw ka sa pagkatao niya, ako wala. Kung masarangan ka niya nga baklon, ako hindi. Gani hindi ako pagpilita nga ayuhan siya, ha? Kaya hindi ko siya gusto para sa akong anak. Hindi, Alita.

nabatian kong paglalisay ni nanay kag tatay. Tagula ko sang labot. Kag hindi ko na problema. Kung hindi si tatay kay Chester. Bahala siya sa kabuhi niya. Kag nalipay ako. Kag napakigbato ako ni tatay. Apang hasta subong. Wala pa ako nakadesisyon. Kung anong buhaton ko kay Chester. Pila ka beses na ako ang nagpilaw na magkikbreak sa iya. Apag hindi siya makango, hindi ko na ako magkabalaka. Kaya wala man ko na siya nagadali. Duanggid. Manhid. Manhid.

0: Karoon ko na lang ikaw dulong sa boarding house mo.
1: Nga aman.
0: Daw gusto ko nga maglantaw sa sini.
1: Ha?
0: Tutal sa baduman buwas. Pwede nga hindi ka na lang mag-off day. Iba si kung mag-abihan kita karoon kung makapauli. Eh pagkatapos na itong lantaw sa sini, makaon lang kita sa guwa.
1: Ay, okay. Ikaw ang bahala.

0: daw kalabing kaga-caring subong sa iya. Hindi malayo na matunan ko siya nga higup maon.
1: Daw kay posi mo?
0: Wala lang.
1: Nag-enjoy ka sang ginlantaw naton nga sini?
0: Aba oo. Kada busog ako sang panyapo naton.
1: Good.
0: Ba? Chester? Anong ginsudlan natin ngayon eh? Motel niya?

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, ako gud ang pagniwang ko. Bangod sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gud ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito nga kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Okay, Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain,
14: ang sakit.
2: Mag-assist the pain.
14: Muscle fever,
2: acute pain.
14: Kahit ano pang pain,
2: basta pain. Mag-assist the pain.
14: Kalang pain,
2: fast and safe.
14: Assist
2: the pain.
14: Symptoms persist, consult your doctor.
2: Assist the pain.
14: Mabibili sa mga butika.
2: Go! Yeah!

0: Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: para sa XFM Rojas kag sa bugos nga Pilipinas, las 10:42 na sa aga.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Panua, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Mayong aga, Pilipinas. Nagaplag na platutunan, Santro. Trigila mas 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Adlaw kita karon sang Miyerkules. Pecha 16, bulan sang Setyembre, tuig 2026. Centro. Ay, mga katropa, midweek na naman. Kumusta so far ang inyos ni nga simana? Sa katunga-tunga sa simana? Kumusta naman? Alright, subong aga mga katropa, mangin ka upo din YouTube tublas 12 punto sa udto ang inyo talos ng alaga. Ang inyong core woman katropang Christine Dayan Ropa. Magadulong kita sa inyo sa mga balita, mga impormasyon, mga talalupang doon na dapat inyo may baluan sa subong ng mga tiniod. And of course, dugang pagid mga katropang mga balita, particular mga balita lokal. Inaman niya yung gadulong sa atos nga patrol with katropang Elmer Diretso SDMR and katropang Zaldi Aguiap Jr. Sa ilang mas nga padayon nga pag-monitor sang kalinong kagkatawhay, dirima niya sa atos nga bugos nga probinsya. Centro! Ay, mga katropa, mayara na gid lamang kita sa nabilin nga isa ka gatos nga adlaw. Antes naman ang adlaw sang Pasko.

0: Sentro.
1: Ay, mga katropa, 100 days na lang. Tinan, no lang man ang 100 days mo. Daw isa na lang nakatulong.
2: Ayoy!
1: Nantawa niyo bala? Daw saan o lang ta nag-sugata sang Bermatch? Subo, ngara na kita sa Pitcha 16 ang Setyembre.
2: Oh, no!
1: Dasig lang yung mga katropa. Iti ka mo. Kamusta ka mo?
2: Ayoy!
1: Nakapatindog na siyang Christmas tree. Nakakabit na ang Christmas lights kag ang mga parol.
3: Wow!
1: Kada maglabay ko bala sa mga kabanwahanan, no? Like for example, gapuli ko. Nakikita agad ko nga mga Christmas lights.
2: Na. Exciting!
1: Nami man no? Daw napifeel mo man nga, ay, yun man, no? Lapit na lang ang Pasko.
3: Wow!
1: At yung iba natong drisubong, nagakwan na mga katropa, nagamat-amat na pamakal sa mga Christmas decors, no? Kay pag-abot Nobyembre, pag-abot Disyembre, ahay, gold na naman ang tirada. Sabong pa lang nami yan, amat-amat na pamakal. Kay wala nyo, the more nga ma-demand, the more man nga nagataas ang presyo.
2: Ayoy!
1: Ay na mas kinabi-abi tagi ng mga katropa natin yung nagkatutok na nag-monitor, nag-pulpumati. Dira sa may bahin sa nga Chudor Arsenas Trade Center. Same as well, dira sa may Burgos Talipapa. Mga katropa, pips natin dira nga suki gid ng tagpulamati sa XFM Rojas. Mayong morning, mga katropa. Gabay pang mayo gid ang bintana nyo subong adlaw sa Miyerkules, ha? O titinda subong sa banwas ang sapian. Iya, damo naman da, relief eh. Ay, halong-halong lagi sa mga katropa natin yung nagpanindahan, subong adlaw. Pagsiban pa natin rin ng mga merkado publiko, ma'am, nga sakop sa nga ato sa probinsya. Good morning! Gaga sa Kutob, Malabutan, sa nga ato sa nga pagpalayag this morning. Mayong-mayong morning, mga katropa.
0: Sentro!
1: And of course, good morning mga sa mga katropa natin yung nagpulupamati, mandiri sa may bahing sa Pueblo Terminal. Mga katropa pips natin rin mga drivers, mga konduktor, mga nagabaligya dira sa mga stall.
0: Sentro!
1: Ayong morning gid sa mga katropa pips. Good morning mga katropa.
0: Sentro!
1: And of course, good morning gid sa atin rin mga katropa pips nga rin nagkaroon sa ato sa pagpangalagad.
0: Sentro!
1: Pero antes na kamutamya, waninidani nga programa ang Builo gid nga ginadulong sa inyo. Sang dekalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated ang Premium D3 Coffee Mix.
2: Wow!
1: Oy, kusin may kape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa ho.
2: Yahoo!
1: Ginpaubong nga persa sang santon kag vitamin D3 mga katropa, ara na sa isa lang ka coffee mix. Mayara ini siya sang mangustin mga katropa nga nagabulig gid agud nga tunaw na mabukol-bukol sa ton lawas bangod sa anti-tumor properties sini. And of course, iniman ang mayara sang vitamin D3 nga nagabulig man agud nga mapabakod ang imo immune system kag resistensya sa lawas. Kag ang pinakamanami pagidiri mga katropa ini ang ginpatamis ang stevia glycosan.
2: Wow!
1: Oy nga nagabulig man katropa nga magkontrol sa ato sing blood sugar levels sa lawas. So gani kun ikaw may sintomas ka na katropa or may gabalatian na gid sang balatian nga diabetes, kag karon bala nagaworry na ho nga magpangape.
2: Oh no!
1: Ay katropa, don't you worry. Ayaw magkabala ka bangod ari diri ang premium D3 coffee mix nga ginhimo para sa inyo.
0: Sentro.
1: Kag ginakabig na ni karon bilang diabetic friendly nga klase sang kape. So gani san ka pa? Sabong pala mga katropa, treat yourself to a cup of premium D3 coffee mix. And of course, experience the perfect blend of taste and health benefits.
2: Yahoo!
1: Mabakal na mga katropa sa idrang mga leading drugstores. There is may Mercury, sa Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And also available naman ni online. Shop nyo na dira sa may Shopee kag TikTok.
2: Yung
1: D3 Coffee Mix is a quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Wow!
1: And of course, good morning na sa mga katropa pips naton. Except lang sa TMU nga nagkuan sa mong kapon.
2: Ayoy!
1: Masiling tagid na no? Katropang Aira daw mission field gito si Uncle kapon. amak mo na, madakop siya sa mo. Lisensya lang iya, pangitaon. Lulat-ulat man ko pangita, nga mangita sa ORCR, katropang Jason. Kay kumangita, pagid siya ORCR, dira agad guro kami makitaan violation.
2: Ayoy!
1: Why kapag ikintindi ko ano ginbayular mo, ah, matiket na saya katropang Jason. Aday, bako to. Abal niya. Ma'am, tikitan tanakahan. O ano tikitan mo mga konser? O, kasi pwede man ni maistoryahan, anay. Ah, pagkambal ko nga, kwanta, media friends human kami. O, katapo ko sa media, pagkita ko sa logo sa XFM. Ay, sa sunod ma'am ha, ngunin mo to mo.
2: Ayoy!
1: Diragin sa dadakpa. Tikabay man bala, no? Why taman gina... general, pero kabay pa nga atons ni nga mga officers bala. Kung serbisyong publiko, gid man nga atons ni nga, kwan, atons ni nga, goal, ikaw, wanta nga mangutong, Diyos may yung marim.
2: Ayoy!
1: Ay, for example, being alain to nga tao, ordinaryo lang nga motorista. O, tingintikitan, gid bisan why man gani isang bayulasyon.
2: Ayoy!
1: Ala man tapo. Pero shout out nanda siya. Friendship kami. Dito na lo, ay man ko sang nakita ko iya bala tsura katropa no di duet nga daw. Pagkabalo niya nga ay katropa ni sa. Daw nagkwansa nag inabala nga ote nga nagapaamo-amo. Ito sa sunod makon kung may violation gid man ko, dakpa ko ako gid mismo ma mapadulong sa inyo yung talatapan.
2: Ayoy!
1: Pero subong daw labo, gida. Sige lang. Basi nagsala lang si Manong. Nakasakay gito guro sa angkar-angkar kapon. Liga trupang Aira, ginakurog naman.
2: Ayoy!
1: Marap ko ah. Pwede man niya ma istorya-istorya, nay. Oh, siguro galibog man niya ulo. Ang banyo to, duwagid ko na ako na bayular. Pero why niya gin-stated katropang Jason kung ano. Tapos, pagambal ko nga taga-media ta.
2: Ayoy!
1: hi, ambot na lamang. Pero good morning na sa mga katropa naton nga rikaroon sa atons ni nga pagpangalagad kay katropang Josel Balasa Barogo. Katropang Liza Digala, Kags Digala and Divino Family, good morning! Kay Ma'am Leia Baez, dila sa may teens sa Inocencio mayong morning. Eh.
2: Exciting!
1: And of course, exciting morning man kay katropang Emmy Villagracia Tandog, Solomon Antonio, and kay katropang Melbs Anisco, good morning.
2: Yahoo!
1: Kay katropang Toto Val nga rin naman, gobo daw subong ko lang nakita liwat si katropang Toto Val ha. Hindi busy to. Mayong morning na dressing mo sa Banwas ng Dao sa Pure Flow Water Refilling Station, good morning. Sa mga katropang Pop Print Boys, direkto da tropang Buklan, mga Marites 5 Cell Boys, gaga class members, good morning.
2: Wow!
1: Okay, katropang Kenneth Paseteo, shout out kung siya palangga nga si katropang Ayra.
0: Dana!
1: Sige, kada pinalangga, palangga, huwag ka man gahulag na, no, team?
2: Ayoy!
1: Unahan ka pa di sang kilala naman.
0: Wow!
1: sige, kay katropang Lloyd D. Navales, good morning. Shout out kay Rafael Digno nga, ra siya sa Japan. Maghalong kada sa mga Haponesa girl. sa Japan, good sa ra. Sa maton sa kwan, sa isa ka Japan store, dari sa isa ka mall sa siyudad San Rojas. kay katropang Maria Gabia Bermejo, good morning. Top 3 lang ko ba? Not bad. And it's kaya tropang Ernesto. Adres sa Meligas, Pilawood, Barangay 5, sa Matcom Shop, Burgos, sa Tumang Magninapay. Good morning.
2: Exciting!
1: Good afternoon, katropang teen. Excited. Good morning palang gani, katropang Ken. Sige. Excited na ako mag 2028 kay Manug election. Mapadalagan lang ko pagka SB member sa amon nga Manug.
2: Ayoy!
1: Basta, kung dumaog ka, ah, katropang Kenneth, oh, ang imo first sweldo, oh, ti pakaon mo di sa mo.
2: Ayoy!
1: Kay Doy Arthur, dira sa may best, Villa Flores, maayon ka, peace, mayong morning, gaya. Oh, ha ha ha, naswertihan ka. Ay, aminado man kuya nga wala gid kuya sang kwan sang ginbayular kapon katropang nuli.
2: Ayoy!
1: Ngaton lang bala, klarohon lang kung ano gid man ang violation. Kay gid pakitaan ko man sa sang bag-ong bag-o kung lisensya mo.
2: Ayoy!
1: Isang nagmensyonar ta bala katropang nuli nga kwanta. Umatra si Uncle. Sige lang ah. Basi nagsala lang man si Uncle. Sige. Ano nato? Forgive na nato.
2: Exciting!
1: Kung ako politiko, serbisyo totoo lang para sa mga pumuluyo. Sang... sige ah, oo na lang. Kinet pasete. Gina-shoutout ni katropang Ernesto, si Kenneth Pasete, si Aira palangga niya, si Aira be, pamangkuto niya si Aira, kung palangga siya ni Aira.
2: Ayoy!
1: karon na sabto ni katropang Aira siya programa. Balatan niyo lang. Balaan mo katropang Toto Val, siguro nagsala lang. Tikon mga kangay si naintindihon talang katropang Toto Val kay ay basi ano lang bala nawaw mali lang bala kay Ma'am Sana rin finikito tabiga good morning kay katropang Bernard B. Villanueva good morning
2: Yahoo!
1: Manguyadi, tani to, rakit-rakit. So, hay na wrong timing, bala. may naman ganyan mo nga pagkwan, pero syempre, daw palain man, no? Basi, ano man lang, nagsala lang. Nagsala lang na si Sir.
2: Wow!
1: Pero anyways, mga katropa, sa aton ring mga balita, diri sa aton sing pagpangalagad. Tutukan nyo di karon mga katropa kay Labutonta ang hepe sang Sapian Municipal Police Station. Kasi mga katropa ho na ginakilala ang ilasing stasyon bangod sa sininga excellence and 100% compliance with Project RTP 3389.
2: Wow!
1: Ibaloon ta na karon kung ano gid bala ining Project RTP nga ni man. Kag ano ang amot sini sa pagpabilin sang kalinong kagkatawhay sa mga kabanwahanan. Mga katropa. Kay ibaloon ta man kun ano pagid mga kabanwahanan gikan diri sa probinsya sang Capiz. Nakabaton man siyang kapareho sini nga pagkilala. Kag siba pa nato ring mga balita mga katropa tutukan lang diri sa ato siyang pagpangalagad. This time mga biyog ko danay sa pinaman kami importante nga pa hanumdom. Kindly stand by.
0: Centro
3: XFM.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
4: Santon Gold Live Testimony.
0: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunuhin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
4: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat.

0: XFM. XFM.
1: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
0: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to na dula ang bukol.
2: Sample Plus Gold.
4: Makal sa mga butika.
2: Sample Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald. Bag-o ko nga diskubre nga pangmalakasan nga kape. Sample Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santhon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Mag Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Sanfon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sanfon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
13: Sanfon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin!
13: Sanfon Plus Herbal Soap.
9: Chronic pain,
15: ang sakit.
9: Mag system pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag system pain, pangkalang pain, fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. System pain. Mabibili sa mga butika.
0: XFM. XFM.
16: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Taansan Promo. Si Presidy Siyempre, 42 years old, halin sa Roja City, Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone dali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor tub 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDACFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
9: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Sentro. Pabalik din sa Platuntunan Sentro. Kagsigapon ka po din yung lagad katropang Christine Dayan Rob. Ang idani nga bayan mga katropa, ang builugid yung ginadulong sa inyo sang dekalidad man nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Wow!
0: Pagusugan ng puhunan sa araw-araw. Sige, ikatropa ko na ko sa inyo, subong palang pilian na ang Santon Plus Herbal Capsule nga may mangustin kag moringa. Likas nga may antioxidants kag nutrients nga nagabulig man sa pag-alaga sa aton sini nga lawas.
2: Sentro.
0: Nagabulig man sa pagsuporta sa aton nga resistansya. Nagapadugang sa sigla kag nagabulig man sa mas aktibo naton nga pagpangabuhi. Bangon sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam. Available na mga katropa nga ato sa Santon Plus Herbal Capsule sa pila naton rin mga leading drug stores, particular sa Watson's Pharmacy, Generics Pharmacy, South Star Drugstore kag Grace Pharmacy.
2: Sentro.
0: Available man sa Mercury Drugstore mga katropa kag sarang nyo gini mad to cart na kag ma-place order sa idrang mga Shopee kag TikTok Shop. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
2: Sentro.
0: Alright, this time mga katropa, lagat-lagat tunta, no? Ang ato siyang connection with Police Lieutenant Steve Ian Bautista. Sa Pian Municipal Police Station. Kung sinin mga katropa, ginkilala ining sa Pian Municipal Police Station sa ginapatigayon nga ceremony sa may bahin sang PRO 6 o kung Police Regional Office 6 sa Camp General Martin Teofilo B. Delgado, Fort San Pedro, Iloilo City. Kaga kasi din ang pila ka mga chief of police no sang mga municipal police stations sa bilog nga Western Visayas tigin kilala mga katropa sa ilas ning excellence and 100% compliance sa sining Project RTT 3389. Ati ano gid bala ining Project RTT 3389 ibaloon ta with the Police Lieutenant Steve Ian H. Bautista. Good morning, Chief. Welcome diri sa XFM Rojas kag kaupod mo subong si katropang Christine.
3: Good morning. Good morning ka katropang Christine. Kag sa tanang mga tagpalamatay sa XFM Rojas na binugid ang pumuluyo sa Pian. Kapis.
0: First of all, sir, no, congratulations sa inyo sining nabaton man no nga pasidungog. Pero subong hibalunta nay kun ano gid bala ining Project RTT 3389 kag ano ini ka importante man sa inyo sining hubon no ang ining klase sang pagkilala.
3: Bali ang Project RTT 3389 or Restrict Track and Turn In, isa ka strategy sa Police Regional Office 6 sa Western Visayas. So, katuyuan si ni ma'am nga matipon kag makuha ang mga lost firearms o kung mga hindi lisensyado, wala sing dokumento, kag may mga expired na rehistro nga baril. So, ang numero nga 3389 ma'am, meaning numbers ang barangay sa bilog nga Western Visayas. So, ang concept abi si ni ma'am, one barangay, one firearms, kung sa din na ginainggan nyo naman ng komunidad na magbulig, na mag-surrender, sa, hindi magdubo sa isa kalus firearm every barangay mo.
0: So, diri sa probinsya sang Capiz, Chief, may kaupod ka mo ng mga municipal police stations man nga nakabaton sa sining pasidungog?
3: Yes, ma'am. Ang upod naton diri sa Capiz, ma'am, ang Dao Municipal Police Station kag Dumalag Municipal Police Station, ma'am.
0: So sa sining recognition no chief, ano man ang mga nagapangunang challenges to or pagpanghangkat nga inyo na experiencehan sa sining pagpatuman sang Project RTT?
3: Bali ma'am, ang number one kid siguro nga challenges ang kakulangan sa information dissemination kay may mga pumuluyo abi nga wala nakahibalo ang usang proseso o kung nahadlok nga basi mapasakaan sila sang kaso kung mag-surrender sang armas. So, since wala sila yung kabaluya, ang iban, nahadlok man niya mag-surrender sang armas, which is kung mag-surrender ka sang armas, wala pa na sang pangatubangon niya kaso ma'am. Kung nahadlock sila diri sa PN, PNP or sa tanan sa iba niya police station mag-surrender, pwede sila ka-surrender man sa barangay.
0: Mm-mm. So with that sir, paano naton ginaganyat, no? Ang mga sa pianon nga sa Gyapon, no, may ginuptan nga loose firearms nga i-voluntaryo ina nga i-surrender sa inyo talatapan or sa mga authorized authorities man, chief.
3: Bali, mama, always din namo ni gina-include sa amon na information dissemination kag mga pulong-pulong sa barangay which is ginapatag namon sa komunidad nga sa idalom sa R18591 or Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act. Ang paghupot sang loose firearm may bugat gid nga penalty. So mas maayo gid nga i-deposito or i-surrender nila voluntaryo sa police station, ma'am. Kag may araman kita mga ginatawag nga tukhang kontra almasutang kundi bisita naman, ma'am, ang mga balay sang mga gun owners nga may mga expired nga lisensya kag buligan niya or i-guide kag buligan sa pag-renew kag pag-turn-in sang armas nga wala sing multa.
0: So sa sining nga programa sir, no, as in o aside sa inyo, sin o ang saranggid nga papalapitan sa mga pumuluyo naton agudtong ma-surrender ang ila sining mga armas, no, nga hindi lisensyado, chief.
3: Pwede ka mo ka direkta diri sa mga pumuluyo. Pwede ka mo ka direkta diri sa police station. But if nahadlo ka mo or nakulbaan ka mo or kwan, pwede ka mo kaya ka agi sa barangay, sa aton mga barangay officials, barangay kagawad. Kaya dito nyo din si surrender sa ilang nyo armas para sila na dayon ang masurrender diri sa police station. No?
0: So balik kita sir, no, sa inyo ni nga nabaton nga award. So sa nabaton mo ni, kumusta man chief ang feeling?
3: Bilang OIC ma'am sa PN Municipal Police Station, dako kita mo niya kalipay kag pagpasalamat. Ang ini nga pagkilala, ma'am, hindi lang naman para sa amon sa diri sa station kundi bunga man ni ma'am sang sacrifice kag dedication sang tanan nga katapos ang sa PNPS, subong man ang suporta sa local government units sang sa PN led by our honorable mayor attorney Jose Onyas Balimeba. Nagahatag man ini sang dugang nga inspiration, ma'am, nga sa amon nga magserbisyo sang tapat sang maayo.
0: So paano gid bala ini man chief nagabulig ining project RTT 3389 nagutong mapabilin gid ang kalinong kag katawhay, no, kag kaluwasan sa mga pumuluyo dira sa may banwasang sapian kag sa mga publiko, no, with partnership sa inyo ng mga kapulisan sir.
3: Ang kung kita pina, ma'am, ang very rationally gid sang amuning project is mabuhinan ang loose firearms nga nag-circulate sa ato niya kabananggayan. A single firearm, ma'am, nga ma-surrender dire, ma-lessen man, ma'am, ang tsansa sang paggamit sang amo nga arma sa nagasari-sari nga krimen, shooting, robbery, or etc., ma'am.
0: So ano man ang imos ni nga mahatag nga mensahe chief sa mga pumuluyo labi na sa mga sapianon, sa mga katropa naton dira nga nagapamati subong padayon nga nagasuporta man kag nagabulig sa inyo dira sa may sapian PNP para sa peace and security sa ato sing banwa.
3: Sa tanan, no, sa labi na gid sa LGU sa PN, sa mga barangay officials, punong barangay, barangay kagawad, kag sa aton mga pinalangga nga sa PNon, nagapasalamat gid kami ang sa PN Municipal Police Station sa pagbulig sa kalinong kag katawhayan sang sa PN. Hindi lamang bali ang kalinong kag katawhayan sang sa PN hindi lamang katungdanan sang sa PN EPS kundi katungdanan naton nga tanan. So ang inyong pagsuporta sa Project RTT 3389, isa ka pamatuod niya, palangga nato ng aton pamilya, kag ng aton banwa, kagkabay nga hindi ka mo maguntad sa pag-unong sa aton mga programa para sa siguridad sa aton banwa.
0: So sa pihak sining nga nabato nyo sir nga kagpagkilala, no, ano pagid bala ang mapasalig naton sa mga sapianon nga mas sa pasangkaroon pagid sa kapulisan ng pagbantay sa peace and security dira sa inyo sa inyong banwa?
3: So bisan na sigi-sigi no, sigi-sigi japon aton nya intensified police visibility kag padayon man japon aton nya anti criminality upland kato kag rekorida intelligence driven operation kag community engagement. Amo ni nga mga tikang mama sigi-sigi ni anton ginaubra para sa kalinungan kag katawhayan sang banwasang Sapian.
0: With that, sir, basi may yadugang pagid ikaw nga mensahe kag mga talamyawon, aluyag nyo ipalabot diri.
3: Mo lang na ma'am, salamat gid sa support kag cooperation sang aton pumuluyo kay very big help gid sa amon ang impormasyon nga ginahatag nila sa amon kag cooperation nga ginahatag nila sa amon.
0: Congratulations gid sa liwat, sir, ha, kay sa nabaton ko to nga information nagligad unsa gid to ka mga loose firearms man eh, no? Ang voluntary nga gin-surrender sa inyo nga talatapan, chief?
3: Yes, ma'am. Bali, may ara, sa Sapian, may ara kita 10 ka barangays. Tapos, ang gin-surrender is 11. May isa ka barangay nga duha iya gin-surrender, ma'am.
0: So, saliwat, sir. Congratulations. Kagakabay pa, no? Nga maganyat pa nga aton dirang mga katropa nga nagapamati subong sa aton. Nga sa Gyapon, may ginoptan nga hindi lisensyado nga mga armas lutang. So kumusta gali so far, sir, ang peace and order naton dira sa ano sa Banwa?
3: So far, ma'am, as of this moment, peaceful man, ma'am, wala man ma-incidente kalatabo diri sa Sapian as of this moment, ma'am.
0: Good to hear that, sir. Kagda saliwat, congratulations, sir, on behalf of the Rizal XFM Rojas. Thank you man sa imo sininga paghatag sang tiempo sa sininga interview, sir.
3: Thank you very much, ma'am. Kagda thank you man, ma'am, sa inyo paghatag man sa amon time nga paabot sa pumuluyo ang mga programa sa PNNPS.
0: All right, sige, sir. Thank you. Sentro. Alright mga katropa, there you have it, si Police Lieutenant Steve Ian Bautista, ang officer in charge sang Sapian Municipal Police Station. Sentro. Kadungan sininga na bato nilang pasidungog mga katropa kung pagkilala ho sa Police Regional Office 6. May kang tanan sa sininga excellence and 100% compliance sa sining programa nilang Project RTT ukon restrict track and turn in 3389. So dira mga katropa, gali ang 3389, ini siya ang kabugusan no nga numero sa mga kabanwahanan nga mayara kita diri sa Western Visayas. Sentro. So gani dako man no ang pagpasalamat sang kapulisan sang Sapian sa mga pumuluyo labi na sa mga nangin ano man katuwang nila or kabulig nila mga katropa sa pag pasangkad no sa sini nga programa Sentro. Di sa nagligad to, di ba? O gin pakigbahin ta man di sa ato sini nga mga pagpangalagad nga nakabaton ang Sapian Municipal Police Station sang unse tanan ka mga loose firearms ikan sa mga barangay officials nga sila ya ang nagdulong sa talatapan sang kapulisan mga katropa sa sining isa ka long barrel homemade shotgun kag napulo ka mga short firearms actually hali ni sunod diri sa pulo ka barangay kay ang isa didto ka barangay no duha ka loose firearms ang ila sini nga gin-surrender. Sentro. At ituod man no kay subong hindi tanan may ano no may tabag sina may access sa social media may access sa kung ano-ano no kag kalabanan subong sa mga naga hupot no sa mga armas lutang kay ginaano na lang nila ginatago for self defense pero mga katropa hindi ginaya rason no di ba la hindi ginaya rason para mag ano ka mo magtago ka mo dira sa mga hindi lisensyado nga armas lutang kag so gani diri kay Police Lieutenant Bautista hindi ka mo magkahadlok no kay isa man abi sa mga nagapa atras bala ha sa mga kauturan naton ang pamahog sang iban nga tawo nga wala man kabalo sang matuod nga impormasyon. Di karon importante gid tuod, no? Ang information dissemination.
1: Sentro.
0: Ang facts lang, ang kamatuuran lang, no? Kag I know ang sapian mo siya police station kay iba pa naton diri nga mga istasyon sang kapulisan, no? Hugot gid ang pagpasangkad sang paghatag sa nagkaigong impormasyon kag detalye may kang tanan sa mga sininga proyekto.
1: Sentro.
0: Kay tuod tuod dabi, no? Sa isa lang karmas lutang. Oh. Damo sang kabuhi ang inyos nga masalbar if ever.
1: Sentro.
0: Bala. Oh, kay balaan nyo man ang tawo nagaisog-isog kung may armas, kung may ginabit. Pero wala gani, ti daw kwan lang nasa daw itik.
1: Sentro.
0: Pero hopefully buligan ta pa, no? Ang mga kapulisan sa sininga kwan nila sa ila sininga proyekto. Kaga congratulations liwat sa mga kabanuhanan nato, no, kung mga kapulisan nato dere sa mga kabanuhanan sa Daot, sa Pian.
1: Sentro.
0: Nalipat ko sang isa. sa sininga pagkilala, no? Kag hopefully kita nga publiko suportaran nato ni
1: Sentro.
0: No? Di ka mo magkahadlok nga magpanugid. Okay, budlay na bala kung ang pulis na sinyo mapalapit. Namin na yan nga kamo yung mapalapit sa pulis. Hindi nga kayo, kamo ang palapitan sa pulis. No? Kaya once ka palapitan kamo sa pulis, search warrant na
2: yun. Ayoy!
0: O kayo ng inyo dira nga puluyan? O kayo ng mga pagkabutang nyo dira? Kag once nga makitaan kamo, ay... Balda giday.
2: Wow!
1: Sentro!
0: Balda ginaday.
2: Oh, no!
0: Ni tililingob ta ah. No? Kung hindi ka mo kasarang na magpabanwa kay sa banwa, usually naka hamtang ang mga police station nato. Di palapit kay kapitan, kay kagawad, kay tanod na tunda. No? Kay sila, helping hands man na sila. No? Sa nga tons ni nga mga kapulisan sa pagpabilin sang peace and order sa aton sini nga komunidad.
1: Sentro.
0: So gani mga katropa ha, sa liwat, congratulations kaya sa staff, no? Sa tanan nga mga kapulisan dira sa may banwa sang sapian.
1: Sentro.
0: Ikabay pang magtuloy-tuloy ini ah, no? Magpadayo ng inyo sini nga maayo nga pagpanerbisyo sa inyos ni nga mga kasimanwa. Alright mga katropa, si Baba naton ring mabalita ha. Tukan ta. Sa aton sini nga pagpanumbalik. Pero before that daw nagsinabtanay na naman di si katropang Ernesto sa comment section, no. Kita ni okay lang kamuda ha. Hey katropang Louis J. Dimo. Good morning. At mga late comers na to, mga late commenters na to, i-power share na to programa, good to nga mas madamo pagidkin.
2: Wow!
0: At sa dugang mabalita, bantayan sa ato sa pagpanumbalik. This time, Gabyo Gudanay sa pilaman kami importante nga pahanumdom. Kindly, stand by.
1: Sentro!
4: XFM. Good news! Sa MLU year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Mainit nga tiyempo. Kinahanglan mo bala ang preska nga tubig kag matinaw nga yelo? Kadto na sa Hydroline Water Station. Tubig nga puro kag ice nga malimpyo para sa pamilya kag sa negosyo mo. Yari kami sa Dattler Street, Tiza Rojas City. Tawag lang sa numero 0927-496-8595 para sa madasig na serbisyo.
4: X FM.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3. Coffee mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 coffee mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, abaklan ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sang tuition mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
11: Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
11: Siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one sa presyong magaan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
12: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain mismo. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop, ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
13: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5 Go!

0: Sentro.
1: Pabalik rin sa Platuntunan Sentro. Kung sige apon ka po din yun, yung lagad katropang Christine Dayan Rao. Kaginiman nga bahin mga katropa, ang builog man, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Soap. Isa ka sabon nga makapakinis ka sa ngaton supat, sa ngaton kutis, kag sabon nga makapatay sa kagaw-kagaw, kagang sabon nga nagka-perfume ka, o kung daw ka nga nagka-perfume ka, adlaw-adlaw. Wow! Niya may mangustin extract mga katropa, halin sa prutas nga mangustin nga mahamot kid, kag may astringent property nga nagapahugot sa ngaton panit, kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buhubuo, sa itsura nga pwede gitipunan sa mga balhas, kag higko. Mayarami ni siya sang virgin coconut oil nga puno gid sang medium chain na triglycerides nga lauric acid, caprylic acid, kag capric acid nga sarang gid nga patay mga katropa sang kagaw-kagaw viruses kag fungi sa aton lawas. Oh guys, bung pala mga katropa, testingin na ang ato sing Santon Plus Herbal Soap nga available na gid sa aton ring mga leading drugstore, kag sarang naman nga madukart kung kag ma-place order mga katropa sa inyo dira nga mga Shopee kag TikTok Shop. Santon Plus Herbal Soap is a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright, lagat-lagat gato na ito mga katropang ato siya patrol with katropang Zaldi Aguiap Jr. May kang tanan sininga pagpatawago sang isa ka City Council sa Capelco and GCP kag ERC mga katropa. May kang tanan sa sininga pagmahal sang balayran sang kuryente.
2: Oh no!
1: Ibaloon ta na with katropang Zaldi. Oras 11:38 na mga katropa, kagining oras ang ginadulong sa inyo sang Casino Plus.
0: Sentro.
1: Alright, tara na sa piyak nga linya si katropang Zaldi sa report. Please proceed.
0: Live report. Live report.
3: Katropang Christina, tala naming ipatawag sang aton sining City Council. Ang katapo sa aton sininga Capiz Electric Cooperative, subong man ang taga NGCP o National Grid Corporation of the Philippines, tag ang aton sininga ERC or ang Energy Regulatory Commission, agud niya ma-explicar gid sa publiko inabina sa mga konsumidor sang Capelco, katropang Christine, kung nga man nagmahal ang balayran aton sa kuryente. Hindi man matapos nga magpalabot ang kadamaan sa mga pumuluyo diri sa Roa City, labi na ang mga negosyante man, nga hindi lang basta doble, kundi halos triple ang ginsaka sa ilang sininga balayran sa kuryente, katropang Christine. Sa aton sininga pagpakigangot kay City Councilor Reynaldo Magallanes, ang chairman sa Committee on Public Utilities, nga kahapon niya blao, sila sinigipa tigayon nga sesyon sa sanggunyang panglungsod na hinalaan ini kag nakasugtan sa Committee of the Whole nga ipatawag ang nasambit ng mga talatapan. Agud niya mapa-explicar gid ini sa mga pumuluyo ay siyempre katropang Christine, ara pa kita karon sa krisis, tapos amo pa ni kadako ang balayran daw sa mga konsumidor. And luyag sa aton sininga City Council mahibaluan gid ano ang mga factors sang pagmahal karon sang aton sininga kuryente nga man ano gid no kataas gid katama sang nangin pagsuloktan karon kinsa mangin balayran ta sa Capelco, kag kun nga man or kag kun ano I mean ang makabo sa sining ining ano karon pronouncement sang ERC kag ining pagdula na sang systems loss nga VAT katropang Christine. So this Friday gin scheduled ni ang pagpatawag sa nasambit nga mga talakapan sang aton sining gobyerno, and of course ang electric cooperative to diri sa Capiz, kag ginapa-imbitar man ni City Councilor Ray Magallanes isang may tiyempo or may oras ng mga residential consumers or even ang mga commercial consumers katropang Christine, nga magtambong sa sining hiwaton nga committee meeting. Pamatiyan tabla ang kabahin sa ato ng interview.

0: Adlaw, last year sa atong session hall, para magatambong sang committee meeting, naging conduct sang committee of the whole. Ako bilang ari sa Committee on Public Utilities as a lead committee, so ginaibitahan ginamon ina ang mga conservancy, particularmente ang Kapilco, para ma-enlighten kita bala, para masabat Manila ang gulpi nga pagsaka sang ila electric bill. So madamo sang gipaabot sa amon sa City Council nga ang ila mga bill halos may ara gani kuno tatlo kapilo ang gisaka, may ara sang 100%. So akong gani sing labandira ho from 800 kumadto sa 18, so almost 100%. So mas lalo pagid sa mga commercial establishment, mas talagko may ara makita kilala da sa commercial establishment from 20,000 ay lumumpat sa 40K ang ila bill. So alangan man na hindi namon pag-cater na sa City Council ang mga reklamo sang aton Kapilco consumer. So amoy na, that's why nga nag-create kami sa committee hall, committee of the whole. Ara kami tanan ng mga City Council, ipitaw na muli na ang aton Kapilco Consurgencies, kag ma-invite man kita sa mga consumer from residential pag sa commercial, para mapaabot nila, kag para ma-explicar man na sa aton Kapilco naman nga amoy na ang natapos sa aton electric bill ang pagsaka.
1: Okay. Sa imo man experience bilang isa man sa consumer, sa pila ka tuig mo nga pagbayad sa kuryente kag sa mga bill nga nabaton mo, daw subong mo lang na yung na-experience man nga halos double or triple ang ginsaka isang bill tapos
0: ayos mo katupang saldi yan dang ilang ako katamod ganit sa electric bill. Kaya actually yung nagabayad yung ako bata. Wala man ako gabayad sa electric bill sa amon balay akong bata. So amoy na, na natamdan ko lang kahapon ang amon electric bill, so nagsaka. Nagsaka almost 70% ang sinaka sang ako niya residential. So amoy na gani nga daw nakakuambala daw ka-alarma bala. Gusto man sang ato mga konsumidor nga isplikaran man sila nga naman kung amoy na kag ginapangabay nila kay iban hindi naka-afford bala sang pagbayad. Pinagin din yung mga sa sektor nato nga ari sa pigado nga sitwasyon. So, mga bay sila na kuntani na basi pwede man ma-installment basis ang pagbayad nila. So, singan ko, kato na lang kamo by Friday para ialungay ta sa Kapilco Management kung pwede na ang inyong gina, pwede na ang atong ginalungay nga installment basis. Kag, may nagapaabot man mga kusimidor nga pwede tani nga hindi lang kami maudan kung madili among pagbayad. Kay imagine siya kung halos dubli, triple, halos 100% ang pagsaka. So hindi man namo na makaya nga ipagwa sa among bulsa. Kay halos na kita mo, sandamlag lang, nagligad na lang, sumaka naman ang aton datong sang aton mga salakyan.
1: Okay. Sa committee hearing ni nga ipatawag naton bukas ni sa publiko cons, kay syempre naintindihan ta may mga ginpalabot na concerns inyo, pero mas lain pagit siguro kung sila ang makapamati cons rate.
0: Yes no, si siyempre session kahapon damo ang nagatambong, may ara man sang nakita namon ng mga pilato kami nga media personalities. So much better nga ang hindi ang wala ma-enlighten o kang hindi maklaruhan kung paano nagsaka ang i-label. So magtambong na lang para makapamangkot kita sang sa side man sang management sang Kapilco.
1: Okay, sige. Consciously siguro siyempre ang mahimo talaga lang isubong magtipid sa kuryente.
0: Yes.
1: Sa paggamit kasi may panawagan ka na cons.
0: Yes, tama no. Actually, isa kapag tipid da, ari man niya sa aton libel.
1: Oh.
0: Ari man sa aton niya poder. Bisa nanong man niya nga hambal sa Kapilco, kung diri sa aton niya household sa libel na aton, kung di kita magtipid, di magadako matuod ang kurente mo. Pero sa amon yung sitwasyon, so amoy na, pangabay ko lang sa aton kopdanan, kita tanan, Kapilco.

0: consumidor. So dapat magtipid. Kung hindi man lang kinanglanon mapasiga suga naton dati, hindi tanay pagpasiga honda. Kung makaya man lang naton instead na aircon, di instead na aircon basi pwede man electric fan, no. Kung may mga iban pa na mga gilpapot sa amon kapon, singan ko si kapil ko na lang sina siguro ang masapat regarding ini bala sa mga discounted nga mga purpose nato kasi mga senior citizen naman ina ko no. Suno sa ila, hindi ko man kabisado kung matuodin na nga gina-charge ko no sa aton.
1: Mm-hmm.
0: So singan ko much better nga mag-atay na lang mo kasi kapil ko na lang magasabat sina para sa ila side.
2: Centro.
3: Para ka ba kaya ni Trabang Christine, si City Councilor Rinaldo Magallanes, ang chairman sa Committee on Public Utilities, may katanan sa plano ni isang City Council ng pagpatawag sang Kapelco ERC kag subong magsang NGCP agud mapatagid sa publiko kun nga man nagmahal ang kuryente katropang Christine. And sa information naman ganing this Friday magapatawagid man niya ang Kapelco dito sa ila opisina sa mga katapos sa media sang ano gid ni press conference regarding gid ni agud maplastar blamayo paano ang pagsuluktan nga man amo ni kadako katropang Christine diri tutukan man sa ngaton sini na makuturan, labi na sa mga konsumidor sang Kapelco. So muling balita, tanagikan sa City Council, particular kay City Councilor Ray Magallanes para sa 106.5 XFM News, Val de Aguiar Jr., ang katropa mo.
2: Live report, Centro.
4: Alright, thank you kay katropang Zaldi Aguiar Jr. sa sininga report. Kaling mga katropa sa Friday na no, patigayunon ang ininga committee hearing. May kang tanan sa sininga pagpatawag no sa presensya sang Kapelco ERC at other related agencies. No, mga katropa, gusto nga mag-explicar, tingaman grabigid ang pagsaka sang bill no sang pagsuluktan sang kuryente.
5: Oh no.
4: Pwede bisan ano mo ba lang tinipid sa buong katropang Jason? May igo gidya ang pagsaka subong sang bill.
5: Ayoy.
4: Diba sa mga nababasahan ko online. No? Ang ilas inga balayran sa kuryente 300 lang kasi syempre before ha. Oh, kasi syempre nag-aandar man lang kada gabi, no? Suga lang na. Electric pan. Then subong ang balayran, ara na sa 1A.
5: Ayoy! Oh no!
4: So hindi gid bala it justifiable, no? Ang natabo. Grabe ang pagsaka sang presyo o kung sang ilas ni nga bill. Di sa mga kangay sini nga sitwasyon daw ikaw mismo nga konsumidor daw dulaan ka man gana magbayad mo. No? Labi pa kung way mo man halos gingamit imo nga kuryente tapos magulpi lang saka.
5: Ayoy!
4: Sakit-sakit na yan sa bulsa. Masakit pa sa baba. Ti subong tinguaon sang city government labi na sang sinini honorable Ray Magallanes nga abi basi pwede man nga installment ni no kaya bugat gid tuod labi na sa mga katropa naton nga kwan nga sobra na gani katipid no kay ginakulang na gani way na gani nug bakal pagkaon. Tama lang gid ibayad sa kuryente. Kag subong man ang mga establishments naton. No? Gapang aragay uy man na sila. Kaya ang ila kita, tama lang sa pagbayad sang bill sang kuryente. O tikabay pang ma-explicar gid ni Mayad sang Kapelco. No? Kay this upcoming Friday man magapatawag tuod no ang Kapelco sa mga media friends nila. No? Sa aton gusto nga i-explicar mayo, i-plastar mayo.
2: Centro!
4: Agud man nga maintindi sang publiko kun nga gumulpi taas ang kuryente. Ha? Abi, ambot lang kumatagan din ni Justicia man ang mga nagasinggitan karon ng mga konsumidor kay pertigid kasakit tuod sa bulsa.
2: Centro.
4: Alright mga katropa, by the way, yagi na remind, tagid ka mo mga katropa, this upcoming Friday man, September 18, no, ay ato na nga last weekly draw. So nagapaday nga ito nga santo na Next FM libo-libong pa-premium.
1: Yahoo!
4: Mga katropa na tondra nga sa Gyapon, may mga entries yung wala na submit o na nahulog mga katropa. O, di ipanghulog nyo na. Para sa grand draw, mahulat na lang kamo kung sino ang magadaog sa nga ito sa nga limpak-limpak nga pa-premium. Wow! And of course, again, na-remind naman mga kamo mga katropa ang ato sing votings para sa Katropa Zumba Santo na Next FM libo-libong pa-premyo. Nagapadayan man ina ha. Pilihan na ang inyos ning choosing bet nga grupo dira ang Sapian Red Sun Zumba Ladies ang Bisan Kalipe Zumba Dance Group ang Good Vibes Family Bara Zumba Ladies at ang Dumulog Zumba Ladies.
1: Exciting!
4: Sa ako nung lihing nga pag-check yan, na daw gakwan, no? Galagsanay ang votes.
1: Wow!
4: Reactions kag shares. Mas mga katropa na tunda ha, sa liwat, reminder, make it sure nga naka-like and follow ang tanan nga mga naka-react sa inyo nga videos, no? Kaya gina-check yar, gina nato isa-isa mga katropa. So gani, aside sa reactions and shares, ngayon nga gina-demand, please add nyo lang ang pag-like kag pag-follow sa aton nga page, okay?
1: Yahoo!
4: And there you have it mga katropa, thank you gid, sa inyos ni nga pagpakigbahin, pagpasakop sa ato nga pagpangalagad sa Miyerkules gidisyon sa Platuntunan Sentro.
2: Sentro.
4: Partner na naton sa technical katropang Jason Anonoy. And of course sa patrol katropang Zaldia Giap Jr. kag katropang Elmer Diretso Estimo. Ay mga katropa, maya nagid lamang kita sa bilin nga 100 days until naman ang adlaw sang Pasko. Gaga ko na lang inyo, alaga din nyo, talus nga katropa. Katropang Christine Dayan Rock. Para sa 106.5 XFM Roa City Capiz, ang katropa mo.
1: Exciting!
4: Oras, alas 11.56 na sa aga. Kaya din oras, ang ginadulong sa inyo, sang M. Luillier.
6: X.
2: F.
6: XFM.
7: Sample Plus Gold. Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko. Hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlo ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
8: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
9: Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen, kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
11: O si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, manggay, at santong na maganda sa kalusugan.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
12: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take
6: Vision X Plus.
13: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
18: Chronic pain?
19: Ang sakit!
18: Mag-assisted pain!
19: Muscle fever!
18: Acute pain!
19: Kahit ano pang pain!
18: Basta pain!
19: Mag-assisted pain!
18: Pangkalang pain!
19: Fast and safe!
18: Assisted pain!
19: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Assisted pain!
19: Mabibili sa mga butika!
18: Go!

0: exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Headlines. Ang mga pauning headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, si PBBM, pinangunahan ang groundbreaking na Metro Manila Subway CP109.
2: Apat na dating maestrado magkakaibang posisyon sa voting threshold sa kaso ni Vice President Sara Duterte.
0: Martin Romualdez nagain ng not guilty plea sa 7.4 billion pesos plunder case. Hospital request tinanggihan din ng Sandigan Bayan.
2: Senador Robin Padilla natuwa umano sa pagtanggap ng subpoena mula sa DOJ.
0: COMELEC nakapagtala ng 84.34% voters turnout sa unang BARM election. Mga nangulo sa halalan, sasampa, unang gulo sa halalan, mga katropa, sasampahan po ng kaso.
2: Memory loss ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte malala na ayon sa kanyang defense team.
0: Balitang regional, pinakamalaking school sa Palawan na merong 10,000 estudyante ang tumanggap ng shooting threat. Ang pulis po ay nag-iimbestiga na at nakakalat na sa loob at labas ng paaralan.
2: Sa balitang international, 13 sibilyan sugatan sa missile at drone attack sa Saudi Arabia.
0: Balita yung showbiz naman, katropa Gerald Anderson, hindi pa ready magka-girlfriend.
2: At sa balitang sports, Filipinas men pinataob ng Uzbekistan sa Asian Games return.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, Wednesday, ngayon po araw ito, September 16, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po kaming sumasa inyo sa lahat ng XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, mga katropa, pinaunahan po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony para naman sa Contract Package 109 o tinatawag nila na CP109 ng Metro Manila Subway Project ngayong araw dyan sa Nea Terminal 3. Sakop ng proyekto ang 2.413 kilometers underground segment na mag-uugnay sa Taguig at Pasay. Kabilang ang isang istasyong itatayo mismo sa ilalim po ng Nea Terminal 3 complex. Pinunduhan ang project sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Kapag natapos ang buong 33.1 kilometers Metro Manila Subway Line, target itong makompleto sa ikatlong quarter ng 2031. Inaasahan din po na mapapabilis nito ang biyahe mula Valenzuela City patungong Paliparan. Mula sa mahigit 90 minutos patungo sa tinatayang 41 minutos na lamang. Layunin ng project na mapabuti ang mobility at connectivity sa Metro Manila at mga pagserbisyo sa napakarami at libo-libong commuters araw-araw.
1: XFM News Nationwide.
2: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si RJ Nieto ang nasa likod ng social media page na Thinking Pinoy bilang Assistant Secretary ng Office of the Cabinet Secretary. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Nieto na nagpapasalamat siya sa pagkakataong makapaglingkod sa mga Pilipino bagamat abinado siyang malaking hamon ng kanyang bagong tungkulin. Hindi pa siya nanunumpa sa pwesto at may ilang proseso pa umanong kailangan tapusin bago siya opisyal na magsimula sa trabaho. kabilang sa trabaho ng Office of the Cabinet Secretary ang pagmonitor kung maayos na naipatutupad ang mga programa ng gobyerno at kung nakararating ang mga serbisyo sa publiko.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Magkakaiba ang posisyon ng apat na dating maestrado po ng Korte Suprema sa voting threshold o bilang ng boto na kailangan para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay retired Chief Justice Renato Puno, hindi dapat automatikong ituring na 16 ang kinakailangang boto dahil malinaw sa konstitusyon na nakasaad na 2/3 of all the members of the Senate. Para naman po kay retired Associate Justice Adolfo Ascuna, dapat ibatay ang 2/3 vote sa lahat ng 24 na member ng Senado at hindi lamang sa mga Senator Judges na actual na dumadalo sa impeachment trial. Sa kabilang panig, sinabi ni retired Chief Justice Hilario Davide Jr. na dapat ibatay ang bilang naman sa mga senador na legally at physically qualified to vote o yung may legal at physical na kakayahang gampanan ang kanila pong tungkulin bilang senador. Samantala, binigyan din naman ni retired Chief Justice Artemio Panganiban ang kahalagahan na aktibong partisipasyon ng mga senator judges at ang pagdidesisyon batay sa truth and fairness o katotohanan at pagiging patas. Ang apat na dating maestrado ay nagsalita bilang Amici Curie o mga eksperto sa batas na inimbitahan po ng Senate Impeachment Court para magbigay nga ng legal na pananaw sa voting threshold sa impeachment case ni VP Duterte. Patuloy na tinatalakay mga katropa ng impeachment court kung alin sa mga legal na pananaw na yan ang dapat maging batayan sa pagtukoy din ang kinakailangang boto para sa conviction.
1: Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
2: Nagpasok ng not guilty plea si dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder kaugnay ng umano'y 7.4 billion pesos na kickback mula sa mga proyekto ng gobyerno. Ginawa ni Romualdez ang kanyang plea sa pamamagitan ng video conference habang nasa New Quezon City Jail. Ayon sa prosekusyon, nagmula umano ang pera sa mga kontraktor at iba pang may interes sa flood control, infrastructure at iba pang government projects mula 2022 hanggang 2025. Itinanggi ni Romualdez ang mga aligasyon at iginiit na inosente siya sa mga kasong isinampalaban sa kanya. Samantala, tinanggihan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hiling ni dating House Speaker Romualdez na ilipat siya sa isang tertiary government hospital. Ayon kay Associate Justice Carl Miranda, chairperson ng 3rd Division, may iba pang persons deprived of liberty o PDL na mas malala ang kondisyon kumpara kay Romualdez. Dahil dito, mananatili si Romualdez sa kustudiya ng DOJ habang dinidinig ang kasong plunder na kinakaharap niya.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si Senator Robin Hood Padilla natuwa umano sa pagtanggap ng sabina mula sa DOJ. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Natuwa umano si Senator Robin Padilla nang matanggap niya ang subpoena mula sa Department of Justice o DOJ. Sa isang press conference ng Senado ngayong araw, sinabi ni Padilla na hindi siya nalungkot o nalugmok nang ipaalam sa kanya ng kanyang chief legislative officer ang pagdating ng subpoena. Sa halip, sinabi ng senador na natuwa pa siya dahil anya nabibigyang buhay nito ang kanyang pagiging katipunero, lalo na't sinabi niyang may kinalaman sa mga dayuhang reklamong kinakaharap niya. Kasunod ito ng reklamong may kaugnayan sa umano'y pagtakas ni Senador Ronald Bato De La Rosa. Magugunitang sa CCTV footage na inilabas ng Presidential Communications Office o PCO, makikitang magkakasamang umalis sina Senator Robin Padilla at Ronald Bato De La Rosa sa Senate of the Philippines bandang alas 2:30 ng madaling araw noong May 14, ilang oras matapos ang naiulat na insidente ng putukan sa Senado. Pabirong dagdag pa ni Padilla, posibleng ang kanyang abogado ang mas nalugmok sa naturang sitwasyon.
4: Una, naligayahan po ako pagka sabi po sa akin ng aking chief legislative officer.
5: Na natanggap na natin yung
4: bulong pa eh. Ano yan? Sabi ko, eto na. Oh, ako po yung naligayahan sapagkat alam naman po natin na itong binabato sa atin ay galing sa mga dayuhan. Eh, naliligayahan po ako pag galing sa dayuhan kasi parang yung aking pagiging katipunero ay nabibigyan buhay. Hindi po ako nalungkot, hindi po ako nalugmok. Malamang yung lawyer ko nalugmok. Opo, pero ako po yung naligayahan.
3: Ang tinig ni Senador Robin Padilla. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, umabot sa 84.34% ang final voter turnout sa kauna-unahang barn parliamentary elections. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco, mula sa kabuuang 2,393 na milyong registered voters sa Bangsamoro, halos 2 milyon ang aktwal na bumoto. Ayon pa kay Laudianco, mataas ang turnout sa kabila ng mga ulat ng pananakot at tangkang panggugulo sa ilang lugar, partikular sa Cotabato City.
6: Iproklama na po ang 80 miyembro ng parlamento nung mula po nung hapon, mula nung umaga, sumunod na po nung hapon, nagsunod-sunuran na po. And then bago po mag-alas 12 ng gabi, tatupad po yung ating timelines natin na iproklama naman po ng Regional Board of Canvassers yung 4 na po mga miyembro ng ating political party representatives at yung 8 po na nakabilang doon sa ating tinatawag po na sectoral representatives. At kami po ay nagpapasalamat sa buong Bangsamoro sa kanilang pagmamahal sa demokrasya.
2: Yan po ang tinig ni COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco.
1: 2026 BARM Elections Update.
0: Sisilipin mga katropa ng COMELEC ang mga nanggulo at lumabag sa halalan sa BARM para po sa posibleng pagsasampa ng kaso. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco, bubuo ang komisyon ng investigasyon at ayusin ang mga ebidensya laban po sa mga responsable sa mga insidente ng panggugulo at ballot tampering. Anya, may mga natukoy na ring persons of interest sa insidente ng ballot tampering sa Maluso, Basilan.
6: Alam na po namin. Pati po yung iba pa na maaring maikonekta as persons of interest. Kaya po ito ang sinasabi talaga ni Chairman. Kung meron po dyan, alam naman nila kung sino sila. Kayo po ay kandidato, asahan niyo po ang pagsasampa ng COMELEC ng kaso. At ang mabigat po dito, bukod nga po doon sa electoral sabotage, may kasama po yung perpetual disqualification.
0: Si COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Laudianco.
1: 2026 BARM Elections Update.
2: Paghahanda sa 2026 BSKE tuloy sa kabila ng panukalang pagkapaliban ayon sa COMELEC. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
7: Patuloy ang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE kahit may panukalang ipagpaliban ang halalan sa 2028. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, nakasalalay sa Kongreso ang magiging final na desisyon kung itutuloy ang halalan sa November 2026 o ililipat sa November 2028. Sa ngayon, tuloy ang paghahanda ng poll body upang matiyak ang kahandaan sa alinman magiging desisyon ng Kongreso. Tiniyak naman ni Garcia na igagala ng COMELEC ang magiging pasya ng mga mababatas. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang malaking balita, katropa, hinilimpo ng prosecution sa International Criminal Court o ICC na deklarang kwalipikado si dating Pangulong Rodrigo Duterte na humarap sa paglilite sa kasong Crimes Against Humanity. Batay sa isinabmit na document ng Office of the Prosecutor, nagkaisa ang tatlong eksperto sa medisina na itinalaga ng korte na may sapat na kakayahan si dating Pangulong Duterteng maunawaan ang proseso at gamitin ang kanyang mga karapatan bilang akusado. Iginit din ang prosecution na hindi na kailangan ng hiwalay na pagdinig para lamang tukuyin kung fit si dating Pangulong Duterte sa paglilitis dahil walang itinatakdang ganitong hearing sa mga patakaran ng ICC. Samantala, kinilala po ng prosecution ang mga mungkahe na mga eksperto para masigurado ang maayos na paglahok ni dating Pangulong Duterte sa mga pagdinig. Kabilang dyan ang posibleng pagbabago sa mga kondisyon at ischedule ng hearing dahil sa kanyang kalagayan. Si dating Paulong Duterte ay nasa kustodiya pa ng ICC sa The Hague at naharap na sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay na maumunay mga pagpatay sa Pilipinas mula November 2011 hanggang March 2019.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginit ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na malala ang kanyang memory loss at nakakaapekto ito sa kanyang kakayahang makibahagi sa sariling depensa. Sa ipinadalang 13-page defense submission, sinabi ng defense team na minsan ay hindi na umano maalala ni dating Pangulong Duterte maging ang pangalan ng kanyang abogado at nahihirapan siyang matandaan ang mga bagong impormasyon. Dahil dito, hiniling ng depensa na suriin ang medical assessment at isinagawa sa dating Pangulo na tinawag nilang hindi sapat at hindi kompleto.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan po ang mga legal representatives ng mga biktima ng war on drugs sa International Criminal Court na manatili sa detention. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pangambang maaari umano siyang tumakas o makaapekto sa mga testigo. Ito'y kasunod pa rin ang pahayag ng kanyang depensa na nakararanas na siya ng malubhang problema sa memorya at nahirapan makibahagi sa paghahanda ng kanyang kaso. Ang pahayag ay kasunod na alegasyon ng depensa na nakaranas na si Duterte ng malubhang problema sa memorya na maaaring makaapekto sa kanyang pagharap sa paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Umabot na po sa 77 ang bilang ng mga nasawi sa insidente ng MV June Aster matapos mamatay ang isa sa mga nailigtas na sakay ng barko. Ito ang kinumpirma ng mga otoridad sa Coron, Palawan kung saan 12 pa ang nawawala habang 43 na katao ang nailigtas mula sa insidente. Samantala, kusang nagpakita sa opisina ng operator ng barko si Captain Ruel Sarmiento 5 matapos masunog ang MV June Aster sa karagatan ng Coron. Ayon sa Philippine Coast Guard, isa sa ilalim si Sarmiento sa pagtatanong upang makuha ang kanyang salaysay at iba pang detalye tungkol sa insidente. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad habang hindi pa natutukoy ang sanhi ng sunog.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, umabot po sa $3.24 billion ang perang pinadala ng mga overseas Filipino workers sa Pilipinas noong July. Ito ay ayon mismo sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mas mataas ito ng 1.9% kumpara sa $3.18 billion na naitala sa kaparehong buwan noong lumipas na taon. Ito na rin ang pinakamataas na buwan ng remittance mula December 2025. Mula Enero hanggang July, umabot sa $20.38 billion ang cash remittances o perang direktang pinadala sa Pilipinas na mas mataas ng 2.3% kumpara din last year. Nanguna pa rin ang Estados Unidos bilang pinakamalaking pinagmumulan ng remittances, kasunod po ang Singapore at Saudi Arabia. Ayon sa BSP, patuloy na nakatutulong ang perang pinapadala ng mga Pilipino sa abroad sa gastusin ng mga pamilya at sa paggalaw ng ekonomiya sa bansa.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Live po tayo katropa sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Diyan sa Malaybalay sa XFM 104.7, sa Bayugan sa XFM 95.7, at sa Cebu sa Y101.
1: Balitang regional.
0: Balita sa bahagi po ng Palawan, pinakamalaking eskwelahan na may 10,000 estudyante tumanggap ng shooting threat at naging mistikat kumakalat na doon sa loob at labas ng paaralan ng mga pulis. Update katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
5: Alerto ang mga pulis at kawani ng Anti-Crime Task Force kasama ang mga tanod ng barangay model sa Palawan National School sa Puerto Princesa ngayong araw. Ito ay dahil sa kumakalat na shooting threat sa PNS na lubhang ikinabahala ng mga magulang, lalo pat ang pagbabanta ay mula din sa GC ng mga estudyante. Mababasa dito na may pag-uusap ang mga mag-aaral at sinasabing may papasok na taong labas na magdadala ng baril at patalim para gumawa ng gulo sa loob ng eskwelahan. Kagabi, nag-usap na agad ang principal na ng PNS at Station Commander ng PS1 PNP at napagkasunduan na papayagan ng pulis sa loob ng paaralan at sa labas naman maliban sa pulis. Katuwang nila ang Anti-Crime Task Force, Barangay at City Traffic Management Office. Iniimbestigahan na ang screenshot conversation kung ito ba ay totoo o hindi. Habang ang pasok, tuloy at hindi pinagpaliban. Patuloy ang pag-iigpit sa mga papasok sa PNS para maiwasang mangyari ang nangyari sa Tacloban at Zamboanga School shooting incident na may namatay na mga estudyante. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: 6-17 sugatan sa pagkakahulog sa bangin ng sinakyang elf truck sa Mountain Province. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
8: Anim na katao, kabilang isang sanggol, ang nasawi habang 17 ang iba pang sugatan matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang elf sa sityo Iyakap, Barangay Talubin, Bontoc Mountain Province pasado alas 12 na tanghali kahapon, September 15, 2026. Ayon sa mga otoridad, tinatayang 50 hanggang 100 metro ang lalim ng bangin na pinagbagsakan ng elf truck habang binabagtas ang Talubin Barlig Road. Batay sa paunang impormasyon, nagmula dito sa lalawigan ng Isabela ang mga sakay na sasakyan at patungo sana sa Bakun, Benguet, nang mawalan umano ng kontrol ang driver sa manubela dahilan upang mahulog ang sasakyan sa bangin. Patuloy pang inaalam ng motoridad ng eksaktong sanhi ng insidente at ang kompletong pagkakakilanlan ng mga nasawi at nasugatan. Yan ating ulat mula dito sa 104.9 XFM Santiago. Ako si Katropang Edmar Galingana para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News.
0: Samantala, 9 na tanggulang na batang lalaki missing matapos pong anuri ng baha sa Cebu. Katropa natin sa Balita Almi Mata na XFM Cebu.
9: Patuloy ang search and rescue operation para sa isang 9 anyos na batang lalaki na inanod ng malakas na agos ng baha sa sityo Gawad Kalinga, Barangay Budlaan, Cebu City. Ayon sa inisyal na impormasyon, nahulog sa sapa ang bata bandang alas 2 ng hapon kahapon, September 15, habang sinusubukan nitong kunin ang isang bula sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan. Agad na nagsagawa ng rescue operation ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kasama ang iba pang responders sa lugar kung saan huling nakita ang biktima, pati na sa mga bahagi ng sapa sa downstream. Nakipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa Mandawi City upang mapalawak ang search operation sakaling inanod ang bata sa mas malayong bahagi ng daluyan ng tubig. Hanggang ngayong araw, September 16, nagpapatuloy pa ang search and rescue operation ng mga otoridad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone na Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: 60 anyos na retired teacher na tagpo ang patay sa lodging house. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensen.
10: Nasa pribadong punerarya ng General Santos City ang labi ng isang 60 anyos na retired teacher matapos matagpuang wala ng malay sa loob ng isang lodging house sa Barangay Apupong Jensan alas 11 ng gabi. Kasama ng lalaki sa naturang lugar ang isang babae. Ayon sa paunang impormasyon, matapos umuna silang magtalik ay nakatulog ang dalawa dahil sa pagod. Makalipas sa ilang minuto, nagising ang babae at nagulat na lang nang makitang hindi na gumagalaw ang lalaki. Agad siyang humingi ng tulong sa attendant ng lodging house na siya namang nag-report sa barangay. Agad na rumusponde ang mga barangay tanod at rescue team sa lugar at sa insidente. Biglang emotional na napaiyak ang isa sa mga responder matapos malaman na ang namatay ay ang kanyang asawa. Hindi na umuno gumawa ng eksena ang legal na asawa at pinauwi ang babae habang dinalanman sa punerarya ang labi ng biktima. Ayon sa mga otoridad, wala umanong nakitang palatandaan ng foul play sa lugar. Ngunit patuloy pa rin ang investigasyon upang matukoy ang eksaktong dahilan ng pagkamatay. sa usaping kalusugan at responsableng pamumuhay, unahin ang kaligtasan, Turbo Adult Dietary Supplement for Men, may natural na maka at klabuwas ka. Mula rito sa Tuna Capital of the Philippines and Home of the Champions, General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Ruel Tumantay, XFM News.
0: Pasintabi po, yung dating CR daw nagsilbing ngayon police station sa San Rafael, Iloilo. Katropa natin sa Balita R. Espinosa, XFM Iloilo.
11: Halos hindi makapaniwala si Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo na ginawang police station ng San Rafael Municipal Police Station ay ang dating comfort room o CR ng gym. Sa isinagawang press conference ng PRO 6, sinabi ni Tuanyo na personal nitong binisita ang police station ng San Rafael upang magsagawa ng assessment sa overall capabilities ng istasyon matapos na may tumakas na preso na may kasong rape. Ayon kay Tuanyo na nakita pa nito ang shower hose ng dating CR. Para sa police director na hindi ito napabagay na environment para sa pagtatrabaho ng mga kapulisan. Agad namang nakipag-ugnayan si Tuanyo sa lokal na pamahalaan ng San Rafael para sa planong pagpapatayo ng bagong police station. Ipinag-utos rin ito sa Regional Operations and Records Section na magpadala ng mga architects sa San Rafael upang ma-assess at ma-improve ang physical condition ng istasyon. Napagalaman na ang bayan ng San Rafael ay dati lang na barangay ng Barotac Veho, Iloilo at walang sariling police station. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Tropang Brian, patuloy na nakakapekto ang intertropical convergence zone sa Visayas at Mindanao. Kabilang sa posibleng maranas ng mas maraming ulan ang Negros Island, Central at Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Masbate, Lanao del Sur at Davao Oriental.
2: Katropang Buddy, localized thunderstorms naman ang iiral sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. May tropical depression din na binabantayan ang pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility na sa layong 2,970 kilometers silangan ng southern o southeastern Luzon at mabagal na kumikilos pahilagang kanluran.
0: Mga katropa, sumigat po ang araw kanina 5:45 at tinasa lulubog alas 5:57. Ng gabi.
1: Balitang International.
0: Atid po sa atin to ng Santon Gold. Pwede niyong subukan ang Santon Gold. 13 sibilyan na nasugatan sa missile at drone attacks na iniugnay sa Houthi Group sa 3 lungsod sa Saudi Arabia. Ayon sa Saudi-led coalition, kabilang sa tinamaan ang Kamis, Mushait, Aba at Taif, kung saan 7 bahay at 2 sasakyan din na napinsala. Sinabi po ng koalisyon na gagawa sila ng hakbang para pigilan ang mga susunod na pag-atake. Habang iginit naman ang Houthi Group na gumanti ito matapos ang mga airstrike ng Saudi-led forces sa Yemen. Nagbabala rin ang grupo na panalawakin pa nilang operasyon laban sa Saudi Arabia.
1: Showbiz News!
12: Ang balitang showbiz, edit sa inang Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Hindi minamadali ni Gerald Anderson ang pag-ibig at mas nakatuon muna siya sa kanyang negosyo at career. Ayon sa aktor, kabilang sa kanyang pinagkakaabalahan ngayon ay ang kanyang negosyo sa Terravera Powered Solara o Powered by Solara, isang glamping resort sa Zambales. Sinabi rin ni Gerald na bukas siya sa ideya ng camping bilang isang date spot dahil dito umano mas nakikilala ang ugali at pagkatao ng isang tao. Samantala, ibinahagi niyang naging makabuluhan para sa kanya ang online reality series na Pusong Bayani na tumatalakay sa West Philippine Sea. Nakatakda rin siyang gumawa ng action comedy project kasama si Gerald Napoles. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, atid po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nagsimula na katropa sa mabigat na pagkatalo Ang pagbabalik ng Philippine Men's National Football Team sa Asian Games matapos tambakan ng Uzbekistan, score 5-1. Yan ang unang pagsabak ng Pinas sa men's football event ng Asian Games matapos ang 52 taon. Lumamang pong Uzbekistan sa laro matapos kontrolin ang bola at samantalin ang pagkakatanggal kay Gavin Muins sa second quarter dahilan para maiwan ang Pilipinas ng 10 manlalaro. Nakascore naman ang Pilipinas sa sariling goal ng Uzbekistan matapos tumama ang clearance kay Martin Merino pero agad itong nasundan ang sunod-sunod na goals ng kalaban. Susubukan ang Pinas na makabawi sa susunod nilang laban kontra naman sa Vietnam sa Biyernes.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, 100 days na lang, Christmas na.
13: Merry Christmas!
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na, XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghaling ito ng Wednesday, September 16, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, marami pong salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News Nationwide.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang

0: Mga katupa, exciting!
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
3: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remilito Uy at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas. Magkasama po ng live dito sa atin pong talakayan. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga bantay kalusugan, isa rin pong naturopath, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
4: Isang magandang araw muli sa ating lahat mga ka-wellness and isang magandang Wednesday afternoon po sa ating lahat. And of course, panibagong araw, panibagong talakay naman po hinggil sa kalusugan ang ating pag-uusapan at isa ito sa napaka-importanting talakay with regards sa heart health. And of course, ito po ay isang topiko na kung saan ay kailangang maging aware po ang lahat sa atin, especially kung kayo ay naninigarilyo, kayo may hypertension at may history nitong tinatawag na problema ng aortic aneurysm. At ang awareness nito, ito po ang ating tatalakayin maya-maya lamang dito po sa ating programa.
3: Siyempre, tayo po yung napapakinggan sa lahat ng atin pong XFM and Solid FM stations at gano'n rin sa mga partner stations natin na naka-hook up dito sa atin pong programa. Malusog na pakikinig sa lahat ng mga avid listeners po natin. Gano'n rin tayo po yung live na napapakinggan at napapanood sa atin pong Facebook page. I-like nyo po, i-follow ang atin pong FB page, mga ka-wellness, para update kayo lagi sa atin pong mga pa-promos, mga announcements po natin. Nakapost po lahat yan dyan sa atin pong mga FB page. Pwede nyo pong i-search ang Yes to Health Inc. or Yes to Health Inc. at Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para sa mga kababayan natin, kung nag-search kayo kung saan yung mga wellness clinic natin, mga wellness center natin na malapit sa inyo, ayan, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong mga FB page, okay? At sa mga gusto namang makasubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, ay pwede pong mabili yan sa atin pong mga authorized dealers nationwide. Kaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, as well as sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong niyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness. At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para makasigurado na inyong pong bibilihin at iinumin ng mga produkto ay legit, para makaiwas sa mga counterfeit at mga fake products. Ang ating pong Santone Gold Coffee Mix, available din po yan, mga ka-wellness, sa Mercury Drug at gano'n na rin sa Fisher Mall Supermarket. Well, lahat ng produkto ng Yes to Health pwede nyo ma-avail yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search nyo lang po, Yes to Health 2011.
4: And of course, mga ka-wellness, ang lahat po ng mga produkto ng Yes to Health ay available din. Yan, lahat, palaging may stocks yan. Hindi po kayo mauubusan sa atin pong mga Yes to Health clinics. And of course, pagka-diretso po kayo sa Yes to Health clinics natin bibili, ay meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa mga kababayan po nating senior citizens. Gagawin po ninyo, dalhin lamang po ninyo inyong senior citizens ID para po maka-avail ng ating discounts. And of course, sa atin pong mga Yes to Health clinics, clinic, pwede din po kayong magpakonsulta ng libre. Yes, libre po ang consultation sa ating mga Yes to Health clinics nationwide. And of course, kapag ka meron po kayong mga iniindang karamdaman at gusto po ninyo ng gamutan na natural na pamamaraan, meron po tayong mga personalized or mga program na pwede po natin gawing personalized na targeted po ang iniinda ninyong karamdaman upang mas mapabilis na gumaling ang inyong mga karamdaman and of course na wala pong side effects. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, also acupuncture. Meron po tayong acupuncture. Of course, exclusive po sa ating mga Yes Health clinics ang Mugokbuyang Korean therapy. Meron din po tayong biozapper therapy which is very good sa mga viral and also parasites para ma-dispose ng parasites sa ating katawan. Also, terahertz therapy and also natutrad therapy. Kung kayo po ay mga merong mga joint problems, kailangan ng alignment, kailangan po ng relaxation, meron po tayong natutrad therapy or hilugtok. Yan po ay services na bigay po ni Doc Wendell sa dito po sa branches po natin sa Quezon City and also Santa Rosa branch.
3: Mm-hmm. Kaya sa mga ka-wellness natin dyan na gusto makasubok ng mga services na ina-offer ng Yes to Health, ay puntahan niyo po, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
5: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
6: Mabibili sa pinatamalakas.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito, edit sa atin ng atin pong Ultimate Trio, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at ang atin pong Premium D3, ang katawan po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa episode po na ito mga ka-wellness, pag-uusapan natin yung nabanggit ni Doc Ron kanina, no? About aortic aneurysm awareness. Bakit nga ba mahalaga na maging aware po tayo sa ganitong klaseng karamdaman? Ano po

0: smokers talaga.
1: Ang measure niyan is within lifetime. Mm-hmm. Pag nakaubos ka na, umabot ka na doon within your whole lifetime, uh-huh, umabot
0: ng 100.
1: Nako,
0: napakaunti lang yan.
1: Yes, napakaunti lang. Limang kaha lang yan, 20 peraso isang kaha.
0: So, kinakailangan maging aware ka na sa ganito pong problema, mga kababayan, ha? Ganoon na rin, pagka mataas po o nanatiling mataas ang blood pressure po ninyo, nako, ay kinakailangan maging aware din kayo. Alam niyo ba, ayon po sa mga history, Doc Ron, mayroong isang sikat na physicist, ano, na si Albert Einstein, namatay siya sa edad na 76 years old sa komplikasyon ng ruptured abdominal aortic aneurysm. Sa panahon nun, I think, meron naman na silang mga ways para masolusyonan na ito.
1: Advanced na sa panahon
0: na yun. Advanced na rin sila. Ngunit sa kasamaang palad, talagang ikinasawi ni Albert Einstein itong ganitong problema. At meron pang isang sikat, Doc Ron, na American soccer journalist na namatay sa edad na 49 years old. Napakabata po, na nakaranas din ng ruptured aortic aneurysm habang nagka-cover siya ng FIFA World Cup sa Qatar noong December 2022.
1: Ganyan ka seryoso
0: mga ka-wellness itong problema o karamdaman na aortic aneurysm.
1: I would like also to share ang experience ng isang Hollywood actor na si Alan Thicke. Noong morning ng December 13, 2016, siya ay nagkakaedad ng tinatawag natin na 69 years old. Siya ay sikat doon sa bumida siya sa pelikula na The Growing Pains at isang blockbuster hit 'yan sa Hollywood.
0: Hindi ka pa napanood 'yan, ha?
1: Hindi.
0: Magandang panoorin 'yan.
1: Tingnan natin 'yan. Ang actor na ito ay naglalaro siya ng hockey kasama ang kanyang 19 years old na anak sa Pickwick Ice sa Burbank, California. At ang location na yon, approximately nasa 11:15 a.m. Is napakalapit doon sa tinatawag na Providence St. Joseph Medical Center. Isa ang ang layo is nasa 1.1 miles from Providence St. Joseph Medical Center. Kung titingnan natin, estimated 3 minutes limited traffic. 3 minutes drive lang. But then after 3 hours, kahit na nadala siya within 3 minutes doon sa tinatawag natin medical na sa hospital, is namatay siya after 3 hours. Ganyan kaseryoso itong tinatawag natin aortic aneurysm. And that is why isa sa mga bagay na gusto naming dalhin dito sa ating programa is so that we could be aware na kung makikita natin yung mga symptoms and at the same time yung mga risk factors natin is ma-advance na magpakonsulta at makita at yung mga tests na dapat na gawin. Ang nangyari, namatay siya ng 2:14 p.m. sa ospital. Ang nangyari kay Mr. Thicke is nag-collapse siya. Biglang nag-collapse, complaining ng chest pain, ng sudden, na parang merong pinupunit. Pinupunit doon sa kanyang dibdib on his aorta. And then the patients mostly describe it as intense and sudden. Kahit na kung minsan is kalimitan na pag nag-occur ito, isa lang luluhod ka sa sakit na nararamdaman. And they literally fall to the ground and feel intense tearing or ripping ng kanilang mid-upper back and o di kaya doon sa kanilang dibdib.
0: Kumbaga yung iba sa dibdib na nag-radiate sa back nila.
1: Sa likod,
0: ganun yung naranasan nila. Well, Doc Ron, bigyan mo nga kami ng konting background patungkol sa itong anatomy nitong aorta. Ano ba itong aorta na to? Saan ba ito located? At ano yung aortic aneurysm na pinag-uusapan natin?
1: Ang aortic aneurysm, merong dalawang klase. Merong tinatawag na aortic aneurysm and also thoracic aneurysm. Ang thoracic aortic aneurysm, isang serious condition na kung saan ang wall ng ating aorta, dito yan sa dibdib, chest, is nagkakaroon ng humihina. Siguro naman na merong sasakyan o kahit na yung motor, may makikita kayo kaminsan na merong gulong na kung saan is yung pa-expire na ba? At nagamit ninyo yung kapag meron siyang interior, nakikita ninyo na parang lumulobo. Yung parang nagkakaroon ng cyst o parang is bulging. Yun yung tinatawag, kung i-imagine ninyo, ganun yung nangyari doon sa pagkakaroon ng aortic aneurysm. Also doon sa thoracic part. Thoracic part ng ating katawan. Kapag ka nag-weaken yung wall ng ating ugat,

0: nagkakaroon ng bulging. So, ang aorta, kung titingnan natin, ang aorta natin is a large main artery na nagdadala ng dugo sa ating mula sa ating puso papunta sa iba't ibang parte ng ating katawan.
1: Kumbaga yung doc, pinaka main highway.
0: Main pipeline. Main pipeline ng main highway or main pipeline natin. ng ating dugo, kasi siya yung isa pinakamalaking parte na pinakamalaking ugat sa ating dugo. So ang thoracic aneurysm is so serious, kung saan yung as I described is nagkakaroon ng balloon. Ang problema ay kapag nagkakaroon ng constant pressure ng blood flow, ang nangyari is nagbubulge siya. Nangyari yung pressure na yun, o yung tinatawag natin na hypertension or high blood pressure, kapag barado yung ating mga ugat. Kaya isa sa mga risk factor is hypertension. Kasi ang gagawin ng puso is talagang magpupersya siyang magpump, pwersya ng pump. Yung daanan, barado. Kaya isa sa naaapektuhan is yung ating aorta. Ang location, of course, lower part ng aorta natin passes through abdomen. And the most common type ng aortic aneurysm is yung thoracic aortic aneurysm. Most frequently nadadiagnose is yung mga matatanda, and most particularly ang mga lalaki. Kaya tandaan natin na kalimitan na nagkakaroon ng aortic aneurysm is ang mga lalaki. Ang pinaka danger kapag ka napunit yung front side ng wall ng dahil sa high pressure doon sa artery, ang nangyari is ang dugo is nag-escape or lulusot doon sa abdominal or thoracic cavity ng ating dibdib, at dahil sa ang space is napakalaki at nag-offer ng less resistance, magkakaroon ng hemorrhage. Ng hemorrhage o hemorrhagic shock within minutes, kaya biglang pagsakit. And statistically, the vast majority of individuals suffering from this type of rupture ay namamatay bago pa dumating sa emergency and medical services. Kaya kailangan talaga maging aware tayo dito, especially may risk factor, para makapagpa-test kayo at makita agad kung ano yung kalagayan ng ng aorta ninyo. And also yung banda sa sa thoracic, and also doon sa abdominal part ng aorta. Kaya kailangan nito ng yung tinatawag na strict awareness, kasi very dangerous na klase ng problema, lalong-lalo na kapag may mataas kayong risk factor.
1: Parang din yan, Doc Ron, parang atake sa puso. Oo. Hindi kasi yung atake sa puso naman, namamatay yung mga heart muscles. Heart tissues. Dito naman sa aneurysm, pumuputok naman na nagkukos ng internal bleeding or hemorrhaging sa ating pangatawan. Kaya nga, life-threatening, mga ka-wellness, itong problema na pinag-uusapan natin. Parang katulad nga siya ng heart attack o yung cardiac arrest, mga kaibigan. No? O, bigyan natin ng key statistics, itong mga avid listeners natin, mga ka-wellness natin dyan. Alam niyo ba na ang aneurysm or aortic aneurysm, it contributes nearly 10,000 deaths in US only, mga ka-wellness. Ano? At ang nakakatakot dyan, Doc Ron, bilang isang lalaki, 59% ng mga inaatake o tinatamaan ng ganitong problema ay mga kalalakihan. Ha? At ayon po sa mga ayon sa mga dalubhasa, mga eksperto, tinatawag nila ito na silent killer, mga kaibigan. Because karamihan ng mayroon pong stable aneurysm ay nakakaranas ng zero physical symptoms. So halos wala kang nararamdaman na sintomas. Maliban na lang, Doc Ron, pag pumutok na talaga, nag-rupture na yung ugat o yung aorta or other blood vessels mga sa ating pangatawan, mga kaibigan, no? Pero pagka nag-bulging pa lang siya, kumbaga nag-uumpisa pa lang siya, wala kang mararamdaman.
0: Hindi masyado nabibigay ng sintomas.
1: Wala kang mararamdaman na mga sinyales. Ngayon, Doc Ron, paano nun mayalaman na mga kababayan natin or mga ka-wellness natin dyan if meron na ba silang aneurysm or aortic aneurysm? Pwede ba na mayroon ba kahit kaunti na sintomas. Sinyales o sintomas na maipapakita yun sa kanilang katawan, or they need a physical examination.
0: Mm-hmm. Kalimitan is wala talaga. Mm-hmm. Kalimitan is wala. Pero kapag ka medyo matibay yung ugat, mm-hmm, at nagkakaroon siya ng bulging doon, mm-hmm, ito yung mga possible na mga ano tinatawag natin symptoms ng aortic aneurysm. Nagkakaroon ng deep throbbing and pain in abdomen doon sa likod o di kaya sa gilid natin. So parang tumitibok na sakit o parang pumipitik na sakit. And also, kapag ka doon naman sa ano natin sa thoracic, is parang medyo napipintig-pintig doon sa malapit doon sa ano, sa pumipitik-pitik doon sa malapit sa ating ano, sa ating pusod.
1: Mm-hmm.
0: And also, ang nangyayari pagka merong ganun, nagkakaroon din ng pain doon sa lower extremities, especially doon sa botox natin, sa groin o di kaya sa legs, kasi nagkakaroon nga ng naiipit yung mga ano, yung mga nerve doon kapag lulobo siya. Doon naman sa thoracic is nagkaroon ng masakit ang dibdib or di kaya upper back, makikita mo biglaan na inuubo ka na wala namang plemang lumalabas o biglaan na inuubo, and also nawawala yung boses o nawawala yung boses, nahihirapang huminga, and also nahihirapan na lumunok ng kahit anong klaseng paglunok, especially yung also yung laway. Ang sudden symptoms naman, kapag ito na ang symptoms, yun ay mga mild, ha, mild symptoms. Pagka ganitong symptoms, sharp pain in the chest at sa likod, depending kung saan yung aneurysm ay located, tapos nahihilo, tapos parang magaan yung ulo, tapos nahihilo, and also biglang sobrang baba ng blood pressure, dangerously sobrang baba ng blood pressure. Let's say, umaabot ng 70 or 60 na ang blood pressures. Hindi ibig sabihin na 70 or 60 yung blood pressure ninyo, may problema na kayo kaagad ganoon. Yung biglaan ba na sobrang baba ng blood pressure. And also, nawala ng hininga, and also loss of consciousness. Pag nakita niyo yan na sinyales sa isang tao, call medical emergency right away. Kasi yan ay posibleng tinatawag natin na rupture ng aortic aneurysm.
1: So kailangan maging mapagbantay po tayo dito sa mga sinyales po na ito, mga ka-wellness, ha. Kasi ano 'yun, 'di ba? Minuto lang. Kinakailangan natin para maisalba or mabawian ang buhay yung isang tao, mga kaibigan, ano? Kaya kapag nakakita kayo, mga kaibigan, ng isang tao na mayroong ganitong symptoms, act immediately. Tumawag ka agad sa kinaukulan para mabigyan ka agad ng paunang lunas ang ganito pong sitwasyon. Ngayon, Dr. Ron, how about sa mga risk factors? Ano yung mga key factor sa pagkakaroon ng ganito pong problema?
0: Number one, risk factor, smoking. Kaya paulit-ulit natin sinasabi niya. According sa study, Doc Ella, smoking accounts for approximately 75% o 3/4 o di kaya 3/4 na merong tinatawag na abdominal aortic aneurysm naninigarilyo. Ganyan ka ano, ganyan ka napak, ganyan kataas yung risk factor na dinadala ng aortic aneurysm. At sabi doon, ang minimal count is 100 sticks in your lifetime. So ibig sabihin, pag nakaubos na kayo ng limang kaha ng sigarilyo, ibig sabihin may mataas na risk na kayo ng aortic aneurysm. Doon naman sa genetics, which is very rarely, is itong tinatawag natin na Marfan syndrome and Ehlers-Danlos syndrome. Itong mga syndrome na itong mga problema na ito na genetics, na kung saan yung mga connective tissues nila ay mahihina, and also hindi na gagawa or hindi na fa-function ng maayos ng katawan ang pag-produce ng collagen. At isa sa parte ng katawan natin that is made from collagen is yung atin pong mga ugat. Kaya doon sa merong Marfan syndrome and Ehlers-Danlos syndrome, kalimitan ay namamatay sila early ng dahil sa aortic aneurysm. Mm-hmm. And also yung family history. Let's say for example, meron kayong pamilya or parte ng pamilya ninyo na namatay sa ganong problema, aneurysm or aortic aneurysm, posible na kayo ay merong mataas na risk. Mm-hmm. Kasi yung genetics or yung mahina na production ng tinatawag natin na collagen sa katawan ay nagko-cause ng tinatawag natin na paghina also ng mga wall ng ating maugat that causes aortic aneurysm. Ito namang tinatawag na hemodynamic stresses. Ang number one na hemodynamic stresses is yung tinatawag natin na chronic high blood pressure or hypertension. And that is the reason why mapapansin ninyo pag meron kayo magpapunta kayo sa doktor tapos mataas ang blood pressure ninyo. Ano ang binibigay? Blood pressure lowering medication. Ang purpose noon is to put you on a lower risk ng ganitong problema. Mm-hmm. And that is the reason why kapag ka nagbibigay tayo pag merong hypertension, ang sinasabi natin, hindi natin sinasabi na itigil ninyo yung ano ninyo, yung maintenance medicine ninyo. Ang ginagawa natin is ginagawa natin complementary supplements, yung premium D3 at saka yung Santon Plus Gold natin at saka yung ating vitamin C para at the same time mapalakas yung katawan, especially yung mga wall ng ating ugat. Also yung plaque accumulation or atherosclerosis kapag ka merong bara doon sa ugat, of course, nakakaroon, that causes also hypertension na continuously nagkakaroon ng straining at nagpapahina sa blood vessels natin, especially doon sa aortic vessel or aortic veins ng ating katawan. Kaya kapag mataas ang blood pressure ninyo, chronic mataas ang blood pressure, naninigarilyo, kalimitan yan. Of course, nakakapagpataas ng blood pressure ng sigarilyo kasi ano siya, highly inflammatory sa ating ugat. Pangatlo is meron kayong history. That's why you need to check or magpa-check po kayo kung meron kayong tinatawag na aortic aneurysm.
1: Mm-hmm. At sa pagbabalik natin mga ka-wellness, ating pag-uusapan, ano yung mga screening na dapat gawin? Ha? Mm-hmm. Ito kasi mahalaga ito, Doc Ron. Kung ano yung mga pwede mong gawin na mga test, ano? Or mga screen test para makita ka agad or ma-detect ka agad kung meron bang mga problema sa inyong mga kaugatan. Especially kung ikaw ay smoker or merong family history or matagal ka nang nakakaranas ng uncontrolled blood pressure level or high blood pressure, ay mahalaga na meron kayong mga monitoring sa inyo pong pangatawan. Siyempre, kasali na din dyan sa pag-uusapan natin mamaya yung mga preventive measures na dapat gawin at ang role ng mga supplementation sa ganito pong problema. Especially kung susubok kayo ng Santon Gold Herbal Capsule natin at Premium D3 as well as Vitamin C, kung ano ba yung benepisyo na maibabahagi nito sa mga kababayan natin na meron pong aortic aneurysm. Kaya tutok lang mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
2: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The secret of health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating punta lakayan. At sa mga may katanungan po tungkol sa pinag-uusapan po natin, text lang yan sa ating pong numero. Ating pong sex line 0969-609-6545. Dok Ron, balik tayo sa pinag-uusapan natin ano, tungkol sa aortic aneurysm. Ano po ba, Dok Ron, ang dapat na screening na gawin ng mga kababayan natin, ha? In case na meron silang family history or sila ay chain smokers, ano, or nakaranas sila before ng tobacco smoking, ano? Uh-huh. Tapos currently ay meron pa sila nararanasan na hypertension.
0: Yes.
1: Ano ba yung pwede nilang ipa-check? Ayan, para makita ang condition ng kanila po mga blood vessels.
0: Ito yung gold standard, ha, na test.
1: Mm-hmm.
0: Kapag ka ang isang lalaki ay nag-iedad ng 65 to 75 years old.
1: Mm-hmm.
0: So, edad ninyo 65 to 75 years old, naninigarilyo kayo at nakaubos na kayo ng 100 cigarettes sa inyong paninigarilyo. And also, kailangan kapag ganun ang ano, ganun na ang or ganun ang edad ninyo tapos naninigarilyon, may hypertension, kailangan ninyo ng magpa one-time painless abdominal ultrasound screening. O kailangan makita kung ano yung nangyari or anong meron, ano yung forma ng meron kayo doon sa aorta ninyo. Targeted screening is 65 with direct family history. Especially kapag merong history ang pamilya ninyo ng aortic aneurysm, regardless also kahit na merong kayong smoking status o wala. Basta nag-edad ng 65, may history, kailangan magpa-check. Kasi sa surveillance naman, pagka ang sukat ng inyong aorta is 3.0 to 3.9, minomonitor dyan via ultrasound every 3 years. Kapag ka na ano, nasa medium na o medyo nagkakaroon na ng paglobo, nasa 4.0 to 4.9 centimeters, kailangan imomonitor yan annually. At saka yung surgical threshold, threshold is repair is typically kapag ka umabot na sa 5.5 cm doon sa lalaki and 5.0 cm naman sa mga babae or nag-e-expand ito ng higit sa 1 cm kada taon. Kapag ka nag-e-expand sa more than 1 cm every year, kailangan ng tinatawag natin operation, yung tinatawag ng ang aorta. Red flag symptoms, sudden and severe ripping, I've mentioned already, tearing pain location, ang location doon sa abdomen, chest, na kung saan ay nagraradiate hanggang sa likod natin. Signs of rapid shock or a drop ang blood pressure, kailangan dalhin agad sapagkat that is fatal already at kailangan ng tinatawag ng medical intervention o di kaya surgery as soon as possible.
1: So, okay na kailangan. Mahalaga yung mga ano na yun, ha? Mga screening test po na yan, mga kaibigan. Para makita ka agad, ma-check ka agad kung ano na yung condition ng inyo pong mga blood vessels, especially ng aorta po natin. With regards naman, Doc Ron, sa mga preventive measures, ito yung dapat po ninyong matandaan. I-take note, mga ka-wellness, ha? Ang mga natural remedies, hindi yan kayang paliitin yung mga nagbabulge ng mga ugat sa inyo po pang katawan. Lalo na pag nag-rupture na yun.
0: Nag-rupture yan.
1: Hindi ka pwedeng uminom ng Santon Gold capsule para matapalan. Yung mga nag-rupture na aorta or any blood vessel sa inyo pong pangatawan. Kaya nga yung mga naturopathic tools, Doc Ron, mga supplementations na ito, nakafocus sila entirely dun sa primordial prevention ng ganito pong mga karamdaman. Yun yung ano eh, yun yung essence ng mga supplementation para hindi ka na makaranas ng ganito pong nakakatakot na problema o sitwasyon sa inyo pong pangangatawan. Ano? Kaya nga yung mga supplemento na ito, especially yung Ultimate Trio natin, any products ng Yes to Health, they are entirely ano, para sa prevention ng iba't ibang problema sa ating pangangatawan dahil dun sa naitutulong nila. O yung mga medicinal properties na meron doon, such as yung nakakatulong sila to reduce oxidative stress sa ating pong pangangatawan, arterial inflammation na napakahalaga na dapat maano natin, mapababa lagi natin yung inflammation sa ating pong mga kaugatan.
0: Especially para, yung mga hypertensive.
1: Para maiwasan yung mga hypertension na yan o pagkakaroon ng plaque dun sa inyo pong mga kaugatan, ano? At iba't iba pang problema o panghihina sa inyo pong mga blood vessels, ano? Gayon na rin, para sa mga kababayan natin na gusto mapalagaan yung cardiovascular system po nila, focus kayo dun sa ano, cardiovascular nutrition kung tawagin. Maraming mga pagkain, maraming mga prutas, gulay na pwede po natin kainin na magpapalakas dun sa ating pong cardiovascular system. Sa puso natin, sa ating mga kaugatan, paglilinis ng ating pong mga dugo, ano, kung paano natin in-nourish yung ating pong bloodstream. Napakarami yan, Doc Ron. Ano? Yung mga green leafy vegetables na lang, ano yun sila? Napakayaman sa itong chlorophyll. Na ang chlorophyll, yan po mga kaibigan, yung nagko-convert ng mas potent form na CoQ10. Yung CoQ10, yun yung kinakailangan ng heart natin.
0: Yes.
1: Yan yung isang enzyme na kinakailangan ng heart natin para manatiling malakas yung mga muscles at yung tissues ng heart area natin.
0: Mm. At tandaan natin mga ka-wellness, yung CoQ10, yung L, nabasa ko noong nakaraang araw na habang tumatanda tayo is bumababa ng bumababa ang numbers nito.
1: Oo.
0: That is the reason why kalimitan nagiging resulta yan ng panghina ng ating puso.
1: Oo.
0: That is the reason why, Doc L, na kailangan maturuan ninyo mga anak ninyo na bata pa, kailangan matuto silang kumain ng mga gulay, especially salad, mga salads.
1: Kasi yung ano, yung CoQ10, actually yung katawan naman natin ay nagpo-produce ng coenzyme Q10.
0: Yes.
1: So pagka nagkukulang yun, pwede naman tayong kumuha from outside or supplementations. Pero yung katawan mo mismo, kaya niyang mag-produce ng coenzyme Q10. Ano? Ang kahalagahan ng mga green leafy vegetables or any greens, which is mayaman sila sa chlorophyll. Yung chlorophyll nun kasi kinoconvert niya yung ubiquinone dun sa ubiquinol, yung mas potent form
0: ng
1: CoQ10 or coenzyme Q10. Kasi yun yung ready to use na ng katawan natin, yung ubiquinol na form ng coenzyme Q10. So if there's enough chlorophyll sa katawan mo, may ensure mo na yung coenzyme Q10 na yun nagagamit ng husto ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan.
0: Mm-hmm. And also itong ano, ha, kung paano na ang medium chain fatty acids or medium chain triglyceride is nakukuha natin yan sa ito, pinaka-common sa atin is yung coconut oil o di kaya dun sa tinatawag na mantika or also pinaka-main ingredients ng ating premium D3.
1: Mm-hmm.
0: Kung paano nakakatulong ang MCT doon sa heart health. Sa animal studies, research na yung mice na nagpapababa ito ng atherosclerotic plaque o nagpapababa ng plaque doon sa animal test. Promoting na nagre-reverse ng cholesterol transport, also nagdadala ng cholesterol away mula sa ating mga arteries. Ang metabolic effect naman ng MCT is rapidly absorbed and turned into energy or ketones by the liver, at yung ketones na yon ay siyang nagpapababa ng ating cholesterol doon or ng especially yung triglyceride level natin, pabalik, dadalhin yan pabalik doon sa ating sa ating liver, and then ang liver naman, ang gagawin ng liver, itatransform it into water soluble or metabolites at itatapon sa ating katawan, sa ihi o di kaya doon sa ating stool,
1: sa dumi,
0: sa ating dumi. And that is the reason why if you are taking, and that is why palagi nating sinasama palagi yung sa Ultimate Trio, ang ating premium D3.
1: Yes,
0: kasi isa yan sa napakaganda na tumutulong sa ating katawan, especially pag may hypertension kayo, and then meron kayong diabetes, meron kayong heart problem, napakaganda po ang medium chain fatty acids, in which is nakukuha ninyo yan pag magagamit kayo ng mantika na galing sa diog, also yung premium D3. Ang kagandahan kasi doon sa ating premium D3 is MCT at saka vitamin D.
1: Yes,
0: ang function kasi ng MCT at vitamin D, pag merong calcification doon sa ating ugat, ang gagawin niya is tumutulong siya na matanggal yung calcification. Kasi ang tinuturuan ngayon ng katawan natin ng vitamin D, ang ating katawan, na yung mga calcification, calcium deposit doon sa ating ugat, na dapat hindi siya doon. Dapat pupunta siya doon sa buto.
1: Mm-hmm.
0: O, kaya ang mangyari, if there is a calcium or excess calcium sa ating bloodstream, hindi na siya didikit doon sa ating wall.
1: Mm-hmm.
0: Ang gagawin niya is imametabolize siya and to be used doon sa ating dugo. Kasi ang calcium should not be on sa ating ugat.
1: Oo,
0: dapat
1: tama
0: na doon siya sa ating buto.
1: Mm-hmm.
0: And that is the reason why ang combination ng virgin coconut oil, vitamin D3 at moringa oil ay nakakatulong para hindi magkaroon ng calcification doon sa ating ugat. And also doon sa ating vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: Bakit napakaganda ng vitamin C doon sa integrity ng ating ugat? Especially doon sa aorta natin, doon sa wall ng ating aorta. Number one is collagen synthesis.
1: Mm-hmm.
0: Precursor ng collagen production ng ating katawan is yung itong vitamin C. And that is the reason why kung gusto nyong tumiba yung ugat, kasi nagbubulge ang ugat kasi mahina yung integrity niya.
1: Tama,
0: so ang kailangan gagawin natin, Doc L, is patibayin yun.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, lagyan mo
1: yung ugat kasi natin, Doc, parang rubber siya.
0: Parang rubber, yes.
1: Pagka yung rubber, humihina yung elasticity niya. Yung pagiging elastic niya, kung tawagin, mabilis mag-bulge.
0: And that is the reason why having vitamin C, high doses of vitamin C is very good sa ating katawan, especially doon sa integrity ng ating ugat. And also, antioxidant protection. Tandaan natin, vitamin C is merong antioxidant effect sa ating katawan. In which is, ang nangyayari, ang antioxidant nag-neutralize ng tinatawag natin ng mga free radicals. In which is, yung mga free radicals na yon is nagiging dahilan ng inflammation ng ating endothelial wall. Pag-inflame yung endothelial wall natin, ang mangyari, magkakaroon ng cholesterol or LDL deposit doon. Kasi i-re-repair. Ang trabaho kasi ng LDL is to repair.
1: Parang nag-wini-welding niya eh.
0: Wini-welding. Ngayon, supposedly, wini-welding niya. Ang nangyari, supposedly, hindi siya dapat nandun. Ang sasabihin ng katawan doon sa immune system, bakit merong LDL na nakadikit doon? Eh, ginawa niya lang ang trabaho niya, magpapadala naman ngayon ang immune system natin ng macrophages para kainin. At kakainin yung LDL, magiging foam yun doon sa ating ugat, doon sa underneath ng ating ugat, magiging foam. At doon, pag nagiging foam yun, magkakaroon ng fibrin ngayon. Kasi makikita, hindi pwedeng, yung foaming na yun is uunat yung yung endothelial wall. Pag uunat ng endothelial wall, ang gagawin naman ng katawan, uy, umuunat to, hindi pwedeng sumabog. Babalutin niya ng fibrin yun. Yung mga fibers ng muscle. Ngayon, yung fibers ng muscle, iisipin naman ng katawan, bakit merong merong muscle doon? Tapos walang calcium, walang buto. Kailangan magkaroon ng buto. Mangyayari naman is didikit naman doon ng calcium. Yun ang nangyayari. Kaya nagkakaroon ng plaque doon sa loob ng ating ugat. At kapag kaya ang pinakaunang solusyon para para ma-reduce at matulungan na hindi na magkaroon ng plaque ang ating ugat is to entirely reduce inflammation, chronic inflammation sa ating katawan. At isa ang mga cause ng chronic inflammation yan, pag mataas ang blood sugar, mataas ang insulin, and also pagka tayo ay palaging stress. Sugar, insulin, stress, kaya primary na yung contributor ng ng tinatawag natin na ng inflammation sa ating ugat. So, vitamin C ay napakaganda na antioxidant protection. Also, ang nitric oxide support. Ang vitamin C ay tumutulong na doon sa ating sa ating inuutosan niya yung ating ugat na mag-produce ng nitrates to be turned as nitric oxide. Ang epekto naman ng nitric oxide doon sa ating ugat is ginagawa niyang elastic. Pinapabuka niya yung ating ugat para parang tinatawag natin siya na resistant siya doon sa tinatawag natin na pressure. Kasi pag may pressure tapos matigas siya, of course, doon sa ibang parte na maunat, uunat siya. Pero kapag ang lahat ng ugat natin ay umuunat, ibig sabihin yung pressure is maganda yung daloy ng ating katawan. So, it reduces inflammation, precursor ng collagen, and also produce at nagtumutulong sa nitric oxide support sa ating katawan. Kaya taking premium D3 kasama ng Santon ng ating Santon vitamin C would greatly help doon sa prevention. It is not a cure, it is to be used as preventive measures doon sa problema ng aortic aneurysm.
1: Lalo na, Dokron, pagkasamahan pa nila ng Santon Gold Herbal Capsule kasi ang Santon, ayon sa mga pag-aaral, napakayaman yan sa mga phenolic compounds na tumutulong din sa atin po mga kaugatan. Pinapatibay niya yung endothelial walls natin, pinapababa niya yung oxidative stress as well as yung mga inflammation sa loob ng ating pangangatawan, especially doon sa mga arteries natin. Kaya napakaganda nga na combination niyan, Doc Ron, nung ultimate trio natin para sa mga inflammation sa atin pong pangangatawan. Kaya kung gusto niyo na maiwasan ang iba't ibang mga problema o karamdaman na nalilink, closely linked to inflammations, at kasama na dyan yung aortic aneurysm, mga kaibigan, ay subukan nyo yung atin pong ultimate trio. Syempre, katuwang din yan, yung pagkasaayos ng atin pong diet yung atin pong lifestyle as well as yung atin pong physical activity and most importantly, yung rest po natin, mga kaibigan. So, all dapat ay balance yan sila at sabayan nyo na lang ng atin pong mga suplemento, mga kaibigan. Okay? Ayan, sa mga ka-wellness natin, ha? Lalo na kung mayroon kayong mataas na risk factor sa pagkakaroon ng aortic aneurysm, Hindi naman para ma-stress kayo lalo.
0: Yes.
1: Kundi para maging aware. Po kayo, mm-hmm, mga ka-wellness. Maging aware tayong lahat kung gaano kadelikado yung aneurysm or aortic aneurysm na kinakailangan ito ng agarang solusyon at sakto at maayos po na gamutan, mga kababayan. Kaya kung meron kayong time, pwede kayong bumisita sa atin po mga wellness center, mga wellness clinic po natin. Makapagpakonsulta po kayo doon para bigyan po kayo ng specialized program or personalized program na naangkop sa inyo pong mga karamdaman. Okay? Sa mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin dito sa atin pong talakayan, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. So, kabalik po natin, ay tutugon na natin ng live ang inyong mga inquiries. Totoo lang pa mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
2: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zamfam Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zamfam Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
3: Zamfam Plus Coffee Mix.
2: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Sandown Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag Sandown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Mag Sanfon Plus Herbal Oil. Garantisado
8: maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
8: Kaya para sa maginamang pakiramdam,
9: mag Sanfon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one
9: sa presyong magaan.
8: Sanfon Plus Herbal Oil.
2: In the secret of health.

0: may sakit. Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programa. Sa mga nais pong magtanong ha, huwag mahihiyang magtanong. I-text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ilagay niyo pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay tit po sa atin ng Center Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng karamdaman.
0: Ang Santone Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-sama ng mga powerful herb gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness, purong natural, wala pong mga chemical na halo ah. At yan po sila yung mga standardized extract, kaya napakabilis ang absorption sa ating pong pangangatawan, mabilis magamit ng pangangatawan po natin. Take note, wala po yan siya mga contraindications sa mga gamot o mga medications na iniinom po ninyo. Lalo't higit, wala po yan siyang bad effects dun sa mga kondisyon na inyo pong pangangatawan na inyong nararanasan sa ngayon. Ha? Kaya sa mga kababayan natin, pwede nyo pong i-combine yung ating pong mga suplemento sa inyo pong mga medications na iniinom para mas makita nyo yung pagkakaiba ng kondisyon ng inyo pong pangatawan before at after nyo mag-subok ng ating pong mga produkto. So, mag-avail ng ating pong mga products, puntahan ang ating pong mga leading drug stores, gano'n rin yung mga local pharmacies sa inyong lugar at ipagtanong-tanong nyo po ang ating pong mga produkto, mga ka-wellness. Okay? Doc, batiin ko lang lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Ayan, malusog na panunood at pakikinig sa mga kababayan natin na nanonood sa ating pong Facebook live. Ha? Kaya Sir Angelo Fernandez. Diyan sa Tacloban. Ayan, malusog na
2: avid watcher.
0: Panunood sa inyo ha. Kaya BJ Pastor Haya. Ayan, nakikinig din siya, nanonood din ha. Kay Sir Rico Bagisi. Ayan, Doc Michelle, wala pa po yung napanalunan kong Santone Gold Coffee. Nanalo po ako dun noong September 13. Okay. O dun sa isang programa natin. Uh-huh. So, pakiantay-antayin lang po Sir Rico ha. Baka na ipadala na po yan ni Sir Carlo or nila Sir Jules. Ano? So, paantay-antayin na lamang po. Okay? At ganoon din kay Sir Ronnie Pasugiro na yan sa Candelaria naman nanonood. Mm. Ha? Si Sir Ronnie Pasugiron. Happy watching po and healthy listening sa atin pong programa. Kay Sir Ranulfo Abu-Abu, nanonood din, you know.
2: Si brother.
0: Saan ba ito ngayon si brother Ranulfo?
2: Dumaguete yata sila ngayon.
0: Oo, yan. Kay Doc Maribic, nanonood din sa atin pong programa.
2: And also kay Sir Josepo Sine.
0: Yun. Avid listeners natin yan.
2: Avid listeners natin yan palagi.
0: Kay Doc Jun Alcazar, yan, nanonood din sa programa natin. Malusog na pakikinig mga Doc. Ha? Sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood sa atin pong programa, malusog na pakikinig at salamat sa inyo pong pagsali dito sa atin pong talakayan. Sa mga katanungan, ha, huwag kayong mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero mga ka-wellness. 0969-609-6545.
3: The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Doc Ron, mayroong nag-text dito sa atin. Ano? Mm-hmm. Ako po ay 40 years old at babae. Mm-hmm. Ask ko lang po if ano pwede kong inumin. May time po na sobrang sakit ng ulo ko at namamanhid ang kamay at paa ko. Mm-hmm. At isa po ay acidic din ako. Mm-hmm. Minsan nagpapalpitate po ako.
1: Okay. Possible kung baka mahilig kayo sa kape.
0: Mm-hmm.
1: Kapag ka sobrang palaging sumasakit ng ulo, kalimitan kasi niyan is cause ng dehydration. So if you are dehydrated, kailangan ninyo of course resupply ng tubig. Mm-hmm. Kapag kayo ay umiinom ng caffeinated na mga drinks, especially ng kape, mm-hmm. of course you need to stop drinking that kasi that causes dehydration sa ating katawan. And that also causes yung tinatawag natin high cortisol production kasi palaging stress yung ating kidney kapag umiinom tayo ng caffeinated. At kapag umaasim ang sikmura, let's say for example, gusto pa din ninyong magkape, Santone Gold Coffee Mix. Kasi yan ay nakakatulong para ma-enhance yung tinatawag natin na balance ng ano ng acidity, hindi sobra at hindi din naman mababa nang dahil po sa mga ingredients na meron yan. And of course marami namang nagsasabi sa atin, at kahit ako mismo pagka umiinom ko minsan eh napapainom ng mga 3-in-1 na kape kasi nga na-offeran ng mga ano nakapapainom, talagang nagpapalpitate din at umaasim. Pero kapag ka Santon Gold Coffee Mix, wala yan.
0: Yes,
1: wala yan. So ano ang kailangan ninyong inumin, especially kapag namamanhid ang ano ang ating katawan, depende yan pagka mataas ang uric acid o di kaya merong baran dun sa mga ugat, posible kapag tinatawag natin hindi maganda yung blood flow doon, or di kaya mataas ang blood sugar level, pwede po kayong mag-take ng Santon Plus Gold and sabayan po ninyo ng premium D3. Dalawang premium D3, dalawang beses sa isang araw, dalawa sa alas 10, dalawa sa alas 4 para hindi ninyo makalimutan. And also sa Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. Kapag ka may upset stomach, katulad na umaasim ang inyong sikmura, after meal po ninyo inumin, 30 minutes after meal yung ating Santon Plus Gold.
0: Mm-hmm. Yan, sa mga kababayan po natin ha, na nakakaranas ng ganito po mga problema, ay ang pangit na karamdaman, Dok, yung lagi pong namamanhid, sumasakit yung ulo mo, tapos nagra-radiate mula sa ulo, papunta sa batok, hanggang dito na sa balikat.
1: Hypertension.
0: O minsan, halos hindi na may angat yung braso dahil sa ganun pong mga sitwasyon. Ha? Mas maganda yung makapagpakonsulta, Dok, Ron, para makita, ma-pinpoint kung ano yung mga causes, yung mga pinagmumulan na inyong pong karamdaman, bigyan ka agad ng tamang solusyon, ang inyong pong mga karamdaman. Pero kung hindi ka pa makapagpaano o makapagpa-consulta, makapag-check up, pwede ka masubok ng mga supplementation natin, Dok. Ron, Okay, ito, Dok. Another another inquiries. Late po ako naka-follow ng program nyo ngayon. Ano po ba ang lab test para malaman na meron tayong aneurysm? User po ako ng Santon Coffee at Santon Plus Gold Capsule for 6 months na po. Okay.
1: Aortic aneurysm, as I mentioned kanina, is yung
0: ultrasound. Yung painless abdominal ultrasound, pwede kayo pa-ultrasound.
1: Yes, painless abdominal ultrasound para makita kung meron bang paglulubo doon sa aorta ninyo mula doon sa puso hanggang doon sa banda sa abdominal part ninyo.
0: Especially kung meron kayong
1: history.
0: Meron kayong mga history or mataas yung risk nyo sa aneurysm, mas maganda meron ganitong monitoring, mga kababayan. Okay? At yung mga monitoring na yun, Dok, hindi naman ganoon ka mamahal din
1: yeah,
0: sila.
1: Yeah, it's not that expensive naman yung
0: ultrasound. So, maganda nga annually nakakapagpaano ka.
1: Ultrasound.
0: Pero depende pa rin yan sa doctors po niyo, recommendations ng inyo pong doctors. So, kung makapagpaka-check up kayo sa mga doctors po niyo, and then ibibigyan naman kayo ng mga recommendations. Po niyan, kung gaano kadalas yung pagpapa-ultrasound para or monitoring para makita at ma-monitor yung inyo pong condition na aneurysm, if ever meron man po kayo. Okay? Doc, ano po ba mainam na i-take na products niyo para di na po makaranas ng dysmenorrhea?
1: Kapag ka dysmenorrhea, that is hormonal problem. So of course meron ding mga contributing factor. So kailangan mo na iwasan yung contributing factor. Pag may dysmenorrhea, kalimitan diyan is kapag ka kayo ay mahilig sa mga maasim na pagkain. Mga hilaw na mangga, mahilig kumain ng iba, mahilig maglaklak ng suka. Tusok-tusok tapos may suka.
0: Ihaw-ihaw.
1: Dapat iwasan po ninyo 'yan. Kasunod is kapag kayo ay mahilig magsuot ng mga masisikip na damit, especially jeans. Kasi ang nagkakaroon ng dysmenorrhea kasi yung blood flow is restricted. Another is yung damit, yung klase ng fabric. Nagko-cause din ng hormonal disorder, especially yung polyester ang inyong damit. Also, doon sa mga maasukal na pagkain, that causes imbalance sa estrogen and progesterone balance doon sa mga sugary drinks. Also ang kape. That ang kape kasi is nagpapasikip or nagre-restrict ng blood flow sa ating ugat. Kaya mapapansin ninyo yung sa CT scan, yung mga ugat, ang blood flow sa CT scan kapag uminom tayo ng kape, isumihina yung blood flow. So yun ang yun yung kailangang iwasan. And also kumain ng tinatawag natin ng mga masustansyang pagkain. And ano ang pwedeng inumin with regards sa hormonal function? Santon Plus Gold and Premium D3. Sa Kapag nasa teenage, 2 soft gels 3 times a day ng premium D3, tapos 1 capsule 3 times a day ng Santon Plus Gold. Kapag kapag nasa menopausal stage, 1 soft gel 3 times a day.
0: Iyon ha. So mga kababayan natin, meron pong dysmenorrhea.
1: Dysmenorrhea.
0: O ibang term yan, muscle cramps.
1: Muscle cramps.
0: Oo, so masakit,
1: masakit talaga yan.
0: Oo. Mm-hmm. Yung iba, namimilipit talaga sa ano sa sakit na kanila pong dysmenorrhea. Mm-hmm. Meron mga ano yan, Doc, mga home remedies na pwede nyong gawin. Like yung pag-upo sa mainit na tubig, you know? Hot seat bath kung tawagin. Mm-hmm. So pwede nyo pong gawin yun siya, especially sa matindi yung crampings doon sa kanila pong uterus area or sa abdomen area po ninyo. Pwede kayo umupo sa mainit-init na tubig. Huwag yung sobrang init ha. Yung saktong init lamang. Para kakalma yung yung muscle ninyo, yung tissues dun sa inyong uterus area. And then yung ano natin, Doc, yung ultimate trio natin, nakakatulong yan sila para pahupain yung mataas na prostaglandin secretion sa inyong pangangatawan. Yung prostaglandins kasi, yan yung nag-trigger, Doc Ron, ng pain.
1: Pain, muscle
0: pag
1: cramps.
0: Pag masyadong mataas yan, during that time, talagang crampings, pain, inflammation, mararanasan
1: kasi sumisikip yan. Sumisikip yung ang prostaglandin that causes yung yung pagsikip
0: o hindi constriction,
1: constriction ng mga ugat natin. So kapag mataas ang prostaglandin tapos mahilig pa kayo uminom ng caffeinated na mga inumin, siguradong magkakaroon talaga kayo ng dysmenorrhea.
0: So yun sa mga kababayan natin diyan, take kayo ng ultimate trio natin mga kasama kasi una-una nakakatulong yan siya sa pag-manage ng hormones sa inyong pangangatawan, oo. And then nakakatulong din yan siya sa managing ng pain. Since yung vitamin C, 'di ba, nabanggit natin kanina, na maganda yung nagtutulong niya doon sa yung pagkabibigay ng magandang integrity ng ating po mga blood vessels sa ating pangangatawan. Kung yung prostaglandins nagsisilbi siyang pang-constrict ng blood vessels natin, yung vitamin C naman tumutulong siya para i-dilate yung ating pong mga
1: production ng nitric oxide.
0: Para palakihin or pabukahin yung ating mga ugat, i-dilate yung mga ugat natin para maging maganda yung daloy ng dugo, mga kaibigan. Okay? Okay, yan. Nako, Doc, napakabilis ng oras natin. Sa mga kababayan natin, hindi nasagot yung mga katanungan po ninyo sa mga susunod na programa po natin, atin po tutugunan na yung po mga inquiries. Doc Ron, baka may pahabol ka pa mensahe sa ating po mga tagapakinig.
1: Yan po mga ka-wellness ha, magpa-test po kayo kapag ka nasa edad na, merong family history, and at the same time, risk factor doon sa paninigarilyo, and of course, mga genetics. At para po makaiwas sa tinatawag na sudden death na dala po ng aortic aneurysm. And of course, panatiling healthy ang ating katawan. Kumain ng tama, healthy ng mga pagkain, exercise, tamang tulog, reduce po ninyo ang stress, and of course, isama na din ninyo ang pag-inom ng ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 araw-araw para makaiwas sa anumang uri ng karamdaman at malusog po tayo ang ating katawan araw-araw mga ka-wellness.
0: Maraming salamat. Maraming salamat, Doc Ron, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin dyan na lagi nakaandabay at lagi po nakikinig sa atin pong mga programa. Ganoon rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, ang sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon pong laging dalangin ng Panginoon nawa ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, makarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. X. X. F. M. X.
4: FM.
3: Sunfall Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunfall Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Sunfall Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
6: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sunfall Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfall Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Bibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil, Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
5: XFM.
6: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Pro. Si Presi Diciembre, 42 years old, halid sa Roja City, Capiz. Ang isa sa mga maswerte na nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor tub 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit 0293 0 2026.
1: Roja City Capiz. Oras na paltuhutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Mga katropa, excited!

oras sa 106.5X sa FMROS kasabugos ng Pilipinas, alauna 41 na sa hapon. Ang inang oras ang builong ng Redulong, Sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banua, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw kita karon sang Miyerkules, petsa 16 sa bulan sang Setyembre, 2026. Kaupod niyo sa karon nga hapon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arciga.
2: Kag katropang Joy Banagudos.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines! Headlines!
1: Anay DDS blogger gina-appoint bilang assistant secretary sa administrasyon ni Marcos.
0: Headlines! Headlines!
2: Mga nagdaog sa BARM parliamentary elections ginproklamar na.
0: Headlines! Headlines! Express Balita! Express Balita!
1: Kagkaroon lito na kita sa countdown sang aton ginpanginyadag ang mga headlines na gapangunin ka top of the hour news. Gin-appoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Anay Pro Duterte blogger nga si Ray Joseph R.J. Nieto bilang Assistant Secretary sa Office of the Cabinet Secretary. Sino sa appointment letter sang napetsahan Setyembre 1, 2026, kinahanglan anay nga magsumpa si Nieto antes iniopisyal nga maka-assume sang iya katungdanan. Gin-kumpirmar ni Nieto nga iya appointment sa isa ka Facebook post kung sa diin gin-share niya ang kopya sang iya appointment letter. Gin-pahayag ni Nieto nga si

0: patun-an angot sa public administration.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa atong padugang balita nasyonal, ginanunsyo sang COMELEC ang mga nagdaog sa BARM parliamentary elections sining agas sang Miyerkules, Setyembre 16. Sa party race, nagdaog ang Bangsamoro Federalist Party ukon BFP sang 16 seats, ang United Bangsamoro Justice Party ukon UBJP sang 15, ang BARM Grand Coalition ukon BGC sang 8, kag ang Raayat Democratic Party ang nagdaog sang 1 ka seat. Sa bahay naman sa mga tiglawasang distrito, 15 kapwesto nakuha sang BFP, 7 kapwesto ang UBJP, kag-anom naman ang Service Inclusive Alliance Progresibo o kon SIAP. Nagdaog naman sang tag-isa kapwesto ang Progressive Bangsamoro Party o kon PBP, kag-ay Itihad o Itihad UKB.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, nabatian ang mga top of the hour news nga builogid nga gredulong sang Xanton Gold Coffee Mix. Mga katropa, may kape ka na, energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. E feeling nyo bala, wala ka mo sang energy kag Pierre may ginaluto. Di oras na agad mag-reset. Pinagi sa pag-inom sang Xanton Gold Coffee Mix. Sinaghimo sa premium coffee nga may perfect blend sang glutathione, collagen, mangosteen, turmeric, spirulina, chia seed, sumbar gusto kag malunggay. Mga ingrediente nga puno sang health benefits. Ginapagigbatuan sini ang fatigue, ginapabaskog ang focus, gina-enhance ang skin radiance kag elasticity, gina-cleanse kag detoxify ang lawas naturally. Feel energized and beautiful or handsome the whole day with Xanton Gold Coffee Mix. Standby na mga kitropa sa programa nga X-Rated.
3: X-FM. Good news! Sa M-Lulier, walang interest ulit! First time, ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
1: X-FM.
4: X-FM.
1: Cellphone Plus Gold.
5: Ako galing si Shirley.
6: Permigid akong inatubuan sa mga hubag-hubag.
5: Naghambal sa akon na imnan ko kuno sang Xanton Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan ng kape. Kainbidyang sabor sang Xanton Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Xanton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Suwabe ang aroma. Xanton Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Xanton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Xanton Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
9: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
10: Vision X Plus.
9: Ito ay may lutein,
10: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
9: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
12: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
12: Premium D3. Subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan.
13: Na may BCO
12: at moringa.
13: Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Handa mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Xanton Plus Herbal Soap.
16: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Xanton Plus Herbal Soap, pumuti na rin.

0: po ang aking kilikili. Nawala na rin yung antan.
1: Sentin Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Sentin Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kalang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist the pain.
4: Mabibili sa mga butika.
5: X FM.
6: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FBA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
7: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Ang oras, alauna 50 na sa hapon. Ang inang oras ang Builo Gagredulong, Sang Casino Plus.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan, tanaka mo ni tatay.
3: Ga, buksing ga.
4: Hubog ka naman! Din ka naman halin!
3: Bisan pala hubog ako. Pero top-top sa ulis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
5: Ikaw nga may sang akong ginadala. Panindugi ako.
6: Hindi! Hindi ako ang amay sina! Bahala! Kadas ka buhi mo!
7: Amo, ginaangambal ko sa imo palilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
8: Bang, pakuta ako bisan ka isa lang, be. O, ari, oh, 1,500 ina, ha? Abi, abi. Ay, maugat! Ay, dako! Dako, gidya! Ay, dako!
5: Oh, sige pa, baby. Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh, yamitay ko na sa ay!
1: Ina, mga katropa, ang hatagan natong sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tubtob Biyernes, alauna imedya, tubtob alas tres imedya sa hapon. Sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting, X-rated.
9: X-rated.

0: Hello, what's up, mga tropa peeps? Kamusta, kamusta, kamusta kayo dyan?
1: Yahoo!
0: Welcome na ha sa ating programa sa mga hapon, ang X-Rated.
1: Yahoo!
0: This afternoon, maging kaupod niya naman ha, ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
2: Kaga, katropang Joy.
3: Wow!
0: Yes, kag syempre sa mga hapon, sa mga Miyerkules ang hapon, September 16, 2026 na kita mga katropa peeps.
1: Yes! Woo!
0: Kadasig lang katropang Joy sa niya. Sa tiyang Breno, ligado uno lang to. Ay, sabong second week na yaho.
3: Wow!
2: Kasi sabong mga adlaw, gani katropang ay pila gani nga itong remaining days before Christmas.
0: 100 days?
1: Oh, yes! Woo!
2: Sarado.
0: Sige mga katropa, hati. 100 days to go. Pasko na!

0: Yes, mga ka-tropa, party once again, sarado gidha. 100 days left until Christmas, mga ka-tropa. So advance, Merry Christmas everyone. Di for sure, ang shinkadlaw nga ni ka-tropa ay dali lang ni.
1: Wow!
2: Yes, kibot ka lang nga nga. Line of 9 na. West line of 9 na nga daan. Line of 8, tugtog nga ti adlaw na gitsang December 25.
1: Yahoo!
2: Yeah! Excited ka na ka-tropang John.
0: Ako? Siyempre mga ka-tropa, ang bagani nila, ang Christmas, kuno ang para sa iba na, ang most wonderful time of the year. Para of course, sa mga nag-party ka, nag-celebrate sa Christmas. Tiya mo gina ang gina-balubantayan, gina sa kadamuan.
1: Yeah!
0: Mga ka-tropa,
2: yeah, so far, excited naman ka-tropa niya.
1: Wow!
2: Ay, subong palang gani. Oh, September palang, pero feel na feel ko ng... Yes, di mga katropa natin for sure excited man ini. Kay mga magkililita naman ang mga katropa ang class member.
1: Yahoo!
2: Magkililita. Sige mga katropa ha. Tesa ni what? 100 days na lang. Pasko na.
1: Yahoo!
2: Yes, aliwat mo yung hapon gina nai ha. Sa mga katropa natin nga nagpapabati na sa subong hapon sa tag sa nila ka mga Radyo Dera. Uy, hello, hello gid sa inyo tanda. Nga naka-tune in sa 106.5 XFM Rojas.
1: Yes!
2: Subong nga hapon, ti ululupod na naman kita hanggang mag-istorya hanay.
0: Magtamyawanay.
2: Kag magbardagulay.
1: Wow! Yahoo!
2: Yes! Pwede lumaluya, ha? Lumaluya itong lawas, ha? Naman bay, no? Gabon 15 pa lang gani kay. Ano, ginuyupan lang, wa na? Sige, shoutout nila sa mga bagong sahod. Kamusta ang pilahay nila sa bangko? For sure, yung iba nagpangalot-kalot naman. Kilala mo lang ganing withdraw ko. Kung ito ko labang, isang pila. Panugay, ganda po sa iban, wala pa uno. Dito, sige.
0: Oo, sa una katropang ay nagabago, gima ng panahon. Sa una, mga 3 days before sweldo, amo na ang critical days or critical wallet o kung ginatawag ba nila nga petsa di peligro. Pero sa buong lain na gudyan.
2: Yes. One day pa lang waay na.
0: Wadlaw.
2: Kakasweldo pa lang wala na. Sige lang, importante, buhi ka mo mga katropa.
1: Yahoo!
2: Naguiguan na lang dira kung ano man ang nabili. Yes. Kayanin yan hanggang sa December.
1: Wow!
2: Yes, mayong hapon sa mga listeners natin sa radio, transistor radio manina o kung Bluetooth speaker manina ang inyong ginagamit. Ano manina inyong ginagamit? Ara man ka mo sa atin ka Facebook Live Subong. Nag-alantaw ti power share na mga katropa ang atin nga live.
1: Yahoo!
2: Para kay damo pag ina ang malabutan sa aton programa. Kag syempre, sa mga nakapwesto naman niya dira sa ilang mga tagsa kalugar, sa mga nagahilay-hilay dira sa ilang mga birha, sa ilang mga payag-payag, upon sa ila dira ng mga sala.
1: Yahoo!
2: Kamusta ka mo dira, hamid ay nga pagpulupamati.
0: Sige, kag subuman mga katropang ay ha, or mga katropang aton mga pagpanamyaw sa mga kutob, sa mga hindi tama mentionar dira sa kahanginan. Pero to adlaw-adlaw, nagapamati kidri sa aton programa. Ay, mga katropa, kung ikaw ha, isa ka mga, or isa sa mga silent listeners ginaton, adlaw-adlaw, hindi tagad ma-mentionar dari sa kahanginan. Thank you so much, mga katropa, ng aton nga pagpasalamat, pag-appreciate sa inyo ha, sa pagpamati, kag pag-upod sa aton programa kada hapon dari sa amon yung katropang ay.
1: Yahoo!
2: Kag syempre, ginag-greet na ba sa mayong hapon ng mga tropa natin yung nag-specialize radio. Halin kay XFM. Uy, kamusta mga radyo? Tanda, uy, pandaranyo gin ha. Pandaranyo gin mga katropa. Kay masunggod na siya kung wala nag-andar. Dapat everyday nag-andar. May kalingawan ka ba dira? Uy, good afternoon na nakikatropang Aileen Agdales. Dira sa Aileen Kapihan sa may Chodoro Arsanes Terray the Center. Sa mga kaupdana niyan dira kay katropang Francis. Good afternoon dira sa imo ha. Sa may poultry section. Kag syempre kay katropang Harry, Roy, and RJ. Ang mga security personnel nato andira sa may Bagsakan Center. Kamusta for sure? hawan pa siguro kay nagatagi ti pa man kainit. Oy, di ba init na gani? Feeling ko dumagaloom na katropang joy.
0: Yeah. Basta sa ibang lugar nagaulan na katropang
2: as. Basta dito sa second district, basta nagabukbo na ang babas ko nga ulit. Along halong kid mga katropa ha. Di ka musta ban baladira ang aton nga utanan section. Dira kay Ma'am Rosalinda Antonio, kay Leo Poldo. Uy, kamusta ka mo dira? Sige, wiksik-wisiki lang inyong mga utan. Ama natin, fresh sa gyapon tulukon.
0: Yahoo! Sige kag, of course, drama sa mga katropa natin ha, sa may barangay Banika. Ay, sa mga avid listeners ginaton dira, mga suki natin nga tagpalamati sa bahin sang barangay Banika, sining syudad. Dira sa bahin sang Gina Fruit Stand ni katropang Freddy and Gina Peseno. Thank you so much, kudra katropang Gina ha, and Freddy. Sa inyo nga pagpulupamati, samtang kamulang abantay sa inyo nga prutasan dira sa Banika. Kaga, syempre, ganatamiyaw taman na sa isagid ka mairaid nga hapon ang atong katropa dira sa SDO Capiz, DepEd. Si katropa nating William Diaz, ganagamonitor gin sa aton samtang ara dira sa SDO Capiz. Kamusta, kamusta dira katropang William? Thank you so much man sa pagpalanog dira sa may barangay Banika, Rojas City. Kaga, syempre, siyempre, ulay hunti na lang ang gas station mandara sa Banika. Ara dira si katropa nating Elmer Villanueva nga nagapamati sa aton sa tagsa kahapon. Thank you so much katropang Elmer sa pag-monitor dira sa aton as always.
2: Yahoo! Siyempre, tuan tanay mga tropa naton dira sa may bahin sang Pueblo Terminal. Uy, kamusta ang aton nga mga driver, sweet lover, sweet pabalaokon, boringot na kamo. Eh, sige lang, balik eskwela na. Di balik naman ninyo pasahero eh.
1: Wow!
2: For sure, damo naman sila nilang collection. Basi bastante lang sa pangkurudo, kag pangbakal bugas, kag sudaan. Sige lang importante, para yun adlaw-adlaw.
1: Yeah!
2: Ay, pagkapo nanay, dira sa aton nga Terminal San Giap, dira sa may Pueblo Terminal. Especially kay katropang Jonathan Felipe, amo man kay Joanne Putato. Kag syempre, dira man sa Maldita Van. Uy, kamusta si katropang Brage Hangor? Kamusta tangi mo mga pasahero, dira di alung-halong gid kamo sa pagmaneho ha. Dapat ang inyo nga mga kaugalingon dapat condition gid para safe na safe kamo at the same time ang inyo nga mga pasahero.
1: Yahoo!
2: Kay katropang Toto Delojero sa yung barber shop dira man sa Pueblo Terminal. Di sa mga tricycle driver naton, sa mga jeepney drivers, tanan-tanan nga mga drivers dira di kung haba na buhok niyo, oy adto inyo lang si Toto Delojero, ara man siya din ahamtang sa may Pueblo Terminal. Kati, bago siya mag-gunting sa inyo ng mga bukti, isang bagsak na siya yan. Saliwat mo yung hapon dito sa imo to, ha?
1: Yahoo!
0: Sige, kag of course, sa mga katropa natin dito sa bahin sang lawaan, sa may katropa natin dito ako nga naka-duty, ang atin nga BPAT on duty sa may bahin sang barangay lawaan, si katropa natin Manuel Alihaga. Ay, kamusta, kamusta dira katropang Manuel? Thank you so much kasi mo serbisyo dira sa inyo barangay samtang nagpapati sa atong programa sa kada hapon. Kag syempre, magluwas sa kay katropang Manuel sa may lawaan. Uy, ulay, hunta na lang ang utanan talipapa dira ho sa may barangay lawaan man ni katropang Eliza Rodriguez. Thank you so much katropang Eliza ha, sa pagpalanog dira sang radyo sa mga customer nga nagbakal sa inyo mga utanon dira sa may utanan talipapa sa lawaan.
1: Yahoo!
2: Sa mga katropa naton sa ating mga neighborhood dari sa may barangay Tiza.
1: Wow!
2: Kamusta katropang Eduardo Napuli? Kamusta mga customer niyo dari sa inyong buboy bulkita? Uy, sa gyapo nagalagubo ang XFM. Kag syempre dira man kay katropang Edison Bisorio sa SMC Water Equipment Supply. Good afternoon sa tanan dira ng mga nagatrabaho subong sa may Hydroline Water Section o Water Refilling Section. Dira kay Ma'am Fem Bulila sa Datali Street at diri sa Barangay Tiza. Uy, di kamusta? Halong lang sa mga delivery boys dira. Halong tungin nyo na kami dito, big. Thank you so much, good mga katropa. Ha? Sa mga taga-barangay, Tiza, uy, ano pang ginahulat nyo, ha? Kabuot, yung sangilang mga delivery riders.
1: Yahoo!
2: Mga delivery boys nila. Hey, kung gusto nyo sang tubig, pilian nyo ng Hydroline Water Station. Kung nagainit ang ulo nyo, pwede ka mo kapa-order man sang ice cubes.
3: Wow!
2: Kay available na ina did.
1: Yahoo!
2: Kay katropang Edison, uy, saliwat mo yung hapon, ha? Kay katropang Marcelo Uwadan, dala sa may Shell Company sa Rojas Avenue, good afternoon.
3: Wow!
2: Siyempre, dala man ho sa may Shell sa Barangay Lawaan.
1: Yahoo!
2: Musta ka, musta na to ba yung tagaan sa sang radyo? Pagkano nga tunog pa to. Kaya sige mo yung hapon, dala sa inyo, ha?
1: Yahoo!
2: Kay katropang Tol, it's Aninso. Good afternoon. Kay Uncle Pinky sa Marcos Fantas Integrated School. Mayong hapon.
1: Yahoo!
2: Kay katropang Jolan.
3: Wow!
2: Kamusta si Ginisang Mantika? Ginisa na gid siguro for sure.
1: Yahoo!
2: Dito sila sa Hamindan Capiz. Shout out gira sa Family Lorenzo. Kag Family De La Torre. Ni katropang Jolan.
3: Wow!
2: Sa subong nga Miyerkules. Uy, kantuan tani atong nga question of the day. Ano naman bala ay han? Nga mga problema ang aton pag-a-solusyonan.
1: Yahoo!
2: Ano naman nga pamangkot ang aton pag-a-atubangon. Ang katropang Neil, i-flash mo na yan.
3: Wow!
2: Ito kagamay ah. Kita. Sige mga katropa ha, sa mga nagalantaw sa aton. Sa nagalantaw sa aton sa Facebook Live. Makita niyo dira sa tag sa ninyo kamag screen. Sa mga ara lang sa radyo nagabantay. Sabta niyo lang kag di una-unaan niyo dira sa inyo call galingon. Mga katropa ng aton nga question of the day. Mga katropa, kung hindi niya gusto nga maging kabo, pero hindi niya man gusto nga madula ka.
3: Wow!
2: Matawag pa bala ina nga love?
3: Oh no!
2: Ay, di ka budlay ah.
0: Sa likuot niya sa iyo.
2: Kung may liko, naging nga karsadan. Ay, may dalitso, naging karsadan, naging liko. Ba?
0: Budlay, manis palingon sa kanya.
2: Feeling ko hindi na namatawag nga love ka, tropang siya. Feeling ko pa na na iyan, no, galing tawag siya naman. Collection?
0: Siguro, extra niya lang.
2: Ay, basi. Option?
1: Yahoo!
2: Kung basi, kuha naman ini ka, tropang Joy. Pag paasa naman nga ginatawag. Ay, na palang ginapaasa ka lang sa wala.
3: Wow!
1: Yahoo!
3: Oh, no!
2: Yes, kayo man, hambal niya gani. Hindi niya gusto nga maging kamo, pero hindi niya man gusto nga madula ka. In ay, short, wala ko kung ano.
0: Maakop siya.
2: Yes. Ka, ginagamit ka lang niya.
1: Yahoo!
2: Sabihin ka, tropang Joy, siguro, kung sino man dira, ha, kung babae man o kung lalaki. So, panamdam niya, ay, si Kwan, magamit ko pa ni siya. Hindi gusto maging kami, pero hindi ko man gusto nga madula. So, dako man ang madula sa akon.
0: So, for sure, may ginakuan siya, may ginabinipisyo sa katropang.
2: Yes, ako gani lang. Basta may benepisyo kaya sa isa kabagay, titingwaan mo gina yung hindi madula eh.
1: Yahoo!
2: Sana lang kadrang matabo, di ba lang katropang John? Sa aton, hindi na ina love, ano? Pagpanggamit na ina nga ginatawa.
0: Kaluoy, kalangin kung ikaw ang kwan. Yes. Kung ikaw ang kwan niya, biktima ho niya. Hay, Pero sino kaya sa ila katropang, ay, kado puro, manisala, broken heart. Oh, ang girl kagang mo.
2: Yes, amo gani, why takabalo? Kahit man, amo na, depende ng nagkatabo sa mga kalalakinhan. At the same time, nagkakalatabo man sa mga kababainhan. Hindi lang magperme, babae ang biktima kaysa lalaki man.
1: Yahoo!
0: Nag-ibang hip ng hangin ngayon.
2: Paboran, tanay sila, kay sila ang bida subo.
3: Wow!
0: Karunta lang sila dok-dok.
2: Karunta lang sila pugaon. Sige, pero sige, tropang Jeff ho, De La Cruz, ang Lawaan Integrated School. Mayong hapon, dala sa inyong katropang Jeff.
1: Yahoo!
2: Kapa niya, kapariho lang bansina, ga daw crush ka lang gali niya. Aray ko!
4: Aray ko!
2: Okay. Ay, naman na iyang istorya ang crush kay tropang Jeff.
1: Yahoo!
2: Pero kung amo na iya, ikaw abi, Pareho naman sinaga daw crush ka lang dali niya. Ah, okay. Crush ka lang niya. Hanggang crush lang talaga. Basta ikaw nag-assume ka ba?
0: Sige. Pero sa katropang tutuval, o isa rin niya, oh no. Tapos maybe guro mga ma'am. Maybe to.
2: Naman maybe. Abi siguraduha ka tropang totoo ba?
1: Yahoo!
2: Sige ha. Hindi na kaya sapat hindi ko makita ha.
0: Oo, natungan niya ang sabat ni katropang kwan.
2: Uy, di pa maybe. Maybe ka na subong totoo ba ha? Uy, di ba sinatunaan mo naman na sa nagkwan. Nga sa hindi madula, sa hindi ka gusto madula, pero hindi niya gusto maging kamo. Sino na to? Pero ang balik ka tropang Ma'am Senalyn. Oh my God, no comment, mga guwap, sorry. Kama no comment, may ara, gidiya eh.
1: Yahoo!
2: Ma'am Senalyn bala. Anong maham, ano na lang masay mo, Ma'am Senalyn? Nga, amo na may tawo nga, hindi niya gusto maging kamo. Pero hindi niya man gusto nga madula ka. Love pa bala ina.
3: Wow!
1: Yahoo!
0: Madula-dula nga ako. Nga connection, katropang ayun.
2: Oo, pero si katropang Lloyd Di Navales, niya, probably yes.
3: Wow!
2: Yes, kuno, but not married each other.
3: Oh, no!
2: Sige lang ah. Bisan wala pa man kasal, nagigugmaan na yun naman.
1: Yahoo!
2: Pero sa nini katropa yung Jeff Mountat ko tanong yung cellphone kay Gapangila.
3: Oh no!
2: Kagdalugdug di bisan, bisan pasikilatan tabala. Nan, kung makasasala ka katropa yung Jeff, kilatan kagita.
1: Yahoo!
2: Halong kamundara sa mga kaupdanan mo ha. Sige, tataanay na ah. Pero tisiling mo, di ba? Magayo ka sang radyo. Gawalat lang kami di ha. Saliwan na rin kami sa may barangay Tiza. Welcome, gira ang katropa natin. Gawag bisita di rin.
1: Yahoo!
0: Sige, kakatropang Jeff Drahat. Ikalapit lang sang lawaan kag Tiza. Abikuaan na di yung mga radyo sa ating estasyon.
2: Yes, para ti. Bisan, hindi ka na mag-cellphone. Para hindi ka na dira pag dalugdugan kag kilatan ka pamati ka sa Gyapon.
1: Yahoo!
2: Sa programa. Siling naman ni Toto Val. Basi bala kinilig ka lang pero hindi ka inibig.
0: Basi ka nito.
2: Basi ito pa ulit-ulit na lang yato. Sige lang, importante kinilig ka to. Ano pa naman? Ako na lang pinaka-importante, ginkilig ka. Kaya man kung hindi ka pagkiligon, ibig sabihin, pusong bato ka.
3: Oh,
2: ka
3: na, oh no!
0: Hindi ka na normal siguro kung wala ka pagkiligon.
2: Ako gani. Siguro hindi ka na yung tawo yato. Isang kanto ka na yun. Good afternoon na kay Mama Nilin Villar Basa. Saya Basa family dire sa Bay Evisan. Maayong hapon. Mga katropa pa tayo sa pagsabat ha. Ang inanay nga question of the day ang builog gaginadulong sang turbo dietary supplement for men. Nga mayara gin sang maka kagkalabo waska herbal extract. Nga ding popular gina sa South America nga nagapapagsik. Nagapabaskog sang enerhiya kag. Uy, nagapataas gina sang libido level sa lawas. Gani sa mga boys natin dyan. Sa mga pinaasa at patuloy na umaasa. Gamitan nyo na iniha 30 minutos antes ang labing-labing sa inyo mga partner. Magtumar gina sa isa ka kapsula, sigurado na mas manami. Kag mas mabakod gina ang inyong relasyon. Kag ang imo performance sa inyong quality time. Mga katropa ang turbo ang kalidad gina ng produkto sang Yes to Health. FDA approved man ini siya. Ganiya. Don't worry again, kay safe na safe again kung inumon. Babakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar. O kung pwede nyo man ma-add to cart, kung nahuya ka mo magpalapit sa butika, pwede nyo gid ma-add to cart, nagma-place order, dira sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Sa Luwatang Turbo, it's a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
2: All right, mga katropa, doon nagapangakig na ginang langit, oh.
1: Yahoo!
2: Malungid ka mo da, ha? So, mga nai nga tinion, o'y nagapalayag na kita sa tag sa kalilisuan sang inyong mga radio all over Panay Island.
3: Wow!
2: Kalitunuga na, ito yung sige sa subongin niya yung magbaskuga aking magbalain ng shampoo. Basta babatian nyo lang, mga katropa.
1: Yahoo!
2: So, kita nagapalayag, pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz.
3: Wow!
2: So, syempre, labuot man kita dito sa XFM Kabangkalan sa ilang 106.1 MHz.
1: Yes!
2: Sa 98.5 sang XFM Kanlaon. Hello, hello, good afternoon, Gid. Di kamusta, may bilin pa da? For sure, ubos na atad. Sige, importante. May nakuha. Alright, saliwat mo yung hapon dala sa inyo, ha? Kagsatag sa ninyo kapag station manager.
1: Yahoo!
0: Kaya, syempre sa mga katropa na ito, this afternoon, hindi na kita babatian sa inyong mga radyo or matanaw sa ating Facebook Live. Kaman tinaga palayag mong kita ha, live na live. Pinagi sa atong yung XFM Radio Network application. Yes, mga katropa, may application mong kita ha nga. Pwede nyo kini download sa inyong mga cellphone or tablet para anytime, anywhere, magkapamating ka mo, maka-access ka mo anytime sa atong mga estasyon dire sa bugos ng XFM Philippines. Lakip na of course ang 106.5 XFM Rojas City Capiz, mga katropa. So isa sa pinaka-advantage kung may ara ka sinete, hindi mo na kinanglan mag-beat-beat pa sang radyo o kusang Bluetooth speaker kaman isa mo nang ka-open sang application, hindi makapamati ka na sa ato mga programa, musika, entertainment programs kapareho na lamang sang X-rated program kada hapon.
2: Yes, and of course, mga katropa, subang hapon, at hindi lang kita sa radyo, hindi lang kita sa atin nga XFM Radio app. At the same time, live na live man kita sa atin nga secondary Facebook page.
1: Yahoo!
2: Subang hapon ang XFM Rojas sa 106.5.
3: Wow!
2: Nati ba? Good news na para kay 7.8k followers na naman tayo.
1: Yahoo!
2: Namugid nga salamat ha sa 7,800 kamaga supporters naton. Sa mga wala ba, uy, magpakigbaki na ka mo ha, kundi para mag-enjoy man ka mo, labi na kong ga-start na nga ito nga mga programa. Kag syempre, dira sa ito nga Facebook page, bisitahin nyo gid. Kaya man dira nga ito nga mga balita, mga nagakalahitabo dira sa ito nga puso, kag sabilog nga kalibot.
1: Yahoo!
2: Kag syempre, sa ito nga comment section, uy, basi may gusto ka mga ipanawagan, basi may gusto ka mga ipabutsag, mga greetings nila, o kung basi pagwa sa inyong mga kalain nga na ba't siya gan? Okay, mga katropa, feel free like ha to drop your comments. So, pwedeng-pwede, gid. Dari sa katropang station.
1: Yahoo!
0: And of course, mga katropa na to, nga luyag magpanamiyaw, luyag it may isararaw, tukon panawagan, dira ako na dopamine, pinagi sa pag-check sa aton, di pwedeng-pwede, gid mga katropa, pinagi sa pag-check sa aton nga XFM, text 9 number. I-text lang inyo mga messages sa aton nga numero nga 0970-129-2319, mga katropa. Saliwat, that's 0970-129-2319, ang aton nga XFM, text 9 number. So rest assured nga mabasahan gina malawagan gid on air ang inyong mga gina sendera sa ato nga XFM text line number. Siyempre sa mga katropa na ito, nang atong nga pag-iinggan nyo sa inyo adlaw-adlaw ha, nga mag-subscribe sa atong official YouTube channel sa mga luyag magtanaw sa atong mga live programs mula everyday sa atong nga YouTube channel. Ito pwedeng-pwede gin mga katropa, especially kung may ara ka mo daras ng smart TVs nga ginakonnect nyo sa inyo mga wifi dira kay mostly subong katropang ay tiyan mo na yung nagamoda, no? Wifi na lang ang TV kag makalantaw ka na sa mga kung ano man nga gusto mo datan awon. Mga katropa sa atong YouTube channel, pangita kita sa 106.5 XFM, Rojas City Capiz. And of course, hindi magkalipata nga mag-subscribe, gid. Kagpinduta ang atong notification bell, ang atong bell icon, dira, para always ikaw notified ni YouTube. And remind ikaw kung mag-aumpisa na yung mga ginabantayan, dira nga programa sang XFM Rojas.
1: Yahoo!
0: Ay, syempre, ang iba pang inatong mga social media accounts ang atong TikTok. Sa mga nagatulutang bay dira sa TikTok, kabila ba yun yung main? Kagi-follow ang atong TikTok account. Pangita agad sa 106.5 XFM Rojas. Kag syempre, ang ginagamit natin sa buong active natong FB page. Ang atong secondary Facebook account, ang XFM Rojas 106.5.
1: Yahoo!
2: Mga katropa, excited na bala ka mo? Kung ano na naman balaga istorya, saan ka buhi ang aton pagabuksan? For today is X-Rated Wednesday Edition. Inibalaihan magkahatag na naman sa aton sang leksyon.
0: Ay, inaihan magkahatag sa aton sang inspirasyon.
2: O konbase.
0: Consumisyon!
3: Oh no!
2: For sure, consumisyon na naman. Sa huni pa lang sang pamangkot. Sige, ano pa naman, expected naman na di pa mga katropa pia. Importante ara ka mo para sa paghatag sa inyong mga panugdaon, sa inyong mga advice, o kung base mga lesson dira nga pwede naman ihatag sa aton nga letter sender.
1: Yahoo!
2: Ay, syempre, katropang Roy, speaking of stories, di-invita na yung mga katropa naton na magpadalaman sa ilagabaga istorya.
0: Sige, sa mga katropa naton, ginagapamati sa aton sa bongha, kagluyag man mag-share again sa ilang mga story of life. Sa mga mahiligon, gandara magsulat na pala sa ilang mga storya sa kabuhi. Ay, mga katropa ha, antes pa man ninyo ay naipadala sa iban. Ipadala nyo dira na sa X-Rated, sa XFM Rojas, kaya man nahatagan, tagi din na sa ligwa ang inyong mga istorya kag ipalayag on air. Sige na, sulatan na inyong mga istorya, mapa X-Rated stories man nina, mapa horror, ay lapit naman ang November, pwedeng-pwede gid. Mga istorya nga pwede kuhaan sa leksyon, sa inspirasyon sa mga katropa naton, makapasadya sa aton, makapahibi sa aton, di anything, welcome gid na mga katropa ha, ipadala na sa aton, pinagas sa aton ng messenger account ang XFM Rojas 106.5 or pwede magani i-attach nyo sa aton nga email ad. Ari ang aton nga email address mga katropa, xfm106.5rojascitycapiz@gmail.com.
1: Yahoo!
2: Yes, gani wag nang magpatumpik-tumpik pa. Uy, umpisahin na kagtapusan.
3: Wow!
2: Alright, si Doy Arthur ho, daw nalingaw gig ko sa sabat niya ho.
1: Yahoo!
2: Si Arthur nagsabat sa aton nga pamangkot sa mga hapon. Baliya daw trapo ka lang sina, tapos ka tapak-tapakon, tapos na tapak-tapakon na nga hindi na gusto nga madula sa iya.
3: Wow!
2: Yes, after ka niya tapak-tapakon, tapos hindi pa niya gusto nga madula ka sa iya. Amo na, Doy Arthur. Ay, daw masad man ati amo gani na agin gamit ka lang niya, agin tapak-tapak ka lang niya, tapos.
1: Yahoo!
2: Amo na nang initsura mo, at the same time, hindi ka pa niya gusto madula, pero wala ka man niya ginakuha. Wala ka man niya hindi niya man gusto nga maging kamo.
0: Diba? Kung sa trapo, Doy, itrapo ka lang niya nga itrapo, hindi ka man niya paglamhan.
2: Amog eh.
0: Hindi ka man niya pag-iaboy.
2: Hindi ka man niya pag-downihan. Hindi, basta ka lang sa trapo, kagid lang niya.
1: Yahoo!
2: Wala siya bala pagpalangga sa trapo nga ginatawa. Bala ka na kumahigko kay trapo, taman kagyapon. Love him, ha?
1: Yahoo!
2: Sige, ha? Thank you so much, katropang Doy. Pero si katropang Jolan, mayong hapon, gidra. Katropang Jolan, salamat sa pag-comment. For sure, nagapabati ka, gid, ha? Kay mo nakareply ka ho nga, okay lang. Sige ni Sang Mantika.
3: Wow!
2: Dakpan, gig nga nagapamati si katropang Jolan. Thank you so much!
1: Yahoo!
2: So, happy listening dito sa inyo ha. Happy tuning in. Ay, by the way, ginagreet ko lang anay ha, mga tropa tada sa my Jean Axis Butika, kay Ma'am Catherine Famulag, kay Ma'am Danielin Yoreta. Oy, hello, kamusta na ba lang duwa ka chika babe na to?
1: Yahoo!
2: Kamusta man dito si Ma'am Emmy sa inyong printe, Ma'am Emmy? Huwag ka problema, bisan bumubo pang ulan. Ma'am Emmy, panago lang na danay ha. Untata, ano yung pagpalibot-libot na? Hindi, ano yung pagpalibot-libot na?
1: Yahoo!
2: Tama naman ito nga, pagpalibot-libot sa ako. Sige, good afternoon. Dara sa mga suki mo ang nga nagpalabas sa subong nga kahapon.
3: Wow!
0: Sige, tigil na siya raraw. Tama na rin katropag. Ay, ang katropagin natin ho. Nag- pala, buhat man sa iya pala, miyaw. Si katropa nating Dolphy Langka sa nga XFM Sagay. Ari siya sa akon nga comment section. God bless the both of you, katropang Ira and katropang Joy. Enjoy your day.
3: Wow!
0: Yes. Thank you so much, kita katropang Dolphy Langka. At ikamusta, kamusta lang kamudra sa XFM Sagay. Sa mga staff kita sa XFM Sagay. And of course, si katropa nating Nene. Ay, si katropa nating Nene, guwapa. Baka sa De Latina, ari sa akon nga comment section man. Dari siya galing nag-comment. Kada ako yung katropang ay. Hindi ko matiparahan, pero subong na ubukaran ko na. Thank you so much, katropang Nene, sa pag-highlight, kag-followers ang ating programa. Kag, basi may mga entry ka pada sa aton nga Zanto na next FM. Libo-libong pa-premyo ay sa mga katropa natin dira hati. Last chance yun yung subong nga simana. Kay man after si ni Ti Grandro na dayong katropang ay.
3: Wow!
2: Yes, mag-grandro na kita sa September 27. Ganit kita-kits ha dito sa Bay City Mall Avenue.
3: Yahoo!
2: Tao ka mo to kay Man. Mga pangbalakasan na natin mga contestant sa Zumba.
3: Wow!
2: Kasi Man, lang yung maging isa ka mo sa grupo nila. Kasi gusto nyo maging part sa nila grupo.
3: Yahoo!
2: Kasi hindi pa naman sila. Very competitive ginang atin yung mga contestant.
3: Wow!
2: Sige, see you ha. Sa watch September 27.
3: Yahoo!
2: Yes. So, time check na kita mga katropa. It's 2:25 in the afternoon. This time, we're gonna say BRB Danay. That's be right back. Di magabugin lamang kita sa mga importante nga pahibalo. So, kindly stand by.
5: XFM. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
7: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2Gain. Dapat, dekalibre, yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
3: Yahoo!
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
6: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at diacin at glycine. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon pagbubuo ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasin sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
6: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyunan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
11: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
12: Mag Vision X Plus Herbal Capsule.
13: Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang effective potent antioxidant tulad ng lutein, sea salt, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
13: Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Bibili sa mga butika.
5: The secret of health.
6: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
14: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
16: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
17: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
18: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.
22: Santone Plus Herbal Capsule,
21: garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
23: Coffee break na naman.
24: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
25: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
26: Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
27: Santon Gold Herbal Tea,
26: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
27: Mag
0: Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Kompletado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika. Mainit nga tiyempo. Kinahanglan mo bala ang preska nga tubig kag matinaw nga yelo? Kadto na sa Hydroline Water Station. Tubig nga puro kag ice nga malimpyo. Para sa pamilya kag sa negosyo mo. Yari kami sa Dattler Street, Tiza, Rojas City. Tawag lang sa numero 0927-496-8595 para sa madasig na serbisyo. Go!

Ang oras, alas 2:36 na sa hapon, ang inang oras ang buylog ang ginadulo ang Sang-M Luminier, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: Mga katropa, ang inenang programa ang buhilog agad do loong sang Zanto Plus Herbal Soap. Ang Zanto Plus Herbal Soap pangisaka sabon nga pagkapakinin sa ating cookies. Ang sabon nga pagkapatay sa kagaw kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Zanto Plus Herbal Soap panghimo sa mangosteen extract halin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property. Nga nagapahugot sa ngaton nga panit kag nagabulig man sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga paditipunan sang balhas kagigo. Ang Zanto Plus Herbal Soap pamayaraman sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagkapabasko gid sang humot sang mangosteen bangon ang VCO isa sa magdakabig nga good carrier oil. Kag inside the herbal oil mga katropa nga kutinakot mo sa iban nga ingrediente hindi magubang yung properties kag ka-epektibo. Gadi ano pang inahulat nyo para sa mga katropa natin para sa natural nga pampagwapa mag Zanto Plus Herbal Soap ka na. Babakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar or pwede man mabakal online na pinag-use ni mga Shopee kag TikTok Shop. Zanto Plus Herbal Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Yahoo!
0: Alright mga katropa, balik na sa atong programa this afternoon.
1: Yahoo!
0: Malamig-lamig nga hapon para sa inyo tanan.
1: Wow!
0: Nag-greet ang inanay ha ang mga snappy naton ng mga security guards dira sa may mahinsang Capelco, sa may mahinsang e-performax contact center, kag dira sa Pueblo Security Group.
1: Yahoo!
0: Kamusta na kamodera, especially na dira sa may Capiz National High School. Sa solid naton dira nga katropang security guards dira man niya sa may BPI Avenue.
1: Yahoo!
0: Good afternoon man dira sa may Calsa Poultry Supply. Dira ang katropang Elmer Valencia Vienes Jr. Kag sa mga kaupdanan niya dira ang mga security guards mo.
1: Yahoo!
0: Sa mga vendors natin, naraman dira sa public market o kun sa talipapa section. Kaya panilong anay ha, ang mga utan may ilang daga mabasa sa ang ulan. Importante ka mo, hindi mabasa ka man. Budlay na maglain ang pamatsyag. Kaya hindi lang pamatsyag ang nagalangin. Patingin yung mga bulsa mag to again. Ganyan ko ang gidaan. Una, hagin ang inyong mga kaugaling ko. Panilong anay sa may panilungan dira sa inyong mga pwesto.
1: Yahoo!
0: Kag syempre, uy katropang joy ngaton ng mga jeepney drivers sa subong kamusta bala? Diba tanlog ang aton panahon sa subong kahapunan? May pahalunga, gani na sila.
2: Sige sa mga katropang drivers naton, especially sa mga katropang jeepney drivers naton, sa mga delivery riders naton, oy, we stop na na yung pag-deliver, hindi ka patas ko na yung pagsulay nyo na akong kamuya ang magamasakit. Sige sa mga katropang drivers, sweet lovers naton once again, especially na sa mga nagabiyahe dira sa jeep, nagabiyahe sa bus, nagadala sa van, nagabiyahe sa tricycle, especially sa mga Direkto the boys derati for sure nagapulo panilong manis sa subong maulan nga champo na ito kag syempre sa mga katropa naton nga nagamareho subong sa ilang mga salakyan mga naka private vehicle samtang naka monitor diri sa aton programa subong nga hapon ay mga katropa ha nagaulan ay for sure gid nga madanlog ang aton mga karasadahon ti paginahinay gid pag doble halong gid sa pagmaneho sa inyong mga salakyan especially na subong nga maulan na aton nga panahon. Kaman importante gid siya nga makaabot kita nga safe kay damo sa nagahulat sa aton nga pagpauli.
0: Yes, gani mag doble halong. Kung ginahalungan ka na, paghalong pagidya. Para sure na sure gid. Kag syempre sa mga katropa naton ha, sa aton nga mga tanod, sa mga BHW naton, sa mga officials dira sa Ferocity Foreign Volunteers, good afternoon. Sa mga PNP Philippine Army PCG and BFP. O, ikamusta bala ay si katropang Cristobal Consolacion? At si katropang Sir Jomar Buena Vista.
1: Yahoo!
0: Sige, shout out kidra sa inyo. Ilabi na sa aton yung mga traffic enforcers. Uy! Sa mga traffic aid naton, pahuway anay kamuha, nagaulan na tama anay nga pagpinamantay. Shout out kidra sa inyo. Ha? Thank you so much sa pagbantay sa ang trapiko sa aton nga pungsod kag syudad.
1: Yahoo!
3: Kag syempre mga katropa sa mga hapon, o sa atin ng comment section, first honor, top 1, get si Ma'am Sena Lynn. For sure, top 1 siya na si mga katropang John.
2: Yes!
3: Si Ma'am Sena Lynn Gerd, abisar na gaulan na dito, goro sa ilan. Ay, huwag ginagkalimbat sa pagpa-highlight si Ma'am Sena Lynn. Saliwat mo yung hapon, ha? Second honor naman si Toto Val. Nakaina, bag-ulang halin sa kwan. Sige to, thank you so much, ha? Mayang hapon, manira sa daot. Ikamusta ang panahon na to? For sure, nagabubo naman ang malamig na ulan. Third honor naman si katropang... Sino kaya ito? Si Pasati Kinen.
4: Wow! Ay,
3: katropang PK, good afternoon. Katropang Joy. And katropang Ay. Maulanon nga hapon. Nagamamati na sila dito ho sa may barangay Poblasyon. Norte Stigma Capier.
4: Yahoo!
2: Sige, ito magluwas sa ito nga top 3. Tiyari mo nagapang-apat. Ay, pasok sa top 5. Si katropa nating e-abab. Si katropang Crystal Maria Joy Libardo. Si Miss King, nagpaulan sa iya mga pa-heart-heart. Ay, lababo talaga as always ang katropa nating Ma'am Crystal. Sige, good Wednesday everyone. Hello, hello ko doon katropang Ira Guapa. Kagsa mga katropang Joy. Pag-shout out.
3: Dumami ka na pala ngayon ha. Plural ka na pala.
2: Oo, naman choice. Charot. Sa mga katropa natin, pag-shout out lang ko na sa iyang beautiful girlie nga si Rogeline. Crystal Joy. Or Crystal Joy Libardo. Nga paldo sila ni Lola niya Maria sa Uplift.
4: Wow!
3: Oh, sana all.
5: Sana all.
3: How about us naman? Sige lang ah.
2: Sige, te hello kita sa paldo ni... Sa paldo ni...
3: Baka naman!
2: Ay, Mother Maria ha. Thank you so much kasi sa pag-monitor sa ato. Paldo, ako nang balik ka tropang Miss King.

0: Totoo ba?
1: Yahoo!
0: Okay, ba't yung ano man ako rin sa imo, kilala, ma-switch naman na siya.
2: Ay! Okay lang ko na siyang wala siyang uyab, katropa.
0: Basta may uyab pa.
1: Wow!
0: Ako na yato, i-sure yung imo nga kwarta. May nang uyab kay pasakitan, ka malang sinag-yapo. Sige, tropang mamsen, alin may yung hapon, dear chika babes. Good afternoon to all katropa, friends, and God bless everyone. Same to you, Ma'am Senaline. Si katropang Louie Arthur, good afternoon, katropang Ian Joy. Ginatamyaw niyo man ang Family Dizon.
1: Yahoo!
0: Ang Family Dihada, watching and listening from West, Villa Flores, Maayan Capiz.
1: Wow!
0: Salamat mga katropa.
1: Yahoo!
0: Katropang Louie, gusto ko bala ni nga mamita. So hindi man siya gusto sa nadaog sa dali sa ruleta, hindi hatag niya na lang sa iba. Basi, busy. Basi, hindi siya kuro maghalin sa West Villa Flores.
2: Ang buwet, pwede naman ka pa east to at east.
0: Basi, may mga kwan sa to. Basi, may mga kayamanan sa ginahalungan.
1: Wow!
0: Sige, thank you, gida, katropang Dui Arthur.
2: Think for sure, katropang ay, dito sa Mayon, siguro may mga kamaisan ni si katropang Dui.
0: Yes.
2: Hindi niya mabayaan, yung mga kahayupan.
0: Mm-hmm. May mga katubuhan.
2: Ay, katropang Dui, ha? Si katropang Dui, lako na batian nga gusto ma-meet ni katropang ay. Ay, basi kilig-kiligon, ganda Dui, ha? Sige, si katropa natin yung Lloyd D. Isang Bacolod City. Good and shadow afternoon. Ay, nagainit kini sa Bacolod. Katropang Ira and Joy, the smile are about to get bigger. 14 days to go.
1: Yahoo!
2: Ano ay ano may araw? So 14 days to go, katropang ay.
0: Basi nila nga Mascara Festival.
1: Wow!
0: Festival? Ay, basi amo na nang gina-countdown ni katropang Lloyd Di Navales. Sige, madali lang kami na rin sa mga litrato, ha? Sige, katropang Tataval, shout-out ko no kay Crystal Maria Joy Libardo. Musta ka na dyan sa Palawan?
2: Crystal na lang.
0: Ang pamangkot. Nasa Palawan ba talaga?
1: Oh no!
0: Nasa puno sang Palawan.
1: Wow!
0: Nagapangwa sang Palawan.
2: Liga, dudo may langga pa man ito or may ano ganito?
0: May gay.
2: Gay?
0: Subong Crystal na lang kompleto pa.
1: Yahoo!
0: Tante, kompleto kaysa naman sa kulang, di pala to. Si katropang Ma'am Senaline watching live from President Rojas. Si katropang Josel Balaza Barogo, mayong hapon mandala sa Bulawon, Panay. Shout out yung kay Ma'am Joanne Bufil. Si katropang Eric kay katropang Taimusog. Kag syempre kay Ma'am Marbebe, nagpapabati nila sa mga hapon.
1: Yahoo!
2: Sige, ito sa mga taga-team Hamulawon, dira ha, kay Tay Eric, or kay Tay Eric.
0: Inga.
2: Ay, naglasa ako, sorry lang. Kay katropang Eric, kay Tay Mosok, gali. Ay, katropang Eric, tali, wala ka nang kapamati. Sige, ito yung mga hapon na dira ha, sa inyo Tay Mosok, na inyo ni katropang Eric, sa mga taga-team Hamulawon, dira. Ti for sure ba sila ga-ulan-ulan, madapaghalong kamundra mga katropa ha, especially sa mga nagapanagat dira sa Hamulawon.
1: Yahoo!
2: Si katropang Kenneth. Ay, good afternoon ko ng katropang Ira. Nag-blooming na naman ang palangga ko nga si Miss Ira.
0: Thank you so much, katropang PK, ha?
1: Wow!
2: Ay, katropang, ay, nag-comment si katropang Duyo.
0: Ano ba?
2: Tawa ba lang? Makadto ko dahil mga ayaw ko radyo, mga katropa.
1: Wow!
3: Sana,
0: Ay, ara, walang gali ka. May bayian ay dang mansion mo ang kaharian mo dala sa West Villa Flores.
1: Yahoo!
0: At doon ay dali sa Barangay Tiza, Sitio San Miguel.
1: Wow!
0: Welcome kagidre, katropang Duy Arthur. Kadto lang di akay may radyo gid para sa imo.
1: Wow!
2: Kinanglan lang gali eh, kuhan katropang ay, gamay nga tuloy.
0: Kinanglan lang sa ipanawagan sa kahanginan.
2: Oo.
0: Kinanglan lang gali, kuhan nun, ano ganyang tawag sila katropang Joy?
2: Ang gaon.
0: Oo, oh, ang gaon.
1: Wow!
2: Sige, looking forward sa imo katropang Duy Arthur ha, sa pagkuha mo din sa imo nga XFM Specialized Radio kag madala mo dira sa West Villa Flores, Maayon Capiz. Sige, katropang Ma'am Seraline, hello ko na Ma'am Join Miss I. I miss you so much!
0: May nahiglaw pa sa aton si Ma'am Seraline. Thank you, good ma'am ha!
1: Yahoo!
0: Miss you too!
1: Wow!
0: Ato lang, galing din ko may time ka. Di ba, chika-chika naman ta?
2: Okay, kanabi sa imo, maisulit.

0: Ligad, Ma'am Sonalino.
1: Yes. Kag San Juan. Ano kayo itong isa? Ay, boss.
0: Langka pa.
2: Yahoo!
1: Ay, kanamit. Ano niya ito? Ay, yagid man.
2: Wow!
1: Ay, test na ito, di ba?
0: Kapag kinakatropang ayos ang sabor, ha?
1: Hindi. Namian sa ito si SM Joven. Ay, kasi katropang Elmer.
2: Yahoo!
1: Kasi katropang Ma'am Liza Di Gala. Mayung hapon to beautiful ladies. Always, kasi ako na nagatutok sa programa sa 106.5XFM. You are the best station.
2: Yahoo!
1: Thank you, Ma'am Liza, ha? Kasi katropang Alet Guzman Rabor Ramirez. O, ito, bago naman yung mga katropa.
2: Wow!
1: Mayong hapon, mga katropang guwapa.
2: Yahoo!
1: Shout out na sa iyo, Ma'am Alet. Kamusta, kamusta? Ikaw, thank you so much gina sa pagbisita sa aton programa sa mga hapon.
2: Wow!
1: Kag syempre si katropang Sir Bel Zanisco, pisar na gaulan. Uy, ang pagpa-shout out sa iyang nga mga tropa, Pils.
2: Yahoo!
1: Hindi, gid madula. Excuse me! Sige, shout out ko na good afternoon next FM Nationwide. Kag mga katropa worldwide, especially kuno sa aton katropang Joy. Iya full support yapon ang Kirik Toda, miskin BC Gid, ang BC Gid Peaker sa Budigas, ang Global Exceed, sa Lawaan si Pres Paeng Turbo Aprowebo.
2: Wow!
1: Kasi tira na siya magmanggranon, katropang Mels. Basta iya lang takwan, iya lang tadalahigon sa iya kwan, sa iya nga mga
2: Yahoo!
1: Manggaran.
0: Sige, tayo maghapon lang dira ha sa nagbabago ang career dira kay katropang Paeng. Ay, hidlaw mata sa iya nga pag-comment-comment dira katropang ay.
1: Yes, amagani.
0: Sige, katropa nating Menias Leonard. Maayong hapon ko na Ma'am Ira kag Ma'am Joy. Pag-greet lang sa Ribisco kag Creamline Warehouse sa Lawaan. Salamat. Yung for sure nag-duty ni sa katropang Menias. Kaya kung wala siya sa duty, katropang ay, iya mga kapamilya naman yung ginag-greet sa atin ng program.
2: Wow!
0: Sige, sa mga kaupdanan, dirahan ni katropang Menias sa mga kapahon, dirahan ng mga sexy terries ang Creamline and Ribisco Warehouse sa mga warehouse manera sa nila sa mga driver kag especially sa katropa nato. Si katropang Menias Leonard nga nagpamatig sa ating programa, nga nagpalabot sa iya nga mensahe. Thank you so much kira sa pag-monitor dira sa atin as always.
2: Yahoo!
1: Kay katropang Tokval, shout out ko no kay Rafael Digno sa Japan. Maghalong kada sa Japonesa. Sa Japonesa girl.
2: Yahoo!
1: Nangit siya sa Lawaan, pro katropang Tokval. Ikaw ang paghalong dira sa daon. Si katropang Darrell Fuerte.
2: Wow!
1: Gina shout out ni Miss K kag ni Ma'am MJD.
2: Yahoo!
1: Sige, good afternoon everyone. Same to you, Sir Darrell Fuerte, ha? Di kamusta ka mo ni Miss K? Tropa-tropa lang.
2: Yahoo!
1: Si katropang Melms, bigger, louder, share around. Kay watchman ko no Joey Bogart, the big boy.
2: Wow!
1: Kag syempre kay katropang Lanner o Dick.
2: Yahoo!
1: Kapang Jasper, kay Ernie, kay Jobert, kay Van Her, kay Elmer, kay Noel, kay Wang Yo Manuel Alog, kay Sniper, kay Paredes, papang Berber, paro Jerry.
2: Yahoo!
1: Kay Elmo, kay Glenn, kay Noli, kay Rodel.
2: Wow!
1: Pati naman kay Jellord, kay Digoy, kay Bonbon, kay Junjun Arlon, kay Buko QC, sa inspektor nila nga si katropang Vance, kay Tonton Tisoy, Lodi, Pet Malupa.
2: Yahoo!
1: Kag syempre ang ilang poor man nga si Marlon Palpak, Engineer Wiley Go, Christian Mandaragato kag si Bonbon Benji.
2: Wow!
1: Thank you so much gina sa mga tropa mo dira nga ipatinggilan.
2: Yahoo!
1: Kasi nila nga mga co-names. Sige, apatayo lang kamo dira sa pagtrabaho. Pero doon nag-aulan man ha. Ay, bawagin nyo lang anay Sir Melms.
2: Yahoo!
0: Si katropa nating Ma'am Sarilin, ay shoutout ko lang kuno, or shoutout niya lang mga guwaps, mga canteen groups kuno dito sa ilang canteen, si Leia, si Bebe Kim, si Bibi Lon, especially na to me, Nene Sen. Ay, also to all katropa friends, alam niyo na kung sino kayo, happy happy listening lang. Ay, thank you so much, Nene Sen. Bago na ko na tawag kay Ma'am Sarilin.
1: Sa mga tem kabibe, dira.
0: Bibelot. Sige, thank you so much kira sa mga school canteen girls nga kapdanan dire ni Nene Sen, ni Ma'am Nene Sen, nga nag-monitor sa ato. Di ba nakuha niyo pa din yung radyo, kaya bali Ma'am Nene Sen, hindi ko rin sila maghilibati, katropang ayos ang ulan. Sige, si katropa natin ang Mary Jean, Kabilan Bilyones, ari man sa atong programa, nag-aupod. Good afternoon, katropang Ira and Joy, pa shoutout man from Housing Panay, Capizaga.
2: Yahoo!
0: Sige, te shoutout kita ha sa mga taga-Housing Panay, sa may housing builder sa Panay, especially na sa katropa natin, si Ma'am Mary Jean Bilyones, nga nagapamati sa atong, ka nag-aupod sa atong programa sa buong hapon. Thank you so much, good man sa imo, ma'am, and God bless you too.
2: Yahoo!
1: Yeah, sige, tropang Monroy Ayayo. Shoutout na sa inyo sa Purok Uno, Barangay Libas.
3: Wow!
1: Good afternoon, katropang Iron Joy. Padayon nga nagapabati, kag nagasuporta sa inyo programa nga about sa paghigugma, about sa drama, kag komedya. Kag syempre, ay, amo kuno ina ang rason nga nagapadula gid sang problema kag adlaw-adlaw niyo nga pagpasanya sa tanan nga mga katropa
2: peeps.
1: Oh, thank you so much, kina katropang Monroy. Super na-appreciate kinamo na ang mga solid ginaton nga listeners nga naging kabahin man sa ngila kabuhi ang pila naton ka mga programa, especially na diri sa katropang station.
2: Yahoo!
1: Again, thank you so much man katropang Monroy. Shoutout lang dira kay Coco ni Martin, kay Mama Tel Di Ayayo, kag sa tanan nga mga tagalibas nga naka-tune in sa 106.5 XFM Rojas.
2: Yahoo!
1: Si katropang Ma'am Senaline ay nag-agree man sa imo katropang Monroy. Tama it ko no.
2: Yahoo!
1: Legit na legit gear.
3: Wow!
1: Grabe ang ulan. Ma'am Senaline. Si katropang Jeff De La Cruz. Good afternoon dito sa Maylawaan Integrated School.
2: Yahoo!
1: Dito sa mga estudyante dito sa Barangay Lawaan. Ihalong-halong gid ka mo ha.
0: Si katropa nating Tuto Val. Oy, ang sabad niya kaina sa taga question of the day. Oh no, na lang ko nang iyang sabad. Sige. Direk kita sa babaw. Si katropa nating Ma'am Manilin Villarbasa. Good afternoon ko na Ma'am Joy and Ma'am Ira. Oy, mayang hapon dira sa imo katropang Ma'am Manilin. Sa imo dira nga twins. Kag sa imo mga chikiting dira. Good afternoon, good. Si katropang Nene Sen, mga ma'am, sorry, gid, I'm not, hindi siya ko na rin mag-answer sa itong question of the day, kaya man wala siya gana. Katropang, ay,
1: bakit?
0: Wala gana ang mind ko, mga guwaps, medyo stress ako today.
3: Oh, no!
1: Bakit stress ikaw, Ma'am Senaline? Ay, di magpaka-stress, ah, karoon, masira ang aton nga beauty. Dapat happy lang, bisan stress ka, dapat smile ka lang.
2: Yahoo!
0: Iwas sa pag pulupamati, dito sa mga chika babes, Ma'am Senaline, nabi mag-quani ko drop, mag-squishy.
3: Wow!
1: Pwede wanin ng mga putos. Putos ba na sa parcel? Bala nga may...
0: bubbles, bubbles.
1: Yan, mga...
0: Bubble wrap.
1: Bubble wrap. Ano bala, palok-palok pa. Kaya makuwagin ang stress mo. Mabuyo ka, gil.
2: Yahoo!
1: Si Ma'am Maria Gabia Bermeja. Good afternoon, katropang Ma'am Ayan, Ma'am Joy. God bless sa inyo.
3: Wow!
1: Thank you. Amuandra ha, kay katropang Justina Falsis.
3: Wow!
1: Shout out, idol. Katropang Iron, katropang Joy.
2: Yahoo!
1: Thank you so much, katropang Justin. Shout out sa family Falsis. Hindi shout out ng mga tropa mo di.
3: Wow!
1: Tropa mo da ang ating masaligan gyan.
2: Yahoo!
0: Sige, tropa nating Ponce Lens. Sari man sa ating comment section. Maayong hapon ko na mga ma'am. Sa mga gwapang mga DJ. Kag sa mga katropa, pa-shoutout naman. Sa muling binuhay mo ang puso at isip ko.
1: Duk, padu lyrics naman na sang kanta, katropang Ponce. Sige. Pero sige, importante, binuhay niya.
0: Kasi may binuhay na katropang
1: ay. Ako na siguro nga, uy, laka na lang siya diriho kay man. May naghatag na sang kabuhi sa iya, tagipuso.
3: Oh, wow!
1: Congrats, katropang Ponce, ha? Forever ka mo.
2: Yahoo!
1: Si Ma'am Lorna Bautista, hello Ma'am Ayn, Ma'am Joy. Belated happy birthday to you, DJ Joy. Tisubong birthday man sang anak ko, bunok di ang ulan.
3: Wow!
1: Sige, blessings ina Ma'am Lorna.
2: Yahoo!
1: Happy birthday gidra sa bata mo ha. Kag happy happy tuning in, maghalong ka mo. Importante, puno ang lamisa sang pagkaon.
3: Wow!
1: Bisan wala, bisan ka noon, nandakag tubig.
2: Yahoo!
1: Good job, Ma'am Lorna.
0: Sa so, katropa natin po ang si Lens. Ay, may ginapa shoutout. Masili katropang Iho. Ay, shoot. Hindi na to.
1: Base si katropang Jeff.
0: Oo, si katropang Jeff. Galit ka nagsunod sila. Pa-shoutout mo ko no si Joe Mer Pancho kag si Fred Flores. Nagatutok pa matigid. Salamat.
1: Yahoo! Ay, mayad man to. Hindi naghina-hina na da ang pagbukbo sang ulan. Kaya siling mo, hindi ka rin mag-cellphone. Ihalong dirahan. Panabon, anay. Samta nagka-comment.
0: So, wala nagka-panghilat ka, tropa.
1: Ay, amo ganito. Sige, hello, hello. Ganito sa iyo mga tropa. Kay Jomer Pancho. Kag syempre kay Fred Flores. Kag syempre, dugang pa ho. Shoutout man kapamati mandiri. Ang kapamati mandiri. Ah, kagday ma'am dagang pa-shoutout gapabati bandriya more power and God bless.
2: Yes! Woo!
1: Sa mga teachers dira sa Barangay Lawaan Integrated School, hello, hello, hello sa mga estudyante dira maghalong gid kay madanlog ang aton nga dalanon.
2: Yahoo!
1: Sa ni ka tropang Ponselens, pwede na kaya sa mahiwagang gate? Doon in love, bali si Ponselens sa aton. Nakikita, katropang Joy.
0: Miss ka siya, katropang Ay.
1: Pero wala man sa kasulod, no? Basta lang sa sagwa. Di man, ang iya mga alaga.
2: Yahoo!
1: Alaga, imayad ha. Di, sa sunod ka ba, ikaw naman ang alagaan. Sige, time check na kita mga katropa. It's 3 in the afternoon.
2: Yahoo!
1: Sige, na ito na naingabasahon ng istorya sang kabuhi. Naging padala naman din sa aton sang isa naton ka solid nga katropang Sander. Mga katropang ini nga istorya ang ginting uluhan. Pinaasa niya lang ako.
3: Oh, no.

0: Dear mga DJs, mayong hapon gyud sa tanan nga katropa sa XFM Rojas. Tawagan niyo na lang ako nga Donny. Isa ako kalalaki. Kag may isa man ako kay istorya gadugay ko na ginadala. Hindi ako kahibalo kung tawgon ko inibalang nga love story o kung istorya sang isa kalalaki nga sobra nagtuo sa mga ginpakita sa iya sang isa kababayi. Mga DJs, nakilala ko si Jazz sa high school pa lang kami. Pareho kami barangay, kag halos pareho lang man ang abon nga circle of friends. Hindi kami masyado close ang una, pero tungod nga piyerme kami nagakita ay madamo man ang abon nga pag-istoryahanay. Sang una, random lang yan at mga DJs. Kung may mga barkada nga magtambay sa plaza, tiara gin si Josh. Kung may birthday ang isa namon ka amigo o kun amiga, ti present man siya. Kag kung may mga outing kami nga magbarkadahan, ay di kumpleto gid kami tanan. Tungod nga dugay na kami magkilalahay, wala ko gid gin-expect nga mahulog ang akon balatsyagon sa iya. Mga DJs, nagsugod lang ini sa isa katuig nga halos adlaw-adlaw kami nga nag-chat nga duha. Kay man sad to nga mga tinion, mga DJs, may problema siya kuno sa iya pamilya. Kag ako ang isa sa mga tao nga masamin niya ginaistoryahan sa iya mga problema. Mga DJs, wala ko man ginahimo ini tungod kay para magustuan niya ako. Kundi ginahimo ko lang ini kay man, importante siya sa akon.
1: Sana all.
0: Kung masubo o gani si Jazz, di aragin ako nga para pasadyahon siya. Kung may mga butang naman nga ginakabalakan siya, ginahatagan ko gin siya sang mga advices. Kag sa tiyo naman mga DJs nga masiling siya nga stress siya, ginahagad ko gid siya dayon mga mag-unwind upod sa amon nga mga tropa.
2: Yahoo!
0: Mga DJs, kag sa kadugayon gani, na-realize ko nga nagbago na ang ako nga feelings.
2: Oh no!
0: Yes, mga DJs, nagbago na kay man, hindi lang siya ordinaryo nga tropa para sa akon. Na-realize ko mga DJs nga na-fall na gid ako kay Jazz. Apang wala ko na naging sugid dayon sa iya. Kay manahadlok ako nga basi kon isugid ko kag mahibaluan niya, diba si maglain na nga mong relasyon nga duwa.

0: Hashtag na nagabot ang isa kagabay mga DJs. Si Joss na mismo ang nag-open up sa akon. Ginhambalan niya ako nga daw gusto niya man nga may tawo nga magaseryoso sa iya.
1: Yahoo!
0: Wala man siya nag-mention sa panganan. Wala niya man nasambit ang akon. Pero tungod nga ako ang iya kay istorya mga DJs. Natural lang man siguro nga mag-asa ako. Maglaom ako nga basi ako man ang ginatumod niya.
1: Wow!
0: Pagkatapos nina, nagbag-o ang amon closeness nga duwa ni Jazz. Mas napalapit kami sa isa kagisa mga DJs. Mas napapasami ang amon pag-updanay. Kag kung may gusto siya nga baklon, di ginakadtuan niya lang ako sa balay para paupdon sa iya kaladtuan.
1: Yahoo!
0: May mga gabi pagani nga nag-aabot kami sa alas 12. Kukun alauna sa pag-istoryahanay. Dala tambay-tambay sa kanto o panangamon ng mga tropa.
1: Wow!
0: Kag kung mag-goodnight siya sa akon, di may mga words siya nga ginadugang. Nga daw para sa akon bala mga DJs. Daw hindi naging ordinaryo para sa duwa ka mag-abyan.
1: Yahoo!
0: May one time pagani nga naghambal siya sa akon nga basi ako gid ko no ang tawo nga gusto niya makaupod sa ulihi.
1: Sana all.

0: DJ Ian, DJ Joy, nag-assume gid ako. Pero wala ko man siya ginpamangkot, kumbala seryoso siya. Kaman para sa akon mga DJs, hindi ko ya gusto nga pwersahon siya sa isa kabutang. Ang gusto ko mga DJs, nga siya mismo ang magdesisyon sa niya. Sa uli mga DJs, ginpabalo ko na sa iya nga kun nga nabat siya gan.
1: Sana all.
0: Ginsugid ko na sa iya nga madugay na ako nga may gusto sa iya.
2: Yahoo!
0: Pero mga DJs, wala ako man siya gin-pressure nga sabdo na ko gilayon. Kaben para sa ako mga DJs, bastante na nga nasiling ko na sa iya ang akon nga nabat siya ganda. DJ Ian, DJ Joy, ginsiling ko pa gani sa iya nga kung hindi niya man ako gusto, okay lang. Pero'ng iya nga nangin sabat sa akon, hindi ko no. Yes mga DJs, hindi tungod hindi pa siya ko no ready. Mga DJs, abi niyo para sa akon, amunay ng pinaka-klaro nga paglaom. Sa pagsiling niya nga hindi pa siya ready. Ginapulo pa numdum ko sa paminsaron ko lang at base sa ulihi, mangin ready na siya. Nagsabat ako mga DJs nga ti okay lang, kag wala ko man siya ginpilit, pasang kung ano-ano. Kag para sa akon, kung ginahanglan niya pasang dugang o kung malawig nga ti on, ihatag ko na sa iya mga DJs. Kag amugin ang akon nga ginobra, naghulat ako sa iya sang madugay.
2: Wow!
3: Kaligad ang pila ka bulan mga katropa. Pareho gihapon kami ni Jazz.
2: Yahoo!
3: Wala naging kami. Pero wala man siya nagpalayo sa akon. Sabay lo mga DJs daw mas nagnami pag inangamon relasyon bilang mag-abyan.
1: Sana all.
3: May mga tion nga kung may iban nga lalaki nga nagapalapit sa iya. Di ginahambalan niya gid ako. May mga tion man gani nga daw gusto niya mahibaluan ko kung sino ang mga nag-chat sa iya.
2: Yahoo!
3: Kagtungod sina DJ Ian, DJ Joy, nagsalig gid ako. Nagsalig ako nga basi may ara gid siya nga ginahatag nga chance sa akon. Isa ka adlaw maging pamangkot siya sa akon. What if kuno kung may mga luyag sa iya?
2: Wow!
3: Ano kuno bala ang akon himuon? Mga DJs, tinapakadlaw na lang ako kag nagsiling nga wala man ako da mahimo kay wala man sang kami.
2: Oh no!
3: Pero sa kaloob-looban ko mga DJs, nagsugod na naman ang paglaom nga ginatawag. Abi ko, basi ginapakita niya sa akon nga gusto niya na ako ang mga luyag sa iya.
2: Yahoo!
0: DJ I and DJ Joy, amo na sa to ang ginhimo ko. wala ako nagsako kaman or wala ako nagsako kag wala man ako sang or wala man ako nagpangaluyag. Pero mga DJs, ginpakita ako gin sa iya nga seryoso ako sa iya. Ang ginhimo ko lang, may mga ginahatag ako sa iya nga gamay nga mga regalo. May pagdulong-dulong pa ako sa mga ginacrave niya nga pagkaon, mga DJs.
1: Sana all.
0: Ginasugat dulong ko man siya, kag-ara agin ako every time nga kinahanglan niya sa masakyan nga service.
2: Yahoo!
0: Kag-permi ko gina-assure mga DJs nga ara lang ako sa iya or ara agin ako kung kinahanglan niya ako sa iya nga luyo. Pero balaan yung pinaka-worst? Mga DJs, nagligad lang ang halos isa ka tuig. Nagligad lang isa ka tuig pero wala sa gihapon sang kami.
2: Oh no!
0: Kagang masakit pa mga DJs sa sadto ka adlaw. May nabantian akong istorya halin sa isa namon ka amigo. Ang istorya amo nga may ginakilala gali si Jazz nga lalaki.
2: Yahoo!
0: Sang una ko ato nga nabatian mga DJs wala gilay na ko nga nagparty. Ginpulo pa numdum ko pa nga basi bala chismis lang. Pero iba gets nang nakita ko sila nga nag-upod nga duha mga DJs ang lalaki. Kag sa tunga tion, dito ko man naintindihan nga matuod. Legit gid gali kag hindi chismis ang tanan. Masakit mga DJs, pero wala ko siya ginaaway ah. Sa to kati ongi pamangkot ko lang siya kung ano ba lang relasyon nila sang lalaki. Ang sabat niya sa akon, wala man sang kami ah. Kilala ko lang siya.
2: Wow!
0: Mga DJs, pagkabati ko sa iyang sabat, though kafamilyar sa mga tinaga sa akon. Yes, mga DJs, familiar siya kay man. Amo man ang ginahimo niya sa akon sang una. Lalaki nga kakilala niya lang. Wala sang label. Pero ang kalain lang sa tanan, mga DJs, kay Akuya, naghinulat. Tapos siya galiya, may iba na nga ginakita nga lalaki.
2: Oh no!
3: Mga katropa, inyo nabatian ang unang abahin sa ngatong istorya. And this time, ato na naipabatian ang unang ambahanon nga gintig uluhan. Walang tayo.
4: Only Flow G.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sang Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of YesToHealth Incorporated.
1: Synthen Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Synthen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Synthen Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Synthen Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mama nakakapudlay sa pagpinto. So bakit kisakit? Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor.
6: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop, ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
7: Go!

0: Ang oras, alas 3:26 na sa hapon, ang inag-aoras ang Buylog ng Reduloong, Sangka Sino Plus. And we're back na mga katropa. Sa gihapon, you're still tuning in. It's your favorite katropa station. Your next FM 106.5. Ang katropa niyo. Kapon niyo sa gihapon. Ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan. Katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga.
2: X-Rated.
0: Yahoo! Mga katropa, ang inanay nga programa Buylog ng Reduloong. San Zanton Gold Herbal Tea. Uy, mga katropa, tilawin niyo gid ha ang produkto sang Yes to Health, ang Zanton Gold Herbal Tea. Marami gid ang pag-inom sini matapos magkaon, agud nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga mga tiyan. Mga katropa, ini ang himo sa barangay Turmeric ug Cinnamon Bark, kati manggranon gid ha sa health benefits. Sa kinabatan is man ini sang stevia nga nakit-an sa pagtulun-an sa mga eksperto nga para mabalanse ang blood sugar levels kag ang aton nga insulin sensitivity sa aton nga mga lawas. Kani wala gid kabalak-ana ang mga tropa naton nga rega sopreher sang diabetes. Kay mamay-ari man ini sang Santhones nga isa ka antioxidant. Gikan sa prutas nga mangosteen, kani kakas gid ang mga toxic kagay gid cleanse ang aton nga lawas. So pinaagi sa pag-inom sang Zanton Gold Herbal Tea. Maramit kag healthy ni mga katropa, kani magpadulong na sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar. Kag magbakal na sang Zanton Gold Herbal Tea. O kung pwede man ninyo ma-add to cart, kag ma-place order sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Sa liwat ang Zanton Gold Herbal Tea, it's a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
0: Alright mga katropa, balik na! Balik na, andyan pa ba kayo? Uy, for sure, ara lang sila sa ilang mga radio. Ang
2: ibang
0: na sa malamig nga kahapon.
3: Wow!
0: Sige, sleep well ha mga katropa, BFs. Sige, good afternoon na naging katropang Wendell Mar Bilonio.
2: Yahoo!
0: Kunong kahapon. Ay, kamusta ang si Bagwan? For sure, lutak naman ni Sir Mo. Sige, lamayada sa inyo. Kayo na, sementado na.
2: Yahoo!
0: Sige, katropang Johnny Dorado.
3: Wow!
0: Bumalik na siya. Hey, Miss A, you are still beautiful.
2: Yahoo!
0: Thank you so much. Happy, happy tuning in. Kag syempre, kay katropang o si Lito Raymundo Arsenio. Ikilala mo ni katropang Joy mo.
2: Yahoo!
0: Yes, good afternoon kato katropang Joy and katropang Ira. Kapamatiwan sila dito sa ilang nga balay samtang nagapangafet.
3: Wow!
2: Sana
0: all! Sana all! Marami kini na sa malamig nga panahon. Parisan mo sang pandisa.
2: Yahoo!
0: Yabong kagin na. Solve na solve ang imo kahapunan. Pero si katropang mamsa na din, syempre, no, normal nga relasyon na sender. Ikaw mismo nag-aasa sa wala, pinaasa nga wala man, normal nga relasyon sender. Balanggid.
1: Nabasulan pa.
0: Maaking naman si Ma'am Sanalin. Dapat gidya may normal. Gidya dapat nga relasyon niya. Diba Ma'am Sanalin?
2: Yahoo!
0: Klaro ang tanan. Para te sige akay man sa title pa lang sa story of the day. Pinaasa niya lang ako. May umasa na naman ba sa wala? Para hindi pa huli ang lahat, may part 2 pa. Iniabang-abang dira. Kaya man ang aton Sander sa mga hapon. Ay, lalaki na naman.
2: Yahoo!
0: Siya si katropang Donnie. Uragani. Kaya man ang iaabihan nga si katropang Jazz. Wala niya man gina-expectar. Nga maging gusto niya ini. Kaga, syempre, sa kadamaan sa nila pag-updanay. Huwag ang ilang mga tropa. Dito nahulog man ko nung iyang balat siya.
1: Katropa ka sa mga letter sender na ito, ilagit permi nga pambunga, dari nag-umpisa sa chatay.
0: Ay, dudira, mag-inami katropa. Ano ka sa ano
1: man ayoy! Sige, pero sa katropang letter sender na ito, no? Amo man, no? Nag-umpisa ako na sa adlo-adlo nga pag-chatay. May gamay ko nga problema si Jess sa iya, nagkakadto. Ay, agarihin mo sa galing nga kwain.
0: Kaladtoan.
1: Huwag nahin mo siyang advisor sa mga problema sa duanay ni Jess ang babae. Kag, of course, matrapag ayos sa dalayo, di lang kapag chatty. Nasa jahat, but of course, ang letter sender na ito, no? Ganakilig-kilig man si katrapang Donny. Kung stress ko na si Jess, ba't yung ganyang stress, ginaakat yung mag-unwind.
0: Ay, sana on. Sige, sa diin ka subo. Asta ko no katropang Joy. Kasi Jess na mismo ang nag-open up. Do siya bala ang nagpakita sa mga one months ang motibo. Kasi niya, ginapala niya ko no si katropang Donny. Gusto niya man ko no nga may tawong may mag-seryoso sa iya.
2: Yahoo!
0: At syempre, wala man tuod ng mentions ang pangalan. No? Hindi man si Donny. Pero syempre, si Donny iya ginaka-istorya. Nag-assume man to yung isa. Malamang ka na, syempre mga girls, abo man ang ilang mga kwan, mga style, mawari lang sila. Uh-oh. Pero ang inatumo nila, ara, malangli sa tubangan nila.
1: Ay, atabang parinig lang.
0: Ay, sige, ang mga ni katropang Joy mo, kay one time ko no. Alam mo na gani, isang umpisa sa to. Permi na sila nagatamba. At this oras sa sang gabi. Kasi anabdan pa sila sang alas 12.
2: Yahoo!
0: Kada good night ko lang. Hindi na yung simple nga good night lang. May mga unod na yung daw pang mala relationship na mga words.
2: Yahoo!
0: Pero nag-assume na naman ang aton katropang center. Nag-asa na naman siya. Nabasin sa ulihi. Nabasin siya man ko ang gusto ng maging kaupod ni Jazz. Okay. Sige, amo gani, nakatropang Joy, sagin amin niya yung feelings. Di ano ang bali, Jazz? Okay. Hindi pa ko ready.
1: Ay ka namin, sagin nga sabat.
0: Yes, ay. Sabi man sabat niya ka, hindi pa ko ready. So it means, hindi pa subong. Basik sa masunod nga panahon.
2: Yahoo!
1: Diba? Baga, wala siya nagprangka nga hindi tayo makagusto.
0: Amo na. Tani, hindi na lang yan. Wala na siyang ready.
3: Wow!
0: Ay, syempre, amo gani ka tropang Joy. Umpisa sa nag-confess ini si Donnie, mas nagnami pagid ko nung ilang relasyon bilang mag-abiyan.
3: Wow!
0: Kag, mas napalapit pagid sila sa isa kag isa. Until... Uy, ginadulungan niya na inis ang gina-crave nga pagkaon.
3: Wow!
2: Sana all.
0: Pero amo lang nakatropang Joy, no? May naibaluan sa ho. Chismin, salin man sa iya, amigo. Diba na di may ginakilala ko nung bago nga boylet?
3: Wow! Ay,
0: si katropang Jazz na to.
2: Yahoo!
1: Ay, sige, tis story nga ni babagi na naman.
0: Ay. Lamang na naman ang mga kalalakihan. Sila ang kawawa ngayon.
1: Sige, di may nabalitaan siya nga si Jazz ko, no? Ay, magiratagbo. Magirakita nga lalaki. Una-una, gani, wala pa siya nagpati. O, hindi siya kunabi magpati nga man. Tapos, ulihin na, di na-confirm lagi kay siya mismo nakakita ang obdanay si Jazz kagang lalaki.
0: Yes.
1: Alaka siya, aguy-aguy-aguy.
0: Aguy-aguy-aguy. Kita na lang mo sa effect.
4: Mahiya naman kayo.
0: Mahiya naman kayo. Balik ka tropang Donny. De, sige ha. Di ako na aki hambal ganit ni Donny. Sino una man at Jazz?
3: Wow!
0: Wala man ang nakilala ko lang siya.
2: Yahoo!
0: Familiar ko na ang words kaya mo man ang ginsiling sa iya. Amo lang yung ginakalain sa iya buo at katropang Joy. Kaya wala sila sa label. Pero ang kalain ng kuno para sa iya kay nagahinulat sa iya. Tapos si Jazz may iba na nga ginakilala.
3: Oh no!
0: Masakit kina sa part ni katropang Donnie L. Na sige, ang baling katropang totoo pag konsumisyon, gidin story, subong! Euphoria, lookpan, cellphone, nagadalugdog! Kasi ikaw to, halong-halong panago, anay, dira sa dalong sang time.
1: Sige pala, ang tanda nakaroon kung di na siya naka-comment.
0: At tagkakaroon later on, advice totoo, Valha. Pag na-shout, tatanin ni Johnny Dorado, si Sir Melbs Anisco, and to all Anisco family.
2: Yahoo!
0: Friends niya kuno sa Barangay Dayaw, Roja City, Capiz.
3: Wow!
0: Hello, hello, mayong hapon.
1: Si katropa nating Ma'am Elnora Avelino. Ari mo sa ato nga comment section 5 minutes ago. Good PM ko na mga katropa. Ay, maulan nun gini hapon ha. Katropa Ma'am Elnora Avelino. Thank you so much for dropping by sa ato nga programa this afternoon.
2: Yahoo!
0: Shout out man kuno sa mga taga-barangay Libas. Happy gid nga pagpamati sa XFM sa programa nga X-Rated. From katropang Johnny Dorado.
3: Wow!
0: Si katropang Kenneth naga-Zantun Gold Coffee Mix na. Samtang nagapamati sa X-Ray.
2: Yahoo!
0: Hey, the best kid. Alright mga katropa ha. Oy, good afternoon na nakikatropang Sammy Dilanda. Oy, your presence for today's week.
2: Yahoo!
0: Good afternoon katropang Ma'am Ike at Ma'am Joy. Hello, hello mayong hapon. Kamusta ika? Katropang Sammy. Subong way anay dapong kay nagaulan ha. Sige, hambalin ka tropang Ponsonance.
2: Yahoo!
1: Sige, tropang Ponsonance. Oy, wag mong subukan. Masisira ang buhay mo.
0: Siling niya pa, mamay, ko ang mahiwaga nga gate bumukas. Daw ka nami lang sa feeling. Sabay song na muling binuhay mo. Mamaya ang puso ko.
3: Wow!
0: Mahiya naman kayo.
4: Mahiya naman kayo.
0: Sige, katropang Ponsalan sa ikaw ha. Magpanat ka naman ha. Sige, ato na ini padayunon ang istorya sang kabuhi ni katropang Donnie and katropang Jazz.
2: Yahoo!

0: nga DJs after isang tanan nga natabo sa amo ni Jazz, nagdesisyon ako nga magpalayo sa iya. Pero wala ko gid ginexpektar ang iya reaksyon. Pagpalayo ko mga DJs, siya mismo ang nagpangita sa akon. Gintad-tad niya ako chat. Ginapamangkot niya ko nga ako no bala nagbag-o ako.
1: Oh no!
0: Nagtungod nga may feelings pa ako sa iya. Nagbalik na naman ako. Abi ko ba si amo na ini ang panahon nga pilion niya ako. Pero wala gali gihapon. Pagligad sang pila ka bulan. Naguntat sila sang lalaki niya. Kagliwat siya nga nagpalapit sa akon.
1: Oh no!
0: Dawala lang sang may natabo DJs. Daw ka normal lang sa iya nga magbalik sa akon. Kag syempre nagbalik kami sa dati. Tungod nga marupok ako.
1: Yahoo!
0: Nagbalik ang gamon nga communication. Ang gamon pag-updanay, pag-istoryahanay, kag-bonding. Kagliwat niya naghatag siya sa mga sign. Sign nga daw, ginapaasa niya na naman ako. Ginhambalan niya ako nga namigid ko no kung may tawo nga pareho. Nakapareho sa akon nga ara pirme sa iya luyo.
1: Yahoo!
0: May isa pagid siya nga ginmentioned sa akon. Nga basi hindi niya gid ko no makita ang kapareho ko.
1: Wow!
0: Kag ako naman mga DJs, naglaom na naman ako. Wala ko kabalo kung nga ah. Pero di kay amo gid ko sini.
1: Yahoo!
0: Bisan pila na kabeses ako nga nasakitan. Basta maghatag siya sang gamay nga paglaom. Nagabalik-balik man ko dayon.
1: Wow!
2: Asa na kabuhat ang isa kagabi mga DJs nga ginpamangkot ko siya sang diretsahan. Ano gid bala kami nga duwa? Kaya man gusto ko na sang kaklarohan sang tanan. Kaya hindi ko na kaya maghulat pa mga DJs nga wala ko sang ideya kung may pakatuan bala ini tanan. Kag dito ko manabatian mga DJs ang sabat niya sa akon nga ti asta subong ara sa gyapon sa akon huna-huna. Siling na sa akon, Donnie, wala man ko bala nagsiling nga hulaton mo ako? DJ sa iyang ginsabat sa akon, wala ako gilayon makasabat do na urungan ako. Kaysa pagkamatuod, ano gyud man ba lang ako nga isabat sa iya? Tama man siya mga DJs, wala siya tuod nagsiling nga maghulat ako. Pero sa sulod sa pila ka tuig, ano ba lang ginpakita niya sa akon? Nga importante ako. Ginpakita niya nga espesyal ako para sa iya. Kagipabatsyag niya nga basi may chance man ako sa tagipusoon niya. Kagang pinakamasakit mga DJs, ang ginpamangkot ko siya kung nga agra pa dahil sa gihapon ang pagpalapit sa akon. May isa bala siya kaginhambal nga mas nagpabugat pagyan sa akon balat siya gwan. Siling niya sa akon, komportable siya kuno sa akon. Kagabalo siya nga kung ara ako, or ara agad ako kung kinahanglan niya. Kabalo siya kuno nga bisan magpalayo siya, may chance sa gihapon nga magbalik-balik ako. Kagabo ko nilang rason mga DJs nga hindi niya gusto nga madula ako sa iya nga kabuhi.
1: Oh no!
2: Hindi niya gusto nga maging boyfriend ako. Pero hindi naman gusto nga madula ako bilang tawo nga permi or ara permi sa iya. Kadito ko na-realize mga DJs nga ay pinaasa niya lang gali ako. Yes, mga DJs, base tuod nga wala niya man ginhungod, wala niya man ginplano nga masakitan ako. Base bara para sa iya, normal ang initanan. Pero mga katropa, kung kabalo ka nga may tao nga nagahulad sa imo, kaginapadayon mo sa gihapon ang mga ginahimo nga makahatag sa iyasang paglaom. Hindi bala nga may responsibilidad ka man dira? DJ I, DJ Joy, pagkatapos ang among istoryahan ay nagdesisyon ako nga tapuso na gid ang tanan. Yes, mga DJs, tapuson ang tanan, pero hindi ako nga feelings. Kay hindi man basta-basta madula ang balatsyagon para sa iya. Pero this time, sure na gid ako nga tapuson ko na ang akon nga paghinulat sa iya.
1: Yahoo!
2: This time, ginpili ko nga magpalayo, wala ko siya ginblock. Kag wala ko man siya ginpakalain sa amon nga mga katropa.

0: amugi din nga message ang ginahulat ko. Pero sang nabasa ko siya, wala na ko sang kapareho nga feelings. Kay na-realize ko nga base hindi niya gina-miss ang akong paghigugma sa iya. Base nahidlaw siya sa tawo nga perme ara para sa iya, para suportahan siya. Kag hindi na ako gusto maging amo sina mga DJs. Hindi ko na gusto nga maging tawo nga ginabalikan lang kung lonely siya. Hindi ko gusto nga maging tawo nga ginapangita lang kung may problema siya. Kay labi na hindi ko gusto nga maging second option lang bisan kay sino. Kag amo ina ang pinakabugat nga leksyon nga natun-an ko sa bilog ko nga kabuhi. Hindi tanan nga tawo nga nagahatag sa imo sang chance. Gusto ikaw makaupod. May iban nga tawo nga gusto lang nila nga ara ka, pero hindi nila gusto nga ikaw ang pilion. Kag sang una, ginakaptan ko ang mga ginahambal niya, pero subong, mas ginapaminsar ko na ang iya mga ginahimo. Kay ang tinuod nga paghigugma mga katropa, hindi kinahanglan hulaton nga klaro gid. Kung gusto ka sa isa ka tawo, hindi kaniya pagpabayaan nga maghulat nga daw wala katapusan. Hindi kaniya pagpabayaan nga mag-asa kung may chance ka balaayhan. Kag hindi niya dapat ipabutsyag sa imo nga kinahanglan mo anay mag-antos bag-o kaniya pilion. Wow! Subong kung pamangkutonyo ako kung ginahigugma ko pa si Jazz, ang sabat ko, basi, oo. Yahoo! Pero hindi na pareho sang una. Kay sang una, gusto ko mangin kami. Pero subong, gusto ko na lang nga mangin okay ako.
1: Sana all!
0: Kag kung may isaman ako ka-advise sa mga katropa nga pareho sa akong sitwasyon, iti mga katropa, hindi ka na maghulat sa tao nga gusto ka lang pag kinahanglan. Pero hindi ka man kaya pilion. Kay base sa kadugayon sang imo paghulat, malimtan mo nga may ara ka man gali kaw galingon nga kabuhi nga dapat mo padayunon. Yahoo! Kagbasi amo gid na ang pinakamasakit nga kamatuoran. Wala ko niya ginpromisahan sang bisan ano, pero ginpabatsyag niya sa akon nga may ginpromesa siya. Kag amo na ang rason kung nga ahas ta subong, isa lang ginangakon mahambal. Pinaasa niya lang ako. Tugtob na lang diri nga ako ni storya. Thank you so much again mga DJ sa pagbasa. Kag sa mga katropa nga nagpamati. Again, ini na lang si Donnie. And that is my X-rated story.

0: Mga katropa, ang ina ng programa ang buhilog agradulong sa Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ay mukha galingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaras ang glutacogic kag virgin coconut oil. Nga nagabulig agad nga mapunggan ang early signs sa skin aging ukot pagtigulang sa gato nga selula sa panit. Inima na nagabulig agad nga mapaputi kag mapakinis ang gato nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga sa Clear Skin Herbal Soap. Pwede mo ng anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo na nga natural ang pamaagi sa iyong mga pampagwapa mga katropa. Magamit sa Clear Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Kapareha sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore. Kag pwede man ma-order online. Pinagi sa mga Shopee kag TikTok Shop. Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Yahoo!
2: Alright. Sige. Sakto na ta niya decision nga nagpalayo. So, kaso nagbalik pa siya, oh. Ang mga nang ginatawag ta nga at T-A-N-G-A.
0: Brabo siya sa uplok ka, gan.
2: Amo na, isa lang kakwan sa iya. Ginhambalan lang siya nga sa mga sweet-sweet nga words. Ay, gila, yun mo siya nga nagbalik, ya. Yeah. Sige, kay why naman tamahimo? Kay natabo naman na to, katropang Donnie. Yeah, naging kwan gid eh. Double kill ka gid. Kaman katropang Joy. Sa word nga, Donnie, wala man ko nagsiling ka hulaton mo ako. Grabe ka, girl, ha. Pa-importante ka, gida.
0: Para sa iyo, makatrapag, ay, ti, ang babae, gini ang balasulonya mo.
2: Yes, kay Mando, feeling VIP siya, katrapang Joy. Na, kung ginhanglan niya, ay, one call away niya lang yun si Sander Natun, Ara Dasun. Feeling ko nag-enjoy sa iya, ginabuhay. At kiman, oh, ginatagaan siya sa gina-crave niya nga mga pagkaon. Kumbaga, ang mga kaning hambal mo ginanga, mapuslan niya pa si katropang Donnie. Distress nga mapuslan niya, ay himuon niya gida iya.
1: Yahoo!
0: Binipisyos siya.
2: Yes. Kiman, hindi ka man, hindi man na niya ikaw pagpangita-pangitaon. Hindi ka man niya mapuslan. Ay, siguro, why niya napuslan tong ginakilala niya nga isa ka lalaki. Ang wala nga nagbalik siya sa imo. Pero yung real talk ka niya, nga wala ka man niya ginapahulat, ikaw malang ang naghulat.
0: Ay ka, bad kay katropa ang Jess, ha?
2: Goni. Sige, pero sige, importante. Sa pangaduwa nga pagkakataon, natuto rin ang atin nga Sander.
1: Yahoo!
2: Sali niya, may feeling siya sa gihapon, pero hindi nakapareho sang una. Kapal niya gani, hindi man basta-basta nga madula ang feelings. Gani, ananay lang ang caring-caring mo na at lisubong natunaan mo ng imong leksyon. Bisan mabuga at paina para sa imo, importante ginpili mo na palayuno ng imo kabuhi. Kaman kung sa iya na lang yan nagalibot ang imo kalibutan, ay for sure malimtan mo gid nga may kaugalingon ka nga dapat mo i-prioritize.
1: Yahoo!
2: Literal na pinaasa ka lang, hindi ka man lang inibi. Basta tingkuan ka lang, ano ganyan tawag sina?
0: Mga linyahan, bala yung tutuval.
2: Bulsa.
0: Pinakilig pero hindi inipi eh.
2: Yes, at the same time.
1: Yahoo!
2: San ka na? Si totoo ba nag-ano ho, nag-palabos niya, gabaga, kwan, hinanakit. Hambal niya, sayang lang ang effort mo, Sander, sa iya. Don't worry, Sander, same tayo. Uy, masakit gid man kung ginapaasa ka. Pero Pero, siling niya una lang masakit. Makaon na lang kita eat molo sandre para makabulo move on tayo.
1: Yahoo!
2: Sige, abilan taon to kung effective ng molo niyo dahil.
0: Sige, kung nag-move on, didiretso to ha. Siling niya pa karabahon ka man Japon, Jazz!
2: Ay.
0: Or gaba, the way ka puso, mayad pang saging may puso.
2: Great ka din yun to. Pero siling ganin ni katropang Ma'am Senaline, ang sa iya lang siguro, Sander, isa ka lang ka best friend. Para sa iya, ikaw lang gid mismo ang nag-asa.
1: Yahoo!
2: Best friend ba si financer? Financer niya yung guro, si katropang Donnie. Nga man, may basi pa, Sander. Magbani to, kuhaan na lang ang basi. Sasaktan ka lang. Siyempre, arang imo mga efforts. Siya ang concern. Kag also siya, amo lang na iya gusto si mo. Normal kag formal nga relasyon. Ikaw lang ang nag-asa sa wala.
1: Yahoo!
2: Sige, nakigan mo pa si Donnie, Ma'am Senaline.
0: Ayan, balik ka tropang Ma'am Senaline kay Toto Valba. Si imo ni story, ha?
2: Oh,
0: siguro imo na story.
2: Si Toto Donnie. Habali, PK. Para ka na akon kung ipaasa niya, hindi na ko mag-asa pa sa iya.
1: Wow!
2: Corrected by gani ka tropang PK, sumang pala.
1: Yahoo!
2: Tatina na. Siling niya, para ka na akon madamo man siyang babae, ara lang sa paligid mo.
1: Yahoo!
2: Correct ka dyan. Gani ba, sara gida sa sigmang imong nga future? Lapit balay mo lang katropang PK. Hambal ni Ma'am Senaline, mag-move on ka na, Sander. Ah, mag-aabot ka na ang para sa imo.
1: Yahoo!
2: Move on ka na!
0: Sige, pero sa last part sa your story, do okay na ba siya katropang ayon
2: niya? Yes, siling niya gani eh. Tanan ko no niya, hindi lang ko no, hindi ka magulat ko no sa tao nga gusto ka lang pag ara ka, pag kinahanglan ka, pero hindi ka man gusto nga pilion. Okay, madamo na gani pag siya na lang na permi ang imo ginauna. Don't forget yourself, man. Nga ba ikaw galingon ka man? Nga wala tiyagon? Abi unahan na yung self mo kung wala kang ginatagahan sa importansya sa iwan. Di ikaw hatag sa self mo in. Okay, man, deserve mo man na. Pero balik pa sa tikin at ako naka-move on na kay Ma'am Jen. Bisa na busted ako. Friends man, gyapon kami.
1: Sana ko.
2: Amo na iyang manami. Wala dapat kalain sang buon.
1: Yahoo!
2: Alright, mga katropa. Isa naman kay istorya sang kabuhi ang ato na buksan nga puno gyan. Sang leksyon.
0: Ay, iya, mayara man sang inspirasyon.
2: Yes, kag syempre puno-puno man sang consumisyon.
1: Oh no!
2: Pinaasa nyo naman ha.
1: Yahoo!
2: Sa mga katropa natin dyan nga nag-upod sa aton subong. Thank you so much, Gid. Salamat, Gid, sa inyo sa pagpamati dira sa inyong mga radio. Sa mga katropa naton, class members nga way ginagbuya, mistress way natapos ang aton programa.
1: Wow!
2: Thank you, Gid, mga katropa sa paghatag sa inyong mga advice, sa paghatag sa inyong mga opinion sa aton istorya.
1: Yahoo!
2: Halong-halong ka mo ha. See you naman tomorrow. Nanging kaupod nyo na lang ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
0: Kaga katropang Joy.
2: Partner natin sa technical, katropang Neil Luzada. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa niyo. Exciting!
1: Yahoo!
2: Ang oras, alas 4:01 na sa hapon.
3: XFM. Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First time, ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Mutungagin na luwadlo ko man ang paginom. Okay gid kay wala nag-atake ng arthritis. arthritis ko.
4: Samthon Plus Gold.
6: Mabakal sa mga butika.
4: Samthon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagap iupod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Samthon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen kag-glutathione.
4: Samthon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, lalakas.
4: At gaganda ka pa.
6: Pagpili sa mga butika.
8: Uy! Boy! Gising!
9: Ano ka ba?
8: Kaya aga-aga.
9: Natutulog ka.
8: Lalamya-lamya ka sa trabaho.
9: Magkape ka.
8: Mag-Samthon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Samthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
4: Premium V3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
14: Samthon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Samthon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Samthon Plus Herbal Soap. Gamit na! Samthon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit!
16: Mag-assist the pain!
17: Muscle fever?
16: Acute pain?
17: Kahit ano pang pain?
16: Basta pain!
17: Mag-assist the pain!
16: Pangkalang pain!
17: Fast and safe!
14: Yeah!
16: Sistapain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sistapain.
6: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Samthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Samthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Samthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Samthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
19: Ako si Regina Berhamin sang Panay ka nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Samthon kag XFM libu-libong papremyo.
4: XFM.
14: XFM.
20: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
21: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
0: Samsung Plus Gold.
9: Ano ba ito? Sa unang na-detect sa akin sis, tapos meron lang naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung naging hirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Santon Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
0: Samsung Plus Gold.
22: Yahoo!
23: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
0: The Secret of Health.
23: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Vision Next. Marami na ang natulungan.
24: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panagos.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
23: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
0: The Secret of Health.
23: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
0: The secret of health.
23: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Samsung Plus Coffee Mix.
25: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
0: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
23: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakabenepisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
0: The Secret of Health.
23: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
23: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
3: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Sunfon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ating resistensya. May kape ka na, may Sunfon at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah, sa akong kututan ni Lilo.
4: Sa akong call center agent.
3: Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
4: Iba ganyan ito sa akong sang Sister Pain.
3: Manasita, sige na madulang pagsakit sa
2: Sister Pain, panggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
7: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay ka nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.

0: FM.
1: XFM.
2: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
0: Samphone Plus Gold.
3: Ako si Roy. Kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Samphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Samphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
4: Pinahusay.
0: Samphone Plus Gold.
5: Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Clarice. Nagapangita agad ko sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit game, may free collagen, ang guta tayong kapa.
5: Santon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
5: lalakas,
4: at gaganda ka pa.
7: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
9: Magvision X Plus Softgel Capsule.
10: Magvision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.

0: apps na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanton and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanton Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanton Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay Kapis, nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Xanton kag XFM, libu-libong papremyo.

0: XFM.
1: XFM. Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas. At gaganda ka pa.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sistapain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagbibig sa nawad na kapagbiyahe ang Sistapain. Hindi pinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom usang Sistapain.
3: Sistapain. Panggalang pain. Fast and safe. Sistapain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Jackpot!

XFM Time, it's 5 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM
1: XFM
0: Sample Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulgod ang duwa kabulan noong pawan.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Pinigil sa mga butika.
0: Sample Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sample Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sample Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sample Plus Coffee Mix. Sample Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Chronic pain?
12: Ang sakit.
0: Mag-assist the pain.
12: Muscle fever.
0: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
0: Basta pain.
12: Mag-assist the pain.
0: Pangkalang pain.
12: Fast and safe.
0: Assist the pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Assist the pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
15: Ako si Regina Berhamin sang Panay Cup. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: XFM.
1: XFM.
16: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
13: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
17: The Secret of Health.
3: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
18: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa malunggay, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
19: The secret of health.
3: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
20: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
21: Mag-Visionix Plus Soft Gel Capsule.
22: Visionix Plus Soft Gel Capsule.
21: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
22: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
21: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: The secret of health.
3: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
16: Maraming salamat.

0: FM
1: XFM
2: Sunthorn Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunthorn Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Sunthorn Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
11: Sa ano ba? Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunthorn Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sunthorn Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunthorn Plus Herbal Oil.
14: Tanggal ang kati-kati.

ma, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Southland Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Southland Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Southland Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southland Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Southland Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southland Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Southland Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southland, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Southland Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pterygium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pterygium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Southland Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga-butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Southland Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Southland Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin.
12: Southland Plus Herbal Soap.
7: Chronic pain.
14: Ang sakit.
7: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain.
4: Mabibili sa mga butika.
12: Jack

Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
3: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sansom Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sansom Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santhone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clariskin Beauty Salon.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adab na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ang akong lalisa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. May nagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Taansan Promo. Si Presi Diciembre, 42 years old. Halid sa Roja City, Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa katansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tug-tug 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 02930 of 2026. Drink responsibly.

Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si JB.
4: Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
5: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world. Mo ang Supple Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawa.
5: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa lamang uri ng sakit.
10: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
11: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist the pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist the pain.
13: Kamkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist the pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Assist the pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: Ako si Regina Berhamin sang Panay Cup. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.

0: XFM.
1: XFM. Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Samsung Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Samsung Plus Herbal Oil, System Pain.
5: Dari mo sa ka-service ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
4: System Pain, tanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
8: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay ka nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong

0: XFM
1: XFM
2: Sample Plus Gold.
3: Ito si Eunice. May ara ako tritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
4: pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
5: Gold sa mga butika.
2: Sample Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gig, may free collagen. Ang guta tayong kapa.
2: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
2: lalakas,
4: at gaganda ka pa.
7: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sample Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sample Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sample Plus Coffee Mix. Sample Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
13: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assisted pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assisted pain.
15: Kangkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Assisted pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Sister Pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
18: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay Cup. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako na dagan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premium.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Zantone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Zantone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Zantone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Zantone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Zantone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Zantone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Zantone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Zantone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Zantone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Zantone Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Assist the pain.
5: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Assess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga buki ka.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
8: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay Cup. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani kamo mag-intraman sa Xanthon kag XFM, libu-libong pa-premyo.

0: XFM
1: XFM
2: Supple Plus Gold
3: Kose Vivo, dako gudang pagniwang ko bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestingan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gudang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
2: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit!
13: Mag-assisted pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assisted pain.
13: Pangkalang pain.
14: Fast and safe.
13: Assisted pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Assisted pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Jack!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X FM.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
1: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
4: Ang hinita po, kitor po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking paninimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
5: Santone Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santone Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santone Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santone Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santone Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santone Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santone Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
1: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Jess, isang online manager ng TeamJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
1: The secret of health.
3: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
3: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The secret of health.
3: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
1: The secret of health.
3: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
1: The secret of health.
3: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sanford Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sanford Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sanford Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanford Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainbidyang sabor sa Sanford Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Sanford Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan
6: ba? Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanford Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanford Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sanford Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanford Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanford Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-atake ko ako mula sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
12: Ako si Regina Berhamin sang Panay Cup. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.

0: X FM. X FM.
1: Sunfall Plus Gold.
2: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pas ang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sunfall Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sunfall Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sunfall Plus Gold.
4: Sunfall Gold. Coffee mix.
5: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunfall Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa
4: Sunfall Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
4: nanakas,
3: at gaganda ka pa.
6: Boy! Boy! Gising!
7: Ano ka ba?
6: Kaya aga-aga?
7: Natutulog ka?
6: Lalamya-lamya ka sa trabaho?
7: Magkape ka!
6: Mag-Sunfall Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Sunfall Plus Coffee Mix. Kape na?
6: Gamot pa!
4: Mabibili sa mga butika.
8: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
10: Premium D3.
11: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 user.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit.
17: Mag-assist pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assist pain.
17: Kamkarang pain.
18: Fast and safe.
17: Assist pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Assist pain.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
20: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay ka nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfall Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ron, nagbago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Sunfall Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa ano ba?
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunfall Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfall Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunfall Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Tula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor. Sa mga butika. Jackpot!

0: Sister Pain.
1: Si Michelle Nagali, isa ka si Steve, nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nga kaputlay sa pagpindo. Sobrang itis sa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis lang yung nag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain, hanggang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold. Live testimony.
5: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko. Santon

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Oh. Ang balaan mo, hindi may pagkadaranon kagamay, no? Kaya magulpi ko, oh, mambal ka malay. Oh, asa mautdan ka ginawa.
1: Ano nga gamay?
0: As in, dakugid nga pagkadaranon.
1: Correct.
0: Ba, doon si Claudia Cornel kasubong ha?
1: Ay, kabay pa.
0: Be? Dali lang ganda, nagtupong malang imo kilay sa star mo man. Da, hindi ko ma-imagine ang kombinasyon ni ano.
1: Ni
0: ano to yung hambal ko gani bagulang Claudia Cornel kag ni ano
1: ni
0: ang may star gani nga superhero gani si Starla.
1: Starla man. Basi si Cristala.
0: Ah, Cristala. Hindi mo naman nakuha imong ano pormahan subong gabi. Sino naman ang imong inspiration sina?
1: Si Lisa.
0: Lisa Bot?
1: Ano balaan mo?
0: Uy, pangalan yung bala tuod ni Lisa Bot?
1: Tuod bala?
0: Oh, may friend ko nga Lisa Bot ang iyang pangalan. Oh. Get. Yes. Taga, ano, taga Iloilo.
1: Oh. Ako yung si Lisa.
0: Ang iyang bana, ang iyang bana, makuta ko anong pangalan niya. Di ba si Lisa Bot? Hindi gani si Lisa Bot yung pangalan. Oh, so naman na siya. Oh. Ang ngalan siya bana si Jesse.
1: Bot?
0: Jesse Bot. Ah, mga binuang naman nasa alas 12, batian nyo di sa Amon Dua. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Tolpilangka.
0: Nasa alas 12 kita mag-inop tonight sa phone pal nga programa Gab-isang
1: Gab-isang September 16,
0: wow.
1: 20 and 26. It's a Tuesday.
0: Tuesday?
1: Ay, Wednesday na galing. Sorry. Kaya, ginunahan mo isang sabot-sabot. No.
0: Habi ko perfect.
1: It's a Wednesday. Sorry.
0: Hambal na,
1: I stand erected.
0: Correct. Damo ka na balaza ko na. Yung muna tanan yung mga... Gipang ano ha? Gipang install. Gipang install mo na sa imo lawas sa katarungan ng imo nga mga nakuha sa ako nga natunan.
1: Mayo ka nga professor.
0: Uli ano na mali-mali on pa mali pa to. Welcome na lang tanan nga XFM Radio Station sa NIR sa Panay Island. Naka-hook up na ang mga taga Roa City Capiz. Nagapamati ka mo sa 106.5 XFM Roha. So, punta si Katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Iloilo, XFM 100.7. O punta si Katropang
1: Alex.
0: Correct. Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with Katropang
1: James Dean.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Final answer.
1: Final.
0: Si Cypril Keith.
1: Siya man na gyapon?
0: Hindi ala, yun naman niya. Isa, April Keith naman nga ala niya di.
1: Bato.
0: Nalangan i-edit ko di. Siya na yun ang butang. Sa Antique, XFM 93.3 with Katropang.
1: Kuya Jay.
0: Are you sure?
1: Kuya Jay.
0: Final answer.
1: Kuya Jay.
0: James Dean.
1: Kaya makon mo na.
0: Sa Kabangalan, XFM 106.1 with Katropang
1: Papa Rodel.
0: Final answer.
1: Papa Rodel.
0: Are you sure?
1: Winston.
0: Nag-ulbi kambiyok ni Mao.
1: Papa Rodel, ah.
0: Final answer.
1: Papa Rodel.
0: Are you sure?
1: Very, very sure.
0: Correct. Ginagulpi gulat ka lang yan, eh. Gapunaw ka na yun, ah. Sa Kanlaon, XFM 101.7, napunta si Katropang.
1: Baby Ron.
0: Final answer.
1: Baby Ron.
0: Are you sure?
1: Baby Ron.
0: Correct. sa San Carlos, XFM 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Are you sure?
1: Supremo.
0: Final answer.
1: Supremo. Nagsala lang ko.
0: Correct, correct, correct. Supremo. Mamatayaman kita sa Sagay, 87.5 XFM. Makitaan man kita sa television, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay, Kagiskalante. Kag sa aton FB Live, mitaan nyo lang na Troy Tisoy XFM, muna nga akong napangalan. Brian Danico, sang Iskalante, may gabi ka rin tanan. Don D. Hongoy Delgado, good evening. Jun G. Jr. Moncada Similiano, mga taga-Kanlaon, may gabi ka rin tanan. Ang uban, balikan na ako ha. Para di may mag-overtime. Okay na, wala ka na may lapatan.
1: Happy birthday sa kay Sir James Sabio.
0: Wow, Sir James, happy birthday to you. Ay, saan ka rin birthday na Nanay Rose gani? 18?
1: Sa 18?
0: Ado, kayo mga late. Sige ah, sa 18 lang kuya
1: mag-greet. Nabato niya naman to ah.
0: Ah, balya? Nag-message siya sa imo?
1: Ha?
0: Nag-message siya sa imo?
1: Diba, balya nga... Ay, huwag gali na. Manawag sa kung subong ko nabato niya.
0: Oh, sige, basta mga panawag. Okay. Ang oras, 31 minutes after 9 o'clock. Ang phone pala programa. Ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabaskuga imo immune system nagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Ka ginadulong man sa aton sang premium D3 coffee mix. Stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: And we've got how many days until Christmas?
1: 99 days more to go.
0: 99 days more to go. 2 hours and 28 minutes until Christmas. Mabalik pang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Troy Tisoy.
0: Ining XFM Katropa mo?
1: Exciting! Happy holidays from all of us to you.
2: XFM! Hala, ka-exciting!
3: Troy Tisoy.

0: na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Balik na sa phone, panupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dosi lang ka.
0: Siyempre, ginadulong na sa inyo sa ang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga buhol bukol sis kag tumor, magtumar sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag ginadulong man sa aton sa Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga makapadula sa panuot kag panalakit sa kalawasan.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Line number 2, good evening!
2: No, good evening.
1: Uy, aragid siya, aragid siya.
2: Ibakian ko, kaya yung nagambal ko siya. Kaya ako nabakon. Kaya nabakon ko siya.
1: Ay, salamat!
0: Abi ko, gintokob naman sa Gcash, gintokob galing niya na ni Rose.
1: Mahal lang kayo wala.
0: Oo.
2: Nagadot ang bata na ako, abi. Gano'n ba mati? Gano'n ba siya, abi?
0: Tiwa kita da. Ti happy ka man sa birthday mo nga may ara ka 1K.
2: Uy, sa itin sa tugan.
0: Ma bakal ikaw sing cake.
2: Mabakal.
0: Oh, ang imo gali cake hindi pwede handa.
2: Ano?
0: Ang imo cake. Hindi kasi imo cake ka.
2: Pwede man.
0: Pwede man, galing kay Kunot.
1: Padali, ima kami di Bitsok, koy.
0: Hindi ang mga hindi ang mga manami na dali sa antike, mga bandi na bala.
1: Oo. Oh.
0: Nga ra balang
1: dalako gidya nga
0: coated, bandi. Coated sugar oh. Ang peanut bala.
1: Amo
0: na siyang bandi. No, di ba na Nairos, na mo da bandi?
1: Laiman na yung coated peanuts, laiman na yung bandi.
0: Oo. Hindi may peanut, ginaya ang...
1: Na coated.
0: Oo, mayara na niya. Coated siyang sugar.
1: Pero laiman niya ang bandi.
0: Bandi ako namin, nga lainun mo pagid.
1: Hindi, kahit sa'yo mo coated peanut, gani?
0: Hindi, coated sugar ang peanut.
1: Yan, correct.
0: Yan, mabuhin siya
1: ba? Kaya pati ako yung coated peanut.
0: Kaya nakapa, nakaduha ka na, nakaduha ka na. Palamatinan, ang palamatinan. Yes, Nanay Rose, ano ang imong, ano, dapli sa buong gabi?
2: Ang isda na
0: adoy
2: niya,
0: pinamalsan. Wow! Makahang hindi.

0: Makahang?
1: Ano? Oo, Makahang kasi nagkatumbal.
2: Wow!
3: Dami kay pare sa Kalukalo mo.
0: Kagdukot nga
3: kanunan.
0: Kag may... Oo. Pero hindi ka na magpatama kaon mag-abin na nairos kay pares na kamo ni Dulpo nga daan nga may edad na kamo.
3: Correct.
0: So, dapat ang inyo panggabihan mga fruits na nakag-vegetables. No?
1: Mm-hmm.
0: Galing kay lain man iya nga fruits ang iya ginapangita. Pipino man iya. Kung sa vegetables naman niya, ano?
3: Vegetable man na.
0: Apatot. Apatot. Tambayan.
3: Jutayon mo lang.
0: Gabay na lang. Nanay Rose, total, ara naman ang amon gift ni Dulpo sa imo. Halong kagida nga tani sa September 18, maka-birthday ka pa, ha?
1: Wala.
0: Tapos, ano plan? Ano plano mo nga hikuton sa birthday mo?
1: Spaghetti.
0: Wow.
1: Kagmabalinsyana.
0: Amo na lang. Baka namit sa Balinsyana.
3: Ah, oo.
0: Ba, tani, kung ara lang kami nag-program sa bong sa Antique, ma-addugid kami dyan sa ano,
3: man.
0: Sa balay nyo.
3: Ang gusto ko dyan sa Balinsyana.
0: Ha?
1: Sa ilo kami
0: dito sa Antique. Bawang pasailuho niya taon sa Antique. Depende kung kaigo pa kami ito sa staff house.
3: Dasan ako bala, mas ginahulat ko gina-epirmi ang hak-aron ang Balinsyana kaya ang dukot na ang gusto ko.
0: Ang akon tayo namitan sa Balinsyana, Nanay Rose, ang pasas.
3: Lain na yung pasas.
0: Hindi kita ka unique bala? Sa color yellow nga Balinsyana, nagasimpon ang daw itom nga daw brown nga pasas.
3: Nan.
0: Nang manamin. Hindi lang imo pasas, Nanay Rose, ha? Nanay Rose?
1: Ang mga yun, ang atay.
0: Ah, oh, pwede man. Atay, ang isubak.
3: Hindi na naiya, ano?
0: Oh, atay, hindi utay.
3: Nang speaking of pasas, hindi na naiya pasas ang kay Nay Rose, ha?
0: Ano naiya niya?
3: Bangkiling.
0: Ay, ambot. Hindi na na. Basta na Nay Rose magluto o Balinsyana, hindi mo lang yun diya pag-isimpo, hindi mo pasas. Pasas ang iban.
3: Wow, toon.
0: Bilang edad. Bilang edad sang pasas ang iban. Ikoon ka namon.
1: Hindi pasas
3: balayang. Ah, pasas gani.
0: Are, oh, ano bing ano bing English ang pasas, Bidol?
3: Racing.
0: Ha?
3: Oh.
0: Abi ko na, di pata siya. Chakto, chakto. Raisin ko, no? Raisin o kung raisin. Pwede mo na. Pe. Ti, sino tana? Sino tana imo dinapit nga bisita sa imo nga birthday?
1: Away pa.
0: Hindi na lang mag-invite, ah.
1: Oh,
0: kami lang in. Kami lang invite nga hindi makakadtoda.
3: Correct. Ang iyan ay raisin ni ano ni Nay Rose. Mm-hmm. Raisin from the dead. Yes.
1: Hindi ba ko una, dapat music ka matapos sa inyo nga ano nga ponpan na alin sa duty at sa mag-aga. Nadura, no?
0: Ay, man, ano per mega brownout, maguba amon nga gamit. Amo na ginalimitan na lang namon. Ako di gani, isasagay 11:30 lang ko asta. Kay para mag on and off bala ang ano, ang
3: suga,
0: kuryente. Hindi man ma-damage ang amon nga equipment kay kamahal nga daan sini. Ay, hindi na. Wala mo man na batsyagan na ginakulang ka na isang dugo, mapulaw ka ba? Ha?
3: Maidong lang siya ko ng santong.
0: Hindi na. Kulang ka na isang dugo, makita mo, wala ka na gani ginadugo. Mapulaw ka pag-git. Hindi na. Okay na kami. Ano ka na lang, balik ka na lang pamati liwat 4 a.m. o kung 3:30 a.m.
1: Kinaga. Kung kada akon balatoy, anong oras yung mag-duty?
0: Ang akon duty?
1: Oo.
0: Ay, hindi ko yung hindi ko yung manugid ya, basi kung malupad ka di kaya pakadto sa amon. Kati ka na. Wala ko duty mag-aga. Kada gabi, ilan ko duty? Las 9 sa las 12. Oo.
1: Ay, may nakita
3: na ako
1: sa Facebook, nagkakanta-kanta.
3: Ikaw. Oh, recorded na na sa nai.
1: Nakita ko yung mga ano sa Facebook na nandito.
0: Ah, dugay na to yan.
3: Dugay na to.
0: Dugay na to.
3: Amo na siyang iyang first recording album.
0: Oo. So, ipalihog ko unfollow gani sina. Amo na katuwa na talagsahon na lang ako gapuso mong kikadamo gidiya ga ano ya?
3: Nagariya, gapangabay.
0: Hindi, kadamo, nag-stalk bala sa ako na. Hunda ko, ginmang ko tunutuod.
1: Galang, tawag ko kami mo sa Facebook.
0: Ay, Mayo lang, wala na ko ga-post-post. Kay man, ang kuwara na nairos ga, ano, ga-follow sa akong page.
1: Galang, tawag ko, na-follow nito.
0: Te, na nairos, enjoy lang dira, kag halong sa imo nga birthday, in advance, happy birthday sa September 18, ha?
1: Thank you. At Roy, maano ako ma-request ako kanta nga pamintanisan. Tapos hindi ko pag-ibatan ang ano ko, ha? Birthday ko sa 18. Ipato ka na noong birthday song.
0: Birthday song? Grabe ba, bilogid niya nga NIR kagpanay makabati isang birthday song ba?
3: Oo eh.
0: Sige, try ko. Ah. Pero paminsan-minsan, basi... Ang paminsan-minsan, basi pwede ko na makuot. Oo, ma-play ko na. Ano gani? Magkantas ang paminsan-minsan gani? Ano gani? Paminsan-minsan
3: naaalala
0: pa rin kita.
3: Sala.
0: Naaalala sang ginkuot kita. Ganon. Ano gali? Ang bago nga version mo?
3: Ha?
0: Ano gali? Paminsan-minsan.
3: Paminsan-minsan dapat takpan ang...
0: Hahaha! Hahaha! Hahaha!
1: Hahaha! Hahaha!
0: Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha!
3: Hahaha! Hahaha! Hahaha!
0: Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Si ano bala, may pakilala ko tani si imo ba? Si Tatay Flores ang nagbakal kay ina sang Turbo, Santon Vitamin C kag Santon Plus Gold Dolp. At ang kina to bala?
3: Oh.
0: Amulya ha, si Dolpo na, si Dolpo na. Tumal na mangkot.
3: Oh.
0: Mayad ato tani ako patigayon kanimo kay 79 na to edad niya.
3: Nice.
0: Pero may work pa siya ha.
3: Mm-hmm.
0: Nagatrabaho pa sa Japan sa construction. Yes. Ate, sige, oh. Okay na na. At least wala ka na sing ano, wala ka na sing sakit sa ulo. Wala ka na sing sakit sang ulo. Galing kay ang namit sang imo nga dapa-dapa tani. Amo na lang ang kulang.
1: Oh,
0: ano ko no?
1: Ang
0: bakulitay na kukumabatian ko ka mga darwan ni Dolphy. Ay, salamat. Sige, Nanay salamat. Sige, Nanay Rose, ha? Kagpasinsay lang ang amon regalo sa imo.
3: Oo,
1: ah. Thank you, Bisa.
0: Oo. Basi sa sunod naman nga bulan, ha? Basi manad ka, mapadala ko 1K.
3: Lapit na nga dan Christmas.
0: Hindi na naya, hindi na naya. Hindi na naya birthday gift, yaya, kundi obligasyon ko na na. Obligasyon. Nanay Rose, salamat. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.
0: Bon, nalipay man sa saton, Dol.
3: Dapat lang.
0: May ara nga daan, Maladol. Para sabi kay Nanay Rose, di okay man na nalipay ta siya every time nga mag-bat in sa saton nga program, bala. So, na-appreciate na mga tao nga, gina-appreciate man ang aton effort every night nga magpulaw
3: yes,
0: kita.
3: Yes, of course.
0: So, that is why nga... birthday niya, gahatag kita regalo. Pero may araman iba na ginabusaran. Ginpatilaw na gani nga gingaan mo na sing, ano, sing pasanag. kag appreciation man bala nga permiga pamati ay ginaubra na tanila yagatasan
3: ay correct iya magluwas lang gid sa Mayo na nga mga listeners ha
0: amo na gani hambal ko gani nga ano nga okay okay na nanay ha nga pang birthday birthday lang na ha basi sa dalalayon bala sa mga inadlaw kag mga tuig kag mga katuigan mangin obligasyon ko na nga kadapuran.
3: Mambal pa ko tayo pagambal mo sa
0: amen.
3: Mga tuigan sa tuigan.
0: Caller, good evening.
1: Hello.
3: Oh, my God, Iman.
0: Birthday mo man?
3: Imano ka lang.
0: Kay mambal ko tani ko nagambal ka nga birthday mo. Mambal ko maprangka kay kuya. Wala na uno dyan Gcash kaya zero balance.
1: Babalang
0: ni
1: Tanya
0: Troy nga, may pawalan ako nagkuhay sa duwa ako niya.
1: Sino ni? Si Rene Boy, kani Troy. Taga
0: diin si Rene Boy. Taga kaduhaan, Troy. Ang amuning gasoline boy, pump boy, amuni?
1: Hindi, Troy.
0: Alain. Ara ka da subong sa kaduhaan ka, Disged?
1: Oo, ari ko din sa kaduhaan, Troy. Sa sinta ko dyan.
0: Nga nakapanawag ka man sa amun dulpi,
1: kasi siyempre, maka-storya kag maka-greater sa ako niyang nag-greater na.
0: Ang pamanggot, interesado kami sa imo topic ko nga iba to sa amon.
3: Amugid eh.
0: ano man ang imo istorya sa amon?
1: Siyempre kay wala na di ano sa amon, masakit mayo. Wala na mayo. Kagwang masakit sa tubo na blaw.
0: Ah, ano na gani? RSSI? Ano na?
1: Wala na, nadula na. Nadula na, ano sa gusto inyo, pero na kageng pala.
0: Hindi man.
3: Do nag-inula naman subong.
0: Basi kung ano giguro, kapital gin sila guro sa fertilizer para matapna na ang RSSI.
3: Gani man.
0: Wala makamunang so, spray?
1: Nang spray kami, pero ginapangotda na bala mga kumpay na bala siraw.
0: Oo.
1: So, ginapangotda.
0: Oo. City, maging thankful ka eh, nga wala gid ma-ut-utan ang tanan nyo katubuhan. Kay, sa sining panyempo, daw mugi na ang ginakatul sang ulo sang aton nga mga sindero.
3: Gani, correct.
0: Nga apektado ila katubuhan, kay naganubo ang ilang patapas ka pakilos ang ilang mga tubo. Mm-hmm. Ang imo tubo, sa saan o man na madapuan sang RSSI?
3: Ang tubo mo, wala man naging sapat-sapat?
0: Oo.
1: Why natapas? Pero nagatuan naman, kung kaya
0: na. Oo. Pero natrapuhan mo, naging natrapuhan mo na imo tubo?
1: Tapos na.
3: Ha? Di pwede ko na mapangos?
1: Well, nag-tagiyan na.
0: Ulo-ulo lang, wala nang labot-lawas. Okay mala na, guro. Gamay lang nga ingkit, bala.
1: Hindi lang, ano lang, guro, mo, nagkatbuhan mo na lang.
0: Hindi, ang samay, ano, da bala, ang samay, sa tunga-tunga, gidaya bala, papangit lang kuno ika-isa.
3: Ang ano yan na bala, ang to may giri-giri. Di ba ang tubo may giri-giri man agani?
0: Ang giri-giri.
1: Bisan
0: isa lang kuno. Bisan isa lang kuno katusik, okay lang.
1: Pero bodle ko mo oras ang buko.
0: Orot ang buko.
3: May kung ginatuka ko na wala man.
0: Ginaano mo man gali?
3: Ha?
0: Ginaano mo?
3: Gina...
1: Wal-wal.
0: Gatas-taas. Kiso nga dyan pag-sup-sup.
3: Na?
0: Ah, okay na to. Nasolusyonan tang imo. RSSI. So ano ang imo i-request sa kanta kang kung sino imo nga i-greet?
3: Mm-hmm.
1: Nang ano na sa inyong pangako sa iyo, wala i-request ko. Para na sa Nubia ko.
3: Ray Valera?
1: Oo. Tapos ang ano ko lang ina-greet ko lang galing si Grace, si Minerva, si Jobe. Tapos sa Nubia ko nga si Dinilin. Best. Sorry kanina. Love you.
0: Wow. Pati ka na, Grace, bulagi.
3: Amugay, Jaya.
0: Dali lang bala, imo bala nga request, kantahabi ko, no, Bi, kikadamo sin title ng pangako. Anong tunos niya naman?
2: panubla ng rivalira nasa nang pangako sa iyo
0: ipaglalaban ko sala hindi sala na sala na dapat amo na ni subong pangako sa iyo ipasusup-sup ko.
3: Pangako sa iyo, tig-a-tig-a tubo mo. Dapat lang. Oh,
0: gamitan mo, Gid. Pa. Gamitan mo, Gid, kay para malipay ka. Bakal ka diha ang turbo dietary food supplement for men, okay? Yeah, salamat kid regards sa mga taga Cadiz.
2: Thank you.
0: Bye-bye. Lipay man ta kay Rini Boy sa Cadiz ba no? Bisan lipot lang aton pag inop danay ahay pero okay man siya no.
3: O bakit di bisan lipot lang ya yang of the night ya kay laba man ang tubuya.
0: Oo, oh, tani yeah. Matayo yon ang iyang panglakaton. Ginpatay rin. O balik mo phone pa mo yung si Katropang Troy Tisoy.
3: Kasi Katropang Troy Pilangka.
0: Ginadulo na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
3: Tindog-tindog pa.
0: Ah. Ay, naway!

0: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
0: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhan Plus Coffee Mix na. Hindi nakaka-insomnia. Santhan Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhan Plus Coffee Mix. Santhan Plus Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhan Gold Herbal Tea!

0: Gahapon man ba?
1: Oo eh.
0: Sa gahapon katropang Troy Tisoy kaupod nyo as alas 12.
1: Kag si katropang Dolphy lang ka.
0: Kag ang ining programa nga phone pal ganadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa mga gusto magwapagwapo mga kape ka na. Healthy ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ara man ang Santon Plus Herbal Soap. Gusto mo ba na makakas imo pong good ang imo alap up kag body odor, mag Santon Plus Herbal Soap ka na.
0: Bahal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May gabi kay Leslie Alinara sang La Carlota City. May gabi kay Elsie Haranilia Alosiman. Kag Mayna Salidora Dumip. Good evening, Shin Lee. Mayong gabi man. Sa mga taga-punta Taytay Bacolod, mayong gabi. Happy wow, viewing. Gabi. Elena Girona Tumbukon, hi to you, sir. Mayong gabi, Brian Danico. Shout out sa mga taga-Himamaylan kay Dave Arsenio. Bing-bing! Talidong ang suki natin doon sa bunga Don Salvador Benedicto. Kaga... Dondi, nabasa ko na si Dondi kay ina mo. Ari o. Jongjong Flores, Joy Sarreta, mayong gabi man, Dopio Fausto Manang, sang barangay, Mahalang Himamaylan, happy viewing and happy listening. And Arnie Perfas, hello sa Family Aguado, De Los Reyes, Soriano, Abilada, Argao, sang barangay, Mabini, Cady City, Binayaan Vlog, good evening. Ari Paged. Mayong gabi sa kay Ignacio Francisco Himilita. Ginagreet niya ang family Francisco Kanha sang Murcia, Barangay Buenavista, Sitio Tres Hermanos. Thank you and God bless.
1: Mayong gabi man sa kay Tito Rene Di Asis sa Capitol Heights, sa kay Rex De La Yarte, and of course sa kay June Diaz.
0: Sa mga single, dial ka mo XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431 Line number 1, good evening.
2: Good evening.
0: Good evening. Sino ni?
2: Ni Leo.
0: Ara mapakot-pakot naman sa Dog in black ta naman ka nga nakalusot ka pa hao. Okay. Kay ang aton pala ang mga viewers na mangkot gapon pal pag imang kamo umapakot-pakot talaga.
3: Both
0: pag gusto lang kami sa trip na mo niya kay ti.
3: Correct. Kalingawan man bala gusto niyo.
0: Sige be, tawag ni gani. Ano naman ipapakot mo?
2: Katropa reo. Ano ang makita mo sa manok nga araman sa scrapan?
0: Ano ang makita mo sa manok kag ara man sa scrapan?
3: Ang iya nga bulang eh. Hello. Then, sakto.
0: Chako na yun?
2: Hello.
0: Then? Sapos-sapos. Wala na pamangkot mo man. May time gig pirmi nga mabalda sa dayo, no?
2: Ano ang ara sa manok na aram sa scrapan?
3: Amo na gani, ang bulang.
0: Hindi ah, sala na.
3: Ano ang gani?
2: Bulang
0: sa scrapan na. Sala na. Ang ano ah, ang letter K ah. Sakto sala.
2: Yeah.
0: Ah, bow. Sala pa to galing sa batidol po nga bulang.
2: Yeah.
0: Mm. Oh, sige sabat.
3: Tiklo biklo.
2: Para gani sa manok, aram sa scrapan.
3: Ti amo na gani bulang kay ginapakilo mong ano? Ang bulang.
2: Hindi.
3: Anong ara sa manok nga ara sa scrapan? Manok.
0: Mas. Ara sa manok, kagara man.
3: Letter A?
0: Sa scrapan. Letter K na lang, sabat, wala na iban.
3: Clue gani? Ano ang clue mo?
2: Ay, ara gani sa manok.
3: Di, amo mo na amo mo na babakot. Amo mo man na imo nga clue?
0: Iban pa gid ah. Iban nga clue.
2: Ay, sabtong ko lang ah.
3: Ano?
2: Tok-tok.
0: Ano ko no?
3: Tok-tok ko no?
0: Oo, kaya ang scrapan damo, tok-tok mo.
3: Di anong tok-tok?
0: Ang tok-tok bala?
3: Ang tok-tok sa manok, di inhaw?
0: Oo, din ang tok-tok sa manok ko no? Ate, papatiya kami kung di dapit ang tuktok sa manok, kag ang tuktok sa tubo sa scrapan, be. Paano mo na be ma-differentiate, be? Sige, be?
2: Ang alam, tuktok mo, nagkatusik mo lang, tapos sa scrapan, damo tuktok.
0: Te, paano mo gani ma-differentiate gani ang tuktok sa manok, ang tuktok sa scrapan?
3: Gatusik na sa'yo, wala na sa'yo, gatuktok.
0: Baudolagtok mo ni si Leo.
3: isa na lang, ha? Isa na lang, Ken.
0: Bino, ang naginay, muya ya, Leo. Ito, ginapinabuang kay muya.
3: Ginapasagaan mo lang kami sa pagkabuang, muya.
0: Ginapinabuang kay muya.
3: Mayo na ba lang ang ang tusik, tok-tok?
2: Ay, na, no?
0: Loy layo ba, no?
3: Uy, eh.
0: Tok-tok ya, pwede na ya. Pero kung pilosopon ka namon, hindi mo ginaya ma-differentiate ang tok-tok nga tuka sang manok. Oh, ang tok-tok kaya mismo nga tok-tok.
3: Kaya kung nagambal ka tani nga correct na tong bulang, kaya ang bulang na pwede mo na siya mapakilo mo.
0: Oo.
2: Oh. Ay, wala man sa party sang manok ang bulang.
0: Hmm.
3: Ano?
2: Ang parte sang manok mo.
3: Di, ang imo, ang pamangkot mo bala, klaro, wala ang pamangkot mo. Anong ara sa manok?
0: Ang ara man sa scrapan.
2: Okay.
3: Di, ang muna gani nga sa lingko, ang bulang, kaya ang bulang gani, pwede mo na siya mapakilo.
0: Oh, di ba?
3: Oh.
0: Tsakto ang bulang, ah. Ang tuktok layo-layo gidyan.
3: Layo na yung tuktok ya.
0: Kung maribat ka gidyan ya, layo-layo gidyan tuktok ya, hindi gina acceptable ya. Oh, kami naman ah.
2: Sige.
0: Oh. Ano ang may ba-ba pero hindi makaon? Or ano ang may ba-ba pero hindi makakaon?
3: Oo.
0: Oh.
2: Eh ano?
0: Pinabuang ka gina, Rimoy. Pinabuang ka. Anong may ba-ba? Ano ang may ba-ba pero hindi makakaon?
2: Bombon.
0: Ha?
2: Bombon.
0: Lapit na.
3: Mm.
0: Lapit na.
3: Tuod.
0: Lapit na. Lapit na, ara ka na da. Ha?
2: Buhok.
0: Uy, lapit. Lapit na gid.
3: Ano pag hindi mo kapakot?
0: Tanda sa tuhon mo nung pakot siya.
3: Mm-hmm.
0: Oo. Pero lapit na. Oo. Oh. Oh. Surrender na. Dasigal na. Mapakta nung panakaroon. Ano?
2: Buho.
0: Hindi gani. Lapit na. Hindi siya ang sabat pero lapit na. Ra. Ra, ra, ra, ra. Oh, hindi na magsabat lang. Para hindi mo mapakta na.
2: Hindi na lang.
0: Oh, hindi na lang. Pero may last ka pa tani, Hambal?
2: Last na lang.
0: No. Oh.
2: Ang last ko nganga.
0: Nga?
3: Manganga ang ano?
0: Manganga, manganga ang age.
2: Ay ano ate? Ah, pa. Soy.
0: Ano?
3: Ano ko no?
2: Ano ganito? Ate?
0: Ano may baba pero hindi makakaon?
2: Kaya ano?
0: Hindi ka na?
2: Hindi na.
0: Suba?
2: Wow.
3: May ba-ba niya yung suba? Yeah.
0: May ba-ba na.
3: Walang ba? Oo. Ang,
0: ay, may ba-ba. Ano ba lang suba? Ang arang exit ka isang suba. Amo na napakadto sa dagat.
3: Ang kwan bala, ang tinabuan bala sang
0: dagat
3: kag pamari bala nay
0: sang maasin kag tapang.
3: Oo.
0: Oo. Amo. Ha?
2: Suba.
3: Suba. Kadto bala sa bug. Kadto bala sa bug ang kay makita mo gid na.
0: Oo.
2: Hello mo. Suba.
0: Pati ka na?
3: Dai ba pati ka na?
0: Hindi ka sulok-sulokon ta ka. Sulok-sulok na.
3: Di ako naman.
0: Oh, ikaw naman ah.
3: Ako naman.
0: Ikaw naman ah.
3: Oh, sige ah.
0: Pulihan ta ni sa.
3: Oh. Himua ang atis nga isa ka tisa.
0: Himua.
3: Ha? Himuon mo gani ang atis sa ano? Himuon mo ang atis sa tisa. Te. Gakaong katisa, wala.
2: Ay, ang tisa, himo akong ates.
3: Oo. O ko nang at. Ano?
2: Ang tisa, balis karon ko ates.
0: Oh, sala.
3: Sala na yan.
0: Sa ano na yan? Sa, sa letter na yan, ha?
3: Balis karon mo ko. Sala, eh.
2: Ay, siyempre, tisa, balis karon mo ates.
3: In, sala, sala gani.
0: Hindi na magsabat kay sala ka.
3: Sala, sala.
0: Oh, sabto na muna.
3: Teg.
0: Oh, ako masabat. Oh. Oh. Himuon isa ka piraso ang ano, ang atis para mangintisa.
3: Ha?
0: Himuon isa ka piraso.
3: Paano gani?
0: Himuon gani, isahon na lang silang atis kag ang tisa.
3: Sala man eh.
0: Ati, ikaw man ang nagpapakot, anong sabat?
3: Ha? Isailo mo ang letter A sa puntas ang S, eh.
0: Ayun ga, tinigun lang ang papakot.
3: Isa ka lang.
0: Isa.
3: Imuyag yung suli mo, te. Suli up lang ang tisa. Kundi, ng, ano? Tisa.
0: Sa.
3: Asit.
0: Oh. Te, din ang ate sa asit.
3: Ha?
0: Din ang ate sa asset.
3: Amo na gani nga sin ko isay lumo ang letter A sa punta sa letter S.
0: But ini gulang gid ya iya leyo no. Oo, oh, man ko no.
3: Mayo kay hubin pa kamuya. Iya gani loy layo nagitok tok ara sa
0: scrapan.
3: Scrapan.
0: Oh. Tapos diskumpiado pa sa amo, sa suba.
3: Amo gid eh.
0: Oh, ano, ma-draw na lang tade.
2: Ano lang?
3: Ano?
2: Ano ang tatlo ko kasi isang protas na nagapuno sa letter B?
3: B?
0: Anong tatlo ka? Klase sa
2: protas na nga? Nagapuno sa letter B.
0: Nagasugod sa letter B o kundi?
2: D, D.
3: D?
0: Sa D. Kadaan mo D. Eh.
3: Oh, ako na?
0: Oh.
2: Ako na na.
3: Ako na, letter D, no? Sering mo. Oh, ng durian, daranghita, kag datilis.
2: Hindi.
3: O, te, akong pag-ed. Dunot nga durian, dunot nga...
2: Ano? Sala,
0: Japon.
3: Na. Te, amukod ko niya sakto.
0: Nga, ano kung dunot na durian?
3: Oh, dunot yung durian, dunot yung duhat, kag dunot mga datilis.
2: Ah. Time lang ang mga papakot.
0: Pero tsakto man ang sabat niya?
2: Oo, oh, tama na.
0: O, te, paras ka mga duwa lang ka. paras ka mga duwa lang ka, ay nintindihanay ka mo.
3: O, takay.
0: Doon subong lang ka mo nagintindihanay ka duwa.
3: Kaya, balya, nagambal sa nga, sa tatlo, kuno ka lang sa D, nga gasugod sa lang sa D. Kaya, kundi, do not.
0: Oo. Te, okay ka na, o great na da, para matapos ka na, animal ka.
2: Sa mga pagkakamatay sa isip ko. Kaya po, hindi ka request.
0: Title?
2: PH, I love you.
0: Ba, Sharon Cogita.
3: Baka tapos kay Rivalera, si Sharon naman.
0: Tani, nagsulunod na lang ako ba? PS, I love you.
3: PS, I love you.
0: Sige, try ko pasulod ah. Isunod ko na yung paminsan-minsan ni Nanay Rose karon dugay-dugay ah. Kag PS, I love you. Salamat, Miguleyo. Regards sa mga taga-Capiz ha.
2: Thank you, Ged.
0: Salamat, bye-bye.
3: Sige, salamat, Ged.
0: Di ka na mag-intra ko nung liwat, ha? Kapila mo na nga intra, bala.
3: Pwerte nga scrapan ba?
0: Mga single, ha? XFM call and text line. Save nyo na. Smart.
3: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. We've got 16 minutes before 11 o'clock. Padayon kita si Gapon sa programa nga phone palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM Katropa mo.
3: Exciting!

0: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
0: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhan Plus Coffee Mix na. Hindi nakaka-insomnia. Santhan Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhan Plus Coffee Mix. Sanzone Plus Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhan Gold Herbal Tea!

0: 4 minutes after 11 o'clock, you're still tuning in to our favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting!
0: Nagapadayan si Kapo na programa ka phone. Follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kak, si Katropang Dossi lang ka.
0: I would like to say happy birthday kay Drex Ponce. Halin kay Tita Merlin Ponce sa Hacienda Colombia. Halong perme sa pagpauli, Troy. Ako lang ang yagi ng balari na mahalong kay ikaw, wala namang kapuli mo.
1: Kung sabagay. Happy birthday, manggali kay Suki Daulo.
0: Wow, grabe nga pangalan ba?
1: Mm-hmm.
0: Pamanggaranon.
1: Man.
0: Troy, shout out na naka-tune in si Dondon Clown Lucero, barangay 6, Kagawad. Love always, Mama Marilyn, Raimundo Jr., Colleen, Shine, Andrea, Raymar, John, Aileen, Juliana, Juliana Lucero of Coloso Street, Barangay 6, Cabancalan City.
1: Wow, kalayo.
0: Albino Lapitag Jr., Bantayan, Cabancalan is also viewing on our FB Live via Troy Tisoy, XFM.
1: Kagmayang gabi man sa kay Romy Navales sa Barangay Felisa. And likewise, hello sa kay Gilbert Dosejo.
0: And sa mga single, once again, nagpangita sing ka phone pa. All you have to do, dayan nyo lang. Amon nga mga text line kag talawgan nga linya.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Liwat? 0915-8311-431. Amo na malinya nga inyo dapat nga pagatawgan para makakonek ka mo sa amon nga program subong nga gab-i. Ay lang, mayari pa di. Troy, mangkot lang ko tani kung sige pa panghatag nyo radyo. Wala ka man di kakad to.
1: Gani man.
0: Mayari pa kami di 1 million units. Ang amon na lang subong yung ginaano, ginagaan sing radyo, ang willing gid yung nga mamati or willing mangin ka tropa kay kraim na karon pambilinan kamo sa radyo tapos hindi yung man like amon nga istasyon.
1: Correct.
0: Amagwa sing aron do napilitan na lang kamo mamati kay gin duhulan kamo da sing radyo.
1: Correct.
0: Unlike nga kung kamo diya makadto sa amon, automatically may radyo ka dayon.
1: Mm-hmm. Kay bot sini mo nyaga pamati kagid.
0: Kag amo na tuyo mo radyo.
1: Mm-hmm.
0: No, kanto lang di ah, kay tinguhaan ta na makaradyo ka ah. Pabaklan ta ka radyo kung gusto mo kun.
1: Kung wala na gid man, di
0: ba? Oh, no, baklan ta. Ah.
1: Oo eh.
0: Oh, ang radyo nga rin, hindi pala masaylo sa FM. Ang Bluetooth lang gid na.
1: Ah, radyo bala nga break break.
0: Uy, may ara na bala FM ang ara. Ang walkie-talkie. Oh, walkie-talkie. Mm-hmm. May ara na, may FM na. Oo. Ang pinakanami sa itong frequency, abi, kay mga salakyan.
1: Mm-hmm.
0: Pag auto-tuning na nila, ang ila tuner automatically kapilit na sa 87.5 kaya wala labot nga mapilit kay basubasko ka itong signal.
1: Ba?
0: 1 million watts.
1: Oh!
0: Siyempre kay ti, mabatian ta sa Iloilo, mabatian ta sa Antique, mabatian ta sa Calibo, sa Rojas, sa din pagid sa bilog nga ang Western Visayas man sa una mo no.
1: Oh, correct.
0: No, kasang wala pa nag NIR.
1: Oh, yes.
0: Oh, so ti 1 million watts eh.
1: Oo eh.
0: Di ba?
1: Correct iya. Yeah.
0: Okay, bation ta mo sa tagsa ka mga K cities kag highly urbanized cities sa NIR sa Panay Island.
1: Yes.
0: Wala pa na labot ang mga taga Cebu, mga iso nato sa Cebu, mahigala nato sa Cebu, abot buta dito kay minaay portion sa mga XFM stations nga dool na sa boundary sa Cebu unya pagpabulhot sa kanang signal nga 1 million watts abot man.
1: Correct ya. Yeah.
0: Minaa na gani midugay-dugay makuutan nga taga Cebu. Oh, galing kay murag na ulaw-ulaw na sila, murag di pa sila mo join sa ato. Kaya abi nila dita ka mao sulting si Cebuano. Kamo ta mo sulting si Cebuano, gamay nga karaya. Kag hindi gid kami makambal akyanon gid.
1: Ako mismo hindi makukabal no.
0: Pero yung mga taga-Aklan nakikinig pa rin yan kahit nag-iilonggo tayo.
1: Magtatagalog na lang tayo.
0: Siyempre pag meron namang mga taga-Aklan na tatawag sa atin, tayo ang magtatagalog.
1: Mm-hmm.
0: Kung di talaga tayo magkakaintindihan, alam mo, tagal ko sa Boracay dati, mga 3 taon, hindi ko talaga kaya mabigkas yung akyanon eh.
1: Mm-mm.
0: Ang hirap talaga yun. Kaya, nagtatagalog na lang ako doon, parang nasa Manila lang ako doon. Eh.
1: Mm, kaya nga.
0: Pero yung makasagupa mo talaga yung mga taga-Aklan, talagang dudugo yung ilong mo eh. Pero daw ano man lang siya, daw medyo dalom lang siya sa Karaya. O dalom sa Karaya. Pero kakatingala ka no, even sa Mindanao ba lang area, it's Cebuano and Ilonggo, Karaya ang mga lingwahe dito diyan ang ginapang istorya. Amo na nga ang Bisayas ang Mindanao nga area.
1: Ang mga tindihanay.
0: Ang mga maswerte lang gyud ng mga tawo nga natuon sa may lingwahe nga Cebuano kag Ilonggo, makabalo sing bilingual nga ano,
1: nga dialect.
0: Nga dialect. Nga ikaw man lang hindi ka kabalo magambal sa Cebuano, di ba?
1: Makaintindi
0: ka kag makabal kag gamay lang. Pero fluent kid mo lang nga Cebuano nga dire-diretso nga paras na be makadto Cebu.
1: Makadto Cebu.
0: Hindi makadto sa Cebu, maistorya kita bala sa tao para sa be kiti ang aton style nga daan magdala ta sa lakyan kung din may karinderya dira man ta mapundo.
1: Correct.
0: So magpili-pili bala sang ano,
1: sang
0: Sudan nga rang daw hindi man sila bala matingala nga gapi Ilonggo-Ilonggo kabla. Mas ni Cebuano ka man kung dito sila lugar.
1: Kung sa bagay.
0: Hindi, mabalaan ka ganyang Ilonggo kung mag-Cebuano-Cebuano ka mo.
1: May tono mo.
0: Ako yan, makadali ko niya Cebuana ya kung matupa ko sa Cebuya.
1: Ah, sige lang.
0: Kabalog ko yan nga daan mag-hinahambal sa Cebuano. Ganyan mo. Amo pa kung sa Iloilo, tas ang una gaobra, ginasunlog na nila nga Cebuano ta.
1: Ito, ano labot nila.
0: Sila palagawan, sila pala sa aton. Kaya, Ilonggo ni sa man. Si Cebuano lang bala. Hindi, hindi sa kalitok sa lingwahe ka.
1: Correct.
0: Cebuano. Muna dapat ang... Pero wala ko man abalagin tunan. Mali sa mga nakasalamuha ko ya balaguro nga tao. Kahit siyempre, diri sa aton nga lugar. Iskwila ka, mag-iskwila ka. Mix na mo ang lingwahe mo. May gasi ni Cebuano. May naga-Ilonggo.
1: May Tagalog.
0: Ti, ikaw ya kay sa Wameng. Kay mo ya nag-graduate ya. Ako sa ano lang kuya sa public schools na kuya. Amo na nga wala ka nakatuon sa Cebuano nga lingwahe.
1: Nakatuon ako sa Cebuano sang dito na ako sa Toboso.
0: Ha.
1: Ah. Naka-star ko to.
0: Ah, dito ka sa Tubo nagso.
1: Correct.
0: Oh, nagsop-sop sa Tubo.
1: Correct. So, amo na gani ang Manila nga. Asa ka pa kadto? Asa ka pa ingon?
0: Wrong.
1: Hindi ba?
0: Asa ka muadto?
1: Muadto. Ti sabton man nga. Sa Cebu to.
0: Sa Cebu to. Naamo na, kabudlay kung kaisa, no? Arap lang, isa lang kita ka region sa una pagkatapos may ara kita yagal iyalain-lain ka mga direkto.
1: Correct. Gani sa Negos Occidental, paglambot mo sa Cadiz, gasugod-sugod na sinibuan, no?
0: Kaya siyempre, lapitanay man lang yan mo. Pero may ara kung kaisa gid nga gagrupo-grupo gid ang mga Cebuano kag ang Ilonggo no. Nang tawo ni gani dumduman man di sang una di ba nakasagay ka man sang una.
1: Gani oh.
0: Ang dira sugod pasulod sa Barangay Bato sang una. Nang di ba hindi pa gid uso katama ang kuryente bala kag dulong-dulong. Ato nagapangamayag pag pato mga wak-wak mga tik-tik di ba? Sa mo na nga time sang
1: Siling Manila.
0: Oh, may mga wak-wak man tik-tik. Subong lain na kay kadamo na sang ano kadamo na sang mga pamalay sa kilid kag mga masanag na bala. Do wala nagasaler ang wakwak ang tiktik pero sang una gid ya kuno do ya dol. May wakwak gid ya kay ang hunis ang wakwak ya amo na oh. Wak.
1: Yang tiktik ya.
0: Sa wakwak lang tanay. Sang una na iya panahon. Amo na ang tunog nga mabatian mo sang mingaw babla. Hindi pagid tuman ka
1: tabo.
0: Ka commercialize ang tagsa ka mga dalan nga damo nagilistar. Amo pa na ang mabatian sang una kung magtinong na wak. Wak. Subong iya nga panahon dol kay di ba nag-commercialize nang damo na gid ang tawo. Lain na mabatian mo.
1: Ano?
0: Oh. ugayo mabatian mo ya.
1: Correct. Yeah.
0: Di ba? Ka-relate ka man.
1: Oo eh.
0: Mati kung ikaw di kayo mabilin sa station ganun, di mabatian mo ganyan sa piyak balay, hindi.
1: Ha?
0: Hindi mo batian?
1: Andra, oh. Wala naman na tawo.
0: Basi yung mga santer mo yan, nag-bites.
1: Ati, lain ang ilang.
0: Ano to, ano? Sa termo na.
1: Init mo.
0: Ano pa kita joke mo? Joke to yung ako niya mo. Kakadlaw ka, di ba?
1: Joke to.
0: Atong atong hambal mo gani yung sugot ka, gaan ka 1 million.
1: Basta si Lord lang.
0: Gaan ka ni Lord 1 million.
1: Oo, basta gani, ano?
0: Basta ikaw makadto personal kay Lord.
1: Kay Lord.
0: Gusto mo? Gaan. Gusto mo?
1: Pwede.
0: Really?
1: Talagsala na balay katawag si Lord Simon, hindi bala?
0: Sa bagay, kay ti, okay naman na edad mo, 63.
1: Oo, ah.
0: Oh, tigpa huway, nagid man na.
1: Basta gani, si Lord matawag si Imo, eh, hindi ka namang hindi.
0: Kagsubong mo lang agab eh. Di ba, siyempre, gabaligya man kita dali sa mga Yesol products, no? Ang aton market sa sinin ng agab eh, ang mga tigulang bala nga daw dugay na patulugon bala dol.
1: Gani, no?
0: Sila nga pinamati. Gambal kina sila nga mabatihan kita nila na kadagab eh, kaya hindi sila dahil makatulog na.
1: Ato nakato, di bala kagina?
0: Si Sir Flores.
1: Oo.
0: Tapos, wala labot sina. Damo na kuya ng encounter nga muna pagambal nga. Ah, kadagabi, Troy, kamo lang idolpo pamatian ko kay kung hindi pa siya kuno katulog, hasta ginayaya mga tapos program taya. Mm-hmm. Malingaw sa kuno sa aton niya mo.
1: Oh, pariyo abi kay Nay Antonia.
0: Ang lain na, ang lain na kung ma-develop sila bala sa aton. No? Pati si Ladam Guhanon, Troy Dolph, katuwi ko di sa balay, Troy Dolph.
1: At yan mo ginapakanta nila nga, I hear the talking in your sleep.
0: The manon gablaw, no?
1: Gani.
0: Oy, 16 minutes after 11 o'clock na. Uy, hindi ko magkalipat. Sa Friday, ang last weekly draw na sang Santo ng Next FM, libo-libong pa-premyo. So, hingago na, mga wala pa nakadaog. Bakal ka mo sang Yeswell Products nga kasali kaya intra sa aton nga Santon ng XFM libo-libong pa premium. Balaan nyo naman to ano? Santon Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag Santon Gold Coffee Mix. Sa September 18 naman ang last weekly draw, which is 3,000 pesos ang balaugan nyo. Sa grand draw naman niya, ang grand draw nakaset sa September 27 sa City Mall, Roja City, Capi. So tanan nyo nga mga entries. Alin sa Bacolod, sa Canlaon, sa Sagay, Kabankalan, Iloilo, Antique, Calibo, Dalon dito tanan sa Rojas ang mga entries nyo from week 1. Kag dito namon i-draw kung sa diin ang inyo nga madaugan sa grand draw ang mga prizes amo ni. First prize 50,000, second prize 30,000, third prize 20,000, kag pulo katag 5,000 pesos, mga more or less mga 150,000 plus. Ang ato ni panghatag ng mga prizes. Pero hindi ko magkabalaka, no? Kung matapos gid man ang Santo ng XFM libo-libong pa-premyo sa September 18, nagapadayon pa man niya ang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo kay hasta ini week 12. So, ang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo ma week 7 na this coming Friday, September 18. So, 5,000 naman na di yung madaugan. Hindi ka magkabalaka. Kung matapos ang Santo ng XFM libo-libong pa-premyo, may Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo pa. Kag, may mga palaabuton pa nga mga promo. So that is why nga hindi na ako magliso-liso sa ibang nga waragwagan, diri na lang ka mo sa XFM.
1: Correct, Gidya.
0: Kahit kung mamati ka sa XFM,
1: gaulan kwarta!
0: Kita mo. Amo na ang inyong abalantayan diri sa XFM Philippines. Oras, 18 minutes after 11 o'clock. Kung balik mong phone, palapod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting!

0: nakakap tayo ay lumilipad at ko'y iniwan mo pang
1: 35 minutes after 11 o'clock. Madamang salamat sa mga nagpinamati kay nag-intra sa phone pal. See tomorrow same time 9 to 12 midnight sa Gyapon diri lang sa XFM. Thank you so much. Sa tanan nga mga tech on duty, sa ngalan sa aton nga mga station managers, sa tanan nga XFM station sa Negros ug Panay Island, kag syempre salamat man sa amon nga CEO, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
1: Adios amigos amigas.
2: Muchas gracias.
1: Babosh.
3: Exciting!

Rojas City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sunthorn Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Sunthorn Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunthorn Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunthorn Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sunthorn Gold Herbal Tea.
10: Clear Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Kompletado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo.
6: Sa aking call center agent.
7: Bermigid ako nagkakamigraine. Tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibang ganyan po ko sa akong sang Sister Pain.
9: Malasigda. Sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika. Go!

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sanford Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sanford Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanford Vitamin C.
1: Sanford Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanford Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi, upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanford Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
1: Sanford Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot. Saan ba?
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sanford Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanford Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo man ko sina ha?
9: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. System Pain.
11: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
3: if symptoms persist, consult your doctor.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
13: Ako si Regina Berhamin sang Panay Kapit.
0: Luis. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premium.

Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
0: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus

0: Sumabot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
4: Nagatukar ako nga ubo. Giptumar ako sing Premium D3. Salamat sa Ginoo. Tanan nga panakit ko lawas na ayad.
3: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
1: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong
5: sumapan. Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Chronic pain.
7: Ang sakit.
0: Mag-assist the pain.
7: Muscle fever.
0: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
0: Basta pain.
7: Mag-assist the pain.
0: Kangkarang pain.
7: Fast and safe.
0: Assist the pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Assist the pain.
1: Mabibili sa mga butika. Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
8: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay Cup. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako na dagan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premium.
1: Go!

0: XFM.
1: XFM. Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Si Stepe.

0: isa ka office manager, damo na ako na tilawan nga kape, pero laindi dyan sa borsang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix, available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix,
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil, garantisado
9: maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
9: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil,
11: Sister Pain.
12: Ako Galis Elisa, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Thermo Dietary Herbal Supplement for Men, and five sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
15: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay Cup. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.

cry if you saw me crying? Would you save my soul?

Siguro pa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
3: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kating nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing. May Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
3: Saan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Kape na may natural energy booster. Saan Tone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
7: Dugay, igulan to sa akong nga ubo. Nag-try ko sa Premium D3, nakapahawag isa ko sa akong ubo. Damo nga dingin salamat sa Premium D3.
6: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Ken Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit!
11: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kamkarang pain. Fast and safe. Assist pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
14: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay ka nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
15: Go!

0: FM.
1: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang concentrate.
2: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Xanthan Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Xanthan Gold Coffee
3: Mix. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
5: Xanthan Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Xanthan Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthan Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthan Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na... anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
10: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Dari nyo, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagpili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthan and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthan Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthan and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay Cup. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthan kag XFM libu-libong pa-premyo.

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom, batyagan ko gidang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
1: Supple Plus Gold. Kala sa mga butika. Supple Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Supple Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Naka-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Supple Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Supple Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, sa Supple Plus Coffee Mix. Ang Supple Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
7: Sugot ang pag-inom ko sa premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawot nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyagan.
6: Premium D3, ang mas mabaskog na vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
8: Pare, shh, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gagas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
11: Ang sakit.
1: Mag-assistive pain.
11: Muscle fever.
1: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain.
11: Mag-assistive pain.
1: Kamkarang pain.
11: Fast and safe.
1: Assistive pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Assistive pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
14: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay ka nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premium.

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
13: Girl,
12: di mo kailangang magtiis.
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
13: No more!
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palangkin, nag-take mo akong lansa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
16: if symptoms persist, consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
18: Ako si Regina Berhamin sang Panay ka nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
14: Go!

Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya ka. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay Mrs. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
2: Manamigin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain.
13: Ang sakit.
2: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sistapain. Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
15: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay ka nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.

0: FM.
1: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Sansown Gold Coffee Mix.
3: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Sansown Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen, kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sansown Gold Coffee Mix.
2: Sansown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sansown Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sansown Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gitbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
3: Oh, gali. Diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Siren, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Go! Yeah!

sa trabaho, sa biyahe, o gatchill lang sa balay. Padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro. Kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko. Tingay ko kuno inom. Sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang. Napawawgin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom. Wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo. Ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang ng world.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-assistive pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assistive pain.
8: Hanggang pain.
9: Fast and safe.
8: Assistive pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Assistive pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
13: Ako si Regina Berhamin sang Panay ka nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premium.

mga tropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag glota.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tubig sa anawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist,
12: consult your doctor. Bilis sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay ka nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Go!

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabots ang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Damo ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Coffee Mix sa mga butika.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Mission X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Go! Yeah!

0: XFM time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, EXA

0: ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health.
2: 7 Plus Gold.
1: Isa na naman katopiko ang aton sining pag-istoryahan, sining edisyon sa aton sining pagpangalagad. Sa kinandan, ang inyong certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos. Ululupod naman kita sining edisyon sa aton sining pagpangalagad. Nagayinasod-asod naman na ang pangagda asang kafe. Munuhon, gigon na si Kabong. Ang iya sininga Santhon Gold coffee mix nga hindi na yun pag ibaylo sa iban sininga kafe. Kaya silinga nag-cafe ka na ang nagagwapo ka pa. Titungod din sa siya sa mga sangkap pa, no? Mayara sa sangkap sininga malunggay, mangustin, bitter melon, natural antibiotic na garlic, spirulina, plus collagen and glutathione. That's why hindi manigar nga kadamo sa mga feedback ang mabato naton nga magluwas nga nami ang iya sininga sabor. Makailinggan nyo ang yasining aroma, makabulig pagid siya pa healthy sa lawas kag panami pahamis ang aton sininga kutis.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia, di pwede ko sa mabatian kong Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant na anti-aging pa.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Sa mga kautoran na to na, gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
0: The Secrets of Health.
1: Kaya kung may mga concern na kamadara sa inyo sa ringa ikaing lawas, feel free nga isend lang dira ko ni padaladra sa aton sa ringa comment box sa aton sa ringa Facebook live page.
2: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: May istorya naman kita na hanungod sini sa isa ka flavonoid, isa sini ka antioxidant.
0: The Secrets of Health.
1: Mga istorya kita na hanungod sini sa quercetin o kung quercetin, the superhero for our body. Nga nga ginhingadlan na to, naging tiguluhan na to nga superhero sa nga ton sini nga lawas. Tungod sa kadamo sa nga sini mahimo nga kaayuhan sa ton sini nga lawas. Kag ang quercetin nga ini, actually natural plant substance ni siya, sustansya, halin sini sa tanom, makitaan ni siya kang makuha na ton sa prutas, makuha na ton sa utanon. Kag pila sini ka mga ilim nun, bisan pa sa mga tea nga giniinom na ton, ang ibang sinadira, makuha na ton sa quercetin.
2: 7 Plus Gold.
1: Sa orange, may ara siya. Sa apples, may ara man siya. Iban pagin sini nga mga berry, iban pagid sini nga mga nuts and seeds, pero common sa aton sini nga kusina. Isa ka sangkap sini nga gamit naton sa aton pagluto dira sini sa sibuyas, bumbay, aton makuha sini ang quercetin.
5: Yes to help.
1: Maprotektahan ang aton sini nga brain, mabuligan kita sini makalikaw sini batok sini sa infection, dala sini sang kagaw, dala sang virus, mabuligan nga ma-improve ang aton sini nga blood circulation kay makondisyon ang aton sini nga kaugatan, mabuligan sini nga mabalancing aton sini nga blood sugar kay mabuligan niya ma-improve ang aton insulin sensitivity kag mabuligan man kita mahimo sini nga potential nga makalikaw kita sini sa nagkalain-lain sini nga cancer tungod sa sini nga anti-cancer properties kung napasulod naton ining quercetin sa aton sini nga lawas.
5: Yes to health.
6: Mag-inom kamo sang ultimate trio, inatawag naton ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
1: Ano bala ang maidulot sang quercetin pag-abot sa aton sininga lawas? Number one, pag-abot sini sa proteksyon sang aton sininga utok, pag-abot sini sa aton sininga cognitive support o kon sa aton sini panghuna-huna sa paghimo naton sini sang desisyon. May labot no ang ginatawag quercetin o kon na may benepisyo ang quercetin sini kon kondisyon ng aton sininga utok, bisan ng aton sininga paminsaron, mga desisyon naton, mga reaksyon naton ang nagakaigo man ha, tungod nga man nami ang aton sininga kahimtangan, manayan-naya ang aton sininga paminsaron, makapalawig kita sini sang pagpasensya, hindi kita sini mangin irritable, which is ang isa galing makahatag sa aton sang sininga benepisyo para makuha naton ang manami sininga paminsaron, kondisyon naton sininga pangutok, may proteksyon sini batok sini sa halit, proteksyon batok sini sa kung anuman nga mga posible nga magguba sa aton sininga utok tungod sa aton sininga lifestyle kag bisan pa sa proseso susunod sa aton sininga lawas mismo. Ang quercetin may mahimo gali nga maibulig sa aton.
0: Seven Plus Gold.
1: Ang quercetin nga ini mahimo gali siya nga makadangat o kung makaabot gid sa aton sininga brain. Balan mo nga aton sininga utok may protection ini. May shield ini mo na ginatawag nga blood brain barrier para bala nga hindi lang bisan anong substance makakadto dira bala sa aton sininga brain kag ang iban sini basi kag mahimo nga makahalit.
0: The Secrets of Health.
1: Ang aton sininga utok no hindi malikawan, may mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sininga utok. Kasubong bala kun halimbawa naton ning magagmay nga baga o kun magamay nga kalayo, ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation nga kun tuman malang ini kagamay bakaya malang ni siya sa aton sininga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton sininga lawas sa aton sininga brain, dira nagkakaproblema kita karon kun nagapabilin kag nagapadayo ni nang inflammation dira sa sulod sang aton sininga lawas, kun mapabaya ni nang inflammation kasubong ni sang baga nga sa sige-sige nga ut-ot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan sa nga problema sa aton sa nga lawas lakip sa aton sa nga utok.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ang quercetin nga ini kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na inima tapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even ha kun maglala nga maglala pa gani diri, mahimo pa gani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
0: 7 Plus Gold.
1: Kag makabulig man gali ni siya no para maprotektahan ang aton sininga brain batteries. Sa sulod sa aton sininga brain cells may tiny kita kung may mga magagmay kita sininga baterya ang ginatawag naton nga mitochondria. Ang ining mitochondria nga ini kinahanglan o kun kinahanglan sang aton sininga lawas, kinahanglan sang aton sininga brain, kanang brain naton nagakinahanglan sang damo sini nga enerhiya o kun kusog sa pagpaminsar, sa pagpanumdom, sa pagtuon, pag-adapt kag sa pagsolbar sini sang mga problema. Kag ang quercetin nga ini nagabulig protect sa aton sininga mitochondria, ini magagmay nga battery sa aton sininga brain para nga padayon din siya nga mag-function kag maayo ang iya sininga pag-functionar. Sa manipot nga paghambal, kun gina-provide naton o kung nag-provide kita sa nagakaigo sa nga quercetin sa aton sininga lawas, mabenepisyuhan ang aton sininga brain para nga magpabilin sa kalmado, mapabilin sa sininga mabaskog kag mapabilin sa sininga healthy o kon sa maayo sininga kondisyon nga bisan pa ara kita sini sa stressful nga situation, kalmado lang gyapon ang aton sininga paminsaron. In short, sa critical sininga mga sitwasyon kinanglan aton maminsar kag nagakaigo sininga desisyon ng aton sininga dapat pagahimoon, mahimo nato ni na kun may curiosity ang gali kita ginapasulod sa lawas nga nagabulig pa kondisyon sa aton sininga paminsaron tungod kondisyon man ang aton sininga utok. Number 2 sininga benepisok, may panguntra kagaw gali kita, specifically virus kay may antiviral property ang ining quercetin nga makabulig ining quercetin bato kag tapna sa nagkalain-lain sininga viruses.
7: Premium D3 coffee mix.
1: Ang isa sinis ang ganahimo sang quercetin, ginabuligan niya nga ang zinc magsulod sa aton sininga cellula. Ang zinc ini kasubong bala sang magagmay nga security guard, tibalaan man aton para safety ng isa sari ka establishment dapat may gwardiya. Pero ang zinc kinahanglan sini sang bulig para makasulod sa aton sininga cellula para ila inima gwardiyahan. So diin bala sa makuha sang bulig, manawag sa sang bulig o kung buligan siya ni quercetin. Ang quercetin nga ni kasubong sini sang manugabri sang puerta. So buksan kumbaga ni quercetin ang pwertahan, pasundo niya sinisi zinc para nga magprotect sa aton sininga cellula para tapnaon ang virus nga magpadamo dira sa sunod sa aton sininga lawas. Sa mga galing ka nami, no, kung na nagakaigo ang quercetin aton sa sunod sa aton sininga lawas, kay ginabuligan gali mismo ng aton lawas para hindi sininga matapikan sa infection, ilabi na gid ini ginatawag virus. Kaya ang problem bala na to namon ni mo. Iban bala sini kung may infection sila nga ginabatyag o kung mga symptoms sa ila sininga lawas, di mayon lang ko na bakterya sa ni angkos. Kaya ibang sinit, ginatumaran sa antibiotic. Ang matap na man ang ina. Ang problem, karon kung virus, ano, ang nagatapik diri sa aton, kundi niya madala basta sa antibiotic. Kundi pagpabakod lang yun sa aton sa nga resistensya, ang aton sa nga kinanglanon, sa nga himuon, para nga amat-amat kita sa nga makarecover sa mga symptoms, resulta sa nga ginatawag viral infection.
0: The Secrets of Health.
1: Isang nga makuaan naton sini sang quercetin kung nalimbawa gusto kita sini magpahapos nga maggamit sini sang Santhon Plus Gold Capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ang Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan. May kilalagan ni ko sini nga sa dok sa una pag-abot sini sang alas 3 sa hapon, lado kaluya nagid sa akon daw lantana ko na siya nga gulay, pero sugod niya naginom sa Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C, muning aton ni sininga ultimate trio sa dangatan pagisado kalas 5 alas 6 sa perte pangakon sininga energy sa dugangan pagid kay pagka mga alas 2 sa hapon inom ko sang premium D3 coffee mix. Ay hayahay sa pamatsyag
7: premium D3 coffee mix.
1: Gani sa aton sa mga tagpanamati kung ang inyo sa concern ang makuaan nyo sinisang ang ginatawag quercetin. Like for example, karon hindi man aton manigar, may araya ibang hindi kidya kauyon sinisang sibuyas sa Bombay. Ang ibang sinisa baho palang gani, daw hindi na. Ha? Hindi na makagwanta.
7: Southern Plus Gold.
1: Kasubong malasang primero naton sininga pagpakilala sang sining Santhon Plus Coffee Mix, sining Santhon Gold Coffee Mix, sining Premium D3 Coffee Mix, and even sang Santhon Gold Herbal Tea. Ang ibang sinisang nagapakwan pa eh, nagapaisti-isti pa sa pakay mo nga, rin naging akong sininga kafe nga naandan, rin naging akong sininga tea nga nakasaho na ko sini. So primero daw hindi pa sila kumbinsido, pero sang natilawan kag nakatesting ka isa, kadua, katatlo, subong nagabakal na sa sinisang box.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Actually, ining Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, available na ni sa mga dalagko, magagmay man siya ng mga butika. Lakip na ang aton sinima coffee balang ginapakilala, balan mo nga ton sa nga ikaing lawas investment money na ton kung nagagasto gani kita sa mga bagay nga umalagi lang, mga bagay kung kaysa nga din na ton sa nga yunan mga gamit gani nga pagkatapos ang iban gani sa pagtapos aton bakal subong takaan man tada yun ipahigad-higatan lang dahil dito naman gani mapuslan much more nga ton sini nga ikaayong lawas nga bisan pa sa aton sini mga ginainom-inom bisan pa sa aton sini mga ginalabok dira bisan pa sa mga pampalipas oras na ton sini dira kasubong sa aton sini pagpangafe at least may balik nga kaayuhan sa aton sini nga lawas.
8: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sininga kutis. Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santhon kag Vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagataas ang blood sugar kayo daw matamis siya pero stevia ang gingamit sininga pampatamis. Lang aton sininga Santhon Plus Coffee Mix. Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes in caffeine? Instead ang ara, dry, size of lavones, lecithin, makabulig pa nami sa aton sa nga brain function. As of labon sa makabulig balances, sino kung bolo balances sa nga aton sa nga hormonal imbalances lakip sa makababainhan karon nga nga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sa symptoms sa nga pagmenopause nga makabulig pa hagan-hagan bisan paano no sa ginabatsyag naton sa aton sa nga lawas kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sa inyo sa nga kabuhi nagamenopause kamo nagauntat ang inyo sininga pamulanon. Di may mga mabatsagan ka mo sininga mga fluctuations o kung mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali, no? Ang isoflavones gali sininga sa soya, isa kasangkap sininga isang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan pa ano mapahagan-hagan ang inyo sininga ginabatyag sa inyo sininga lawas. Hindi ka mo matamaan sininga sa pag-irritable, hindi matamaan sininga sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipaton, hindi matamaan sininga sa pamatyag balang bisan ng may lawas mismo nga nagabatyag hindi niya maintindihan ang iya sininga kaugalingon. Tiyara, Santhon Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligyan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Pwede ka mo makapamasyar sini kadto kag magbakal sa Mercury Drug available nun ni Rose of Pharmacy dira sa TGP o kung sa Generic Pharmacy South Star Drug Store Generica kag iban pa gid sini nga mga butika nga sarang nyo mabaklan mga dlagko nga mga butika no nga pwede ka mo sini makabakal sa sini mga product.
0: The Secrets of Health.
1: Pero kung nalimbawa gani diri malang ka mo susudad sang Iloilo makalagaw ka mo dira sa ila sining wellness center dira sa Yes to Health Wellness Center Ayang Building Yulo Street Barangay Arroyo Iloilo City tabok lang gid din sila sa Iloilo Midtown Hotel. Kung diba may concern ka mo sa inyo sining ikaing lawas nagabatyag o kung may mga ginabatyag na ka mo sa inyo sining lawas problema sa panit sa may mga arthritis dira may mga diabetes may pneumonia may asthma iban pa ganyan problem sining sa baga prostate gland enlargement sa mga constipated dira di sa mga kababinhan, no? May mga hormonal imbalances, may problema sini sa menstruation. O kung ang iban dira, simple nga gusto lang yun nila ma-maintain ng ilan sila nga ikaing lawas, nagakado sila dira sa Yes to Health Wellness Center para magpakonsulta. Nga ang dira sila nagkakanto. Kaya ang ila sila nga konsultasyon dira wising bayad o kung libre pero quality ang ila sila nga health consultation pinaagi sila dira nga alternative medicine consultant. Ang bintaha pag dira kay kung magkanto kamo dira for consultation hatagan kamo dira sa individualized nga protocol o kung giya sa kung anong inyo sila ginabatyag sa lawas. Like for example kung ikaw sila may arthritis hatagan ka dira sa protocol o kung detalyado sila nga mga lista ano wala ang dapat mo kaunon, anong dapat mo inumon, anong dapat mo sinilikawan nga mga kalanon kay mga ilimnon, kagano balang kombinasyon sa mga suplemento nga makabulig para sinisa imo. Ihatag, ina, dira sa inyo, hatagan, kamusang tulid sa nga instruksyon, dira, pinagi sila sa ring alternative medicine consultant para nga pagwa nyo kompleto ang inyo sininga giya sa kun ano man ang inyo sininga gidabatyag sa lawas, magluwas pa nga may dala na dayon kamo nga mga suplemento nga makabulig paayo sa inyo sininga gidabatyag sa lawas kay readily available naman dira mismo sa Yes to Health Wellness Center.
0: The Secrets of Health.
1: Bukas ni sila halin Domingo hasta adlaw sininga Biyernes. Alas 9 ang takna sa aga, tubtubar 5 ang takna sa hapon. Bisan pa gani ang mga taga Antique, ang taga Rojas City, ang taga Kalibo, ang taga Aklan na gapinamangkot sa aton kung noon oras nag-open dira sa Yes Health Wellness Center. Kaya kung magkadto sila, at least ma-estimate nila sila yung oras sa ilang sininga biyahe. At ang ibang sinikon na rin sa layo, kaagahon pala naghahalin na sila sa ilang sininga lugar. Kag pag-abot nila aga pa, kung na rin bawa, sirado pa, gahulat-hulat lang sila kadali para nga ma-prioritize mo sila kati first come, first served basis sinadara sila sa Yes to Health Wellness Center. Pero sa mga taga-syudad sang Bacolod, dira sa Yes to Health Store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok langit sang Marayo Bank.
2: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Pero kung tuman, gid kamo sini ka sako, halimbawa, wahin na kamo sang time sini magkado sa butika, wahin man kamo sini sang sugoon nga magbakal sini sa butika, pwede kamo sini ka shop online kaya makabakal kamo sini mga product. Like for example, sa Shopee sini kag sa TikTok, kadto bala kamo sa search box ninyo, i-type nyo lang Yes to Health Inc. 2011, magwa dirang ila sini nga mga product. Kag pwede kamo makapili gidara sa mga produkto, mga natilawan nyo na nga mga food supplement na makapaayo o kung nakabulig na kadaan sa inyo sa lawas, pwede kamo dira maka-order. Pagkatapos, hulat-hulat to nyo na lang i-deliver sa inyo sa tagsa-tagsa ka mga panimalay.
0: 7 Plus Gold.
1: One time yung nag-message sa ton estudyante, masami sa nagabasa, sinibisan gabi, kinanglan niya magpulaw tungod niya, kinanglan niya kumplitohon ng yasininga na dapat i-preparar sa yasininga pagtuon pag eskwela, kili college student, nabuligan gid siya. Pinagi sinisadlaw-adlaw nga pagtumar sang Visionex Plus soft gel capsule. Kaya may concentration na ini kung concentrated na dari sini ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E nga mag-nourish sa aton sininga mata.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ining food supplement ang Visionex Plus specifically kung ginhungod-gid nga ginhimo para gid sa aton sininga mata, para mayara kita sa isang antioxidant protection padayo ng kabakod sa isang mata kag mapabili naman ang katinaw kaklaro sang aton sini nga panulukan kag makabulig pagid kun amat-amaton man aton sini manage, amat-amaton man aton control ang mga factors nga posible nagapahina kay nagapabugat man sa aton sininga ang mata. Specifically, ining sobra-sobra na ito ng pag-atubang pirmi sa aton sininga screen, sa aton sininga gadget, sa aton sininga computer, sa aton sininga laptop, and even sa aton sininga mga television nga makapastress gid, makapabudlay, pabugat sa aton sininga mata. Kagugaliyon na ang pag-inom sini sa adlaw-adlaw sang Visionex Plus Soft Gel Capsule para nga mahataagan na itong sang nourishment ng itong sininga mata. Available na rin sa mga butika kag parmasya malapit sa itong sininga lugar.
0: The Secrets of Health.
1: Sa nag-message gali sa itong sininga adlaw kang akon bala panit. Adlaw-adlaw man ako nagapaligo, pero the more nga nagagaras pag ina akon panit kag doon nagatubo ang rashes kag hindi makasaho sa ginagamit ko sininga habon. Sa mga feedback nga nabaton na sa mga nakagamit para sa Sunthone Plus Herbal Soap sa kalabanan, sinina appreciate gid nila kay swabe lang iya silinga pamatyag sila silinga panit, hindi maisog pero efektibo sini, especially pagabot sini sa pagbulig paayo sini sa mga samad-samad sa aton silinga lawas pabalik-balik nga pagkatol. Miyara gani kita nabaton sini nga message niya do kang akong blatiil nagamatamat na tubo blang lanag nabuligan niya natapna sa paggamit sini sang Sunthone Plus Herbal Soap. Nga man, ang Sunthone Plus Herbal Soap mild lang siya sa aton sa nga panit pero efektibo sa nga magpatay sinisang kagaw-kagaw dira sa aton sa nga kalawasan. Kinanglan ta magamit sang sabon sa aton sa pagpanibin o kung pagpaligo. Ilabi ha, kaglabaw sa tanan sa mga tao nga exposed bala sa pollutants. Exposed sini sa yabuk. Ha? Exposed sini sa mga oils. Nga kinanglan nun, ginaton na no, atin luan sa matag-adlaw sa aton sa nga lawas nga kun maisog man kung tuman ka isog ang mga sangkap sang sabon nga ginagamit aton sa pagtinlo dira nag-react man ang aton sa nga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Pero sa aton sa nga guya, gusto kita sa nga hamis. Pantay-pantay ang color naton sa aton sininga guya, why dark spots, why sininga pintok-pintok, why sininga kambang-kambang, lakip na sa aton sininga liog, lakip na sa aton sininga butkon. Kami ara sa sang glutathione, kag may ara man sa sang kojic, kag may VCO pagid siya, parang malikawan naton ang tuman niya pag-dry sa aton sininga panit.
12: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Clear Skin Herbal Soap ang ilasini nga ginagamit.
0: The Secrets of Health.
1: Pero ang isa sa manami sini nga balita sa aton sini mga tagparamati, may isa galit kita sing pwede galing nga gamiton. Pwede naton masulod sa aton sini nga bulsa, pwede naton madala sa gwa, maglakat kita, magbiyahe kita, pwede naton ma-apply sini bisan ara kita sa eskwelahan, bisan ara kita sini sa aton sini nga opisina, ang paggamit sini sang Santhon Plus Herbal Oil. Ang bintaha sini kung nagagamit kamo sini sang Santhon Plus Herbal Oil, ang peppermint nga ari diri, makabulig siya para nga ang palanakit pala muypoy sang kalawasan, especially kung nagasugod pa lang, mabuligan nga matapna nang adaan. Ang peppermint pagida, isa pagit yung benepisyon niya sini nagatabog sa mga sapat-sapat, nagatabog sa isang lamok, specifically ang nagadala sa isang dengue infection. Kagang isa pagit sa manami sinigabalita sa aton sa mga tagpanamati kaya nagabuli pagit sa kondisyon sa aton sa mga panit kaya ang peppermint ngayon higin kombinasyonan pagit rin sang VCO kag moringa oil. Dahil moringa oil nga daan, noon ginayang nagabulig pa nami sa kondisyon sa aton sa nga panit.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
1: Pwede nyo gini maggamit para nga maproteksyonan ka mo sa ni batok sa dengue infection kung nagabanyos ka mo sa ni sa Santhon Plus Herbal Oil. Available din ang Santhon Plus Herbal Oil sa mga butika ka mga parmasya malapit sa inyo siringa ang lugar. Pero tiyari ginapanugyan na to na no, kung hindi na gani makaya, hindi na halos masarangan sinis ang ginatawag banyos-banyos kati akuon magin naton sa ning kamatuuran. Hindi tanan niya pala nakit sa aton sa ning kalawasan, madala sinis sa banyos-banyos eh. O kung madala sinis sa hilot-hilot, may araig kung kaysa nga kinanglagin naton siya tumaran sinis sang bulong o kung sang pampa-ampat sinisang sakit o kung pangtapna sinisang sakit. Kung hindi na madala gani sa hilot-hilot, hindi na madala karon sa Santhon Plus Herbal Oil, pwede kita sini makatumar sini sang Cess the Pain.
14: Cess the Pain.
15: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatsyag ko sang isa ka si mga nakakapudlay sang pagpinto. Sobrang it kisa kero sang nag-inom ko sang Cess the Pain. Minis lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
14: Cess the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibili sa mga butika.
1: Kaya ni Cess the Pain makabulig sa tapna sini sang palanakit, ha? Palamaol, busog sa aton sini kalawasan, especially no, kung na tuman gid ang aton sa ginabatyag nga pag palang-alay nga daw hindi na mahulag ang parte sa aton sa kalawasan tungod sa kung ano man sa niya kabangdanan, parang kalabanan sa niya tungod ba lang sa pagkaon sang kontra.
0: The Secrets of Health.
1: Sa pagtumar sang Cess the Pain, palanakit, palamaol sang kalawasan aton maremedyuhan kag mas solusyonan.
14: Santhon Plus Gold.
1: Well, sa aton sa mga tagbaramati, mga Facebook Live viewers, aton nalangalan na ganyan aton sa nga oras sa aton sa nga pagpangalagad.
16: Hey,
1: Subaybayan na lang naton na masunod niya edisyon sa aton siringa programa para sa dugang naman aton siringa kayuhan sa aton siringa talakayan. Sa kinanda ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, nagapasalamat kayo sa inyo siringa pagsubaybay. Pero may nagapahabol kita. Doon nagipaglimti ang nagapabaskog sa aton.
14: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Thank you again na sa imo sa nga feedback sa aton sa nga texter. Nakabuligid ang turbo dietary food supplement especially sa mga nagasuffer sa isang erectile dysfunction o kung hina sa ni si Manoy. 30 minutes before sining loving-loving kay Mrs., pwede gid naton siya nga tumaron para sa dugang sininga pwersa, dugang sininga libido. Well, hindi na gid mahilot ang aton sininga oras sa aton sininga pagpangalagad. Salamat sa baybayan na masunod nga edisyon sa aton pagpangalagad. Ang inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos nga nagabilin. Aton lawa sa lunga nantes paman manginuli ang tanan kasinupasag wrestling. Health is wealth, more than gold. Cherish it before you are old.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
5: Yes to health! Yes to health!
14: X-F-M
16: X-F-M
17: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
14: Santon Gold. Coffee Mix.
18: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong gapa.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
17: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-araw gawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
19: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
19: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Chronic pain?
22: Ang sakit!
14: Mag-assist pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-assist pain! Kangkalang pain! Fast and safe! Assist the pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assist the pain! Mabibili sa mga butika. Roma City Cup! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
23: Mga katropa, excited!

0: Exciting time! Alas 4:38.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
3: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

na. Mayong nga kakalibutan, Syudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapangalagad ng palatuntunan, Exciting Pilipinas. Dari sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad naman kita sa inyo, Karunyad Laos, sang Webes. Petsa 17 kita sa bulan, sang Setyembre, tuig 2026. Paupo nyo karoon ang inyo sinalagad. Ako ang inyo anchorman, katropang Zalde Gap Jr. Oy, good morning na mga katropa! Exciting Pilipinas! Ay bangon na. Okay, aga na ni. Okay, labi pa sa may mga trabaho sa Subong Adlaw. Sa mga magadigamo pa da para sa ilang mga

0: and sa mga magabiyahe, aga pa. Kumusta ka mo mga katropa? Kumusta man ang nangin adlaw nyo kapon sang Miyerkules? O, maulanon kahapon sang hapon aton adlaw ha? Yahoo! O, perting pagbuubo sang ulan, ilabi na sa may segundo distrito. O, kaga sa pila ka mga kabanwahanan man aton diri sa primero distrito. Nga nagresulta gani sa pagbaha-baha sa pila ka mga low-lying areas.
1: Oh no!
0: Mugani nga subong gani nga aga kay maturutog na wang aton sini nga panyimpo nami patuo di pabulaw no?
1: Ayoy!
0: O, pero kung may mga obligasyon ka modera,
2: sana'y matapos na ang napakaraming gulo.
0: May kinahanglan tapuson aga pa. O, ilabigid ang pagdiga mo, ay hindi na magbalik tulog, ha? O, inat-inata na lawas nyo. O, kagpabukal na da sang tubig, kay parang, aga pa, makapangapina, ah.
1: Yahoo!
0: O, di bala? Kung pasugtan nyo lang kaugalingon nyo, sus. O, base maglasa ka mo karun bala. And syempre, subong gani nga aga, ato na gina-welcome ka ginatamyaw gid sang isa ka good morning.
3: Good morning!
0: O, nga ton si ni mga katropa nga nagatutok na. Nag-monitor na sa aton sining pagpangalagad. Pinagi sa 106.5 MHz nga lilisuan sang ila sini mga radio sa FM band.
1: Yahoo!
0: O, kaga siyempre. Sa mga nagalantaw na sa aton sining Facebook Live. Mga katropa onliners na to na. Good morning!
3: Good morning!
0: Ako gani sa sobra katugnaw sa bunga aga. O gin, ano mantakag?
2: Ang Pasko ay sasapit na.
0: O gin, solusipon manta. O pero tolerable ah.
1: Ayoy!
0: Ang importante na klaro man sa gyapon ang ginahambal ta. Gani ginatamyaw ta na sang isa ka good morning da.
3: Good morning.
0: Mga masako naton yung mga vendor sa magkatuhay ginaton yung merkado publiko karon diri sa probinsya. O ilabi na diri sa bahin sang Chodoro Arsenas Trade Center. Dara sa may bagsakan sentero ah. Sa mga bulantiros naton diyan nga ang iban kagabi dira na nag overnight.
1: Ayoy!
0: Kag ang iba naman subong nga kagano naga pada nagkadtoho bisan na matugnaw gin antos. O, para makabaligya gina subong nga gaho. Kaga sa mga amigo, tama na nga gwardya, kay Harry, kay Roy RJ, good morning, kids inyo.
3: Good morning!
0: Drasaw tanan section kay Nay Rosalinda Antonio da, kag kay Sir Leopoldo Ribise.
3: Good morning!
0: Sa may fish section naman, kay Ma'am Ria Sangrina, kag kay Sir Wendell Dolor, good morning.
3: Good morning!
0: Sa poultry section, dira sa kay Sir Josue Ismalana, kay Sir Francis Asugi, kay Ma'am Lenny Di Pedro. Oh, good morning, kids inyo da.
3: Good morning!
1: Yahoo!
0: Sa mga kapihan dao sa Sulod Santa ATC, kay Sir Antonio Bulido, kay Ma'am Aileen Agdales, mayong agagin.
3: Good morning!
0: Kag kay Sir Herminio Hicalde. Padraman sa may meat section, mayong aga gina sa inyo.
3: Good morning!
4: Yahoo!
0: Kabay sa inyo, sini nga pagpamaligyaon, daso mong adlaw. Makabawi kag makaginan, syagid ka mo ah. So, mag naton nga pangamuyo man para sa aton sini nga mga vendors kay naintindihan tagid. Ang ila man sini nga pagantos kag of course. Ang ila pag pakigbato sang patas. O pinagi sa pagnegosyo.
4: Yahoo!
3: Exciting Pilipinas.
0: Ginatamyaw taman sang isa ka may ayad nga aga.

0: ang mga mangingisda naton da karunong abisan katugnaw subong sang aton sini Chimpo. O sa gyapon magapadulong sa lawod.
1: Yahoo!
0: Mga panagat. Naka double jacket galing eh.
1: Ayoy! Yahoo!
0: O, ang iban yan siguro naka sweater.
2: Pwede kang gumamit ng kutsara tinido habang may sumi.
0: O, for sure ang iban sinisila. Nakabiyahe na ang iban. Nagakarga pa lang sang ila sining mga dalalo, no?
2: Aroning dapat lahat ay masaya.
0: O, good morning, kid.
3: Good morning!
0: Kay Migo, tada dyan-dyan na bawa na sa may ulutayan.
1: Yahoo!
0: Kay Buhay Dagat Vlogs. O ako gani personally, nalingaw kay gusto na maglantaw sa mga vlog ba lang sa pagpanagat. O sa pagpamunet.
1: Ayahoo!
0: O nalingaw kay gusto na mo. O kay nung Rio Anina, kagay ng Grace Man, good morning.
3: Good morning!
0: Draman kay pare ko Rex Ramirez sa may aguho panay. Okay nang Anet da kaga of course kay Adrian.
3: Good morning.
0: O maupod ta balameg.
1: Ayoy.
0: Hey, balan mo aga pa akong programa Migurayan. Alang-alang ko.
1: Ayoy.
0: Ay kung sa hapon taman kay Akaton mamunita. Alang-alang ka man kay may ginasugat ka man ng estudyante kag isa pa gabiyahe ka karon way ka na in kamo na kong kigan ni Ma'am Queenie.
1: Ay!
4: Oh no.
1: Yahoo!
0: Sa mga taga Hamulawon man daw ah. Okay, tay mo so kag kay Eric Biring.
3: Good morning.
0: Kay tay Joel Bilyones manda, kay Jocel Barugo, kay Ma'am Rosalie Bourbon, kay Kapitan Michael Dolor, good morning.
3: Good morning!
1: Yahoo!
0: Kay Chief Militon Madersi, gali ha, kaga siyempre kay Yan da, good morning man.
3: Good morning!
0: Sa kay Kato daw ah, kay Juan de la Cruz.
1: Ayoy!
0: Mayong aga, ginasin nyo.
3: Good morning!
0: Siyempre sa mga mangunguma naton. Dara sa mga nabukid niya mga kabaranggayan. Lapok-lapok guro ni sa ila mo.
1: Oh no!
0: Gani ah, halong-halong ah. Ilabi na sa mga taga ano na bala? Taga Upland. Kung sa din ang inyo karsada da. Human sa Gyapon sa Dota, way pa na siminto.
1: Ayoy!
0: Halong lang sa pagmaneho nyo da ako na magabiyahe ka mo. Okay, laban-laban ni madurodanlog ni karsada nyo. Hindi gani, masida mo lang lapok bla.
1: Oh no!
0: Oh, inay-inay lang ah. Ako gani oh, miguraya no, magagi ko di sa may tisa bla, sa ginakonstruct di sa likod sa stadium. O ang ginabutangan sang drainage.
1: Oh no!
0: Hinay-inay ko kay kalapok na.
1: Ayoy!
0: O, di wala ka drupan Jason, inay ka lang. Kay duwala na eh, mapiskan ka ba to ang salakyan mo?
1: Ayoy!
0: Ora matagsikan sang lapok pag magpililit sa guma mo.
1: Ayoy!
0: Slippery when wet. No, ilabi na sa tiles.
1: Ayoy!
0: Ani along-along lang ah, sa pagmaneho na. Oh, sa tanan-tanan yung magabiyahe at subong aga. Okay, laing ginaya kong ginapangapina naton ang ano ni. Oh, ang kaugalingon ta. That's why dapat maging defensive drivers kita. Oh, kahapon no, nagkanto di sa tisa si Miguryan, wagin sa dikapit sa stasyon.
1: Ayaw!
0: Oh, nag-ano ka di sa tisa?
1: Ayoy! Oh no!
0: Oh, grabe na daw sa bumig kay umulan, nagalo na nga daan ng lapok ag bato. Amo gani. Damol lang lapok sa karsada kay siyempre intindihan taman.

0: Okay, labi na sa mga naga, ano ni, gakarinderya. Oh, good morning.
1: Good morning.
0: Oh, kung may lalagaon ka mula, gaayon na samtang temprano pa para karon. Okay, laban-laban eh. Damo ni gapangita sang mainit nga sabaw aga pa mo. O katugnaw nga daan subong. O lagayo na dang dapat yun at lagaon. O labi na kung mabulalo ka mo, manilaga ka mo. O maputsiro man. Okay, para karon. Humok na siya ah.
2: Ayoy!
0: Sa mga overseas Filipino worker naton din makamukhang nga party sa kalibutan. Oh, may dayad gid ang pagpamati sa inyo tanan-tanan ha. Oh, kaga kabay sa gyapon niya ragi kamo sa maayo nga kahintangan. Sa kutob gid nga malabutan. Sa aton nga pagpalayag. Welcome, welcome, welcome na mga katropa.
2: Yahoo!
0: Dari sa Thursday edition sang palatuntunan.
3: Exciting Pilipinas.
0: And syempre sa subong gani nga aga mga katropa, dari sa aton sining pagpangalagad. Magadulong na makita sa inyo sining mga nagapanguna nga mga balita kag impormasyon. Nga dapat gini niyo may bloan. And syempre ha, tutukan nyo man karon ang mga natipon nga police and hospital report sa aton nga patrol. Sa padayon nga aton yung pag-monitor sang kalinong kagkatawhay sa aton si Bugos nga probinsya. O kaga siyempre ginapangabay taman ha ang mga nagatutok live karon ilabi na sa online. O ipower share yung man ang aton sininga live subong agaw ha. O agod to sa pagdulong naton sining mga balita kag-impormasyon. Aton gini ni mapaambit sa tanan-tanan nga kapis nun.
3: Exciting Pilipinas!
0: Oh, good morning kay Bernard Villanueva! Nga nagaluto subong aros kaldo with native chicken!
2: Wow!
0: Yahoo! Oh, with tanglad!
2: Ayoy!
0: Dami gid man tuod mga aldo subong no? Amlang mainit-init kinsa ho? Tapos damo bawang ma ano ni maisog man ang yellow akag ang tanglad ya nga ano nga aromatics ay bastante gina tapos may native mga manok ako bisan hindi na native nga manok itlog na lang ali na aga na okay doy Arthur sa West Villa Flores mayon good morning
1: good morning
0: okay Rodel Bugarso Posadas o, dara sa Tiko Panay. O, sa Posadas, family da, ama yung agagin.
1: Good morning!
0: Okay, Ma'am Lisa Digala sa Divino and Digala family.
1: Good morning!
0: Okay, Tristan Wyatt Gulay, o, aga pa, good morning.
1: Good morning!
0: Okay, Ma'am Lea Bae sa Dris Innocencio Tisa.
1: Good morning!
0: Okay, Sir Josilito Raimundo Arsenio. Nakatutok na subonga sa Sitio Fatima. Barangay Milibili kag nagapulo pa nga pina.
1: Good morning.
0: Okay, Kapitan Iban Dorado da, good morning. O aga pa gadigamo sang balon sang student siya ho.
2: Yahoo!
0: O mo gani. O kap. O do kita ko tong video mo ga pangaruling kakag.
2: Ayoy!
0: Oh, pero sa sunod ako dang mga ruling si mo ah. Okay, nang Aleto. Oh, good morning gida sa ha, ano ni sa Aguho.
1: Good morning.
0: Okay, Lynn Digulyado Alvarez Villasis. Oh, good morning man.
1: Good morning.
0: Kay Tita Helma Inyon Bantes.
1: Good morning!
0: Ano nga itlog mig, white or brown? Oh, ang brown egg, ano na siya, ng organic.

0: ang puti, white leghorn.
1: Ayaw!
0: O, bisan ano lang, ha, basta linaga.
1: Ayaw!
0: Okay, may go tama na Joe Bert Delpino sa may panitan. Oh, good morning, kid.
2: Good morning!
0: Oh, kagay Sir Ferdinand Duro. Oh, dira sa may kioso, ha. Shout out lang ko kay katropang Ilmer.
1: Ayaw!
2: Good morning!
0: Alright, alas 4:58.

0: Dito na kita mga katropa sa mga headlines ang atod sa mga balita sa subong nga aga. Headlines. Sa atong yung mga balita, national headlines. Pag-ilis ang 16-vote threshold, wala nagabaylar sa due process. Suno sa ex-Supreme Court Justices. Headlines. Samtang anay Presidente Duterte fit to stand sa trial, suno kay Konti. Headlines. O, kita yun to kapo, no? Daw nagwapo si Tatay Digskang. Nagputi sa no, nagputi. Headlines. Samtang LTFRB bagay mo sang rekomendasyon sa posible pagpasaka sang pliti sa masunod nga bulan. O daw mayo ni nga balita para sa aton nga mga POJ drivers. Kay kulang taon ta, labing apektado, ginikaroon niya ang mga POJ drivers tayo na nagatugong sa krudo.
1: Oh no!
0: Okay, sobra na nubinta, kaga ginaplantaw pagid, na sa masunod niya si Mana, masaka pagid ang presyo sang gatong.
1: Oh no!
0: Ay, maluoy ka.
1: Ayoy!
0: Headlines. Sa ito naman yung balita international, gastos ang US sa giyera sa Iran. Naglabot na sa $38 billion. Paginalantaw ka magataas pa. Suno sa report.
1: Oh no!
0: Samtang sa ito niya showbiz balita, Kamara nag-file sa duwa ka mga resolusyon nga nagapanginbulahan kay Lea Salonga sa pag-angkon sini sang Hollywood Walk of Fame star.
1: Yahoo! Headlines.

0: Samtang sa ito naman yung sports balita. Defending champion ng China, ginlutos ang Alas Pilipinas Women sa 2026 Asian Games.
1: Oh no!
0: Oh, galing tagas tagas, galing maning taga China ya.
1: Ayoy!
0: Para sa Pilipinas, last 5-2. Ang mga headlines ang aton sining mga balita sa subong aga. Builogan na yung ginadulong sa inyo mga katropa sa Santon Plus Coffee Mix. Kapi na! Kapi na! Kaga sa inyo, sinigapagpangape. O pilihan nyo na ang kape nga manamit na healthy pa. O ang kape nga natural. O, kaga makabuligid sa tanan nga balatian, labi na sa pagtubo sa mga bukol-bukol sa aton sini nga lawas.
1: Oh no!
0: Ano mga katropa, dako ning mabulig ha, sang pag-inom naton sang Santon Plus Coffee Mix. Okay, ini ang may isoflavones nga nagabulig control sang aton sining mga hormones. Okay, kung hindi balanse ang hormones sa aton sining lawas, diri man ikag daga tubo. Oh, ining mga bukol-bukol. Aga kong kisan, nagakos pa sa paggangkon man sa mga kababayanhan sa ginatawag nga PCOS o kung polycystic ovary syndrome.
1: Oh no!
0: O kag sa mga kalalakihan naman ining ginatawag nga prostatitis o kung ang pagubag sang prostate.
1: Oh no!
0: Kaga siyempre, ang Santon Plus Coffee Mix, isa man ka energy booster.
1: Yahoo!
0: Which is nga labing kinanglan gid naton. Labi na sa aton yung pagpanarabaho sa kadadlaw. O, ang enerhiya bala nga magadugay sa bugos nga adlaw.
1: Yahoo!
0: Okay, kung hindi nga daan, kung kulang ka sa energy, ginakapoy kasi na.
1: Oh no!
0: Pero kung energetic ka, sus, naway lang simoy mo trabaho mo. So, everything flows instantly. Aba!
1: Yahoo!
0: Siyempre, manggarano nini sa antioxidants, vitamin C, vitamin E, kag beta carotene. Makabulig agud malikawan naton ang diabetes. Good for the heart kay wala ini siya sang caffeine. So, may chance nga magpalpitate ka. Oh, inang pagkuba-kuba sang dugan mo posible basi kulba na lang na iya. Okay man. May utang ka.
1: Ayoy!
0: Kaga dugay-dugay may masukot na sa imo.
1: Ayoy!
0: Pwede gani ang pagkuba-kuba sa dugan mo. Eh ba si Ara si Kras?
1: Ayaw!
0: Oh, kag makabulig man ni para sa healthy digestion.
1: Yahoo!
0: Available gid ini ha ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa sa mga suki yun ang butika sa inyong lugar sa mga leading drugstores na to nationwide. Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy. Super K Drugstore, Generica Drugstore.
1: Yahoo!
0: Bakal man online na pinagi sa inyo ng mga Shopee kag TikTok shop. Gani mga katropa, start your day right with Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na? Ay, bulong ka pa! Kapag 6 sa kada higop ay Quality Brada ko Biesto Health Incorporated.
2: Exciting Pilipinas!
0: O, bisan wala ka kwarta, basta energetic ka, hindi alata, Meg, nga wala sulod mo bulsa mo gani. Pero kung masobrahan man may gurayan, inabalang... O, daw sa UA ka na. Dawalos, tanan-tanan niya. Kantoan mo na, istoryahon mo na. Kay sobrahan ka sa ka-energetic. Okay, basibla... Makigman mga upod mo. Abi Ryan, pagbulit abi, pagbalik sa imo pong kuha, ano kay kasaba, Jimo? Gaobra ko di, pag chinismison mo ko. Pero may say energetic, blay ng... Very positive sang imo sinimodo. Tapos... Ako mag-unbla sa pagbaton mo sa mga kliyente nyo da o sa mga mando si mo sa mga higher officers. Muna energetic kaya pero inang daw nasubrahan ka na sa pag-chinismis na hindi na na-energetic. Chismoso, chismosa ka na ginaya. Gusto mo madikanta ka, Meg? Ari okay, dublihon ko bilang lima. Ari pakita ko sa imo paano ko dublihon ng lima. Ay, kita mo, nagdubli. May ano ka da? May 100 ka da? Ari, Migo, ano mo? Dublihon ta eh. Magikon ta, magikon. Sige, ari akong 100 oh. Salamat, Mega. Magsildo lang galing. Diba mo lang diskartis ang iban mo? Alright, alasing ko, Jess! By the way, antes kita mag-haboy sa commercial. Luyo ka na itamiyawon sang isagid ka malipayon nga kadlawan. Ang si utol ko, ang inipo na mo, no ah. Kay Cyrex da, happy birthday.

0: Exciting Pilipinas.
1: Alright, no, kay Sir Rix da. No, happy happy birthday, kid. No, pila ka na? 22,000 to. 24 ka na, ha?
2: Ay, ay! Ay!
1: Oh, gani. Mag, ano, gida? Magpatubo, gid, sang pinsar.
2: Yahoo!
1: Oh, kaga, siyempre, enjoy your, ano, ah. Oh, enjoy ang pagiging... ano siya nitawag ko? Oh, ano pa? Single?
2: Ayoy!
1: Oh, kay basibla mag-ilog ka kay Ryan?
2: Ayoy! Ayoy!
1: Oh, kaga ano ah, pakabuot lang. Oh, kaga magpakabakod sa kabuhi.
2: Ayoy!
1: Oh, happy happy birthday ah! Batyagan ko na may kinipo man ko. Amo gani spoiled.
2: Ayoy!
1: Oh, tama na, Ryan.
2: Ayoy!
1: Oh, amo na, mag, ano lang ah. Oh, mag, pamati, gimpirmi sa mga laygay, bla.
2: Ayoy!
1: Oh. Eh kung lumupad ka na karon, tapos, oh, kulang ka pa sa experience, kulang pa sa ibalo, oh, ay... basi maano na, no? Basi lumagapak ka.
2: Ay!
1: Kaya nga. Pakabuot kaya ano gid, no? Magpanindugan sa ano ni sa imo prinsipyo. O kaga mangin responsible gid always.
0: Exciting.
1: Why na ko gatag regalo, no? Sa sunod na lang pinsanon.
2: Ayaw!
1: Oh, kay kung ga-apply ka, ako man ang gagasto.
2: Ayaw! Ayaw!
1: Kanala no, this is shitty na. Oh, sa sunod nga adlaw, may ma-birthday na naman.
2: Ayaw!
1: Sakto man advice, ano si gusto sina nila, amo gani. Gani ako na-advise si mo, Ryan, tapusa na dang pag-digamo mo, no? Ano dang pabalon mo sa estudyante?
2: Ayoy! Ayoy!
1: Okay, Miguta Antonio Salomono, good morning, da.
0: Good morning!
1: O, kaga sa Pontevedra. Kaga, siyempre, kay Auntie Nini Sinalin Pinikito Tabigi, ha? Good morning, man.
0: Good morning!
1: Okay, pare ko Erickso, Arisha Sumunga, nag-tutok live. Good morning kay Gary Guards na kuno kay katropang Elmer.
0: Good morning.
2: Yahoo!
1: Alright, pagbalik nato on mga katropa, detalye na sa atong sinigin pang headlines, tutukan nyo na. Mga police report sa karon ah. Diri man sa atong sinipag pangalagad, balikan tay na. Makaligad ang pila ka mga panumdom oras. Alas 5:15.
3: XFM.
4: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sunfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sunfon Vitamin C.
4: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sunfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gigo sa mabatian ko nga Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dyan.
4: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Ang kape ko,
3: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Saan
11: ba? Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchal ko sa isa ka si Man nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang kisakero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Thermo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
6: XFM. XFM.
7: Cellphone Plus Gold.
8: Ako gali si Maya.
9: May cisco sa ovary.
8: 3cm na gali.
9: Try ko gid inom ang Santon Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
7: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
2: Sa mga butika.
7: Cellphone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing. May Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gig. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
11: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Chronic pain?
17: Ang sakit.
2: Mag-sister pain.
17: Muscle fever.
2: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
17: Mag-sister pain.
2: Tanggal ang pain. Fast and safe.
17: Yahoo!
2: Sister pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sister pain.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Thermo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
18: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Alright, pabalik sa pagpangalagad sa Balatuntunan, Exciting Pilipinas. Oras na ton, mga katropa, alas 5.23. Panayon ka mga nagatutok dari sa ton sining pagpangalagad o po ng inyo anchorman, katropang Zalde Gab Jr.
2: Exciting Pilipinas!
1: Sa aton yung mga balita nasyonal. Lunsay nagpabor ang mga anay Supreme Court Chief Justices nga nagserbi bilang amici curiae o con friends of the court nga wala sang bayolasyon sa due process pananglitan magdesisyon ng Senate Impeachment Court nga isla ng voting threshold nga 16 agud makonvict si Vice President Sara Duterte. Ini ang palariyo nga sabat ng former Supreme Court Chief Justices Artemio Panganiban, Renato Puno kag Adolfo Azcuna sang ginpamangkot ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan kun bala makabig nga violation sang due process kun islan ang voting threshold bisan pa nagapadayo na ang trial. Sano kay Chief Justice Panganiban nga wala sang violation diri bangod wala pa man natabo ang butuhay. Sano naman kay Puno nga ginadiskusyonan pa sang impeachment court ang mga pagsulundan. Nagapati man si Azcuna nga wala sang violation bangod tanan nga ginahimo nga butang sang korte ang makabig nga procedural. Sa karon, 4 sa 24 tanan kay mga senator judges ang wala na nagatambong sa trial. Bangod may duha nga na priso, isa ang nagpalagyo, kag isa ang masobra isa ka bulan na nga naka medical leave. Diba? So si Senator Jinggoy kag si Senator Marcoleta. Detained. Si Senator Bato missing in action. Samtang si Senator Lauren Legarda naka-medical leave. So 20 ka senador ang yara karon. Pila ang ara sa minority? Ang magutod nga Cayetano. Magutod nga Bilyar. Si Bongo. Si Senator Amy Marcos. Kag si Senator Padilla, pito. Pito mga katropa. Samtang 13 naman ang ara sa majority block. So, ang kahapon, based man sa ginlantaw ta, nga panugdaon sining mga former chief justices.

nagahambal mga katropa nga ang sarang lang makaboto para sa sining impeachment. Amo gani ining mga senator judges nga nakapamati sa sining ginpang presentar ng mga testigo sa prosecution, sa mga nangin argument sa defense. Kaga siyempre, sa sining anuman, kumbaga nag-fully participate sa sining impeachment trial. So mo ginang ano kahapon. Ang ginpabutsyag sining mga former chief justices. Wherein ang isa sa ila di, amo pa ning isa sa mga nagpasad man sang aton sining

0: So gani ha mga katropa, arakid ni karon niya ang mangin desisyon sang pagbinotohay sa kamot sang aton sini nga mga senator judges. Okay, ang Supreme Court sunod diri indi ya pwede makaintra. Ano man ha, naghatag, nagpalupamangkot man itong mga senator judges naton. O, agon maklarohan gid sila. O, like si Senator Robin, si Senator Rizal Ontiveros, si Senator Francis sa Pangilinan, si Senator ano niyo? Ano maning tawag? Ping Lacson. Senator Joel Villanueva. Buya gini sila isang palamangkutanon. Just to clarify things. So, diri nakita ta. Naka-enlighten man ha. Ining aton sini nga mga former chief justices. Sa paghimuon nga desisyon sang aton nga mga senator judges. Exciting Pilipinas. Sa dugang para aton nga balita nasyonal. Balita nasyonal. Balita sa nasyonal. Ang pagatubang sunod diri ni anay presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pamatuod sang iya fitness to stand trial. Suno kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti. Kahapon to mga katropa, madamo ang na-amaze sa dagway karon sang aton anay presidente. Di bala damo nag-repost sang iya sininga itsura karon. Daw nagwapo pagin si tatay, dig siya. Wapo ha. Comparing to sa unay ito nga picture sang ging nagano to siya. Nagatubang sa ano ni sa ICC. So subong nagputi siya. Mga katropa. Nagdamol ang iya sining buhok. Napayag ni Conte nga kon mahangpan sang isa ka tawo ang mga kaso batok sa iya, makasabat siya sa mga allegasyon kag makatag sang instruction sa iya counsel. Sinyalis ini nga masarangan man niya nga magatubang mismo sa korte. Suno pa sa bugada nga bastante na ini nga ebidensya para hambalon nga maayo man ang kondisyon ni Duterte, apang dapat gihapon basihan ang opinyon sa mga eksperto. Lagod sini gipayag ni Conte nga dapat or nga dapat na nga suguran ng trial sa November 30. O November 30 mga katropa. So sa gyapon nakadepende ina sa opinion sa mga experts. But silingon sa mga doctors kag of course sang korte man sang ICC. Confit gid si former president Duterte nga magatubang sa trial. Exciting Pilipinas. Balita nasyonal. Sa dugang panahon nga balita nasyonal, kinalauman nga makadihon na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB. Sang rekomendasyon angot sa proposal sagod pasakaan ng pliti sa masunod nga bulan. Ini sa tunga sang padayon nga pagtimbuok sang presyo sang gatong. Suno kay Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez. Ginmanduhan na sini ang LTFRB nga magpasa sang ila rekomendasyon sa labing madali nga tion. Agud may bastante silang oras para tun-an ang ginaduso nga fare hike. Matandaan nga subong nga semana pagpatigayon sa duha ka adlaw nga nationwide strike ang transport group nga manibela bangod sa epekto sang pagsaka sang presyo sang gatong sa income sang mga driver. Which is true, mga katropa, makaluluoy na gid mga driver ta subong. Gabat siya gani ang mga drive tricycle drivers na to, now much more ang jeepney drivers. Sa tricycle niya, pwede ka lang makatughong o pila ang full tank sang isa ka sang tricycle mo, migurayan. O 5 kalitro. O, ang jeep niya, hindi na yan 5 kalitro lang. Ayoy! Tapos ang lain pa, ang ila karon nga ginatughong na per liter, masobra 90 pesos ang litro. Oh no! O, 10 liters imo times ibutang ta, 85. 10 liters times 85, 850. Kontak na sa jeep ya. Ila sinaguro full tank ga 40 litros na. Butang tagid lang 40 litros migurayan. I times mo na sa 93 karon. Ay! Oh no. 93 o 95 na. O di ba sakit-sakit? Oh no. Laka-laka, papasayro, subong kay... Siyempre, may kompetensya man silang abas. Oh, no! May kompetensya man silang van. Oh, no! O gani, ako ya... Nagapabor ko sa sining hagna nga mag-rekomendar ang LTFRB sang pagpasaka sa plitihan sa jeep. Pero kung tani laman, maluwas sa sining rekomendasyon yung pasakaan ang ano ni, ang pliti sa jeep. Or sa ano man, sa bus. Kay why man actually naka-specify pero usually jeep gini eh. Pabor ko sini. Pero mas mayo pag hindi akong ano eh, ang tax bala sa gatong i-suspend lang anay or kung hindi kaya i-suspend buhinan lang anay eh. O, bisan 50% lang. Oh no! Okay, sakit-sakit na gidya. Tumawaras ko! Ayaw! Oh no! Sang una, migurayan, tuntuod dya. May 1.5 ko. Pultang na naya sa lakyan ko. Pultang na naya, migbo. Kay siyempre, huwag ko na gina, ano bala, ginapahubsan. O, mag tatlo pa lang ka, ano, sang una. Mag tatlo pa lang ka, guhit. Ang nabilin, ginatuguan ko na na dayon. Pila pa lang sa itong litro, 49. O, 49.51, dira lang na yung litro. Ay, subong sus. Oh, no! Aluoy ka. Ay, ah! O, kung maubsan kid guro na sa lakyan ko, Meg. Ang itoghong ko guro, ga sobra 3,000 mo. Oh, no! Ganito mawaras ko. Ay, ah! Oh, no! Ah, ay, ah. Dumasaylo ko sa Mars, ah. Ay, ay! Oh, siling nila sir, no, di siya stress katrobang saldi. Oh, hindi naging man stress si Taday Digong, eh. Kita nyo, gaya, yuhom-yuhom na to sa... Kay Ma'am Bibian Harcia Lion, good morning.
1: Good morning.
0: Okay, kay Ma'am Jacqueline Bunsalan Osorio, good morning.
1: Good morning.
0: Alright, nagatod sini nga mga balita nasyonal. Ang buhilog man niya ginadulong sa inyo sang Cess the Pain. Ang all-in-one relief nga sigurado madasig ang makapadula sa inyo na batsagan niya sakit din man niya parte sa inyo siningilawas. May kombinasyon sang antipyretic, antitussive, nasal decongestant, kag analgesic. Mga properties sa ginapakigbatuan ng lagnat o bone nasal congestion kag body pain. May gintingan man nga persa sang paracetamol, dextromethorphan, HBR, kag phenylephrine, HCL. Na nagasuporta para sa natural healing process ang aton siningilawas. O gani mga katropa, kung nagbugtaw ka mo nga nagasakit ulo nyo, nagasakit ang inyo mga kalawasan, sakit ngipon mo, sa mga babae, ginadisminoria ka mo.
1: Oh no!
0: Everyday yung ginim, no, na ang Cess the Pain. Ako tested and proven ko na ni. Every time magsakit ulo ko, ginaimnan ko sang Cess the Pain, dula. Daan mo lang dahil sa pahuway eh. Available ni mga katropa sa mga suki nyo nga butika, sa mga leading drugstores manaton. Ang mabakal nyo gini online. Pinagi sa inyo nga mga Shopee kag TikTok siya. And mga katropa, say goodbye to pain and hello to life with Cess the Pain.
2: Exciting Pilipinas! Showbiz News!
0: Sa ito naman nga showbiz balita. Nagpasar sa duha ka mga resolusyon ng kamara nga nagadayaw kag nagapaginbulahan kay Leia Salonga kasunod sa pag-angkon sini sang Hollywood Walk of Fame star. Si Leia ang nagimo sang maragtas bilang pinakauna nga Filipino artist nga nakabaton sa among kadungganan. Sa kay representatives Lani Revilla, Jolo Revilla kag Brian Revilla ang nag-file sang House Resolution 1431 samtang si Representative Eric Olivares ang nagpasar sang House Resolution 1442. Ang pareho nga resolusyon ang gin-refer na sa House Special Committee on Creative Industries. Nakilala ang giningadlan bilang Broadway diva sa iadalayawon ng performances sa Broadway kag bilang singing voice ang Disney Princesses sa The Jasmine kag Mulan.
1: Yahoo!
0: Siya ang ika-2,855 nga artist nga nakabaton sa Hollywood Walk of Fame star. Siyempre, iba ang kalidad ni Leia Salonga.
1: Yahoo!
0: Ano pa ganina ya, kanta sa Les Miserables ang una? O, nakanta ko na before eh, ang sa Les Miserables ni Leia Salonga, nalipat lang ko.
1: Ayoy!
0: So nami niya, nami giding tingog ni Leia Salonggaya. Pero ang idol ko nun ni Migura yan, si Asyong Salonga. Alright, ang ato niya showbiz balita, mga katropa, ang buylog naman nga ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Kamera sang Glutacogic at Virgin Coconut Oil kung VCO. Kabulig nga agod nga mapunggan ang early signs ng skin aging o kunang pagtigulang sang aton mga selula sa panit. Kabulig man ini agod mapaputi at mapakinis ang aton supat gamit ang mga natural nga ingrediente. Ayara sa Clear Skin Herbal Soap. Naman ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Gani kaya na ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Glutacogic Soap.

0: Sa ato naman yung sports balita, napaslawan ang Alas Pilipinas Women nga lutuson ang defending champion nga China sa pagbukas ng ilang kampanya sa 2026 Asian Games. Gen pierde sang China ang tiglawas sang Pilipinas sa score nga 18-25, 22-25, kag 8-25. Away kita ka, ano ba? Away kita nakaisa, kasit. Ayoy! Uyat subong sang alas ang 0-1 record sa Pool B. Bangod sini kinanglan sang team nga mapierde ang Kazakhstan sa ila final group stage match. Subong adlaw September 17, agud makaabanse sa quarterfinals. Mga katropa, ato naman nga sports balita. Buylogin ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Nga may ara sa maka kag Labuwasca Herbal Extract ka popular sa South America nga nagapapagsik. Nagapabaskog sa enerhiya kag nagapataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan niyo ni 30 minutos antes ang labing-labing kay Mrs. Magtumargin lamang sang isa ka kapsula. Sigurado nga mas maganami. Mas magabako na inyong relasyon kag ang imo performance sa inyo quality time. FDA approved ni gani safe inumon, solid ka kung naka turbo ka. Exciting Pilipinas. Alright, good morning Anay Dao. Emigota George Sagil ah. Yahoo! Subuman sa Absidi Itiri. Okay, Tatay Absidi Itiri da sa ano? O, sa may pueblo. Yahoo! Ito to, Dolo Hero dato. Good morning! Ayaw! Okay, Migo, tamanda Bragi Hangoro sa may Maldita. Yahoo! O, kaga, siyempre, sa aton man sining nga mga listeners dira, sa bahin karon sang Pueblo di Pana. Good morning! Alright, alas 5:46. I-check ta connection ta with katropang Elmer Istimar. Okay, mangutan na tao ah. Okay, kaya ito ni Baloon mga katropa kung ano ba lang nagkinabo. Sa palibot sa nga ton sining nga probinsya sa 24 oras manaton. Nga pag-monitor sa kalinong kagkatauhay sini. Kumusta nga ton sining mga kabanwahanan? Check tabing detalye sining information yung natipon ni Katropang Elmer. Mga police and hospital reports, diri sa aton sining pagpangalagan.
1: XFM Police Report. Police Report. Live Report. Live Report.
2: Katropang Elmer, sa aton sining mga natipon nga balita sa padayon man aton yung pagmonitor sa kalinong kagkatawa'y sang syudad ka Jabilog nga probinsya sing Capiz sa Banwasa nga ibisa na isa ka lalaki nga ginapahayag nga nadisgrasya patay sa iya sining mismo nga ginabantayan nga isa ka fish pandra sa may Banwasa nga ibisa nga kasi din gikilala ining biktima sa kay Francis de la Cruz de Asis 30 anyos kag residente ini siya sa sitio Tabag Barangay Takas sa Pontevedra, Capiz. Sandig sa investigasyon sang Ibisan Municipal Police Station, ginapahayag diri nga gituad sining utod sang biktima nga nakabaton ini siya sang report nagikan sa kay alias Macho nga residente sang Sitio Almond, Barangay Maluklok, Sor, Ibisan na Capiz. Ini nga biktima nga naghalin siya sining fish pond nga ginabantayan naglisin siya ini siya katropang saldi sang September 15 agod nga magapuli sila sining puloy Andres may Banwas sang Pontevedra takna alas 6 sang hapon kag sang aga dito nga nakita ini siya nga dala niya sining motorsiklo nga isa ka top down TMX nga nabunggo sa kilid sang karsada kag ining biktima man dito man siya nga nasapuan sa luyo sa niya sini nga motorsiklo nga si Macho amo ni nga isa sa mga nakasaksi or nakasa po sa sining nasambit man nga biktima nga madasig naman nga nagpanawag sa aton sining mga katapos sa imbisan MDR Arimo agod nga mahatagan sa nga medical attention ining nasambit man nga biktima kagipadangat ini sa bakin sa nga Rojas Memorial Provincial Hospital apang i-declarar ini nga dead on arrival sa aton sini nga attending physician na.
0: Okay, so klaro unta katropang Ilmer o ini siya napatay sa ginabantayan niya po nga punong kundi isang nagabiyahe ini siya sakay siya tricycle na maneho yan eh bumunggo siya sa kahoy
2: na bunggo ni katropang Seldi. Oo, ang iningi niya sini nga motorsiklo
0: tricycle na ba eh
2: top down
0: so may sidecar
2: may sidecar.
0: Sa din bumunggo sa gutter sa kahoy?
2: Sa kilid mismo sa karsada nga meras ang kahoy katropa Saldi.
0: Okay. Sa din na nga barangay na bunggo sa aksidente sa?
2: Sa Sitio Almon, barangay Malukluk Sur, Ibisan.
0: Malukluk Sur. Dira man sa alin sa Malukluk Sur?
2: Dito man siya nagabantay
0: punong.
2: Nagabantay sang punong bilang caretaker.
0: Oo. Pero taga-Tabag saya di sa Pontevedra.
2: Tabag, Sitio Tabag, Barangay Takas.
0: Takas. Oo. Oh. Ating gano'y bandang Tabag ah.
2: Dito tujuan to bla. Kasulod to.
0: Sa Tabok Tugaling Crossing, ang muna ng Tabag, no?
2: Yes, so hindi magpapo de bedra ka. Magaling ka din sa may barangay ba ilan.
0: Ang sa kanto da sa hotel pa sa ang alagyan da, ang muna ng Tabag.
2: Wala da, Sitio Takas na da. Ang Tabag ang our barangay Takas man adra pero ang Sitio Tabag ya katrobasal di pasunod lon diri sa kilid sang patio bla ang may hardware da diri lang dituto juan da nga batsuyan atunahan lang sina may pasunod lon sa tuong porsyon sa isa hardware dra katrobasal di so may ano na da do PLDT bla alam mo na da patuo nga porsyon, walking distance lang ha, mga more or less 20 meters, halindere sa, sa tabok sang hotel.
0: Oh, ano gano'y ang ano da? Ano yung ngalan?
2: Si Francis de la Cruz de Asis.
0: Oh, si Francis.
2: 30 años.
0: 30 years old. So, may tama kabalo kundi sa makadto, basi mapapuntibidra sa or whatsoever.
2: Ang gintuad dire ka tropasal di.
0: Ano yung laong ngaw? Ano yung laong?
2: Ining utod sang biktima nga nag-inform ining iya sini nga utod nga si Francis nga mapuli ini siya dira sa may banwa sa Pontevedra alas 6 sa gabi sa nga September 15 kag wala ni siya nakalabot sila sini nga balay. However, alas 6 man sang aga sang September 16 dito na na-discoveryan ang iya sini nga motorsiklo sa kilid sang dala noon kag subuman ang ining biktima
0: niya. Nabati ko gintambakan ni siya sang angkar-angkar ya katropang Ilmer
2: natakluban.
0: O na no gini siya eh natakluban ni siya eh.
2: Amo na ang
0: so but sini ng dasig dalaga niya siguro eh.
2: May posibilidad kay Tropang Salding madasig ang iya sini nga dalagan kag nadulaan sang control siya sini nga pagmaneho rason nga nat bunggo ini sa sakilid nga porsyon sang karsada kag dito ginapahayag nga natakluban siya sini nga motorsiklo man katropa nga Saldi
0: sang ano kay ko motor lang nakataklob siya hindi ah sang ano ya top down
2: nga tricycle tricycle rider ang ini nga nasabit man nga biktima so going pa ning aton sini nga ginapangayo man nga dugang information sa investigator or case sa sining nasambit man nga

0: nga gasgas siya sining mga lawas tuga ini posible sa sining pagka disgrasya man sa sining nasambit nga biktima. So dugang ta nakaroon ng information at kung sining nakuha ni gikan diri sa may banwa sa ibisan. Sa dugang natondering balita sa banwa naman sa niya Pontevedra pero na isa naman diri ka lalaki no ang ginapahayag nga nasakuan kinaligar nga wala asang kabuhi at na alas 8:33 sa gabi sa December 15 sa barangay Ilawod Pontevedra Capiz. Sa aton sila nga nakuha nga information nakabaton sa pagpanawag ang Pontevedra Municipal Police Station nagikan sa kay alias sa Encrypt, no? Isa ini siya ka membro sa Pontevedra Emergency Response Team o Confart. Mayara nga report nga isa ka wala makilanan nga persona nga nasapuan nga wala nasang kabuhi sa sulod iya sa isa ka unit sa electric bus katropang saldi nga nagabiyahi ini ang iya sining ruta Roja City, Pontevedra, vice versa. Kag subugman, ining biktima ang gilayon nga ginadala sa Bailan District Hospital para sa nagakigo kung tani nga pagbulong apang pag-abot niya sa hospital sa Tropang Saldi. Ang inig nga biktima ang gindeklarar man nga dead on arrival sang attending physician. So pati tayong panikaroon nga ginaibaluman sa nga ton sining nga mga katapusan kapulisan ang identity sa sining nasambit nga biktima kung ano gid bala kagadugan sining nga mga investigation kung anong ang nangin rason sa sining kamatayon sa nga biktima. So information sa karon dugangan ta man nagikan sa bahin sa nga Pontevedra Municipal Police Station. Sa dugan aton diri nga balita sa may banwa sang Panay, lima naman ka mga tripulante ang dadakpan sa akto nga nagapatigayon sa illegal nga pagpangisda sa kalalawran nga sakop sa banwa sang Panay takna alas 2 sang kagahon kay ina katrabasal diging kilala ining mga nagkaladakpan nga Sanday alias Ramel 52 anyos kag kaupod sini ang mga crew nga Sanday alias Ace 27 anyos alias DR 35 anyos alias Brian 35 anyos alias sa Alimar 33 anyos lunsay ni mga residente sa Zone 2 Istansya Iloilo nga kusodin ang gamit sini sa pagpangisda ang ining ginatawag nga troll nga wala sa nagakigo nga permit o kon dokumento. Narecover sa sining nasambit ng mga tripulante sa kayunit sa sakayang pangdagat nga nagabalor 200 mil pesos sa ka-diesel engine nga nagabalor naman sa 120 mil pesos complete set sa accessories o kung gamitan sa pagpangisda nga nagabalor naman sa 100 mil pesos kag ginabulubanta 20 kilos ng mga nagsari-sari ng mga isda nga nagabalor naman sa 3,000 pesos. May kabugusan tanan nga 423,000 ang ginabulubanta nga nakumpiskar ng mga kagamitan kag isda sa sining nasambit man nga mga tripulante. Sa karon ining mga kagamitan pagyara na sa paginakop sa Menro LGO Panay samtang ining mga nagladakpan naman ang yara sa Panay Municipal Police Station para sa nagakigo nga disposisyon kag natalana ni sila nga pagapasikaan sa nga kaso sa pagbaylar sa Municipal Ordinance 03-02 Municipal Fishery Code Series of 2003 dira sa may banwa sang Panay. So para mo sana nga ito yung mga nabaton yung mga balita sa ibang mga kabanuanan wala magiging sa mga nabalhag ng mga dalagkuan yung mga police report sa Padayo Manila nga pag-monitor sa kalinong kagkatawai sa syudad asang ila sining atag sa tagsa ka mga area of responsibility. Sa dugang galing sa mga balita, bantayan na lang sa programang Bullseye, dito mga po sa 106.5X FM Rojas. Para sa 106.5X FM News, ini si Katropang Elmer Simar ang Katropa mo.
1: Exciting Pilipinas!
2: Alright, salamat yung Katropang Elmer Simar, ha? Sa ginpangdulong si

0: Ang balita sa atong pagpanglagat. Dugang nga detalye at tutukan nyo na karon sa platuntunan Bullseye. Good morning na kay Ma'am Natalie Escalona Badole.
1: Good morning!
0: Damo nga salamat mga katropa sa inyo pagupod diri sa aton sining webes nga edisyon. And syempre sa aton yung Christmas countdown. Para lagi lang sang 99 dias nga nabilin. Pag Pasko na.
2: Sentonado pag ako'y kumanta. Araw din dapat lahat ay masaya.
0: Partner ko na lang sa technical side. Katropang Jason Anonoy. Ako naman ang inyo alagad, inyo anchorman. Katropang Zalde Gab Jr. Para sa 106.5 XFM Roas, katropa mo.
3: Exciting!
4: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunfon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
4: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sunfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka-teacher.
7: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang apon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sunfon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clair Skin Beauty Zone.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan po ko siya kung saan. Sister Pain. Marasita, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.
5: Hala! Ka-exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Rojas City Capiz! Oras na! Oras na! Paltumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, EXA!

0: mga katropang oras sa 106.5 XFM Roas kay sa Bugos nga Pilipinas, alas 6:06.
1: Express Balita. Express Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas. Adlaw kita karon sang Webes pet sa 17 sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Kagaron sa aton sining mga headlines. Headlines. Sa mga balita lokal, Roa City PNP naka-record sang 31 ka mga loose firearms nga ginsungka nagikan sa 28 ka barangay sa syudad.
2: Headlines. Sa Pian Municipal Police Station ginpasidunggan sang excellence and 100% compliance sa Project RTP 3389 sang PRO6.
0: Headlines. Capiz Provincial Health Office isa na ka FDA licensed drug distributor wholesaler. Headlines.
2: Ombudsman Visayas nagpagwa sang mando nga suguran ng investigasyon bato kay Capiz Governor Otto Castro kag iban pang opisyalis sini. Tagreklamo ginkalipay ang nangin mando sang talatapan.
0: Headlines. Sa ito naman yung balita, National Camera gin-adapt ang bersyon sang Senado sang hagna nga nagapospone sang BSKA 2026 kag pagpalawig sang termino sang barangay official sa 5 ka tuig. Headlines.
2: Korte Suprema ginmanduan ang Kongresong ipasar na ang anti-political dynasty law.
0: Headlines. Sa balita international, Yemen government ginkondenar ang pag-atake sang Houthi rebels sa Saudi Arabia.
2: Headlines. Sa balita entertainment, Rochelle Pangilinan co-producer sa latest single nila nga Mama Mama. Headlines.
0: Sa ito naman niya, sports news, defending champion ni China ginluto sa Las Pilipinas women sa 2026 Asian Games. Headlines.
2: Kag sa health news, onion juice posible makatapos sa pagkalagas ang buhok sang ulo sa sunod sang 8 ka semana aton hibaloon.
0: Headlines. Kag sa business news, construction sang Metro Manila Subway halin sa Valenzuela tubtob na iya nag-arangkada na. Oras sa Pilipinas, lasays 9 na sa aga. Agaron sa detalye sa atong gitpang headlines kaupod sang inyo nga mga tagbalita. Ako si Katropang Zalde Gab Jr.
2: Kag ako naman si Katropang Christine Dayanrock.
1: Express Balita. Express Balitang Dukan. Balitang Salukan.
0: Sa aton yung mga balita, lokal nagdangat sa 31 tanan kay mga loose firearms ang ginsungka sa mga punong barangay sa Roa City Component Police Station. Umalin siyang ilunsyar ang proyekto ng kapistawhayan sa Capiz Police Provincial Office sang Hulyo 28, Tubtob, Subong, Setyembre 15. Sandig sa datos, nagikan sa Roa City PNP ang nasambit ng numero sang armas lutang ang nagikan sa 28 ka mga barangay. Sa kabugusan niya, 47 ka mga kabarangayan nga sakop siyang syudad sang Roas. Nibuluan nga ini ang kabahin sang proyekto sang Capiz PPO nga Capiz Tawhayan kag sang mas ginpasangkad nga kampanya sang kapulisan niya tukhang kontra armas luthang o kuntikal agud mapabili ng kalinong kag katawhay sa syudad sang Roas. Tinutuyo sa nasambit kay proyekto nga malikawan ang mga insidente kasubong sang shooting incident nga ginakaulamiran sa mga loose firearms. Nagpanugya naman si Police Lieutenant Colonel Tumagtang Jr. ang hepe sang Roa City PNP sa mga barangay officials. Sinabi na sa mga punong barangay kag mga pumluyo nga padayon nga suportahan ang programa sang mga kapulisan.
1: Balitang Bukan, Balitang Salukan.
2: Sa dugang nga balita, lokal gin pasidunggan ang Sapian Municipal Police Station sa idalom sang pagpamuno ni Police Lieutenant Steve Ian H. Bautista, ang officer in charge bangod sa pag-angkon sang 100% compliance sa Project RTT ukon restrict track and turn in 3389. Personal nga ginbato ni Police Lieutenant Bautista ang medalya ng papuri sa ginpatigayan nga seremonya sang Police Regional Office 6 sa Camp General Martin Teofilo B. Delgado Fort, San Pedro, Iloilo City. Sa pagpakigangot sang XFM Rojas kay Police Lieutenant Bautista, madinalagon nga ginpangunaan sang Sapian Municipal Police Station ang voluntaryo nga pagsungka sang 11 lanan ka mga loose firearms nga ginabugusan sang isa ka long barrel homemade shotgun kag pulo ka o kung isa ka short firearms naging sa pulo ka barangay sang Sapian. Dugang pasini ang among nga kadalagan ang pinaagi sa aktibo nga suporta, bulig kag dedikasyon sang pulo ka mga barangay sang Sapian, partikular na ang barangay chairpersons, mga opisyales kag mga residente nga tingog nga nagbuliganay agud mapatuman ang kalinong kagatawhay sa ila Banwa. Katuyuan sang Project RTT 3389 namo ang pagkontrol kag pagtutok sa mga loose firearms ungkon hindi listado nga armas sutang subong man ang pagganyat sa mga individual sa 3389 tanan ka mga barangay sa rehiyon sa isa nga voluntaryo nga magsurrender sang armas nga wala sa nagkaigo nga legal nga dokumento ukon authorization. Naibaluan magluwas sa Sapian Municipal Police Station nakabaton man at sang kaparehong nga pagkilala ang DAO MPS kag dumalag MPS.
0: Sa Pia Kabahin, isa naka Food and Drug Administration license to operate drug distributor wholesaler ang Capiz Provincial Health Office. Sa din nagapakita sang pagpasanyog sang tanatapan sang sistema kag pagsunod sa mga regulatory requirements sa pagdumala sa mga bulong. Anasambit niya kadalagan ang pinagi sa mas ginpasangkad niya direksyon kag suporta sa gobyerno probinsyal sang Capiz sa idalom sang pagpamuno ni Governor Ferdinand H. Castro subong man ang aktibo nga pagpamuno ni Doc Alex Nolasco, Provincial Health Officer 2. Anasambit niya lisensya ang naghatag sang dugang kasiguruhan nga ang pagpanagtag sa mga bulong sang PHO ang nagasunod sa ginapatuman nga safety kag quality standards. Ginasiguro man sang Capiz Provincial Health Office ang padayon nga kalidad or ang padayon sa kalidad, kaluwasan, accountability kag accessible nga serbisyo medikal sa tanan nga Capiz noon.
2: Sa katapusan nga balita, lokal nagpaguwas ang mando ang Office of the Ombudsman Visayas para suguran na ang preliminary investigation kag administrative adjudication may kaangtanan sa mga kaso nga gitpasaka ni Fernando F. Garcia Jr., Batok Kanday Capiz Governor Ferdinand Castro, Vice Governor James Mitang Magbanwa, Provincial Administrator Arthur John Binyas, Provincial Legal Officer Maria Leobeth Deslate Decana kag Secretary sang sanggunian panlalawigan nga si Zoe Herrera Jr. So, sa ombudsman, nakitaan sang bastante nga basihan ang reklamo ni Garcia agud ipalain ang investigasyon batok sa nasambit ng mga personalidad. Sa exclusive interview sang XFM Rojas sa complainant nga si Fernando F. Garcia Jr., ginpahayag sini nga nagsaka siya o kung nagpasaka siya sang reklamo batok sa nasambit ng mga presyales sang Enero 10, 2024. So, diri hindi pa sini ma-mentionar ang kaso nga iya ginpasaka bangod ang ombudsman mismo ang magadeterminar sini. Sa pila ka background sang reklamo suno kay Garcia, sa tanilikdan nga 2023 nag-issue ang Commission on Audit sang Audit Observation Memorandum sa diin may pila ka mga gin-hire nga private lawyers sang tuig 2022 sa provincial government nga nakadesignar sa provincial legal office kag opisina sa sanggunian panlalawigan nga wala naga-report sang duty on daily basis. Suno kay Garcia, apisar nga wala sunod rin naga-duty ang among mga abogado, nagabato na mainis ang tig 50,000 pesos, 40,000 pesos, 30,000 pesos kag 25,000 pesos. So din para sa iya hindi inipata sa mga ordinaryong empleyado nga ginakaltasan pa ang sweldo ko sila ang mag-absent sa ila trabaho. Dugang pa sini ang among aktibidad ang kaangay nagpagpangawat kag pagpanuntos sa mga kapisnon, mga empleyado sang provincial capital kag taxpayers. So diri nagka-moral obligation si Garcia nga magpasaka sang reklamo sa ombudsman bangod ang nasambit nga AOM ang iya personal gid mismo nga nabasahan kag nabaton. Ginkakibot man sini ang ginpaguha nga mando sang ombudsman angot sa iya reklamo apang ginako man niya nga nakabatsyag ini sang kalipay bangod na sa pakansudri ang tingog sa isa kapigado nga nagahandom sang hustisya. Sa karon may pila pang sunodri ka mga reklamo o kung kaso nga ginpasaka si Garcia sa ombudsman batok sa among mga personalidad nga padan masining nga ginahula tubtob subong. Naibaluan gin manduan sang ombudsman ang tanan nga respondents nga magsumitar sang ila counter affidavit kag mga supporting evidence sa sulod sang 15 kadlaw halin sa ilang pagbaton sang order. Kinalan man nila nga magsumitar sang 3 ka kopya sa opisina sang ombudsman sa Cebu City kag maghatag sang kopya sini sa complainant nga si Garcia. Nakasad man diri nga sa tion nga mabaton ni Garcia ang counter affidavit ginhatagan man ini sang 5 kadlaw agud nga magsumiter sang iya reply affidavit. Pananglitan nga mapasawan ang mga respondent sa pagsumiter sa gintala ng ation, kabigod ini nga pag-wave sang ila kinamatarong nga magsumiter sang ebidensya. Mga katropa, mabalita lokal, ngayon nabatian ng buylo ginadulong sa inyo sang Santone Vitamin C. Nga isa kanan acidic ag alkaline based na vitamin C nga nagabulig agud nga mapabaskog kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan mas ni ang imong lawas nga mapakigbatuan ng mga viruses kag mga bacteria.
0: Express Balita. Sa ato naman yung balita nasyonal, ginadoptar sang House of Representatives ang Senate Bill 2387 bilang pag-amenda sa House Bill 10971 nga nagatalana sa termino sang barangay officials at mga miyembro sang sanggunian kabataan sa 5 ka tuig. Inadusok man sa mga hagna ang pagsaylo sang November 2026 barangay kag SK elections sa ikaduha nga Lunes sang November 2028.
2: Sa katapusan nga balita nasyonal, ginmanduan sang Supreme Court and Bank ang Kongreso nga gilayon nga magpatuman sang layi nga magadumili sa political dynasties kasunod sa gintala nga sang Article 2 Season 20, Section 26 sang 1987 Constitution. Sunod sa Korte Suprema, may mandatory constitutional duty ang Kongreso nga isalayi ang nasambit nga pagdumili. Ginakabig man ang sang Supreme Court nga grave abuse of discretion ang padayon nga indi pagpasar sang Kongreso sang layi angot sa political dynasties. Bangod sini ginaganyat man kag ginmanduan sang Korte ang Kongreso nga ipasar sa labing nga madaling nga panahon kag maya pagkaapurahan ang nasanto nga anti-political dynasty law. Kalakip ang athag nga definition sang political dynasty kag ang sakop sang pagdumili. Mga katropa, mabalita nasyonal ang dalasang kalwan sang Santone Plus Gold nga mayara sang high potency. Sang 100% natural herbal extract si Kasamagustin, malunggay ang palaya, garlic kag spirulina nga sarangid nga makabulig agud nga mapaayo kag mapakusog ang ato na resistensya.
0: Express Balita sa international. Sa ato naman nga balita international, ginkondenar sang gobyerno sang Yemen ang ginhimo nga pag-atake sang Houthi rebels sa Saudi Arabia. Suno sa Ministry of Foreign Affairs sang Yemen, gintarget sang drones kag missiles sang Houthis ang mga lugar sang sibilyan sa mga lugar sang Khamis Mushait, Aba kag Taif. Mayara sunod diri sang 13 nga sibilyan nga nagkalasamaran kag pila ka mga puloy-an kag salakyan ang nagkalaguba bangod sa mga pag-atake. Gintawag sang gobyerno sang Yemen bilang paglapas sa soberanya sang Saudi. Ang hindi dapat paggamito ng mga teritoryo bilang launching pad sa pag-atake sa iban nga pungsod. Madumduman ng isang nagligad niya simana, nagpatigayon sang lapnagon nga pag-atake ang Houthi rebels sa pila ka bahin sang Saudi Arabia matapos nga akusaran nila ang mga ini nagabulig sa gobyerno nila para batuan ang militante nga grupo. Mga katropang balitang internasyonal, ang buylog ang ginadulong sa inyo sa Vision X Plus of Gel Capsule, ang isa ka ultimate protection nga suplemento nga mayaras ang pinasay nga kombinasyon sa phytonutrients. Popular nga ginagamit ang good protection na ng aton mga mata batok sa pagaguba sini, bangon man sa katigulangon kag pila ka mga komplikasyon. Mayari ini sang lutin, beta-carotene, vitamin kag zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C kag ibat pang nutrients nga makabulay kag good mapabili ng structure kag integrity sang aton nga mga mata.
3: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Kag sa balita naman sa Patag sang Entertainment, co-producer ang sex bomb leader nga si Rochelle Pangilinan sa ila latest single nga Mama Mama. Halos duha ka dekada matapos ang ila ulihi nga major musical releases, liwat nga nagbalik si Rochelle hindi lang bilang isa sa performers kundi bilang kabahin sang creative team sa likod sang ila bag-ong kanta. Naglapaw ini sa 2 million views ang ilang music video sang Mama Mama sa YouTube. Matandaan nga gin-release ang grupo ang albums nila nga ginalakipan sang Sumayaw Sumunod, The Best of the Sax Bomb Girls sang 2005, kag Daisy Shetta V Day sang 2006. Sang nagligad lang nga Disyembre lang reunite ang grupo sa ila concert sa Araneta Coliseum apang bangod sa kagustuhan sa mga fans nga masundan pa ini, nag-angkon sa mga damo nga shows ang grupo nga naglabot pa sa ila world tour partikular sa Australia kag America. Mga katropa, ang Balita Entertainment ang ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap, Meras ang Gluta Koji kag Virgin Coconut Oil na nagabulig agud nga mapunggan ang early senses skin aging o kung pagtiglong sang aton cellula sa panit. Iniman ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Gaya na nga machivang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Gluta Koji Soap.
1: SFM Health News. Balitang sports, balita sa sports.
0: Sa ato naman nga sports news, napaslawan ng Alas Pilipinas Women nga lutuson ang defending champion nga China sa pagbukas ng ila kampanya sa 2026 Asian Games. Impyerde sa China ang tiglawas ang pungsod sa score nga 18-25, 22-25, kag 8-25. Uyat subong sang alas ang 0-1 record sa Pool B. Bangod sinikinanglan sang team nga mapierde ang Kazakhstan sa ila final group stage match. Subong adlaw sang Webes, September 17, agud maka-advance sa quarterfinals. Ang sports news, buylog naman yung ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kamera sa mga kakaglabuwas ka herbal extra ka popular sa South America nga nagapapagsik. Nagapabaskog sa enerhiya kag nagapataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister gamitan nyo ini 30 minutos antes ang labing-labing kay misis magtumargin lamang sa isa ka kapsula. Sigurado nga mas maganami. Mas magabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyo quality time. FDA approved ini gani safe inumon, solid ka kung naka turbo ka.
1: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
2: Kag sa ato naman nga balita sa ikaayong lawas, may pila ka mga pagtuon na nagapakita nga ang pagbutang sang katasang sibuyas o kun onion juice sa anit ang amahimo makabulig sa pagtubo liwat sang buhok sa pila ka sahi sang hair loss. Sa isa ka pagtuon, nakita nga ang paggamit sang onion juice sa anit ang may posibilidad nga makapadasig sang hair regrowth sa sulod sang isang pila ka semana. Apang limitado pa ang ebidensya kang kaparte sini kag indi pa ini dapat ikonsiderar bilang standard nga treatment para sa male pattern baldness ukon pagkalagas ang buhok nga masami mikang tanan sa genetics kag hormones. Sunod sa mga eksperto, may mga treatment nga mas madamo ang ebidensya para sa male pattern hair loss pareho sang minoxidil kag finasteride nga dapat gamiton sa husto nga paagi kag may nagakaigo nga medical guidance. Ginapanumduman sa mga eksperto nga ang onion juice ang mahimo makairita sang anit. Gani, antes magsugod sa iban o kung bisan ano nga treatment para sa sobra o kung padayon nga pagkalagas ang buhok, mas maayo nga magpakonsulta ani sa doktor o kung dermatologist. Mga katropa, ang health news, ang builog na dulong sa inyo sang Santong Gold Herbal Tea nga himo sa malunggay turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Mayara man ini sa santong nga isa ka antioxidant kika sa prutas nga mangosteen. Gani sibong pala mga katropa, kakasana ang toxic kay klan sang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santong Gold Herbal Tea.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balita naman sa patagsang negosyo, ginpangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kahapon ng adlaw Miyerkules ang groundbreaking ceremony sa Metro Manila Subway Project Contract Package 109. sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Sakop sang proyekto ang 2,413 kilometers nga underground railway nga magakonektar sa Taguig kag Pasay, lakip ang isa ka underground station sa ilalom sang open parking lot sang NAIA Terminal 3. Ang bugos nga 33.103 kilometers nga Metro Manila Subway nga ginpondohan sa bulig sang Japan International Cooperation Agency o kon JICA ang may aprobado nga project costs nga 488.48 billion pesos. Target sini palipoton ang biyahe alin Valenzuela City tubtob na IA Terminal 3 gikan sa masobra isa ka oras kag 30 minutos padulong sa 41 minutos.
3: Express Balita Express.
2: Sa foreign exchange rate update ng sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ay mabalo nga 62 pesos and 73 centavos. Nagika naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ay mabalo nga 49 pesos and 39 centavos. Hong Kong dollar 8 pesos and 1 centavo. Euro 72 pesos and 54 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang mabalo nga 16 pesos and 73 centavos. Mga katropa, ang business news kag ang foreign exchange rate update ang dalasang kalwan sa inyo sang Southern Gold Coffee Mix nga kuslin may kape ka na, may energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sa kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Southern Gold Coffee Mix.
3: Express Balita. Express Balita.

0: Diri yovit mga katropang aton mga natipon nga balita sa bungad lawas ang Webes. Diri sa aton sinigapagpangalagad sa Express Balita. E na mabalita naman ngayon na batian, ang Buylog ang ginadulong sa inyo sa mga tigilidad ng produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold,
1: Santon Vitamin C,
0: Santon Plus Coffee Mix,
1: Visionax Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
1: Turbo Detar Supplement for Men,
0: Santon Plus Herbal Capsule,
1: Premium D3 Coffee Mix,
0: Santon Gold Herbal Tea,
1: Santon Gold Coffee Mix,
0: Cess the Pain,
1: Santon Plus Herbal Oil,
0: Santon Plus Herbal Soap,
1: The Clear Skin Beauty Soap.
0: Ang mga produkto sang Yes Talk Incorporated na mabakal sa mga suki nyo nga butika dira sa inyo sininga lugar sa mga leading drugstores man aton nationwide. Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore. Mabakal man online, pinagi sa inyo sininga mga Shopee kag TikTok Shop. Mga katropa, magasunod na pala tuntunan, bullseye o po si katropang Jovi na Nisco gani tutok na. And syempre, sa mga nagupod gid sa aton sini nga pagpangalagad sa mga nagtutok live and sa mga nagpamati sila mga radyo, good morning.
2: Good morning.
0: Sa katapusan, kami na lamang ang inyo nangintag balita. Ako si Katropang Zalde Gap Jr.
1: Gag ako naman si Katropang Christine Dean Ropa.
0: Mga katropa, 99 days to go before Christmas.
1: Yahoo!
0: Naginiyang Express Balita.
3: XFM.
4: Yes to Health.
5: The Secrets of Health.
6: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo. Ano ang epekto yasini sa may mga diabetes, Dok Leo?
7: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem naton is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sini nga pagtulog nag-aapekto ini sa insulin sensitivity. What's more, sa mga tagpadamati naton pamangkot sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sini nga tulog. Ukon pila kagabi nga hindi ka mo maayo sini makatulog. Ukon normal na sa inyo sini nga daw hindi giman maayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
6: Pero hindi man buta balon nga nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
7: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige, natuwag ang factor nga makapaayo sa aton sa ningalawas.
8: Santon Plus Gold.
7: Bisan ano ka nami sa imo sa ninga pagtulog, karon ko ng Panginaon, mundi o man na control. Ang environment o man karon wayo man na-align sa imo sa ninga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintaha, Sir Josil, at least maayong imo sa ninga pagtulog.
9: Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
7: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa ninga lawas? Nagabungol ang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagresulta sa pagpabilin ng elevator ng aton sa ninga blood sugar. Kag confirmi kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayo ng aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
8: Santon Plus Gold.
7: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ito, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng atong tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatya kita sa nisang pagkahilab sa atong sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kaga manotis ang iban sa nino, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sinis kusina mo. This oras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi ka siling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsag nga ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
8: Santon Plus Gold.
6: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag-abot sa imo sininga katulugon kag mabuligan ka ma-achieve lang good sleep ginatawag, Dok Leo. So in the absence of sunlight, for example gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
7: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin D. May ara kita sinisang receptor sa aton sininga brain area, Sir Josil, nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm sa aton sining mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon sa Radiosil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why sa Radiosil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sining oras ang aton sining katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo sa Radiosil sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya sa Radiosil nga kondisyon.
9: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
5: The Secrets of Health.
6: Lugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor kag sinuman ng eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lantag supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
7: Highly recommended gid Sir Josil ngay updon gid naton ang Santhon Vitamin C kung nagatumar kita sang Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule kinang so, nagid naton ng vitamin C Sir Josil.
9: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
6: Ara man ina saton sining tatlo ka variants ang kape Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix. May balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa aton sa ninyo premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster Dok Leo. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants sang kape.
9: Premium D3 coffee mix.
6: Panghabon ka mo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa hilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
5: The Secrets of Health.
2: Yes!
4: Hala, ka-exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Hala, ka-exciting!

0: sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, XFM!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kag sa Bugos nga Pilipinas, la 6:46.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: Bullseye. Mayong aga mga katropa, nagpangalagad na ang panibagong na naman ng edisyon sa palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagpangalagad kita subungadlaw sang Webes, pecha 17 na sa bulan mga kaabyanan sang Setyembre, tuig 2026. Opod sa gihapon sa inyo alagad, ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco.
1: Bullseye! Bullseye!

0: Hoy, hoy, hoy. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, nah. Ay, bangun na, bangun na, bangun na, bangun na, bangun na, bangun na, bangun na, bangun na, bangun na. Oy, aga na, aga na. Aga nga malamig para sa aton tanan-tanan nami pagiditulog. Ako gani, duha na mag-alarm cellphone ko, pro. Ginapang off ko lang ah. Tapos tulog na yun ah. May lang gani, may body clock. Oh, nakabangon man da yun ah. Oh, kamuda ha, nami giman tulog. Subong kay malamig-lamig ho. Matapos ining pagulan-ulan mga katropa. No, kagabi. Nami giman ii. Ibarikutot. Ihurago kaga kuana. Ai kup-kup. Oh, pero kung may trabaho ka, te, dapat ikaman eh. Iunat-unat na, kag ihiyod-hiyod na. Ha, ah, kag bumangon ka na sa higdaan mo kung nagahigda ka pa. Dibla? Ayoy! Ibanda, daw gaduhong-duhong pa ho. Daway pa, totally makabalik ang espiritus lawas nila. Ayoy! Bot lang si Nang Daday, kay napaniguro si Nang Daday lansaderas nagbugtaw yahoo. Kamusta dang buhol ng Daday? Oh, kamusta kamuda, kamusta kamuda? Mga estudyante nyo, napukaw nyo na. Uy, di ba, balik klase na. Oh, sa mga teachers, mga ma, mga sir!
1: Good morning!
0: Oh, tiyak matamat na sa mga eskwelahan ha. Oh, labi na may mga klase dala 7, dala 7 media. Oh, hulag-hulag na, galaw-galaw na pag may time. Kag sama ka nakabugtaw na, nakabango na, kaina pa.
1: Good morning.
0: Anong ginakabisihan ta sa subong nga mga tinion? Ang ibanda, busy-busy gid kaina, pamlansya, panghikutar. Ay, by the way, anong pala mahawon ta diyan? Ano pala mahawon ta da, no? Pitsa 17 pa lang sigurado ha. Nami pa na mga sudaan nyo da. Nami pa na dang mga kararuton nyo. Naprito ng isda. Naprito ng hotdog. Naprito ng iklog. Oh, iklog. Sisindalin pwede kito tabigay gani o. Sa inyo ba busy naman? Manugkad to na siya kuno sa school. Oh, sige, ma'am sinalin, halong ha. Kung may time da, dala lang radyo mo. Di ka ni may cellphone man, dala lang charger. Para bisan na to ka na sa eskwelahan, kung di ka monitor gihapon. Daw si Ma'am Susan Dolor bala. Alin sa balay, pagkadto sa iyo, lubrahan na. Makasingit na yati, ara gidya eh. Kapamati mga kabihan ng Dirisa 106.5 XFM. Rojas.
2: Wow.
0: So, Tyra, aga pa nagbugtawo. Tyra Villanueva, dire sa Dulunan sa Barangay Mongpong. Uy, kamusta ka mo diyan? Ang mutya sang Dulunan ho. Si Tyra Villanueva. Maulain naman ang profile pic niya. Naka side view naman siya kag daw naka tube lang. Nga blanding buhok. Grabing tirada mo, Tyra ha. So, kada kwan niya, lain-lain ang imo nga profile pic. Oh, gapulo pa mahawa, no? Abaho nga adubo kuno ho nga may sili.
2: Wow!
0: Oh, mahilig kagid sa makahang-kahang ba? O, inang sili mo, ano na, kutitot o kunang malaba?
2: Ayaw!
0: Oh, kay kumari ko daho, kasabat ang temptation na panadiriya ho. Kaya mad sa

0: mga taga-utan ng seksyon. Oy!
1: Good morning!
0: At ang mga sipod seksyon da kay Wendell Dorojo.
2: Sa bawat kwento ng buhay.
0: Oh, kay Rosalinda Antonio kag Leopoldo Revise da. Oh, kamusta mga balidya? Taga-utan, priska man, pareha sa inyo. Oh, sa Owen Relief, Owen's Relief Panderahan, okay. Sa kaya Maria Femal Baltar. Agra sa mga kapihan. Oh, nga nagatulo tambay daho ah. Sa taga Talon daw, Aileen Agdales. Sa Aileen Kapihan da, sa fish section. Oh, dira sa Kwan Pagido. Pero damot nilang kapihan da sa Lipuna, no? Sabagay. Oh, mo nang paborito da sa mga aga pagabugtaw eh. Okay, sa mga taga Pueblo Terminal.
1: Good morning.
0: Kaya sa terminal sang jeep ah. Sa kay Jonathan Felipe kag Juan Putato da. Oy, good morning lang sa inyo. Okay, Toto Dilohiro da sa Toto Barbershop. Talaga tutok man diri sa aton pala tuntunan. Sa mga gasoline station. Oh, dira sa Shell. Kalawaan kag sa Roar sabi niyo.
1: Good morning.
0: Oh, dira sa Sea Oil kay Peter Delfin. Ah, nga nagatutok kay Pondri sa aton sering pagpakalagad welcome sa aton sering Webes edition mga katropa. Kag syempre grabe abi tamara ng aton sering mga suki. Hindi magpaulihi pagabot sa pagtutok diri sa aton pala tuntunan. Syempre ang aton sering mga katropa onliners.
1: Good morning.
0: Oy, kamusta ka muda labi na sa mga kapis noon sa Bilog ka Pilipinas, sa Bilog ka Kalibutan. Nag-upod sa Gyapon Dri sa aton sininga pagpangalagat pag naman sa aton sininga official FB page. Ang 106.5 XFM Roja City Kapis. At syempre ang aton sininga secondary page, ang XFM Rojas 106.5.
3: Wow!
0: At sa mga nagatutok sa aton sininga YouTube channel, oy mga katropa.
1: Good morning!
0: Kaga syempre sa mga wife na naka-like and follow, like and follow lang and share ang aton sining pagpangalagad subong. Kaga paki-subscribe lang ang aton sining YouTube channel para hindi ka pong maulihi sa mga balita impormasyon na dapat ninyo mahibaluan adlaw-adlaw. So, gani mga katropa, tutok na dari sa aton sining pagpangalagad mga kaabyanan. Tayra ko no, siling haba. Ang iya sining tirada. Hindi mo na makahang. Siling haba do design lang no. Isa mga para daw may siling. Isa di ba mga gani? Mabatsaga ng kahang. Kahang, paganing mga tinaga sang ingot, balay namon. Ha, kung maghuluhambal. Karon sa udto naman ko no, talong naman ang tirahon ni Tyra, turta. Ba, mahilig agad sa talong kag itlog ba?
3: Wow!
0: Oh, di ba kung sa bagay, namit gid man na, may talong ka na, may itlog pa.
3: Wow!
0: Oh, di ba Tyra, hilig kagid sa utan, ano?
1: Bullseye!
0: Alright, alas 6.58 dari sa aton sining pagpangalagad check tanay lakat sang panahon directamente sa aton sining pag-asa ano ba lang weather system ang nag-apekto karon dari sa aton mga kaabinan sa Western Visayas in particular dari sa aton sa Roja City kag probinsya sang Capiz kay kahapon sang hapon ti ulan-ulan gid takam-takam buka hapon halin sa balay pa kadto sa gym kalapit-lapit lang mga 10 to 15 minutes travel lang pro naunaurasan ko ya kons karsada ya daw isa ka oras katropang Jason mo pero kung lang taon mo lang dada siyempre daily taga-travel dira pinakalawig mo na gani da 20 minutes pero kahapon dulom na nag-aabot kuya sa gym. Ay damo kung grabe magtuga man ang traffic ang ulan mo ala sige lang dinutdot sa mga tricycle kag mga single ng motor single lang babae kina pangita ta nagadutdot mga single ng motor yabi.
3: Ay

0: Ulanon kita karon hindi. Check time na yung aton sining pag-asa.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, September 17, 2026. Sa ating latest satellite images, may nabuo pong low pressure area dito sa may bahagi ng Palawan. Ang huling lokasyon nito nasa 125 kilometers silangan ng Puerto Princesa City sa bahagi nga o sa lalawigan ng Palawan at nakapaloob dito sa may sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Samantala, ang huling lokasyon naman ng bagyo na may international name na Dushuan ay nandito po sa may 2,970 kilometers silangan ng Northern Luzon. So ito pong si Tropical Storm Dushuan ay inaasahan po natin na patuloy na kikilos, pahilaga, hilagang silangan at maliit naman yung posibilidad na ito ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility or PAR. At sa ngayon po, no, hindi rito magkakaroon ng direktang epekto sa ating bansa. So dumako tayo dito nga sa nabuong low pressure area na sa may bahagi ng Palawan. Sa ngayon po, base sa pinakauling datos natin, maliit yung posibilidad na ito ay maging bagyo. Kikilos ito pakanluran at dadaan po sa may bahagi nga ng Palawan. Patuloy po itong magwe-westward. At ito ang magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Malaki yung posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, Southern Luzon at gayon din sa malaking bahagi ng Mindanao. Lalo na po itong area ng Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula maging ang Caraga Region. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, lalo na po dito sa may hilagang Luzon, Northern and Central Luzon, ngayong araw po, generally fair weather. Kapag sinabi po natin generally fair weather, ang inaasahan natin na taya ng panahon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Posible pa rin yung mga localized thunderstorms, pero po normally hindi po ito nagtatagal. Kung magkaroon naman ng mga severe thunderstorm, mga 30 minutes up to 1 to 2 hours lamang. At hindi rin malawakan o widespread yung mga pag-ulan. Ngayon man, nagbababala pa rin yung pag-asa. Kapag may mga severe thunderstorms po tayo, kadalasan nangyayari ito sa hapon hanggang sa gabi or minsan po sa madaling araw. At kung minsan nga, nagdudulot po yan ng mga biglaang pagbaha, mga flash floods. Inaasahan naman natin na sa mga susunod na araw hanggang weekend, pag kilos po pa kanluran itong low pressure area, muling iiral yung habagat or southwest monsoon. Pero makaka-apekto na lamang ito sa may bahagi ng Palawan, ng Mimaropa, generally po, at bahagi ng Kabisayaan at ng Mindanao. Pagdating ng araw ng around Saturday or Sunday, mga bandang Linggo po, bahagi ng Palawan na lamang inaasahan natin magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Ulitin ko po, no, itong low pressure area, maliit pa sa ngayon yung posibilidad na ito ay maging bagyo pero maring magpaulan sa bahagi nga ng Mimaropa, area po ng Kabisayaan at ilang bahagi nga ng Mindanao. At ngayong araw nga, inaasahan natin dito sa Luzon, malaki yung posibilidad na maulap yung kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat pagkulog sa malaking bahagi ng Mimaropa, gayon din po sa may bahagi ng Bicol Region, at maging sa mga lalawigan ng Batangas at Quezon. Dulot po yan ng low pressure area na nabuo sa may bahagi nga ng Palawan. Ang lalabing bahagi naman ng ating bansa for Metro Manila, Central Luzon, at gayon din sa Northern Luzon at lalabing bahagi ng Calabarzon, makararanas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Posible pa rin yung mga thunderstorms na nasa hapon hanggang sa gabi. Mahina, magdala pa rin tayo ng mga pananggalang sa ulan. Agwat ang temperatura natin sa Lawag hanggang 32 degrees Celsius, sa Baguio hanggang 22 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman hanggang 33 degrees Celsius, for Metro Manila 25 to 30 degrees Celsius, sa Tagaytay hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Legazpi 25 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi nga ng Palawan, inaasahan natin ang maulap na kalangitan at malaking posibilidad ng mga pag-ulan dulot ng low pressure area. Sa Calayan Islands, 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Habang ang malaking bahagi ng Kabisayaan, makaranas din po ng maulang panahon or maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog, lalong-lalo na yung Western Visayas. Ang agwat ng temperatura sa Iloilo, 26 to 31 degrees Celsius, hanggang 32 degrees Celsius naman sa Cebu, habang hanggang 32 degrees Celsius din po sa may bahagi ng Tacloban. Sa bahagi naman ng Mindanao, makararanas din ng maulap na kalangitan na may mga scattered rays o mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat pagkulog ang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, dito po sa may bahagi ng Barm, gayon din ang karagat ilang bahagi ng Davao Region. Samantala, ang nalalabing bahagi ng Davao Region, gayon din po sa may bahagi ng Soccsergen, makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms, kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro naman, nasa 26 to 33 degrees Celsius, at sa Metro Davao, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, sa ngayon po makikita nyo, walang gale warning pa rin na naka-issues anumang bahagi ng ating bansa. Usually, pinapayagan naman po malawit yung mga sakyang pandagat at mga bangka. Gayun pa man, lalo na nga po may low pressure area tayo sa may bahagi ng Palawan, magingat pa rin po dahil posible, lalo na yung mga localized thunderstorms na kung minsan nagpapalakas siya ng alon ng karagatan, kaya magingat po lalong-lalo na yung maliliit na mga bangka. Samantala naman, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:45 na umaga tulubog, ganap na 5:56 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms gaya ng X, Facebook, YouTube at sa dalawang websites ng Pag-asa, ang pagasa.dc.gov.ph at panahon.gov.ph para updated po tayo sa lagay ng ating panahon, lalong-lalo na sa mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning at mga flood advisories sa buong bansa. So, bisitahin niyo po yung mga websites ng Pag-asa at iba't ibang mga social media platforms. At live naman nagbibigay update mula po rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. A blessed Thursday sa inyong lahat.
0: Bullseye! Alright, panabang salamat sa kay Obet Badrina. Nagikan sa atong sininga DOST Pag-asa. May kangkanan sa sininga pinakalates karon nga lakat sang panahon sa subong adlaw sang Huwebes. Di expectaron naton ha. Duha ka weather system ang nag-apekto diriya sa aton mga katropa sa may Visayas area. According sa aton sininga Pag-asa, no? So kung nantaw ninyo ang aton sining mga kaabyanan nga satellite feed nagikan sa aton sininga Pag-asa, di mangin magalumon gid diriya sa aton kag expectaron nato ng pag-ulan diri sa Western Visayas. Bangod din isang intertropical convergence zone kagsang LPA o kon low pressure area. Indeed abi no ining LPA ng ini sa ITCC. Kumbaga nagsabay si Yaya. That's why nga ti amo ning nagapaulan sa aton subong mga kaabyanan. Ang mabatsyagan naton diri sa aton sa isla sang Panay kag subong mana sa iban pagid nga mga lugar diri sa aton sponsored Pilipinas. Okay, no? So, lataw naton subong, magalumon gid ang aton sininga kalangitan. So, ang pamangkot naton, no? Kamusta naman ang aton sininga rain forecast? Di ba? So, para makaprepare man ang aton sininga mga kautura, no? Mga katropa naton. No, nga po sa dinti, kung may araman nga mga katropa, kita nga apektado ang ila trabaho kung nagaulan. Labi na nga aton sininga mga construction worker. Di ba? Pag umulan da, kalaway mo nang haling ka sa init, kapoy, tapos gulpi ka ulanan, basiblang pasmo ka blaw.
3: Oh, no!
0: Di ba? Okay, so mataas-taas kaya po ng tsansa sang pag-ulan, diri sa aton sa probinsya sang Capiz. Okay, kung aton siring i-breakdown per hour ang tsansa sang pag-ulan, no, sa sining magalumo naton nga panahon, kung sang ITCC kag LPA, o ari o, ang alas 8 naton, may 65% nga tsansa sang pag-ulan, 60% naman ang alas 9, 55% alas 10, kag 50% ang tsansa sang pag-ulan, alas 11, subong aga. Ang 12 noon, may 45% kag magataas pa ina ang porsyento sang pag-ulan pag-abot naman alauna karon sa hapon. Ang alauna may 60%, may 70% alas 2, samtang nagpahapon ng pahapon, pataas naman ng pataas ang tsansa sang pag-ulan. Okay, alas 2 may 70%, 80% mga katropa ang tsansa sang pag-ulan, alas 3 tob-tob, alas 4 sang hapon. ni kahapon nagtupa-tupa no ang ulan. Pero kahapon ganing ulan niya do panunlog lang blaw. Oh, no? Grabe pang dalugdog. Oh, sa bundakan niya ka tapos mauntat naman. Tapos mabundak naman, mauntat naman. Okay? So again, 3 to 4. Oh, already ang masiling naton lang abalantayan nyo. 80% ina dira. Pag-abot alas 5, may 75%. 70% sa alas 6, kag 65% naman ang chances ang pag-ulan, alas 7 sa gabi. Okay, pagpatak alas 8, tob-tob, alas 10, may 70% ka chances ang pag-ulan, 65% naman, alas 11, tob-tob na ina sa kaagahon mga katropa, no? So buwas ang kaagahon naton, expectaron naton ngati maulanon gihapon ang aton sini nga panahon. All right, so bangod sini. Oh, ma-remind lang kami sa inyo para nga may protection kamo, hindi kamo sagisulay sa ulan. Okay, dalagid payong, kapote mga motorista naton. Ano pa gida? Isa pa gid sa ginakwan naton, no? Hindi sagi lusong sa baha kung may mga may linaw-linaw na dahil sa inyong lugar. Oh, inang nagtaas-taas na bala. Oh, likawan gid ha, basi maliptos pyrosis.
3: Oh no.
0: Oh, di ba? Titanan nga higko da sang sapat ara na da. Oh, di ba? So halong gid kag sa mga motorista naton, oh halong man mga kaabyanan, no? Sa karsada, labi na kun basa ang dalan, madanlog. Madanlog ina Cristal Maria Joy Libardo. Oh, galing ka dumhilig ka sa danlog. Di ba? Hindi ka gusto sang sapnot. Oh, di ba? So mo na ha, sa kalalawran naton, mga mangingisda naton, oy, bulubantay ka mo kasubasko diyan. Basta nagaulan-ulan kung kaisa nagabaskog manggulping hangin kagang balot. Halong man. All right? So, muna ha. Kay Ma'am Verna de la Cruz Sopitran, dala kagid man payong ha. Hindi kayo magpabasa sa ulan. Oh, basi balasip unon ka. No? Oh, kag take your Santon Vitamin C. Basta mo ning lamig-lamig panahon, may pag-ulan-ulan, bo na miyan gid siya ng virus kag bakterya mo. So dapat protection gid ka mo inside and out. No? Tingala ka sunyo naka ano man ko. Nagpamayong man ko daw ko gani mabasa sa ulan, hay malamig. Oh, tinamian ng virus kag bakterya, kibot ka, take ka, balatian ka, sipon ka, ubo ka, trangkaso, hilanat kag iban pa. Mga katropa. All right. So amoy ito halakat sang panahon para mga katropa sa subong adlaw sang Webes. Syempre dala sa gyapon sa Kaluwan sang Santon Gold Coffee Mix. Soy kapina.

0: Alright, Kapina, Kapina! Sa mga gusto liwat magpangape, siguruhon nyo lang ha, basta yung malamig gani ang tsimpo, at yung inyo sininga ininit na kabukal ha. Testingan nyo na lang nga, why kabukal ininit nyo? May ginatawag sila nga, hinano man yung ininit mo, hilaw man iman. dasig magtahaw, no? Katropang Jason. Ay, nami gid ya magpangape kung nagabukal nagaalindakal balaw. Oh, kun sa mangat ang mga takuri mo da inang dayo may ga panilbato. Batsagan mo ginadayon mo. Oh, ang garap ga panihol gid blaho. Ang iban ga awas-awas pada. Oh, muna dayon ni buo mo sa kape, alam may malamig chimpos bong. Tapos ang kape mo Santun Gold Coffee Mix. So.
1: Wow! Ah,
0: di ba? So siguruhon lang mainit, manamit kag bastante sa health benefits ang imo sininga kape. Maria Loyola malapitan. Ay kun pareha sininga kape ang gidapangita nyo, away na kita may iban pang nga ginarekomendar sa inyo, Santun Gold Coffee Mix. Oh, tara nyo mga nakatilaw sini, wala na nagpangita sa iban nga kape. Maintenance na ho sang Santun Gold Coffee Mix. Aside sa manamit, kung may diabetes ka, nami mani kay ti ang iya sweetener stevia. Another herbal mga katropa na kung sa diin ti tam isya pero nag-regulate naman sang blood sang syempre sugar level sa imo siningalawas. No sugar added ha, just Santun Gold Coffee Mix and stevia. Plus syempre ang iyang mga ingredients eh. Mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, amarguso, himo sa premium coffee. Plus ang kombinasyon sang glutathione kag collagen. May aragit yung kilala, nagligad gina-approach niya gid ko. Babae ah. Nagpasalamat gid siya niya. Bao, kunway ko nabati ang katropang Joven. Ay nang Santun Gold Coffee Mix sa programa mo. Subong guro, nagastuhan gid ako sang gaglota tayo kag collagen nga na. Isang una, pilagid niya nagasto ko. Pero subong nakabarato ko, may epekto. Ligat ko siya, siling ko bao, kung mga soltero lang ko. Ginpangaluyagan, tagid ka mo. Diba? Ko bao, may lang kay... Taken. Ayan! Ko kung, kuhan, kung hindi... kung mga single lang ko. Iangkas na ka dayon sa motor ko mo. Pero siyempre, joke ko lang to. Pero ang kilala ko ng ligay dyan, daw hindi na to joke ako. gani kamuda ha, mag Santun Gold Coffee Mix na, mga katropa. Yahoo! Hindi na magduha-duha pa. No? So, Santun Gold Coffee Mix ang Yes to Health Incorporated. Nagainom ka mo sini, Biyernes buwas. Last draw na ton. Last weekly draw sa aton sininga Santo, the next FM, libu-libong papremyo, hingagaw, ibuliada na ang inyong sininga mga entries. Labi na akong damo na ka muna tinipon nga sachet sang Santun Gold Coffee Mix. Di ba? Ang lima kabilog sina, pwede nyo na masulod sa sobre kay equivalent na sa isa ka-entry. Now, kag siyempre September 27, ang ginahulat-hulat sang tanan, nagulog sang ila sininga mga entry, siyempre ang aton sininga Grand Draw!
1: Yahoo!
0: Dili na kita managtag sang dalagko ng mga papremyo. Pulo ang tagdaog ta sang consolation prizes nga tag 5,000 pesos. Siyempre, isa ang tagdaog naton sang... isang taglaog naton mga kabinan sang 20,000 pesos. Sa third prize, ang second prize 20,000 pesos. Kag ang tumataginting na 50,000 pesos. Di ba? So gani diin ka pa, no? So gani ko nagapangapi ka muda. Hingagaw na yung mga entries nyo, hindi na maguya-huya, no? Kaya base amo na magdala sa inyo sa kadalagan mga katropa. Bakal na to ng Santun Gold Coffee Mix sa mga suki na to ng mga butika ha. Dira sa kwan no? Sa super sa kwan sa South Star Drugstore. No? Sigurado may ara gid sila da. Dara sa may Pueblo di Panay, sa Robinson's Mall. No? Ara dira mga katropa. So, baka lang ka muda, no? Sa tanang outlets ang Super K Drugstore, sa First Pharmacy, AGB Drugstore, RB Butika, dira sa may Banwa San Panitan, kag sa mga butika, malapit sa inyo lugar. Kaga, of course, sa online, pwede gid ka mo kabakal. No, pangitaon nyo lang da, no, sa TikTok kag Shopee ang official store sang Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Inc 2011. So dira pwede ka mo makabakal sang Santon Gold Coffee Mix kag iban pagid nga mga produkto sang Yes to Health mga katropa.
2: Bullseye.
0: All right, diri sa ton sining pag pangalagad mga kaabyanan. Diri sa ton sini nga pala tuntunan sa iluhan ta na ang unang hugnat sang mga balita. Diri sa ton sini nga pagpangalagad sa subong aga mga katropa. Unahon taning mga dalagko nga mga police report sa ton sini nga pag pangalagad, no? Sa unahon ta report ni katropang Zaldi Aguihap Jr., isa ka persona patay matapos nga mahulog sa kantel ang ginamaniho nga top down dire sa may banwas ang Ibisan.
3: Oh no.
0: Oh, dasi gid dalagan niya nga way niya makita nga kantilado haw. Sekta detalye sa balita katropang Zaldi. Standby.
4: Live report.
5: Wala na sa kabuhi sang masapuan ang isa ka lalaki kag ginatapakan na sang iya sini top down nga ginamaniho sa bahin sang barangay Tukluksor, Ibisan, Capiz, kahapon sang kagaan. Ang biktima diri ang ginkilala sa kay alias Francisco o kay alias Francis kag residente ini siya sang barangay or sang sitio barangay Takas, Pontevedra, Capiz. Kaga temporary ang nagatener sa barangay Malukluksor bangod niya nagabantay ini siya upon iyaman sini nga utod sang isa dira ka pulong. Sa atong sini nga nakuha nga impormasyon nagikan sa Ibisan Municipal Police Station kahapon nga adlaw gin report sang utod niya sini nga nasapuan na lang ni ang iya sini nga utod man nga patay na dito sa kantil. Matapos gini nga mahulog sini ang iya ginamaneho nga top down nga motor or tricycle kay isang pinalikdan nga si Tiendre Inse sa katropang Jovens ana sa isang gabi naglaong ining biktima nga si alias Francis 30 anyos nga magapauli sa ilabalay sa may Pontevedra apang kahapon sang adda ing pagbalo na lang ni ang iya manghod nga abo na nasapuan na iya utod to sa kantin nga nahulog na ang nga nahulog ang iya sinigin man niyo nga top down kag na pilpilan pa siya si so gin check yar to ba yun nila kag didto gin tawagan na ni police para sa mga taga investigar man nag session pa nga ton sini nga TNT nga ipaiban lumpunta sa autopsy examination ining bangkay sang biktima o galing mulibad na ang iya man sini nga pamilya bangod kumbinsido man sila nga aksidente ang natabo sa biktima. Gindala ini siya sa bahin sang Roa Sumoria Provincial Hospital apang gindeclare nga dead upon arrival sang nag-attender man nga doktor. Kag sa karon ang bangkay sini ang yara na sa isa ka porinarya man dara sa may banwa sang Pontevedra.
0: Pero nga man daw wala ni siya dayon na kitan. Oh, maligoy ning lugar aw.
5: Medyo maligoy ka probinsya din kaya kung dulom na bala ang kantel hindi makita to sa ubos kung may ara to sang naulog. So pagkaga na siya nga nadiparahan sang isa ka residente nga si alias Macho. Sa bahin sang sitio Almond kung sa dayon man ini siya na-disgrace siya katropang Joven. So matugin kay kilala sila damo kay siyempre dugay na sila nag-obra sa fish pond bala. So gin tay balo na lang dahil ni alias Macho ining iya manghod pwede man ito ka nababantay sa fish pond na imo ito magulang totoo na hulog sa kantelo kagaya napipilan gin siya sa ngayon sinigil naman niyo nga top down ni tricycle. So ano to magtawag na yun sang ano man ang emergency response team dara sa Ibisan kagaya upod man na nga itong TNT nag-conduct investigation gin dala ni sa hospital for declaration na lang ah katropan dyan din sa yasini nga kamatayon man. Nag-suggest gid no ang actually ang ato ni Bisan nga ipedalom sa autopsy pero hindi naluyag ang pamilya kay bato na nila yung aksidente ang natabo sa ila sini nga himata man katropan dyan din. Yasini top down nga tricycle isa ni kaano ni Honda Team X katropan dyan din so madasig-dasig man nga daan ng Team X ni kaga posible na dulaan ni isang kontrol siya pagbaneo kaga nahulog siya adito man sa may sa kantil. Balita na gikan sa Banwas ang isa ng builog ang ginadulong sa inyo sa nga dekredad ni produkto sa Yes to Health Incorporated ang Santon Plus Herbal Oil ang balan niyo sa antibiotic properties nga maayog hindi pa man sa makatul-katul sa atong panit kaga subong man sa nagpananakit na itong iparte sa lawas. Mabakal sa mga suki niyo butika sa inyo sininga lugar. Mabakal man ini sa mga lit drugstores na ito. Kaya nga isang Super K drugstore, generic drugstore, kaya the generic pharmacy. Mabakal man online, pinagising niyo sininga mga shop, ikan TikTok shop. Para sa 106.5X Second News, Zalde Gab Jr. ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, salamat katropang Zaldi Aguihap Jr. sa sininga information. Di masubo-subo nga balita ini, syempre para sa iya sininga pamilya. Tapos ang ining nagluntad nga insidente, no? Ining pagka-aksidente mismo sa nga nasambitan iya nga biktima. Anong halong lang, labi na kon mga lugar bla, kantilado da, no? So, ibutanggit sa siguro ang tanan. Hindi ka man na mahulog, guro, kung hindi dasig ang imo sininga dalagan. Manang tandaan nato na. So, sa karsada, tandaan ni mo, hindi lang ikaw da ang nagalabay. No? Tiway takabalo, no? Mga katropa, kung nanugid ang, kung nga manahulog siya dito. Kaya kung naton sininga lang taon, lapit man na sa ginaubrahan niya. Mga kaabyanan, so hindi man kita magpating, hindi niya sunado ang ining lugar. Unless otherwise, dasay kang iadalagan, may ginikawan siya, o kung anong aplastada nga nahulog siya dito, kag aga na nga nasapuan mga kabinan ang ining biktima. Bullseye! Bullseye! Simple mo lang ang kuwan sa tanan, importante dapat nagahalong gid sa tanan nga oras. Para malikawan ng mga disgrasya nga kakaparehas sini. Bullseye! Bullseye! Okay, sa dugang pa na ton nga balita, mga abyan, diri sa ton sini nga pagpangalagad, isa mang kapersona nga nagasakay sa isa ka minibus, no, dira sa may Banwas ang Pontevedra, patay man o matapos ng ginaligar, ginatake sang iya sini, ginasuprer nga balatian. Ano na gin heart attack, ano nga plastada. Check ta report ni katropang Elmer Estimar. Live report.
2: Wala gani makasalbar sa patod nga kamatayon ining isa ka 27 years nga lalaki matapos nga ginapahayag nga ginatake sa iya sini nga balatian samtang nagasakay ini sa minibus sa barangay Ilawod Pontevedra takna last 8:15 sa gabi. Kaging kilala ining biktima sa kay Kim Pingol Villanueva, 27 anyos kay residente ini sa isang barangay Sibaguan na Roja City apang temporaryo ining nagapuyo sa barangay Malagit Pontevedra Capiz kay Madidri siya nakapangasawa man katropa niya Jubena. Now, sandig dere sa investigasyon sa Pontevedra Municipal Police Station ginapahayag nga nagsakay ining biktima sa bus nga nagabiyahe Rojas to Pontevedra by siya alin sa sulad sa Rojas papuli inikuntani sa may Banwas ng Pontevedra apang pag-abot dira bala sa bus stop sa nga Banwas ng Pontevedra gintukaw ining biktima apang wala na inisang animo kaya wala na bugtaw rason naging padangat inisa sa basin sa nga Bailan District Hospital apang ingin deklarar ini nga dead on arrival sa attending physician. Yung mga kapdanan, tanin siya nga pasayro actually, kaya sa ito, masinigin na ko ang information na gikan sa kay Police Captain na Maria P. Umitin sa may Banwas ng Pontevedra. nag-inubo ining biktima sa pinag-asakay lang sa basket robot din malindre sa Sudan sa Rojas. Kaya katapusan niya nga ubo sa mabire sa basket sa may bagno sa niya tanay ining nasambit man niya biktima kag niya dulaan sa ng elintro. Kaya dito pag-abot sa terminal dun doon nila ganin matulugay lang mo alin sa may banwasan niya tanay tulupasin sa lagi sa kontin ng mga kultura niya nagapamati subong kaya pag-abot na sa may banwasan bodibedra antes nila na napukaw ay nagabula na yan niya sinigababa katropag niya Ben person niya dito siya gintadangat sa hospital kaya man ining biktima gali ang mayara sa nga sulod doon hereditary bla at probably din nga balatian nga sapton sini nga kuha information heart problems ang ining
0: kinatakin
2: isa pa isa pa ana naman nga ginpatimanaan bla sa nga doktor kag siya man sini nga mga mata nga maguntat na sa pag panigarigyo pa kay isa ni sa mga rason nga siya may posibilidad ng pag-atakihon sa iya sininga balatian. So, muna, ang ining pamilya sa karon ang nag-apati naman nga wala sa nga foul play ang kumatayon sininga biktima, kaga wala naman sila nag-under sa autopsy examination, kaga nag-apabinin dira sa isa ka-pornaria dira sa may bango sa Pudinedra sa karon ining bangkay sa sining nasambit man nga biktima. So, muna nga konsuming nga balita, nagikan sa may banwa sa Pontevedra, ang builogin nga ginabulong sa inyo sa indikalidad nga produkto sa Salt Incorporated, ang Bisonix Plus of Gil Capsule, ang nerasang lupin, vita carotene, vitamin E, kag siya sa anting nga nagahatag, agod sa nutrisyon sa kasini, gaman nga mata. Ganit mga katropa para sa healthy nga vision, mag Bisonix Soft Gel Capsule. Mabakalin sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyo nga lugar and pwede man ma-advocate sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropang Elmer Simar ang Katropang
0: Bullseye! Alright, marabong salamat Katropang Elmer Estimar sa sining information, no? So, ginapatihan inatake, ah. No, ang ining persona nga ini mga katropa no sang iya siniyang balatian no ti bala nyo naman ang ining mga high blood no heart attack mga kwan ina mga ginahambal nila mga traidor nga klase sang balatian no daw parias ka once nga may ari kes ne daw kwan ka daw ticking time bomb no nga anytime ya pwede ka pwede mag trigger kag pwede mautas ang imo sininga kabuhi no galakat ka gahigda ka tulog gakaon kag ano-ano pa sa mo nagani mga katropa no importante gid sa aton tanan-tanan nga aton gid nga amnigan ang aton sini nga ikaayong lawas di ba so importante gid nga may regular check up kita no para at least kung may balatian ka man parehas sini no maalalayan ka sang imo sining doktor kun anong imo sining pagaobrahon no para ti malikawan mo nga mag-trigger no kag anong obrahon mo kun makabatsyag ka nga naga may mga sintomas na kada atakihon ka kag syempre may mga bulong man ina nga ginahatag sa inyo may mga maintenance di ba para at least maglawig-lawig ang imo sini nga kabuhi.
3: Bullseye!
0: Okay, maghambal ang doktor da, untatan mo na inom ha, no? Naguntat na ko, Dok, sang san o pa? Sang kadto ko di sa klinik mo?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Untat ka na si Grillo, sang san o pa? Sang nagtulog ko, Dok?
4: Ayoy!
0: Ng mga pilisopo, bla, no? Although inyo man na iya kabuhi, no? Huwag mo kayo ga-intra, dira, no? Okay, pero sino sa ato nang gusto nga kwanaw? Sino sa gusto sa ato nang gusto mapatay dayo naw? Di ba? Mag-birthday ka ang wish permit sa imo santa sa imo sang tao. More birthday to come, no? Kabay pa maglawig ang imo kabuhi. Di ba? Maki mo na. Iban pa nga tao ang nag-wish sa imo nga mangin ang may good health ka, magdamo pa birthday nga ma-celebrate mo and everything. Pero ikaw, anong wish mo sa lawas mo? Di ba? Katropang Jason, correct? Hmm. Ti, gambal ka mo ng siling bala naton nga gapi na nga muyo ka kay Lord Tyra Villanueva nga maglawig ka buhi mo, pero sige, abusar mo slawas mo.
4: Oh, no!
0: Sige, pulaw mo. Sige, inom mo. Sige, bisyo mo. Oh, hambal ni Lord. Ano to? Ha? Ah, lukuhan?
4: Ayoy!
0: Diba? Ngamuyo kang maglawig ka buhi mo, pero ginabuso mong lawas mo.
4: Ayoy!
0: Oh, makahambal mang guro si Lord, tinonto ito. Diba? Oh, pero kung gusto mo niya maghambal ka, bow, Lord, oh, ah, hindi mo na kinanglan nga magpangamuyo pa kay Lord, Ma'am Nancy Navarro. Diba? Kung ginamligan mo, lawas mo. Diba? Ipangamuyo mo na lang kay Lord siguro. Sina, ah, ba Lord, ah, kwa na lang. Inang ilipay, hilayot na lang ko sa mga disgrasya. Ah, ipalayot na lang ko, matiruhan ko gulpi, madalasa ako daw. Kung naman, mabunan ako, naan. Amo na. Oh. Amo nang pangamuyo mo na lang. Sa mga gani amligan gid nga to ni kaayong lawas. Ha? Kay ti hindi mo paghambalon nga bakod ka subong. No? Ah, mamba, bayda. Oh, hindi ko maguntat si grillo, hindi ko maguntat vape. Ah. Hindi ko maguntat para bako. Ah. Oh, okay lang. Ah. Oh, sige yon ta lang ng inom. Ah. Unta tan tagalin ko ibalatian. Ah. Tiwa ti pambalatian mo nga kumapyot sa imo. Ah, pagkapyot niya una pa lang disgrasya ka na.
4: Ayaw!
0: Di ba la? Disgrasya ka na. Amo nang hindi mo mapulong. Oh. Di ba? So that's why nga ti, ah, pang kwan gid naton na, kwan gid naton na lawas. Planggaon ta na, no? Amo nang gina, amo nang na-realize ko sa ulihi ka tropang Jason Black. Oh, kuya kagi ko, ambal ko sinyo, gasigarilyo ko sang una, gainom ako sang una. Oh, sige man ang pulaw ko. Aga po sarang gid kuya sa lawas ko eh. Oh, mayara na gani ka, dahak ko sa pabalhas. No? Oh, tandaan naton tanan ga sobra sa lawas naton, bisyo, hindi gina mayo. Okay? Hindi gina ya mayo mga kaabyanan. Oh, sang una, tiya mo na pulaw, inom, sigrilyo, di ba? Oh, pero na-realize ko pag guwa sang first baby ko, siling ko ba? Oh, pila pa lang edad ko bako magtinunto pa ko kaluoy ni. Ah, basta hindi niya makita ang gwapo-gwapo niya nga tatay. Gwapo.
4: Ayaw!
0: gwapo eh. Sang di pa uson tawo.
4: Ayaw!
0: Di ba la? So, dira ako nag-decide yan sa kagulingon ko nga. Oh, pila ka edad ko si to? 30 plus? 33? 32? Oh, matamaton ta, change ang lifestyle naton. Samtang may oras pa. No? Samta may oras pa. Oh, dumduman ko ng pagwa niya gid kay ginabusong palang gani na nag-boundary gani ko akon kwan blood sugar. O galing kay iti until now sa maka dapat check up nato ni yearly. So happy man kita blang ya kwan ta ya mga ginapang obra tas lawas ta nagbunga man. No? So halos tanan ta nga mga kwan na normal man. Ah, nga ton yung mga laboratories. Oh, hindi man madali mo, kaya malam mo, kung gusto mo sang healthy lifestyle, kasakripisyo ka man. Oh, sakripisyo mo nga ti, ah, hindi ka na sagi pulaw. Oh, muna gani, alas 10 siya, kung pwede matulog na ko. Oh, dapat disiplina, gid. No? Oh, maka-workout ka 3 to 4 times a week. No? Oh, gina bisan tamad ka na bla, bisan kapuy ka pa, ano ka pa, like hapon, grabing ulan, traffic, no? Oh, wala, pag-abot ko to sa gym, pabalas gapon. Nakit pa gani lawas ko sa bungo ko, itong workout na mo, nagligad, adlaw, sus, sakit, ang agi. Oh, ga-create kami ni Dudoy Andy, artatis ang, kwan, duha kami nagbakbak. Oh, true, okay lang. Pero ang kabailo man sina, healthy nga panglawason mga kabinan. Take ka mo sa mga kwan, vitamins, take ka mo da sa mga produkto mga kabinan sa Yes to Health. Ako, gatikid ko na yan. No? Santon Vitamin C, gatikid kita sa Santon Plus Gold. Muna nga itong gina-take. So, amligan gin na ito ni kayong lawas. Nahuhiya man ta kay Lord pinangamuyo. Kamuda nga bo, kabay pa malayo lang ko sa balatian. Oh, pero ginaabusuran nyo. Di ba lang katropang Jason? Ambal na ganyo. Wala, agad kuya, ga-wish sang good health. Kay kita man na nga, kita man na nga tao ang gobra. Sina sa aton self. Oh, wish ka da, good health. Tapos, grabe kaon mo, unhealthy foods. Kundi ininto mo lang ang imo self. Safety lang gid ang pirmi nga gina-wish kuya. Na, namo na iya. Dili bla, kwan pa na sa ma-request ka pa kay Lord sang good health, di ba? O safety na lang. Nga kun may angkas ka, hindi ka makilala.
6: Ayya!
0: Di ba? O safety na lang gid ya sang ka angkas mo. Ang imo pangamuyuon, mga gabianan. Okay? Oh, hay. Oh, di makin mo na may balatian. Kanugon sang kabuhi. Huwag nating abusuhan. Alright, sige. Sa dugang panaton nga balita, diri sa ton sinigapag pangalagad mga kabinan, 22 ka mga loose firearms, ginsungka sa mga kapulisan, nagikan sa 21 ka mga barangay sa Banua sang Sigma. Sa detalye, sang balita, katropang Zaldi Agihap Jr. Live report.
5: Yara magkaroon sa paginakop sa aton sining tisag sa seksyon sa Capiz Police Provincial Office ang 22 naman ka mga loose firearms nga gintay mo sir sa 21 man ka mga barangay pagkikan sa 21 man ka mga barangay dira sa may Banua sa Sigma. Kahapon niya daw katrabando din din patigayon ining ceremonial turnover dira sa bahin sang munisipyo sang Banua sang Sigma kung sabihin ang nasambit nga ceremonya ang gintabungan mismo ni Police Colonel David Gachumbo ang aton sining Provincial Director sang Capiz Police Provincial Office upod ang hepe sang Sigma Municipal Police Station nga si Police Major Narciso Sables Jr. Araman si Mayor Dan Rizal Islabon pag ang iban pa nga mga empleyado sang aton sining Sigma munisipyo sang Sigma pag of course ang naglilain man nga mga barangay officials nagikan sa nasambit ng mga kabarangayan. So, ini man ang bilang pagsuporta sa kampanya sa aton sinema kapulisan pag ining pagsabat man sa panawagan sa aton sinema Police Regional Office 6 na isungka ang mga loose firearms sa Gudbalikawan na ganiton sa incident, kaya isang shooting incident kaga sa kung ano pa ng mga krimen katropang Joven. So kahapon ginhiwat ini mga alas 2 sa hapon dira sa nasambit nga Banwaman kaga ginpasalamatan man sa aton sining provincial director ang kooperasyon sa mga barangay officials sa sining ina sini nga kampanya. Balita nagikan sa Banua Sigma para sa 106.5 XFM News, Zaldi Agihap Jr. ang katropa.
0: Bullseye! Alright, panamang salamat katropang Zaldi Agihap Jr. Ang information mga kaabyanan, no? Timay manami manining kampanya karon, no? Sang aton sining mga katapo sang kapulisan na gin-involved na gid ining mga barangay opisyal, no? So kita nyo daman nami ang agi niya. Sa muna ang kampanya sang illegal possession of firearms ining mga loose firearms ngani, I mean, no? Kampanya lang gid sang pulis. Diba? Kita nyo sako ang operation sang pulis naton sang bypass nila, no? Para lang madakpan ining mga nagabalidya sang armas. Oh, kita nyo kagin involved yung barangay, no? Ang barangay balaan na nila kung sino may mga armas da sila barangay mo. Oh, balaan na nila kung kaisa ti sila niya hindi lang madakpan kay ti ginatago-tago. Oh, Ang kampanya kung di kadamo sa mga armas, sige na pang surrender mga katropa. Okay, so dugangan ta na ha, no? Ang ibang pagida ng mga information, mga kaabyanan sa sining kampanya nga ini.
3: Bullseye!
0: Sige, sa katapusan na ton nga balita, police report, no? Lima naman ka mga tripulante, no? The cops acto nga nagapatigayon sang illegal nga pagpangisda sa Banwa sang Panay. Sa detalye, katropang Elmer, standby.
3: Live report!
2: Arestado yun yung lima ka mga tripulante matapos nga nadaktan sa akto nga nagapagtayon sa illegal nga pagpangisda o kung mas kilala sa panawag to panag nga troll nga wala siya nga gataigo nga dokumento sa kalalawuran nga sa akto Banwasang Panay takna alas dos kaina sa kagahon. Yung kilala ining mga nagladaktan nga tripulante nga si alias Ramel amo ni ang boat captain taupod ang mga crossing nga sanday alias Ace 27 anyos alias BR 35 anyos alias Brian 35 anyos man kag alias Alimar 32 anyos nga lunsay mga residente sang Sunto Estancia Iloilo pero inakuha ining mga tripulante sila mismo nga paginakop ining isa ka unit sa sakayan pangdagat nga nagabalor sang 200,000 pesos isa ka unit sang diesel engine nga nagabalor sang 120,000 pesos complete sang fishing net nga nagabalor naman sang 100,000 pesos kag mas or minus 20 kilos ka mga nagsari-sari nga mga isda nga nagabalor naman 3,000 pesos. Sa karon ining mga kagamitan nga nakumpiskar sa aton sining nga bantay dagat anyara sa kustodiya sa Mindoro Ilbio Panay para sa nagitigo nga disposisyon samtang ining mga tripulante naman nga mga nagladakpan ang nyara sa kustodiya sa Panay Municipal Police Station kag nakalana ning pagpasakaan sa nga kaso sa pagbayolar sa Municipal Ordinance number 3-02 Series of 2003 dira sa may Banwa sang Panay. Balita, nagigat sa Banwa sang Panay para sa 106.5 XFM News. Ini si Katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
3: Bullseye!
0: Alright, marabong salamat Katropang Elmer Estimar. Inyo nabatian ang unang hugnat sa mga balita dari sa aton sering pagpakalagad sa subong nga aga. Ang oras naton la 7:45. Ini nga oras bulugan ng agredulong sa inyo sang M. Louvillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: Bullseye!
0: Aga, syempre, ang unang ahugnat sa mga balita, bulug man niya gradulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Tensyon da, no? Sa aton sining mga katropa, ang tandaan nato ng Santon Vitamin C isa ini ka powerful antioxidant nga nagabulig agod mangin mabakod kag nagapakusog sang natural nga depensa sang lawas batok sa balatian. O, ginapabakod ang aton sining immune system pinagi sa paghatag proteksyon sa aton nga mga cellula batok sa mga free radicals nga nagapataas naman sang oxidative stress nga ginatunaan sang malala nga klase sang balatian, no? Ariyo, sa mga katropa na aton dira, gusto na aton namligan ang aton korason. Nakugid ba lang mabulig sang Santon Vitamin C, no? Kay nagabulig sa pagmanage, no? Sang high blood pressure. Bangod, kung nagainom ka sang Santon Vitamin C, nagabulig inaagod nga ma-relax ang aton sering nga mga blood vessels nga amo naman ang nagadala sang dugo sa aton korason. No? Titandaan na ito na mataas nga blood pressure, kaga triglyceride, amo ng bad cholesterol, no? Amo na ang mga factors kung naman nagataas ang risgo sang heart disease. Apang mahimo ina malikawan kung nagainom kita sang Santon Vitamin C. No? Parang mangin mapagros, kag mangin healthy ang aton sini nga heart kung ang aton sini nga korason. Amo na gani, kwan, amo na gani, kristal. No, kung matyagan mo, daway kapag-asa kay Daryl, kag mabigo ka naman, si pabayida si Daryl, alay mo, may iba na siya yung nagustuhan.
4: Oh, no!
0: Tapos ikaw, sige ka lang da, asa-asa, hambalo mo lang dayon nga ginpahula mo lang kurason mo. Ay kung hindi maghulam yung sang kurason mo ya si Daryl, kundi ah, masaktan ka lang. pero biskan luhaan balang kurason mo, ah, importante da likaw ka sa heart attack. Inupagid santon vitamin C. Naglalagaan mo ginang imo heart, no, gay mo pang hagad pang hatag-hatag ya heart mo kung kay sino-sino lang. Ah, ara si Toto Baldison na eskalada nga willing magbaton, hindi kagid.
4: Ayoy!
0: Pahulam-hulam mo kunong heart mo. Ano matyagan mo? Sobra ka pa sa surgeon niya. Pinapahulam niya kunong heart ang heart niya. Ay, kumplituhan na lang, abi. Kristal. Ipahulaman tayo ng batikulon mo da. Ipahulaman, abi, ang sapay mo. Para kompleto na lang. Ipahulam ba da ang imong baga?
4: Ayoy!
0: Ang imong kidney. Para isa na lang, abi.
4: Ayaw!
0: Galing-ulingo si Kristal mo sa inyo, Wagida. Sige, Santon Vitamin C. Mabakal sa mga suki naton ka mga butika. Diri sa Roja City, kag probinsya sang Capiz. Mabakal man online, pagi naman sa Shopee, kag TikTok Shop.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, let's 7:49. Diri sa aton sa ringa pagpangalagad mga katropa. Alright, sige. Manamyaw kita. Nayo ah. Sa aton sa ringa pala tuntunan, no? Mga talamyawon tadi. Matamaton ta kay budlay na may utang ta sila kay base Sokton Dablao. Okay, sige, sinong una di sa listahan ta ho? Maunang ang una lang di ha, kay Jacqueline Bonsala Nosorio, salamat gid.
6: Good morning.
0: Okay, kag kay Cyrus Ordas Agihap. Analibukala Bakila, nakatutok mga kaabyanan kag kay Lindon Hano. Okay, no? Happy birthday ko no kay to Cyrex Agihap. Aba, ang birthday niya gali subong ha. Sige, happy birthday. Kay Ma'am Liza Digala, nga nag-upod sa Gihapon, diri sa aton pala tuntunan kay Duy Arthur. Sa mga taga West Villaflores, maayon!
6: Good morning!
0: Okay, salamat sa pagtutok nyo da, ha? Namot na nagpalamati mo sa maayon. Okay. Kay Mother Elma Ordas Agihap, sinya ang siling haba, may aragid na nga puwerte kakahang. Ginatawag nila nga siling demonyo, galuluha man imo mata sang kakahang kon makakaon ka. Pero mostly sa mga ginapang butang ta sa mga niluto tay nang hindi man basyado makahang. Kay kun magbutang ka man sini mader kay base blakag, di mo mapusla nang imo sining niluto.
4: Oh no.
0: Okay, kay Lloyd Nabales, 13 days na lang ko before maskara. Kasi may mga plano ka mo ha, magpagtoto sa Bacolod, maskara festival na to this coming October. Diba? Kasi makasingit na kami katropang Lloyd ah. Kami naman na malagaw-lagaw sa imo be. Kami naman mapalibre na sa imo ha, pwede. Si katropang Jason, si Neil. Si Neil, ako, si Jason. Bawa, technician di. Ay, sino lang di? Si... Pwede man si katropang Ira mag-tech ah. Alright, kay Ma'am Lynn Disyembre. Good morning katropang Sir Job. Pa-greet man sa Disyembre family. Diri sa Kadyo Panitan, kay Mama Nita Disyembre daw, nagkapamati sa radyo niya sa buong bahay. Sige ha, kay Mama Nita Disyembre.
6: Good morning!
0: Mayong galanda. Okay, kay Josel Balasa Barugo. Good morning also. Maria Gabeya Bermejo. Kaga sumuman sa kay Ma'am Susan Dolor. Marilyn Poliga, Finish Pantilaga, maayong aga. Kag kay, Verna De La Cruz Sopitrano. Nagkatutok ha, diri sa aton sila nga pala tuntunan mga kaabyanan. No? Hindi na ko, pwede na siguro malingling si Babaw ho. Kay Ria Loyola Malapitan, good morning. Kay Toto Baldizon Iskalada. No? Shoutout lang galit sa mother ko, no? Maria Libardo Paldo sa Aplip 2K. Sana all. Okay. Hindi na pag-iwaragwag. Karoon, tanga pangayuan pa na sa kabarong barato niyan. No? Nami ang danlog nga dubong nga takway para naga suplot lang sa ba mo kristal.
7: Ayoy!
0: Kay Ma'am Natalie Escalona Badoles nga nagatutok diri sa aton palatuntunan. Good morning kuno sa Taban. Na taga Barangay 5 Dana Pangapi na sang Santon Gold Coffee Mix. Okay, sige. Marichal Baladejo o kay Mary Joy Delphine.
6: Good morning!
0: Okay, sige. Sir Joven, Santon Plus Coffee yun na lang ginainom ko kung malamig. Pero bakit kulang? Base ang ininit mo ay nakabukal.
7: Ayoy!
0: Kulang? Kulang ang ano, kristal. Kulang gininom mo nga bulok.
7: Ayaw!
0: Okay, Rosie Casimore Todore, ma'am. Good morning. Salamat sa pagtutok, ha. Kagay Sir Jovert Delphine. So, Ma'am Susan Dolor sa Singapore, mayong aga lang, ha. Kagay Louie J. Dimo. No? Notice kuya gani, Sir Jovo, ha. Younger skin, pabata ng pabata. Matyagan mo lang na. Bala mo, ng sekreto, sinaiwas ka sa stress. Kuya, why? Kung kapastress, no? Balad ang stress nga mag-stress sa mga stress ko.
7: Ayaw!
0: Geraldine Antonio, good morning po from Dumaran, Palawan. Oh, kalabot siya diyaw. Barangay Tana Tanaon. Pakikalampag naman po sir yung construction ng tulay dito sa

0: pipilin nyo kasi, no? Puntahan nyo doon. Oh, bakit ka mo hindi nagpapasweldo? Oh, nagpatrabaho kayo, ah, tapos walang pasweldo. Ano yun? Libre? Okay, sige. Shoutout ko no kay Daryl Fuerte. Ibalik ang puso ko. Ging pahulam ko lang. Gusto mo sugaton ko pa? Oh, grabe. Oh, hindi lang gani kurason ang ipahulam. No? Ipahulam na gani da ang tunghambal ko bala. Ang imo da nga kwan batikulon. Ang imo da nga atay. Ang imo da nga baga. No? Ipahulam tanan kay Daryl. Base magustuhan niya pa na.
1: Ayaw!
0: Okay, base kwam lang bindong ko. Ang bindong go da kristal. Oh, kay base iluto niya na dinuguan. Ay, Mama Risa Navarro, no? Dira sa Taiwan.
2: Good morning.
0: Oh, salamat sa pagtutok ha, no? Oh, Sir Jobe ng Karuling sang XFM Rojas 16.5. Pwede nang sexy move sa Zumba. Ah, pag gusto ka lang, ah. No? Okay. Oh, kay Sir Vic Ulano, nga nagatutok man, diri sa ito niya pagpangalagad. Oh, kay Boss, no? Boss na sila, no? Boss Vic Ulano, sir.
2: Good morning!
0: Okay. Sige, kay Tyra Villanueva. Okay, Nana March, the floor, dira sa Banwasang Kwartero, nagatutok. William Calmerin, no? Good morning na da sa mga nagapamahausubong sa Tyson Food Stand Eatery sa May Philomer Christian University. Okay. Sige, kay Ma'am Nancy Navarro sa Beach W's dira, no? Sang Barangay Dayaw.
2: Good morning!
0: Okay, happy birthday ko, no? Kay Rosemary Araw-Araw, kag kay Jocelyn Alolor Araque. Ay, damo kayo may birthday si Bongo. Sige na, oras na para buhian ta ang aton birthday song.

0: right, happy happy birthday. Oh, ang bala lang ma'am Nancy Navarro, no? Si ini mga birthday mo nga mga katropa dira, no? The birthday sila si Rose Maria Araw-Araw kag Jocelyn Alolor Araque, no? Basi makalabay sila di sa estasyon, kauyon man kami sang kuana. Kauyon man kami sang lechon. Kauyon man kami sang adobo. Kauyon man kami sang ano gani na lumpia. Tama, ni na lang dayon sang dessert ah.
1: Ay!
0: sige. Na, ano ni Reino Araki niyo? Morning lang kuno da kay Nancy ah. Okay, sige. Kay si Reino Araki da mayong aga. Okay, sige. Ma'am Emmy Villagra siya tandog mayong aga. Kagsubuman sa kay Aga Pamati ko lang ko di Sir Job sa radyo sa Salakyan. Okay, sige. Sir Reino, salamat gid ah. Ernesto Alvarez. Nakatutok man pon. Silence. Good morning, Sir Jobs. No? Okay, hindi ka nambal niya oh. Hindi na magpalista si Tol Crystal kun Law ay sira. Okay, sige. Okay, Teacher Dai, Lorena Dasa de la Cruz. Good morning landa ha. Nakatutok man diri sa aton pala tuntunan. Kay Gilmer Castaño Monsirat. Okay, good morning. Kay Amilin CB Marbibi. Good morning, Sir Joven Patamyaw naman. Sang bantay sa punong labinagid sa asawa ko kay Gary Marbibi. Kaga sa iyang mga kaupod kay Dante Padoy Celso. Salamat gid. Okay, sige. Kay Nanay Lorna Rizano Visto, kag Tatay Glenn sa Barangay 8.

0: Okay. Nini Bacas ni Latina, Nini di Latina dira sa Barangay Banica sa mga taga dingay na sila, no? Subdivision. Si Daryl Puerte, ay present ko sa nasa subong ho. Why ka sang igret, Daryl? Di ba guya-huya, no yan, ano man ang manok ko man nga.
1: Ayoy!
0: Di ba? Guya-huya, oh. Si Kristal ko, no, balik nito ko nung kurason niya. No, ginpahulam yun lang ko sa imo. Ginhulam mo, gidman, Daryl.
1: Ayoy!
0: Daryl, ha, siguro, ha, be, pe, sabat, abe. Ginhulam mo, gidman, ang heart ni Kristal. Oo, base gin... Kuha niya lang na, gindot-dot niya lang na si Mo. sige, sabtabi, no? Kay Joanne Bofil, maayong aga lang, no? Kay Envy Arnibal, dira sa Adlawan. Maayong aga lang, mga amigo, tira sa Capiz National High School nga nagamonitor.
2: Good morning!
0: Okay, Jabanunoy, good morning, Parikoy. Sige, good morning, man. Kristal Marejo Libardo, hi ang atay kag batikulon pagali. Oh, di ba pre Jobs? Kita mo lang tsakto ginambal ko kay Daryl. Oh, anon mo na kay kulang. No, mo nang hambal ni Kristal kay ina, no? May kulang. Malamig ko nung nagpangapi siya, no? Pero may kulang, kulang. Kulang ang ginhatag mo kay Daryl. Oh, hindi kontento si Daryl sang imong heart lang. Oh, no. Oh, ato na to, ipaapas na tong imo atay kag batikulon. Okay, Sir Job, oh, patamyo man kami di sa guardhouse kay Chief Head Guard Joel Silio. Ah, nagkatutok gid adlaw-adlaw, wala punaw ah. Salamat gid sir ha, kag sa balay da sa adlawan nga nagapamati man. Ah, si Maderda. No? Salamat gid. Okay, sige, no? Salamat man sa pagsuporta nyo ha. Okay, Mamin Dagil Yon Boris, salamat sa pagtutok. Okay? Shout out lang sa mahugod ko nga gaobra sa Calib Water Refilling Station. Thank you so much, Sir Joven. God bless. Oh, from Ma'am Rosie Casimiro Rechodore. Okay, sino pang ari di? Oh, si hello dear Nita ta. Hindi na tama na ang puso ko lang. O, ang iba na part sa body ko, exclusive lang ni. Only one ko. Grabe, ha? No? Paano mag-exclusive na si Daryl Puerte na kay sus ginapita-pita mo man kung sa mga dinuguan pa na. Why, kadamil? Manager Banunoy, sala nyo na, magugma-gugma ka mo sa uplok, pabalda na, sina iya bato, bato Daryl.
1: Ayoy!
0: Okay, sige Eric Bering, salamat sa pagtutok. Kay Jing Levi Doroteo, good morning Sir Job. Kamusta ko lang da sa mga kawatan nga politiko. di ba? Ginakulba-kulba-kulbaan naman na sila. Kaya di, may napriso na mo.
1: Ayoy!
0: Di ba? Ginparep ko lang anay pre, ya tagipusoon. Pero ibalik ko man niya. Okay, sige ah. Okay, kay Manilin Villar Basa, maayong aga. Monroy Ayayo, dira sa Barangay Libas. No, shoutout ko na kay Tuto Balkag, kay Ma'am Wiji D. Salamat gid oh, katropang Joven. Oh, Eric Bering, mauta katropa oh. Adubo nga talaba kag itlog ang Sudan.
1: Wow!
0: Namit Sudan nila ba? Okay, sige. Ubos-ubos naman mga talamyawon tadi oh. Sa aton sining mga katropa, mga kaabyanan, no? Sige. Ayos na. Okay pa tayo sa all right, no? Okay, pagbalik naton diri sa aton sining pangalaga at mga katropa, sa aton sining palatuntunan, sa iban pagid nga mga balita, no, nga aton sining hatagan sa nagakaigo nga pagtamod, no? Tutukan ta man mga nagkalamatay bangod sa leptospirosis sa Capiz. Uy, nagsaka na kuno sa pito. No, nagsaka na sa pito kagang PhilHealth, oh, ginpangabay ang mga pumuluyo, no, nga magparehistro na o kuno i-update ang ila MRF agud maavail ang yakap kag gamot program. Oh, di halos sa majority diri sa aton mga kaabyanan miyembro gid sang PhilHealth. Okay, so ano kay ni kay importante.